0: I believe si Petro Parvin, may mga nakita na kita galing mga artista nga nag-file isang kaso about sa mga ginikanan, sa mga bata nga nagapang bully pala.
1: Mm-hmm.
0: No, may ara na gani.
1: Mm-hmm.
0: Mga sikat ganito ang mga personalidad eh.
1: Oo.
0: Na nag-file kaso against sa parents sa mga ginikanan niya involved sa pagpang-bully kita Parvin.
1: Oh, dapat subong pa lang mahimuan na pamaagi. Ti, ang homeowners ng Deka, Katropang France, why ma-alarmas na eh?
0: I don't know, Ato Parvin, kasi ang homeowners na lang sa sasyon.
1: Do, tulog man?
0: Ano na nang ilad ang mga kausa na?
1: Oo. Basi way man kausa, guro?
0: kausa eh.
1: Oo, kay daw po. Pero dahil mo na sa mga insidente, di? Kalutabo sa Deka Homes, do?
0: Kasi man, kasi nga, ito di. May mga outsiders sa daan nga nagkakasulod din.
1: Correct. Oo, dapat may ara sa mga patakaran ng subdivision. Nag-subdivision pa ka mga daw.
0: Correct.
1: Barangay mo lang Japon ang sistema nyo. Mm-hmm. Pinurok mo Japon okay. Sistema nyo.
0: Damo na lang ganito pa rin ginabantayan. Kaldamo, wala mga pangayaw. And then, hindi na siling na tayo ng terasyonal mga tao, dira?
1: Oo.
0: Hindi mo mapala kung dinihalin sila. Tapos, ang tinutuyo na gilin nila, flying galing ako sa Parwin sa isika pareho nila, no?
1: Oo. Oh.
0: 20 ang munisubong din rin. Ang ato, na may tinadress naman sa barangay.
1: Oo. Oh.
0: So, plano naman ni Kato Parwin na magkapatawag sa kinikanan sa mga bata nga involved sa sining kapag-istigo sa sining 16 years old Kato Parwin.
1: Oh, pero may mga ngalan na ni Kato Pang France, no? Ipatawag dyan sa barangay.
0: Oo, ano, may mga pangalan na.
1: Oo. Importante na yung mga nag-action pagkatapos pabatsag pala sa ilang. Ngayon din, sakto ang ginhimo nila. As much as possible, DSWD, i-turn over to anay para mag-talarong ng utok sa mga kabataan nyo.
0: So, tayo muli ka ito, Farwin, ang pag-anat tayo, ano? Pag kalabot ang malis ang assistant sa sining nga mag-iloy, ang susining incident ay isang pagpangkastigo sa isa ka sa yun nga bata nga disaysan niya. Pero Farwin, iba yung mga balita, supunan na karoon.
1: Oo.
0: Kagabon na din update na sa patrol, no? Silwat, ilipira pang sa Sandro Burgos, doon ang mga bukol-bukol sa lawas sa Kipara sa Sandro Blas Gold.
1: Oo.
0: Para sa nag-audi ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Thank you get katropang niya France sa pinaka-latest development update di sa aton nga pagpakalagad ho. Mga ginikanan bla. Parehog naman ko remind sa mga kabataan ta. Parehog naman ko himo sa pamaagi para mapaintindi sa mga bata ta nga sala na ang ginihimo nila. Gin-mention man to sang bausita nga dapat kabalo ang ginikanan ta sa ginikanan sa mga grupong hinopdan sa bata ta. Kay amuning isa sa mga dako ng impluensya mo, no? Sa stage ng pagdako sa kabataan ta, from 13 to 18, pinaka-crucial ini mga katropa. No? Malapit sa malapit, dali ma-impluensyahan mga kabataan sa mga grupo nga feel nila, nga protektado sila, no? Kapin pa kung may ara sa mga grupo nga daw feel nila daw knight and shining armor ba nila? Nga feel nila nga upod kami yan, no? Kay once makita inaway, ulot na naita. Makakita ko inaway, buligan nyo ko. Ha? Amo na wala? So, direk gasugod tanan. Grupo. Ha? Para sa mga kabataan gani. Ha? Eventually, ang ini mga grupo man, pwede ka ba no? May mga influensya man, direk na gasugod pulo panigrilyo, pulo inom-inom, lagaw-lagaw, hasta na lang makibot ka bata mo naka-engage na sa illegal na droga, nakahimo na sang hindi insakto para sa ilang pagdako. Ulihin ang tanan kung pabayaan tani mabudlay na para sa mga kabataan nga mag-bago pa, no? Kung na-involver na sila sa mga krimen. Kag hindi insakto nga mga buluhaton. So, parihog naman sa mga ginikanan ta, buligan ta man kabataan ta, nga mag-ayo. Kabalo kita nga may ginikanan nga hindi man gusto mag-lain bata nila. Ang aton ginikanan, gusto ginayatanan nga mapaayo ang pakabuhi sa sitwasyon sa mga kabataan ta. Galing, depende man na sa pagkontrol nita sa kabataan ta kay ang sitwasyon subong kariet mo do kabudlay mo, no? Bakol mo sa social media, sa Facebook pa lang. Huwag kakabalo kung sino ang mga grupo sa bata mo na. Kung sino ang mga

0: amo ni gakalatabo dira sa Deka Homes tani may mga patakaran na ta nga ginaimplementar da ha halin sa pagsulod gwa sang mga ano tawo nga mga hindi tagadira dapat na monitor taman dapat may arap ta patakaran da ha oh sa mga bulo basketball sa mga subdivision man bla hinali sa sudlan sa mga hot na ginamo na din resulta maabot sa oras nga nagalinautay na nakatingala ka nang kung sino to hindi gilit na gadra pakayaw te okay man ako kisa nga may ara sa mga friendly game bla pero kung may ara sa hindi pag inigsindi hangay gulpe pinuslakanay man na yun ahay te sa Deka Homes, oh, sikat naman ka mo. Ha? Ang Deka Homes, pila pa ka mga insidente sang illegal nga droga, kinawatay dira, tinapungulay dira, kaga mga insidente involving sa mga kinagual sa mga motorsiklo, no? Away sa mga tao da, sa sulod. Tutup sa opening, no? Amo rin kong kiss, mga katropa na, may sa Deka Homes, kaya malira akong subdivision, pero ang kagamo, kagwala, kadisiplina, o sistema, kitanta. Mas nagalala ang sitwasyon, katropa. Amo na lang bal sa mga kuturan, tapos hindi naman subdivision, tagani kaya para maglinong, no? Para mag, para ari kita sa safe nga lugar, ay, wala sistema ang mga division ti amo man Japan eh do binaranggay kag si Chu man Japan ang sitwasyon. Ariwa, morning. Kabay pa maging aware ang mga homeowners malawig na since 2020 pandemic years may ara man gasinulod diri sa Deka Homes South nga hindi man homeowners tungod sa mismanagement kag wala kooperasyon kag suporta sa mga proyekto need gid namon sang string nga homeowners the association kag seryoso ini nga sitwasyon no ano na niyo nagaresulta na sa Pampanggamo sinakitay kabataan ha tuod gid man madamo na di gasinulod kag hindi kilala labi na gid sa mga riders nga gagamit open pipe mufflers sa mga out of route motorcycle operator operations no kulurum gasinulod da pipinsar ko may mga guard ka muna sir pipinsar ko arad ng mga guard gina okay man lang na ang guard nga magsulod da kung sino naman lang bisan identity sa mga nagasulod da hindi makuha pipinsar ko strict na da kay may ara sa mga guard the last time to magsulod ka pangitaan ka di ID tulukon ka pa pagsulod mo do halos lang daw kapkapan ka pa, no? Pero ako muna gali, daw may pinilian na da. Ano sistema man? Ha? Amo ni tsura sa Deka Homes, ho? Damo sa mga investors na tani mo. Damo na masinulod, eh. Damo magbakal sa mga units, de. Galing ko mag, amo ni sitwasyon, kita mismo, kita mag-recommenders ni. Ha? Kaya safety sa aton nga pumuluyo ka mga kuturan ta, ha? Nabutang sa alang-alang da. Tungkol sa mga sistema sa isa ka subdivision nga pinagustuhan na yun. No? Hindi plastado. Kaya kung may ari, amun niyo, napatawag ni Tani sa homeowners po lang mo, nga level. Na papulis na ni, na pakadto na ni, mismo homeowners ma-endorsar sa sitwasyon pakadto sa barangay, parang barangay, mapatawag na lang sa mga tao, sa mga involved nga mga kabataan, kag ginikanan. Sumong sitwasyon, ang ginikanan pa, sa complainant na gantos barangay, gantos bawsi. Para magreklamo siya ni. As if tulog ya ang association dira sa Deka Homes. No? Lipong guro ni. Di na ginano pa ka muna. Napakute-cute na lang ka mo. Oras mga katura pa, 8:15. Balik kayo na pagkatapos ni.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Dato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yes, to health!
12: The secrets of health.
13: Ang dapat tatagaan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon. Before ang ato siya niya pagtulog.
14: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi-hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
13: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
14: Nagabulig ali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep, ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
12: The secrets of health.
14: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ganang ila sininga tulog.
11: Yes!
14: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matap na nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bungod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
1: The secrets of health.
13: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
14: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
1: The secrets of health.
13: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: The secrets of health.
13: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
14: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
11: Yes!
13: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyong lugar.
1: The secret of health.
8: XFM.
15: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balansing ang mga komentaryo.
18: Pwede
17: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
20: Oras ka pero para sa 8:24 na sa pagbarangay natin. Amor ibang pinakamang action nga nakuha natin sa Deca Homeso. May mga night market nagatambay sa mag-aga. No? Kag pinagusto lang kung sino masulod na tuod ni mas mayo gani mga katropatan ni makatagman statement. Ang Deca Homes nga homeowners para parti sini kabalo kita lain-lain na damo. No? May ara sa mga may mga areas nga linlain ng ilang association kay mga leader da. Pero dapat mabalaan ta nga may ara sang homeowners nga nagapatuga patigayos na da. Dapat gani mo nang ginambal ta, no? Tani ami Jason pa lang nasa sa homeowners, no? Kung hindi kayo madala mga katropa, homeowners na mga turnovers barangay para mag ano, para mag magsabat sini, para mag endorso para kung may nanong kasong pwede ma-file to. Ano ang disiplina mahatag na sa mga kabataan? Ano nga mga mensahe na mahatag na ito sa ginikanan sa natin? Ha? Kahit kung magkamuni, mga katropa, ang sitwasyon sa Deca Homes nga pinagustuhan na yung kung sino masulod da. Mas mayo pangita, kalantos puro kag sa mga kaumhan, linong pa. Hindi na ta, kinahanglan nga mas subdivision ka pa. Tarabla, ang homeowners, katropa, ang iya trabaho na da is to secure some policy. No? Peace and order. Kalinong kagatawhayan sa tagsa ka mga subdivision, no? Tagsa ka sa subdivision, no? Hindi lang nakaangkla nga ang trabaho sa mga homeowners sa kolekta sa bulanan nga face nila kag maghimo sa mga proyekto, no? Kung amo na pag-intindin nyo, paway na kamus mga kay kung police matter mapabaya ka mo, mabagmati police mo na, problema mo na sa police, no? Pero kung may sistema ka mo na kung insakto nga police sa mga nagasulod kag kung sino na nga mga nagahimo sa kabalustugan sulod, ha? Kabalo ang homeowners tani sang monitor na sang homeowners sa nagakaluntad ng mga insidente katulad sini, no? Kontani lang. Kun insakto nga mga plastada kag sistema sa isa ka homeowners galing in several occasions katura pa may ara kita sa mga reklamo, no? May mga raids nga kalatabo da, no? May mga raids nga kalatabo sa sulod, no? May nga kalatakpan da nga gapangawat sang motor, ha? May mga involvement sa drugs sa sulod. Ano ni man? Ano klase sa division ni man? Subong pinaka-recent ka katropa, kabataan, dakpan, nanakit sa isa ka may sakit na daan, no? Tidin tani makadtos na di, ha? Kadtos barangay. Ang barangay man ang mahatag naman ang isang ano, sang possibly endorsement para sa aton nga DSWD, no? Para maghatag sa mga intervention sa mga kabataan ta. Galing sa amo ning sitwasyon ka tropa, ambot lang kun mismo ang barangay ta magduso sina kay daw kalabanan sa mga insidente katulad sini sinakita na involving sa mga minors ta. Kapan-kapan naman ang nagkakatabo.
18: Diretso. Bullseye.
20: No? Kapan-kapan naman ang nagkakatabo sa barangay ta. Asa aton mga homeowners, katropa, ginistoryahan naman lang niya. Pasensya lang ni Sarah, mama, kay natabo ni. Pero kung napatay ni bata, tungod sa mga ginabatsags niyo, ano ni, thank you na lang? Salamat na lang? May accountability mga kabataan, ang mga ginikanan sa kabataan, no? May responsibilidad ang mga ginikanan sa di. Dapat ani drata tuto para patawag ka sila. Kag kunano nga mga kaso nga pareho sini, ariya hindi naman ideal dapat nga kapan-kapanon mo, no? Dapat may filing sa kaso para may intervention na ang DSWD para mabalaan sa mga kabataan tablang hindi tsakto kinahimo nila. Kinanglan ni guide sa aton kabataan mo, no? Ang inang guide katropa maghalin sa mga departamento sa aton nga mga official barangay, no? Di ato naman ang ginasigahom nga may ara sa intervention, no? Ang DSWD ni i-turn over dakpon kwaon i-custody ang mga kabataan pakadto sa hinakop sang aton DSWD dito sila itagaan sang counseling para at least mag-ayo man paminsarans ni kag kamo nga mga ginikanan hindi kamo mag hindi kamo magpamatok sa ni proseso ni abi, kay ang inyo responsibilidad ginwave nyo na sila da. Pero ba, ano bata nyo? Kabarakit ho? Anong disiplina ginahatag nyo na sila? Dibla? Kabudlay. Kung may araan sa kabuhi nga na dula, mo paliguro pag-ihota. Challenge ba ni sa barangay ta, no? Make a proper recommendation sa atong DSWD, no? Para sa mga kabataan nga ni. Kay para may intervention kita, para hindi naman tabo ni. Sa Deka Homes, guro sa barangay, sakit sa ulo na ding Deka Homes sila mo. Damo na kakalatabo ho, no? Amo na ganyan balko. Siguro kung mangita naman ka subdivision, ngita ka ng ibang nga linong, hindi na sa Deka Homes. Kaysa kagamo, why disiplina, why sistema, klaseng subdivision ni. Puro ng income ginapangitas ni. Kadamo, kabalaw kita, kadamo sa mga homeowners, kaya frustrated sa mga sistema pulisa sa sining subdivision, dapat amo na ganing ginambal ko dapat mahalin ang mediation tani sa ila da, no? Ang pagatubang patawag sa mga kabataan ngani until nga nag-abot sa igtalo pangod ta na palabot naton sa barangay, kag natigayon nga makakadtutong ginikanan sa barangay, kag natubang sa bawsi, kag ang bawsi mahimo naman sang series of meeting, no? Hearing, para mabalaan ni. Pero gakalatabos ni. Amo na pasensya, ha? Sa mga kabaranggayan ta, ang ginimo niya kapan-kapan naman lang da. No? Kabay pa, hindi lang amo ni. make a proper recommendation, hindi na basta-basta katatabo ni. Amo pa rin mga kabataan, nga permit na ginabuligan, permit na gina... Ano, pero bla, dito sa Las Piñas, mo man to, no? Kalabanan, sakto to, bali chefo, sige kalabanan ng kabataan eh. Amo pa rin mga grupo, mga kabataan, nga ginatagan ta sang bulig, na sa 40s program naton. Yet, ang sitwasyon, hindi makontrol mga bata. Tagay mo, ga pangawat, ga pangransak sa mga pasero. Dito sa Las Piñas, mga katropa, hindi ta gusto matabo mo ni sa pinaka mga barangay diri sa Ciudad sa Bacolod, mga katropa. Just because kuti may problema kita sa ekonomiya, damo pa maagi, no? Ang burden sa buong sa atong nga magilikanan para maghimo pa maagi para mabuhi ba bata nila, no? Para mabuhi pamilya nila. Dito pagbabayan mga kabataan ta nga maglagaw-lagaw lang to sa lansanga, no? Ha? Basi ko na no, paano matabo sila kag ko na no, pang mahimo to kag sitwasyon nga magkalaluntad to, katropa. Ama homeowners man nga nagaparent sa inyo unit to, dapat man mindful. Amo ni gani, isa pa ni Sir Kenneth, ang isa sa mga problema, makwa negosyo na malo ni, no? Ang mga ano, mga subdivision may makwa to nga unit sa isa ka subdivision, ibanda damo gani kwarta ginegosyuhan nila. Ibaklo nila, i-finance to nila pagkatapos rentahan. Why sila kabalo kung sino karenta? Masibla po siya to, drug addict to, kung ano pang sitwasyon to. Ang ila, income na lang. Nga maka, ang ibang da, garento on naman. Sa Deka Homes, pasensya ha. Sa mga Deka Homes, kung kamo nakasentro, kay permi na kamo, nag-ara kamo sa limelight, ara kamo sa istorya permi, ara kamo permi sa sentro sa mga isyo da, sa nagkakaluntad sa mga lugar ninyo, kayuhan nyo sistema nyo. Kayuhan nyo, pulisan nyo. Kaya kita mo na sa mga sitwasyon, balik-balikon tayo eh, kinawatay motor. May arat na sang isyo sang drug sa sulod. May arat na isyo sang mga kulurom sa sulod. No? Gapin na gusto na. Ang sulod gwa sang mga hindi kilala ka mga tao, gapin na gustuhan na naman. Sa oras sa kagahon, may mention pa rin, may nag-mention sa atong diyo, linya, alas dos, alas tres ya daw Golden Field Japon ang Deka Homes. Temakon mo lang. Ay nako. Ang mga sidewalk himo vendors gabaligya obstruction sobra pa sa night market. Amo na kinanglan magro tutukan man sa aton nga ano no? Aton nga barangay din no? Deka Homes need help, system and management nga mapalapitan sa nga homeowners. Nga ang homeowners ma-cooperate man monthly dues para security suga kag maintenance, no? Hindi lang abi nyo kung mag-homeowner ka mo, mga presidente, mga lideres ta, hindi lang nakaangklad ra sa responsibilidad ta sa kuryente, sa security guard, no? At part of that is peace and order. That's why you invested para sa mga security personnel ta. Next is nag-invest mo kamo para linong ang lugar, no? I think tanandara sa mga homeowners ang Deka Homes, gusto natin linong, gusto natin da wala gahod, gusto natin da wala sa mga krimen, wala isyo sa droga sa sulod, no? Wala pinagustuhan na ida, konsin o masulod da, di ba? Kaya rin, ang bata ni katropa, oh, may grupo pa sa barangay dumanan mo. Sa likod, kabaraw kita, may sulod land sa barangay dumanan. No? E, paano nakasulod? Paano nakasulod? Kaya tido ka strikto man sa mga ano nyo da? Mga security guard. May pinilian lang kamo. Kung kilala nyo, pasudlon nyo lang. Amo na yung sistema da. Yung na eh, pawai tas mga magamuna. Anyway, oras na ito, 8:34 na, katropa, sa pagpangalagad ta. Ang issue naman sa waste to energy nga project sa atong gobyerno na pirmahan na sa atong nga lokal pangaruhan, sa atong nga, alkalde, ang ining kontrata with Forza Development Corporation. No? Ang main objective is to create sang project nga mangin mapuslanon para sa atong nga pumuruyo, mga katropa. No, ang waste to energy project dito sa Barangay Felisa, no? amo pa rin ginalaot na ton, gina-check na ton karon kung makakuha kita sa Pirakma statement karon sa itong mga opisyal kung paano inisya. Because as all we know, dira sa Barangay Felisa, sa aton nga Bacolod Sanitary Landfill, may ara da sa nag-exister, no? Ang ining ice wim. Nag-operate, nag-maintain sa basurahan natin dira sa Barangay Felisa. Okay? So, ang waste to energy project ara lang man sa 10 hectares sa sanitary landfill sa Bacolod nga maghihimo proseso, no? Istoryahan tara karon because may okay man ang waste to energy na project makakreate sa biogas. Ang pamangkot lang sa aton nga puburuyo, sino ba kapulos ni? Sino maka ano maka pulos ini? Sino ang makabenepisyos ni, no? Ang mga taga Barangay Felisa Bacolod noon bala because most probably base makahimo ni sila biogas, no? No? Amo ra objective nila. And that dako man bulig mga katropa para sa consumption sang gatong diri sa aton. Dako man bulig tani, no? Pero may ara sa mga proseso. Isa pagsunog, ang isa daw dehydration process, no? Para sa pag convert sang ining mga ano, ining mga basura into biogas katropa, no? Di ano mga proseso sila di pinang budget sa mga katropa, ano ang pwede nato ng taon dari sa mga proyekto sa katong lokal ng pangunuan, ano ang objectives ni until when mga katropa ang ining ginahambal naton na waste to energy projects ang aton nga syudad sa Bacolod. Di mo, no, first time nisa na encounter naton katropa ang ining mga proyekto, but nonetheless, no, we have to know some details because the anong komplekto nga matabos na di because nga ti aramanda ang ining ice swim nga nag-operate mga katropa. May ara bala sang mga arrangement na ang aton nga lokal na pangunuhan sa ice swim nga nag-exister man both duwa kabilog ang waste to energy project pagkatapos ang ice swim naton nga gi-develop man sang aton nga sanitary landfill. Tanaon tara, no? Ma'am Len Antonio Talde, morning. Salamat gid ha. Salamat sa pag-tutok diri sa programa. Thank you. Nabaw nakalagaw ni sila sa ano, sa kanalum. Mm-mm. Ma'am Len, morning. Salamat gid ha. Anong-anong kabara sa barangay sa ano, sa Himalayan. Oras na 8:34 na. 8:37 na. Mag-commercial ko na eh. Balik kayo pagkatapos ni mga katropa. Standby.
0: Bullseye XFM 90.3.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
24: Vision Next! Marami na ang natulungan!
25: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
24: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
26: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
27: Turbo Supplement for Men.
28: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasun ah. Ina, kapoy ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
27: Turbo Supplement for Men.
29: Oh, yes.
2: Turbo. May maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
3: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatya.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
26: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing ang mga komentaryo.
7: Further,
9: yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pasalaya.
6: Ini ang Bullseye.
20: Oras ka to pa, alas 8.42 na sa pagpaparag na to. Hindi ka bahay, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, katropa. Kung ikaw mo, nag-apulo pangapid ha. Nag-relax-relax, enjoy sa mga oras na to. Katropa, hindi pagkalimti nga mag-inom sa ating nga Santon Plus Gold. No? Isa ka-healthy nga kape. Kung ano ang kamang ingredients kaya may ara sa aton nga Santon Plus Gold, for sure ara man na sa aton Santon Gold Coffee Mix, no, nga pwede naton baklon sa mga butika sa aton pila ka mga ano, pila ka mga health and wellness outlets there is Negros Occidental. Ang kinalain si Katropa, gin-designed iniya para sa aton nga mga young professionals nga makainom, ka makapangapi sang healthy nga kape. Ang kalabanan ng reklamo sa mga manugkapi katropa is magpangapi sila, nag-lain sulok-sulok nila, sakit sulok-sulok nila, kailangan pamatsag nila, tungod sang epekto, gapalpitate sila, nagkataas kalamay nila, amo ring budlay, no? Ang epekto sa mga synthetic nga mga kape, mga katropa. And kita sa Yes to Health katropa, naghimo kita pamagi para mga solusyonan na. Kalabanan sa mga kuturan ta, kapin pa ako mag-edad na, magsugod na 50, dara nagsugod na kabuhi. Ang agunto manaton sa mga masakit na eh. Dibla? May ara sa mga sakit nga taas na kalamay ta. May ara sa sakit nga taas naman naton nga blood pressure, no? High blood na ta. May ara sa mga ano, sa mga ginabatsag na sa lawas ta, masakit. Amat-amat nga namabatsagan ta na siya sa panahon nga may ara sa nagaedad ta. Hindi ta na malikawan na siya eh. So, ari, gin-design ining kape katropa para sa tanan. Nga makapangapi kita, despite nga may ara kinagilabatsag, diabetic ka man, taas ng imong blood pressure, no, high blood ka man, no? Pwede ka Japon ka pangapi. Kay kompleto sa mga ingredients na katropa, no? Plus may ara sa collagen kag glutathione, no? Nagagwapo kag nagagwapa ka pa yan. Sa Santon Gold Coffee Mix. All right? At the same time sa mga estudyante ta, pwede ka mo ka pangapis ni sa kape natun, no? Because nami niya nga kape para sa pila ka mga kauturan ta nga may ara sa ano, may ara sa mga gilabatsag na, may mga pre-existing conditions, no? Bulig para magpaayo, bulig para magpataas ng atong immune system. Ang kape nga pabakod sa aton nga sistema, immune system tayo katropa, no? Para sa mga diabetic persons, katropa, pwede ka mo kakapisin eh. Because may aran na isang ang iyang kalamay o kung patamis nga ginagamit is natural sweetener, amo ng stevia, no? So wala sang kontra tempo ang kape nga ini katropa. Pwede niyo mabakal sa pinaka outlets na masang Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Siyempre mabakal niyo man sa aton nga Health and Wellness Center, ang Yes to Health Health and Wellness Center na ito, Dres Bacolod, ara kita sa Vinco Building, Lizarre Street, sa Barangay 39, Bacolod City, Katropa. Alright, so okinoks na, kung gapuno pa nga, pika mo sa pagkapama, pika mo na sa XFM, thank you again, salamat gina, enjoy lang ang aton nga mga pagpulo pa mati. Now, waste to energy, mga katropa, damo sang bulig ni, na damo man ay naghimo sa ining mga proyekto to take advantage, mga katropa, sa mga waste naton nga ma-convert into mapuslahan nun, no, nga pamaagi. Alright, so isa sa mga ginahimo sa nadi is nag-invest ang mga lago ng mga kumpanya ang inimahigo ta, ang mga basura ta mapuslan ta pa, instead nga maghahatag sa aton sa tumang trabaho. Budlay, sakripisyo kita sang naghantal-hantal to nga mga basura sa mga basurahan ta. Ang iba naghihimo sa waste to energy, mga katropa. All right, but may classification, may mga pamaagi katropa kung paano himuon ang waste to energy, no? Of course, may ara sa mga technology nga magpresyo sang mga million-million kapesos, no, para mag-invest na di. Ang isa sang proseso nga medyo hindi sa nami is ang combustion, no, incineration process. Dito sa mga lugar, mga katropa, dari gina process, mga katropa, ginasunog ni ang mga ano, ang mga basura, eventually para makuha natin dira ang iyang ang gas, no, para mga katropa ma-convert ina into energy. But it will take billions of pesos para i-proseso ini, mga katropa. Ang ato naman di consolation is that kung may ara kita sa mga parayos ni mga proyekto, at least makabulig ko, no, sa aton nga mga ano, aton nga mga pumuruyo dira na aton syudad, magamit naton sa biogas kag iban pang mga bagay, katropa. Pero there's something we just need to know, because napirmahan na sang alkalde naton with Forza Development Corporation, which ang major nga trabaho sini is mining, ha? So diri na di sa tunga, diri sa 10 hectares nga propiedad sang aton nga gobyerno, sang aton nga syudad, ang ini nga mga proyekto, katropa, no? So ginahambal di na hapo lapit milyon ang whole year nga obligasyon sang Forza Development Corporation sa aton syudad, mga katropa. Gina-check na lang natin kung paano ni siya. Because nagligad, ginpermahan, ginaprobahan sang Sangguniang Palunsod ang authority para sa aton nga alkalde para magpirma, mag-engage into contract agreement, mga abyan, upod ang Forza Development Corporation. No? These are all private companies na nagpadagan sa aton nga basurahan, katropa, pamangkot. Kaya ba na sa Bacolod nga mag-pa-operate sang iyang sanitary landfill? Of course, medyo may panaminsaran kita, because millions of pesos nga pagwa. Tignan mo, lain ko, no, nga kung ihatag natin sa mga private companies, mga abyan, sila na ma-preparar, sila na ma-proseso, sila na ma-benepisyo, no? Ang kalakip nga ginhimo natin nga mga joint ventures, agreement, no, partnership with iSWIM. Okay, isa ka dako maning garbage collector nga nag-ooperate diri sa Pungsod, Pilipinas, no? Dito sa Metro Manila, nag-exister maning ang iSWIM, ha? Now, ti duwa na kabilog, ha? Anong matabos na da? Because nga ti duwa kabilog ni mga katropa. And how safe is the key, is the waste to energy technology nga pagagamiton dira, mga katropa, ha? Okay. Sige lang. Sige lang, tanaw-tanaw ka na, no? Anyway, tiya mo na mga katropa, no? May ara sa mga prosesong waste to energy. Ang isa sa ginahambal na tundri, ang ginapunggan sa mga environmental groups, mga abyan, ang ining incineration process, combustion ni sa mga abyan, no? Next is gasification, no? Ang pag-transform sa or organic or fossil-based ng mga waste materials into carbon monoxide, no? Hydrogen and carbon dioxide, mga katropa, para maghimo sang mag-crear sa mataas ng temperatura para amat-amat mag-gwa ini mga katropa, makaproducer sang synthesis gas, no, sa ining waste to energy process, mga katropa, no. Pero ti ang aton gusto babalaan, mga byan, ti of course ti budget aran na sa ang aton nga ginahimo nga mga pamaagi, para makuha naton ang inang mga plano naton, no. Pero ti nagpasalig man to ang aton nga gobyerno, aton lokal pangunahan, sige ti it would be safe nga process ti nga mamangkot naton. Ano ka mga proseso ni, no? Pagkatapos ang pila ka mga ginakabig ba naton nga mga benefits ang aton sunod, sa aton nga ano, sa aton nga mga proyekto plus ang initial investment nga ibuon dira katropa using sa propiedad sa aton sunod, plus ang timeline saan o matapos ini, kinahanglan pa ba sa environmental compliance diri, kinahanglan pa ba sa mga consultation para sa mga residente sa Barangay Felisa, anong take naman sa aton nga mga official dira sa Barangay Felisa sa waste to energy, waste to energy project natin sa aton syudad, no? May mga consultation na bala, natabo mga katropa, kag natigayo na bala ang mag-approve sini, kinahanglan pa bala ron, no? Since kagin endorse na sang aton nga Sangguniang Palusod, no, ang ini mga proyekto katropa, no. This is first nga mabatian ta, nabatian ta naman sa ibang mga lugar, mga katropa, but sang una na mentionan nimo, no, ang waste to energy nga project diri sa siyudad sa Bacolod, but ang isa sa mga gusto natong mabalaan, how friendly it is para sa aton pinaka-presidente ang mga proyekto katulad sini, no. Hindi kita gusto sa ulihi nga basi bala tunaan naman ni sa mga masakit, tunaan naman ni butang sa mga health concern sa pila ka residente dira, no? Ano ang take sini isang pila ka mga kauturan ta, because nga may nag-exister man da nga nagapangita sa kwarta, no, sa mga basurahan, no, until ang ice wave nga nag-take over dira, mga katropa, ang mga residente medyo nagpahigad anay, no, nagpahigad anay angot sini, no. Pero I hope may pila ka mga detalye pa, no, ang ining mga proyekto, because all we know is that ginaprobahan, gintagaan sa authority ang aton nga alcalde, and what are those provisions, ano ang kontenido sa kontrata nga nabalaan nga nahimo dito, no, ang ginpirmahan sang porsa kag sang aton syudad, no, para mabalaan taman, no, para mapakita natos pumuruyo nga okay, safe ni siya, dapat argumentuhan, dapat debatihan ano nga mga proseso, no, may delikado ba na pumuruyo tani, no, ano ba na, ano ka assured kita mga katropa nga mas okay ni siya kumpara sa iban nga mga proseso sang waste to energy. So may ara sa mga ano gin flag na sang aton DENR nga mga proseso, because sa mga reklamo abis ang mga residente matapos mapiktuhan ang pila ka mga residente ta sa mga proseso sa waste to energy process, no, diri sa aton pungsod. Now daw kita ta duha na ka kumpanya da mo mapatunga ang iSWIM kag ang Forsa nga mag-operate na sa aton sanitary landfill. Now these are I think joint ventures gapon ang himuon aton da, ti ambal man pag-assure sa aton sila da sige ti beneficial basta nandi, beneficial man para sa tananta ang ininga mga proyekto ginalantaw nila, okay man ko mo, no, okay man ko, pero how can we are into checking, how can are these official into checking as to the environmental effects ni mga katropa sa lugar dira sa Barangay Felisa, concern ini, no, which magwa sa eventually sa mga process sa pagpahibo nato sa mga proyekto ta. especially dire sa aton nga barangay, sa Barangay Felisa. Gusto ta man mabalanda ang posisyon sa mga opisyal ta, posible. May ara sa nag-postman, may ara sa mga nagahatag sang ila pagpailuino or reserve man kita mga katropa. We just wanted to be assured nga may ara sang nagakaigo nga mga proseso nga akma sa aton nga environment sa ginahimo ka proyekto sa aton syudad. No, ti pimangkot dir mga katropa, may environmental compliance certificate paribla. May consultation problema tabo. Diri sa Barangay Felisa kag neighboring barangay dira katropa sa ining waste to energy project sang aton syudad sa Bacolod pa yan. No? Ti i-plaster ni siya eh, no? Kayuhon ni siya. Why I hands in ungurana ini tabo. Sa sulod to. Kag sa dira sa Barangay Felisa, ha? Anong take sang ice rims ni, no? Dito puro lang ni agreement eh, nakasulod kita ang ice rim. Ari may gina-mention ba niyo sige tani ice rim, okay man ang gina-operate nila dang basura, pero ang collection sa basura tani amat-amaton Manila pang sulod-sulod ang mga eskeleta. Dako man ang budget, dako man ang investment sang sang ice swim diri sa basurahan ta. Na nagkahulat kita sang epekto nga magname ang aton koleksyon sa basura plus ma-maintain ta na, mapatuman ta na ang waste segregation ordinance natin sa aton nga syudad katropa, no? Kahit during that time, ginambal mo rin siya sanya, wala sa mga ginahambal na proyekto nga mahimo katropa kung wala mga konsenso sa tao mo, no? Anyway, oras natin 8:59 na sa pagpakaragad natin mga katropa sa atong talatuntunan. So, Rimel Mamilya may aga, salamat gid sa pagtutok at pagpamati. Kay Ma'am Len Antonio Talde, thank you, salamat man. Pagkatapos sa kay Ma'am Elvira Gilogo, thank you so much, salamat gid ha. Sir Kenneth Tiongko, so, thank you. Salamat sa pag-update sa aton sa pinakamang update naton. Randy Santisas, nakatutok man diri sa XFM. Thank you, ha? Aha. Sino pang may-ari di? Check ko, ha? Ma'am Shirley Arevalo, Raymel, kumusta da ang aton nga mga hakot boys? Si Ma'am Lia Lobrado, ang saka karon mga katropa, medyo ano mo, medyo 3 pesos, 2 ka piso sa gasolina kag diesel. O karon ma'am iisip lang taon ta kon pila na sang isaka karon, ha? Pila ang itimbuok sang perong kerosene ba na nagnubo katropa, ha? Daw dako ang pagnubo sang kerosene. I hope tani mabatsagan ta man sa nagabaligya sa mga pigita nga ang epekto sang pag-suspend sang excise tax, kag ang pagpanubo sa presyo sang kerosene, makalaot-laot mong tani. O galing daw gaka lalain mong takumpis, ah. Hindi ito mabatsagan kay sa mga nagabaligya sa mga LPGs, mga biyan, taas mong dyan po ng presyo sang LPG. O, ambot na lang kung nga, ah. Why is laga, hambal sang DOE, may proper inspection sila eh. May proper silang monitoring sila di sa mga baligyanay sang presyo sang LPG, no? Sa idalom sang aton state of energy emergency diri sa Pungsod, Pilipinas, may control na ang aton nga national government sa pag sa presyohanay sang gatong, no? Ang pinaka panawagan da is buligan ang aton nga pungsod, no, para i-battle ini, iawayon ang ining energy consumption aton mga katropa nga problema, no? Plus nga ti may ara ginapatuman nga mga earth hour to conserve energy katropa, no? Ang isa man to sa ginambal sang DOE nga pabor sila sa pag-suspender sang value-added tax sa presyo sang gatong diri sa Pungsod, Pilipinas, both for fuel and LPG. nga makapabuhin-buhin pa. Sa sining panahon, katropa, may arat sa 3-2 to 3 pesos na taka sa gasolina kag sa presyo sang diesel. Ha? Amo ning ginabulo bantay-bantayan ta. Okay? May arat kita ginalan tao diri nga adjustments. At the same time, katropa, may arat man sang pagnubo sa presyo sang kerosene. Okay? Next week, katropa, ginalan tao ta nga base may adjustments naman kayo kada Martes naman lang yun ang adjustment, ha? Duha ka bagay, ma-adjust sa pataas o ma-adjust sa padalo. Pero sa mga panahon ganyan katropa, kung may ara kita suspension sang excise tax sa presyo sang gatong, medyo mabalik-balik sa, like for example sa Petron 80 say, no? Kung buhinan sa 16 or 15 pesos nga gintapuan sang VAT kag sang excise tax katropa sang train law train tax mahaboy sa 60 piso do ko okay tani no magamo na no magnubo-nubo kapag gitang presyo oh di ba la anyway oras na ton 9:01 mga katropa, let's take a break. Balik ata mabalik tata pagkatapos mga panumdama, stand by mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
7: Super Plus Gold.

0: Vitamin Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: For them, nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa, alas 9:04 na sa pagpakalagandato ng dari sa itong tuntunan. Morning sa so kay Ma'am Maria Athena Estilo. Okay, morning. Sa kay Lady May Estilo Antolo. Good morning, salamat. Good. Thank you, ha. Salamat. Sa diin ni sa ma'am, sa diin ka mo, Maria Athena Estilo katropa. Gina-check na ito eh. Pero antes sa magkanto sa pinakamangat talakayan natin blabang katropa sa sinayang panahon, gusto na ito mabalaan ang sitwasyon sa vulkan. Ang Mayon Volcano nag ano siya, nag buga siya sa pyroclastic density, no, materials, no. Makita ito mga pyroclastic flow pagkatapos ash falls. Pero sa sinilang katropa diri sa Kanlaon, nag-angkon man kita sang mga degrees nga ano bala nga plumes, no, nga nagabuga sa Kanlaon. All right, sa sa Kanlaon, no. Ti gina-check pa to mga katropa kun ano ni siya. May indikasyon ba na maglupok? Do, amor pero may ginabantayan, no? Anyway, ari karon sa linya naton sa FIBOC si Sir Darrell Aro sa Diri sa Observatory Diri sa La Carlota, mga katropa sa FIBOC as to status mong sa aton Vulcan Kanlaon. Sir, good morning. Welcome sa programa. Sir Darrell. 906 mga katropa. Presently, though may ari kita footage kin pagwa subong ang aton FIBOC angot sini mga katropa. Now check natin si Sir Darrell. Kunara na, Sir Darrell, good morning.
8: Good morning.
16: Good morning, Sir Darrell. Si Wayne Salinas from XFM. Sir, ang pinakali sitwasyon, we have we observe yara sa mga degrees nga flumes nga nagagwa sa baba sa bulkan. Ano ni sa sir?
8: Kasi ano, ang nakita natin na grease sa isang taon, naman yung asin nito, sir, no? So,
16: uh-huh.
8: So since till the end, sir, may na-record na kita na lima ka asin mission event.
16: Okay.
8: So may duration meaning from 6 minutes to 174 minutes na mga kalawigan.
16: Uh-huh.
8: At may araman yun, sir, yung kataasan na naglabot hasta sa 800 meters. Kaya yung nag-drip yun, sir, yung mostly sa west part ng tanaw.
16: Okay. Amo ni, sir, nga kadamoon sa the ash falls or flumes, makapekto ni sa mga residente sa area?
8: So, kasi yung atong nga na-record nga fascination, medyo weak lang ni sir na itong model.
16: Gamay lang?
8: Oo. Kalabanan ng ashfall dali lang sa may upper part ng Kangla.
16: Oho. Is it normal, sir, nga activity sa vulkan?
8: Yes, sir. Hindi nga mga fascination, normal lang sir sa Kangla.
16: Oho. Normal rin siya. So there's no indication of eruption or kunano kay medyo naghatag to stigma man sa aton mga kautura nagtabo bala sa Mayon ligad nga adlaw. This is far beyond nga mga incident nga pwede matabo man sa kanaon, Sir Darrell.
8: Pero ang natabo pagdito kay Mayon, sir, isang kabak ang tawag natin pong labak collapse lang.
16: Oho.
8: Na kabo ko yun na pagawa ng baba, so nag-deposit dito sa baba. So itong lingkad na daughter, no, itong alaba na collapse.
16: Oho.
8: Kag na-create kang padamol na abis.
16: Oho. Sir, ang init daw ga-contribute tuod na?
8: Wala itong scientific na evidence, no, nga ng init na contribute sa paglupok sa mga kaitanlaon or sa ibang pang mga vulkan.
16: Aha. So, if this is all normal, wala sang indikasyon sang minor eruption dito sa kanlaon, subong alert level 2 ba sa Gyapon, huwag sa pagbago. Sir, base may mga panumdum kita sa pinakamakultura natin nearby kanlaon, kanlaon volcano, sir.
8: Yes, sir. Ako nang pinapanumdum sa mga sumuluyang sa malapit kay kanlaon, sir. Panlikaw ang ginakang pag-sulot sa 4 kilometer bingi. So, ang pagtalupad sa mga aeroplano para sa bawah ni kanlaon. Again, please, sir, may pag-ulan, maging alert. So, kita, sir, madinagid sa mga tumuluyong para sa mga river channel sa kay Kantang, sir, no? Kay posible na may mga lahal naman ng mga tabo.
16: Alright. Sir Darrell, thank you so much. God bless. Mabuhay ka, sir.
8: Thank you, sir. Kaanin.
9: Talakayan. One on one.
16: Nagtawag kita mga katropa sa Feebox because nga ti kalabanan sa mga kulturan ta daw ga post na sa social media. Sige na group nag-so naman so.

don't want that to happen. There is Negros Occidental looking at the situation currently sang kanaon nga nagabulubuga-buga katropa. These are normal activities sang Bulkan katropa. We hope and pray nga normal lang ni siya. Nga we hope and pray nga the same lang Japan ang ining mga sitwasyon, no? Nga nagalunta diri sa lugar, no? Diri sa Kanaon City, Kanaon Volcano katropa. Ang mayon lang taon mo sa kanami namin lang taon mapapicture ka be. This is very perfect na konya, no? Dira sa Bulkan Kanaon. Kaya mo sa nagkakanto to, ibang to gabakasyon. Pero, amo na ka din, Jerusman, ang activity subong sang Mount Kanaon katropa. May mga motorsiklo to, mga riders, itsura nila, hindi magkramo mo. Itsura nila, buna mo sa abo. Pero, more so, ang ato na inaparawagan nandi, ang ikaing lawa sa mga elders naton sa mga kuturan ta, nga nagabulo-batsyag-batsyag siya ni mga katropa. No, tungod sa activity sa mga bulkan. Last time to, ang Kanaon, ang La Castellana, lugar sa La Carlota. Amuning kalabanan nga nagkakapiktuhan sa mga asphalt drama. No? Nagkakapiktuhan sa kalatabo ng mga sitwasyon dira sa Bulkan Kanaon. Kabay pa hindi naman tabo liwat na. Kabay pa nga mag-okay na lang tanan, no? Kabay pa nga after 6 years, ambal nila after, the 6 years, ang mga interval na may ara sa nagkakalatuntad ng mga incidente sa Bulkan Kanaon, no? Ang level ara Japan sa alert level 2. So, there's no changes, no? For 4 kilometer permanent danger zone still active nga ginapatuman sa gihapon, mga abyan. Ang aton pila ka presidente, hindi na ito magsalig. Basi, wait na kabalo, basi may matabo lang hindi ta ginaasahan. Kaga safe lang Japan pamilya naton. We understand, may ara naman sa mga residente na nakapuli na sa ilang mga lugar because nga ti okay na, na-clear na sa area sa La Castellana, Mansalanao, La Carlota, sa Gintubdan, katropa, nga mga residente nato nakabalik na, but ang threat ara sa Japan, no? That's why bululigan to na ni pangamuyo nga kabay pa ang crisis nga ginatubang ta, hindi man magdungan sa mga emergensya nga dalasang paglupok sa bulkan diri sa aton probinsya kabay pa, no? At the same time matabo nila ang katropa ang mga insidente nga ni nga wala sang mga casualties, no? Nga mga pamilya na gligad to nakakadto kita nakabisita man kita mga abyan sa mga lugar dito still ang mga residente medyo kabado sa gihapon tungod sa mga aktibidad. Ang ginabulo bantay-bantayan ni pagkatapos ang init, mag-ulan, bulubaha-baha dito sa area sa La Castellana. Balik naman kita sa mga senaryong tinaas ang tubig sa mga lugar mga katropa because kaya silted na ang mga riverbanks natin. Aton nga mga sapa dito tungod sa ining mga abo. Ang ginabuga-buga sa bulkan katropa. Pero no, why man pagbago? Why man pag sa mga pagbago sa aton mga preparasyon dira sa lokal nga pangruhan. Amo ra gambal naton ang 4 kilometer permanent danger zone still active and ginaobserve indi kita magparapit to. Ang iban nga mga kulturan ta arad ng propiedad nila ang ilang nga mga kaumhan. Pero kung kisam kita mo hindi lang puslan nga kay napunana sa abo ang mga sapat nila sa una naglamatay man to tungod sa nagluntad na pagbugas ang abo sa Bulkan Kanaon katropa. We hope nga hindi na matabo mga byan, no? Kag nakita to ang ining mga traces bla ang pag ang data katropa nga every 6 to 9 years may mga activity ang Bulkan Kanaon. Nakakadtumanta sa area sa Mansalanao, may mga kauturan tang hindi magaling nila. No? Abal nila, naintindihan na namon ang aktividad sa Bulkan. So nga, akig na nasa. Pero, tapos naman, okay naman nasa. No? May isa pa itong istorya, gani, sinya, daw nasudlan sa kunusang daw hindi mayong espiritu. Nagpakalabot sa kawayan daw.

0: nagsakay lang sa kuno sa jeep mo, no? Way man sa Kabalungan, nakasakay sa, nakalabot sa area sa Kawayan, pero nakabalik man na, no? Amo na mga katropa, pero may ara gidyan sa mga residente nga nagapati sa mga superstitious belief mo. Because nga ti sa iriada, dugay naman sila mo. Na, sige, kapila na maglupok, alim na kami di. Okay man kami di. Hindi man kami mag-angkon sa away, man kami nagkakabudlay yan. Pero ta, no? Ang pila ka mga update karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan. Now, ang presyo sa petrolyo gali, nga ginmention natin kay na, nagalabot lang no? Sa daw 2 pesos ang isa ka sa presyo sa diesel kag gasolina. Ini, bangod sa pagsaka man sa presyo sa premium kag diesel sa world market, mga katropa, nakaangkla kita sa aton nga oil trading dito sa pricing dito sa Singapore, katropa. So amo na yung presyo nagsaka sa, so kabarok kita ang pinakamakutulan ta kagapon medyo todo kadto man sa mga gasoline stations para magpa pa gasolina, pa fuel. Kay base ma-abdan sa pagsaka sa presyo. Pero bla, ang attitude sa Pinoy, bla, kundi lukpan, di mag-iho. Kay kagapon to, dito sa area sang dalan, bla, pakadto Mursya, mga abyan, dira sa circumferential road area, may ara sa mga nagbaligya, brato, gatumpok man to mga salakyan to. Gatumpok man mga motorsiklo. Nga pwede man ta makapa-fuel aga. Pero gab-egid kami ang baklanays ang gasolina. Nami pa rin, nami mga katropa, ligad to. Kami ara sang ano, sang ano, sang tawag sinadi. May ara 77 pesos nga diesel bla. Nagdubo-dubo sa. O, kag 79 pesos nga litro sang gasolina. So, ina, estimated mga abyan, ang gasolina, mga range man Japon sa per litro naton from 80 to 90 pesos. Okay? Ang sa diesel naton katropa, mahamboy siya, malabot sa taga 89 pesos, no? Ang kada litro, no? Depende sa mga kumpanya. Amo na yung maniga pulo pariho ang presyo sa mga oil companies na tundi responsun mo. May ara sa mga nagbaligya sa barato, may ara sa nagbaligya sa mahal. O itakabalo kung dinis lang source nila. No? Pero ti ambal sa nga tundi yung ara kami da. We're on the top of the situation. Everything is under control. Doon mo naman terpeno sa nga tundi yung iyo. Nga ginamonitor na mo na nga mga outlets, ang mga gasoline oil companies, kung pila ang bilagyan ay katropa. Pero amo rin Japon para mangkutanon sa pinakamakuturan tao, no? Mabalik ay han sa 55 kag sa 50 ang presyo sang petrolyo naton diri pungsod. No? Kay daw ang ginabalan manta-manta to nila nga hindi ka tigayon eh, hindi kaya nga magpanubo sa balik nga presyo. Kasi una, sa fuel, sa diesel, may ara pa 48 pesos kada litro. Mahal na gani. Sa gasolina naman, 50. Mga 54, 55. Sa una kinabantayan tayo, ang sentimos, piso nga saka, katropa, subong niya, ang gakalatabo sa aton nga fuel companies, gaka-surprise ito. Kaya ang surprise ng mga katropa, that means, ang pinakalubo ng saka, gamboy sa 3 pesos, tub-tub, pulo kapiso. Ang istorya sa DOE katropa, sa Department of Energy, pabor sila sa panubo sa pagkakas na sa VAT, no, value added tax, sa presyo sa petrolyo. Amo nang siste, sa delivery para mga katropa, pagsulod pa lang ni sa mga petrolyo dari Pungsod Pilipinas, may mga tax na ginasukot mo. Ang retail, laid mo ni siya. No? Amo rin ginahambal natin nga kakason ang tax, excise tax, dira sa presyo sa petrolyo. No? Pero ang istorya mo ni nga base tungod nga independent man mo ang aton mga oil companies kay maghimo sa presyo nila base lamunon lang sang pasaka nga gusto nilang presyo nga ibaligya sa merkado sa presyo sa gasolina. Kung ginka-custom, for example, ang 25 o kung ang 15 piso, like for example, ang tao tasubo ko, 80 piso mo, no? Kung kuwaan sa, timadlagan sa 65, no? Ang presyo na sa petrolyo, kahit kakaso na sa ang VAT, abi for example, gidman, gusto mas gobyerno ta, gusto mas sa DOE naton, no? May income ang Japan mo, no? Because may mga taxes mo Japan, ginakulikta na sa gatong. Ang tariff natin, ang pinaka mga makabig natin na mga shipments kag entry sa mga supply nila. May ginasukot na ang mga tax, no? Pero diriya sa retail katropa, ginatap-upan natin sa mga VAT natin da kag sa mga excise tax, no? Ang pinaka mga eksperto nagpamangkot siya ang pulisa sa atong gobyerno, kabalog ka kita, vulnerable kayo ang presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Why is it dira pa ta nagapatong sa mga dagko ang mga taxes? Ah, may value added tax, may train law kita nga nagabutang naman to sa excise tax sa presyo sa petrolyo. No? Nga nagasaka ang presyo tungod sa mga taxes gina top up mo na sa mga dagko nga mga oil companies mo. Nga dira kita nagabutang sa mga taxes na to where we can collect lesser tax mga abyan to control sa presyo. Ano ang mga gusto ipagwa sa mga eksperto? Ang presyo sa baligyanay sang gatong naga-contribute man sa saka sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas, no? Kay sa pagsaka sa presyo sang gasolina kag petrolyo kag diesel katropa, diri man nagabasi ang mga negosyante ta sa shipping cost nila, no? Sa freight nila, no? So that's additional expense para sila. Kinabutlang da ang transportation cost nila, ang ilang presyo, ang ilang sweldo stawi, driver nila. Next naman ang gasolina nila, fuel na mga katropa, ginapatong man sa produkto. Sa pagsaka sini mga katropa sang presyo sang oil, nagasaka man ang cost sa mga produkto because may shipping cost man sila, no? So hindi lang ni para sa mga produkto like sa mga utanon, sa isda, sa bugas, katropa. It goes with the price of foods kung ginakaon natin, price sa mga gamit nga ginabakal natin mga katropa. There's a shipping cost dira. So ginabutang da. While kung panuboon ni sa mga katropa, ang indicators nga ginahambal natin nga hindi man ma-oblige, hindi makarason ang aton nga mga kumpanya, nga mga negosyante, nga itap-up na nila da. Ha? Ang ginbayaran nila sa shipping cost nila, sa cost sang shipment nila sa mga produkto. Di ba? Kay dito palang daan sa airport, may bayaran na sila. No? May bat na da. No? Kadto palang to sa mga ipaship nila from, well, for example, China, pagkadto sa Pilipinas, mga biyan, may cost man da. May mga ginabayaran na sila. And that sa mga cost na mga katropa, mga airline companies man ay may ginabayaran man nga mga VAT mga biyan. No? Gabi ni Pisyo, Japon at gobyerno. Kumbaga, daw namo-damo ng mga ginagyan sa nibla. No? So, na ginadugang ni sa presyo sa mga produkto sa aton pungsod katropa. And that's why ginambal nila. So, ngiti, base mapungganta. Hindi na napabutangan sa taxes. But, mga katropa, dako ang ginasukulikta natin ng mga taxes diri sa ano mo, sa gatong. Nagalabot na sa, for example, ang ginhambal to sa DOE, nga kung isuspend natin ang taxes natin, ang excise tax, from May to December or January 2027, manabot sa 137 billion pesos ang aton nga revenue sa sukot naton sa presyo sa petrolyo. Ina, nagadugang sa mga infrastructures project naton, gadugang sa aton nga mga proyekto sa gobyerno, no? Sweldo sa madlagko ka mga official, sweldo sa mga congressman ta. Mga proyekto, mga infrastructure project naton, direkta ginakuha man. No? ang subsidy pagid sa aton pila ka mga kauturan sa transport sectors nato may mga programa. For example, ang DOE nato dira man ginakwa mga biyan. No, dira man ginahugot ang ini kwarta, ini budget mga biyan. So, ambal na lang di let's balik ihatag ng kontrol sa atong gobyerno mga katropa. But because of the regulated policy sa atong pungsod mga katropa, ginkwata na ang atong gahom, no, sa mga oil companies to regulate the prices nga ginabaligyan nila sa negosyo sang ano sang krudo oil diri sa pungsod Pilipinas, no. Why na sang gahom ang atong gobyerno? Now, kung ikakason ina mga katropa, that requires legislation, kinahanglan sang layihi nga kinahanglan naton ipatuman para kuhaon balik ang ibutang balik ang gahom sa aton nga gobyerno sa negosyo sa oil responsible Pilipinas. Daw medyo suntok sa buwan because nga ti maalma man ang negosyante tamo, no? Apart from that, may blago ang negosyante na nga may igo mga katropa. It goes back sa politika naman sa aton pungsod, no? May mga negosyante nga nag-engage sa baligyaan na isang oil mo. Nag-import man sa mga oil responsible Pilipinas, katropa. And nag-negosyo na sila. Now, kung nabuo ng tax, possibly, dako ang bulig para sa mga oil companies. But wala ta Japan sa control because policy-wise, may tagahong na mag-hambal sila, dikta sa presyo ng baligyaan nila po. Di, amuni, ang medyo dilema sa atong pungsod, mga katropa. That's why ang ginahambal na lang is that i-nationalize na lang nato ng atong energy. Balik naton, no? Subong ho. Imagine, mga abyan, there is aton nga kuryente, there is aton nga ginakonsume nga mga kuryente. There were charges, mga katropa, nga hindi man ato makontrol, even ang aton Department of Energy, hindi man makakontrol, mga katropa, angot sini, no? Ginaplastar eh. Ginahambal nga, wala kami sang gahom nga i-control dra, no? Ang baligyaan na isang oil kag energy naton sa pungsod Pilipinas, mga abyan. No? Daw, isa sa mga kinahambal sing iti, nationalized lang ang power industry ta, even ang aton nga energy mga katropa, no? Balik sa atong gobyerno. Pero ti suntok sa buwan man, hindi man ready ang atong gobyerno sa nanda. Dako mo rin mo, billions and billions of pesos, igastohon mo na for you to take over sa mga oil companies naton, the responsible Pilipinas. And, well, enticing these private oil companies to invest and sell sang ila oil katropa, ibudlay man nga italalapod mo nisla tapos ang aton nga mga presyo alarangay naman lang. It's supposed to be, mga katropa, isa lang ang source sang ila oil. Hindi man pwede ang aton gobyerno, mga katropa, wala bang kapasidad ko, no, na mag-negotiate sang oil supply sa pila ka mga kapungsuran para ibaligya, i-sustain, baligya sa mga oil companies pungsod Pilipinas. So, dahil may ara kita sa telalapod nga presyo nga sa baligyaan na yun. Dari sa atong pungsod, abig ng balta, free market kita. Nga bal kita, the more players kamahampang da, ganun buong presyo. Pero sa punto nga may crisis, tayo hindi makita ang competition ng mga katropa. Na? Sa mga panahon nga nagsaka ano buong presyo sa petrolyo, daw sila nagpinagustuhan na yung sa presyo nila. No? Nagpinagustuhan sila kung pinabaligyan nila sa ilang presyo sa oil o katropa. No? Anyway, oras na ito, 9:29. So, muna, no? We hope nga mga abyan, ang aton nga presyo, ang aton nga gasolina, by next week, may ara na pag-adjust kag pagnubo. May ara na sang mag-adjustment man balik sa aton handom lang gid is that makabalik kita sa at least 60-50 nga presyo katropa sang petrolyo. But because ang ining oil ka ang kinagual dito sa ano sa kinagual dito sa tawag sini sa Middle East, amo na yung medyo challenge para sa mga third world countries katulad sa Pilipinas, mga biyano, no? Paano na ito ma-stabilize ang problema ang supply ta? No? Di tabakwa. No? Kaya daw halos nga mga kapungsuran, nagambal naman nga, hindi kami ha. Okay lang kami ha. unahon naman yung pungsun naman rather than baligya kami sa inyong oil. Kung may access ta ko no sa China oil kaysa Russian oil ko ng mga katropa, makabulig-bulig mo. Galiti, ano na ang sitwasyon ta? Oras na ton, 7:31. Ma'am Maria Lynn Villar Hakolbe, good morning. Thank you so much. Salamat gid ha. Nagapamati kami sa Sitio Bandirahan, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Thank you, Ma'am Maria Lynn. Salamat gid sa pagpamati sa ating panatutunan. Let's take a break. Balikan tayo mabalik tata pagkatapos sa mga panunod, mga katropa. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Gold

0: Cafe Mex, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasala yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Marikanta mga katropa, oras na 9:34 na marikanta ang pinakalang update. Pero ang kesa magkatob na mga katropa, kahapon pa rin nga ginestoryan ta ang sekwasyon mga katropa sa ginkakastob lang mga trabahante sa basiwa. Because now, because kinimand din sa mga katropa for the payment sa ilabak wages kag total enforcement sa decision sa CSC, no, sa Civil Service Commission mga katropa for reinstatement and payment of back wages. Ara ko sa linya nato ng Vice President sa Basiwa Employees Union, Mr. Benji Oray. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Sir, when may nga sa imo kag mag-agama sa imo tanan nitong kalamate.
5: Aha, sir, kumusta ang status mong sir? Last time nagpicket ka mo, nagpatigayan ka mo sa protesta to impose ang recent ka order sa CSC?
6: Actually, sir, clear ko lang kay ang nakuha namon is advance copy from Civil Service National Office.
5: Aha.
6: Kaya ang ginasabat sa board man lang i-swipe pa sila kuno ka button gid sa ila gid nga kopya. Pero para pabalo sa ila, sir, amo na sa ang decision sa Civil Service regarding sa amon nga petition for execution nga gin-file namon last October pa na. First amo sa first sir na petition namon sa Civil Service Office. Ang second sir amo to ang petition for execution naman based ya sa compromise agreement. Nga gin-file namon niya sa March, so wala pa to.
5: Okay.
6: Pero ti confident kami sir nga ti ang post diyan din approve sang commission proper. Hindi man nila guro masuli ang bago namon nga kwan nga padala. Petition based ya compromise agreement. Kag may mga additional dato sir nga kwan respondent sa contempt.
5: Okay. So may petition for contempt para sa din sa mga board of directors, sir?
6: Yes, sir. Sa mga personnel sa management ng Basiwa na nagpakatiga sa pag-implement ng Civil Service Resolution na 2024 patunagwa. So, ang una to, sir, na mga respondent, ang mga banday Attorney Dilag, Torres Villanueva, si Muna Hardin, pag si Michael Soliva. Pero sa bago, sir, may mga additional to ng mga respondent.
5: Okay.
6: So actually may ibutang ganitong Civil Service Commission na upon receipt nila gahan sila 5 days sa pag-asabat na hindi sila makontent na wala nila gin-implement ang CSC resolution.
5: Ang CSC resolution naman yung 2024 pa, sir?
6: Yes, sir. Ang final resolution na mayroon kami sa amon mga back wages. Pero ang reinstatement, yagin appeal pa ito namon, sir, sa Court of Appeals.
5: But sila, may appeal man sila sa Court of Appeals, sir, sa order sa CSC in 2024. Daw mo na.
6: Yes, sir. Pero nakabutang dira, sir, sa Civil Service Resolution na wala sa makapugong. Bisan may kwan pa, bisan may appeal pa sa Court of Appeals. Taking executory pending appeal mo. So, ang pending lang guro is ang TRO kag injunction alin sa court, si wala man na sila may gin-file.
5: Okay. Kaya the last time to sir istorya, though okay-okay na to sa mga board of directors, kaya lumabayad na sila, lumaokay na sila, pagkatapos daw nag-okay man ang union, nga may schedule of payment. Why tumatuman, sir?
6: Away, sir. Amo na ganit, sir. Nga sa March, nag-file kami motion for execution based sa compromise agreement nga ginotariwan tag-sign sa both parties. Pero ang board yung siyete, nagambal ang board sa amon na willing sila niya magbayad. Nagpagatiga ang management.
5: Aha, basiwa.
6: Yes, sir. Ang management sa basiwa sa pamuno ni Engineer Michael Suliba, si Attorney Pangilinan, si Marnel de Monteverde, si Susan Susanita Pagunsan. That's why gin-implicate sila namon sa second namon nga motion for contempt.
5: For non-enforcing sang atong order sang CSC.
6: Yes, sir.
5: Recently, why pa sang pag-istorya?
6: Actually, sir, wala, sir. Ngayon, last chat to, sir, naman yung suryanay na nag-meeting upod sa board, kay Tida mo siya balibad mo nga dapat bayaran anay ang deduct nila ng amon yung mga personal loans. Pero hindi na nga nila pwede matandog kay personal na namon.
5: That's why.
6: Pwede mo sila sa mga delaying tactics, bila, sir, para hindi kami mabayaran. Pero, ti, ang ginano namon to nga, ang board ya okay na, may board resolution na na. Tingnan, hindi pag-implement sa management. Ang gina-question ganina mo ng leadership ni Chairwoman Sonia Verdeflor na board ka mo, hindi pagtumanong sa management ang inyo board resolution. Tinsulto na yung sakon ko na ko ang board.
5: Oh, that's why, kasi ang legislation kaga policy making natin nag-ara sa board, Sir Benji. So, amo na yung cause of delay, subong.
6: Yes, sir. Kaya ang nagambal naman ito siya sa last naman nga meeting kung hulato ng kuno ang motion for execution again file sa civil service, tiyari na.
5: Oo.
6: Hindi pagi sila yung Japon magbayad.
5: Oo. Oo. What do you think, sir, ang sa likod sini?
6: Actually, sir, dako nga isyo ang Bacolod City Water District na privatization mo.
5: Oo.
6: Nagsulod naman si Lucio ko, ginbakal niya ang stocks ni, ginbakal niya ang right ni Prime Water all over the Philippines. Hindi ka na, sir, ma-set aside na kung ano si Alvi Benitez kag si Lucio ko tungod sa pantalan niya isyo.
5: So, may politika Japon sa likod ni sir?
6: Yes, sir, hindi ka dyan madula sa amon niya na magduda, sinada. Kaya, kung ginbayran kami sa amon full back wages, kaga in good faith sila, dapat dugay na. Diyan sila lang diyan ang pangita sa rason niya makita sir ang ilang ang kapalpakan sa joint venture agreement. May bago naman gani sir nga, di ba may resolution ng council na i-terminate ang joint venture agreement. Si ginano namon, yung challenge mo namon subong si ang mayor sa Bacolod, si Mayor de Sataya. Anong say mo diri? Na nagpagwa na sang resolution ng council. Diba si mapagwa na mag-executive meeting lang para kamukamo lang mag-insindihan na ita.
5: Despite this nga mga sitwasyon, Sir Benji, din ipakanto, may kilos protesta ka mo, may protesta ka mo sa lubangan sa basiwa, may mga legal pagid, sir, nga mga actions kay moon ka mo?
6: Actually, sir, ang legal actions, sa duga ang nananamon ginahin mo, ang pag-file sa contempt sa mga personalidad nga nagpagatiga sa pagbayad sa amon. Rally, sir, termi mo nananamon ginahin mo. Pero ang mga next nga mga steps namon is madala ginada, maabot ginada Japon. I mean, trust hindi kami nila pagbayaran sa what is due to us. Manukuti kami ang Japon, sir. Ang ginano lang namon nga ang failure sa management, kaluluoy ang board. Madalahig ang board.
5: Doon na duraan gahom sa buong board, sir, no?
6: Nagligad, sir, gahara-hara sila. Namabayad sila sa amon. Anay subong, may nagutek guro sila. Naghuro-huro na sila guro sa kadlok. Kaya yung ginakadlokan nila, dapat na sir ang mga kaso na i-file namon sa ila. Kasi legal niya ang amon away. Kapila na kami ang magdaog sa civil service.
5: Kaya
6: kung nadlock sila sa mga tao na nagbutang sila sa posisyon, diduwa ang ila kontra ang nagbutang sa ila, kag kami nga nagapanukot.
5: Basibla, sir, pagbayad nila, ang next nga demand ninyo, reinstatement. Kaya tiyan mo mo na yung orders ng CSC, di ba?
6: Yes sir, pero ang isa't asad lang naman yung sir, ang reinstatement, yeah, ang decision sa civil service, yung asubong, mm-hmm, is payments ang back wages. Ang reinstatement naman, ang munang gin-appeal pa naman sa Court of Appeals.
5: Uh-huh. Actually, there's always a question sa joint venture, eh, no? Why can deliver ang promoter sa ilang mga probisa sa agreement? Do you think, sir, it is proper na mag-intra na atun nga sudado?
6: Actually, sir, sa dugay na naman sa inambal na ma-intra ng LGU pabor sa mga konsumidor sa Bacolod. Galing kita yung nangin bulag man sila kag nangin apa. When it comes sa isyo sa Basiwa, nang isa pa na siya, napagawa sila sa interview ni Bridget ang mga engineer sa Prime Motor. Mabal sila kung nung summer lang yung problema. Bistan ka bagyo, sir, why tubig ang Basiwa? Number one, anong gini mo sa LGU kay ginpagwaan sa cease and desist order ang bulk water supplier bla?
5: Oo.
6: Bacolod Bulk Water Supply Incorporated sa Murcia.
5: Oo.
6: Ginpagwaan sila sa DENR sa cease and desist order to stop operation.
5: Oo.
6: Kay illegal ang ilang mga structures na ginpanong dito. Ginpakadto pa nila si Bongbong Marcos to kag magpadayaw nga project sa gobyerno. Nagpupudupod pa to ang congressman sa Bacolod. Nagpakita-kita pa to sa diin ang accountability na ginatawag. Diin ang transparency na nga ginambal. Kay sa tutuod lang 2017 pa lang wala na 2021 wala na nakakomply ang promoter. Ang BBWI 2017 pa lang, sir, under delivery na nasa sa contract.
5: Hindi
6: naglilipos man lang ang mga officials ng sudad.
5: Well, sir, damo pa rin mga proseso, damo pa rin away ninyo kag antis mga cooperative, do ara naman na. Anong kumusta mga sitwasyon sang 60 ni ka mga ginkakas nga mga empleyado sa Masiwa Subong?
6: Actually, sir, tibod lang eh. Ang 59, actually 59 na, sir.
5: Oo, 59.
6: Una-una, gid 60, galing kay may casual nga nag-upod isa kabilog. Eh, gin-wise sa namon, gin-upod, iti casual sa mo. Ang 59, sir, ara sa buong iba, nag-upod panda, nag-apply sa iba nga government agencies nga mas nubo ang ilang posisyon kumpara sa posisyon sa Basiwa. Kung sa kabudlay lang, sir, more than 5 years nandiyan nga pang abudlay. Galing kay ti ang prinsipyo, hindi mabayaran sa kwarta mo. Kagkabalo kami, sir, nga insakto among ginapakigaway na subong lang na-realize sa mga konsumidor sa Bacolod na dapat wala sa joint venture na natabo.
5: Oho. Sir, mensahe niyo sa mga board of directors?
6: Mon, sir, in behalf sa union, gina-challenge ko si Attorney Sonia Verde Flores, chairperson sa Bacolod City Water District Board of Directors, si Board Director Boyet Oichat, si Director Clarissa Araneta. Na dapat may bangkil sila sa pag-implement sa nila budget solution. Kag kung maabot yun man, kag mabato na nila ang CSC resolution about sa namon niya motion for execution, implement nila in sigida, sir, kaya nasuma naman ito mo. As of December lang ito yung sumada. So may January, May, March, April, May pa kami yung sulukton, lima pa nakakulan. Tingdara nila ipakita na ang Board of Director as policy meeting body sa Bacolod City Water District Office, dapat mangin tawag sini magtindog sila sa ilabod yung solusyon kasi hindi silang placement pa yung matuman kumpara sa ila. Or unless gusto nila na mag-explicar naman sa civil service na away na implement sa CSC decision.
5: Alright. We will find out, sir, could try man to reach labot sa board of directors, pero though no answer yet. Sige lang ha. No, anyway.
6: Kamu na, sir, ang dapat. Si dapat ang number one nga masabot sini eh, isang board of directors. Bisan si Engineer Michael Suliba da sa mga gapungko, hindi na magsabat duro sinyo, sir. Di public, sir, public office niya, sir, dapat manabat ka mo sa tao, sa media. Ang media, konsumidor mo na. Dapat sabto nila, yung wala sa may ginatago na sa sulod.
5: Well, si sir, kung anong I hope makakuha sa bat sila this week. Sir, Benji, thank you again. Salamat kin sa oras ni mo, sir.
6: O sir, salamat man sir kagapadayon to sa pagkujaway kontra privatization kagabay pa nga dimisyonan ta kagapadayon sila nga gabahan.
5: Thank you sir, salamat, mabuhay ka.
2: Talakayan one-on-one. Talakayan one-on-one.
5: Salamat mga katropa, kahit nakalabot na ang enforcement pag amot lang anong tabot sa kasiwa to man, no? Daga kami kosmikos lo. Daga salo-salas-salas-la kung anong imo. Kita na ang joint venture mga katropa, may problema. Ang joint venture naging sudlan sa Masiwa mga katropa, wala na deliver, wala na deliver. As much as promisa nila, amarginabal natin. 24 hours, no? Dapat ang safe, clean, potable water should be delivered to consumer at no time nga limitation. 24 hours na tani dapat potable water, no? Nga mahatag sa aton pumuluyo. Ang tubig, abi, kinamatarong tani mga katropa mo. Galing ti mayara sa mga proseso ginhimo nga develop nila, i-process nila para mangin safe drinking water. Manablang mo kayo sa mga katropa. Daw ka layo balas ang mga nakapag-geto sa mga provision. Nga dapat safe potable drinking water. Gina-enjoy natin. Subong abi yung sistema, maano ta? Bakal pataya sa mga purified water, no? Kay para sigurado ta, safe drinking water ginainom sa pamilya ta. No? Ang tubig ni Basiwa, pangpaligo kag pang hugas pinggan lang. Ha? Pang tinlo sa kung anong tilinuan, wala gamit ng tubig kito ropa. Pero kung istorya ta safe, no. Dahil mo na yung istorya ni. No? Tama na ba? I hope, no? Nga masulba na ni. Ang ako naman na paglantaw kito ropa, if ang order abi is payment of back wages, eh. Reinstatement mga kito ropa, eh. Galing may mga maalam pag ito nga tiyambal nila sa joint venture nga ni huwag ito mahimo mangkakasgit na kaya nga ang mga position redundant na huh? Sino man nagambal nga redundant na kung wala ka mo nagsunod sa joint venture na balik-balikon lang ang Japon mga katropa panuktok because ang problema ta supplies ng tubig dagdagan to glisses and this is order may mga violation itong bulk water nga hindi ka-deliver sa tubig. Ang Basiwa, ang prime water, hindi makabayad sa mga balayaran nila sa bulk water. Ay, nako. Well, katropa, bantayan na sa pinaka-mga public affairs program. Gusto na tutulab utunta ni ang aton vice mayor para may balantang pinaka-mga provision, pinaka-mga agreement, no? Okay lang. Pinakamang agreement. Pero bantayin nyo lang sa mga public affairs program na ito mga katropa because ito importante mo na Japon mabalantang ways to ang proyekto nga ni nga ti kita ta nami ang proyekto. But of course ang pinakaimportante mo na if it's safe for everyone, if it's safe for the people of Bacolod, katropa, and para sa mga residente dira sa lugar para mapasiguro lang, no? This goes about sa accountability naman mo, no? Sa syudad, no? Nga nagpropose ng mga proyekto ini mga katropa. Not all waste to energy project is safe to the environment. That's why kinahanglan may regulation man ang aton nga DNR to check sang mga compliances, mga compliance sang pila ka mga kautua sang mga proyekto ngani. And it should be presented in details, no, para sa aton pumuruyo, para sa aton tao pumuruyo dira sa Bacolod kung paano ni mag-operate mga katropa. Oras ta 9:52 na sa pagpangalagad ta mga katropa, wait oras buwas naman ta, no? Salamat gid sa pag-upod naton, pag-upod sa aton programa. Kit aray kita buwas naman. Sa ngalan sa aton nga technical partner katropa Jonel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President Dr. Remy Lituoy, ako naman si katropang Winslie na nagpaalam. Tugtubuan, God bless mga katropa.
7: Bullseye XFM 90.3.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kanina.

0: Kape, huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bayan.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga buti ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sirnga kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
0: Southern Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nagasupport sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Southern Plus Gold.
4: The Secret of Health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton. Kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
0: Southern Plus Gold.
4: The Secret of Health.
5: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasa ad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
6: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secret of Health.
6: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
4: The Secret of Health.
5: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Doc Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakod man sa aton sa nga kaugatan, kaya magluwas sa presence sa seryosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The secret of health.
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
1: Kung si

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: kasubong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

Para na sila na tawa. Nagako lukan tapang isa, oh. Ah, enjoy ay. Batindog ako. Hey!

Natimalos ko lang akong duha ka magulang nga pulos gaga. Karon, ini nga akong armas. Ihapoy ko ini. Agad nga hindi na makita. Dira ko yung buwis talamnan niya na. Ato na. Nahaboy ko na sa talamnan ng akong armas. Lantawon ko lang kung makita pa ina. Karon, mapadayon ako sa paglakad. Mapauli na ako. Pinagalingin na gid ang ulo ko. Kung ano gid man, masiling na ako. Gawala ako na yalabot. Huh?

0: 왔어.
1: 히니로서, 히니로서.
2: 어, 나.
1: 미 mga pulis agwa, kagin na pangita ka.
0: Ano? Ano nga pulis? Kaga nga pagitao nila ako?
1: Basta, magwa ka anay. Kinagahulat sila sa imo.
0: Pulata sila. Kay mainom pa ko sang kape.

0: kayo kay nakagwa ka na?
1: Ngao, anong kinanglan nyo?
0: Arestado ka sa pagpatay sa duwa ka kano. Kano nga turista.
1: Ano? Ano nga kano man? Ano nga turista?
0: Men, usasin ninyo siya.
2: Oh, sir.
1: Anika! Ano ni man? Kaya na pusasan ninyo ko man? Wala ko yan sa sala.
0: Dito ko na lang rason sa presinto. Asya, dala siya sa salakin.

0: kag sang ulag, ha? Tungod dari ka na sa pasyento. Kagsugiran ko ikaw, ha? Sa ginsudlan mo nga ilimnan, may CCTV. Nakita ka nga nagwa, kag may lupok nga nabatian. Kag sa nagpangusisa ang kapulisan, duha ka turista ang natirohan. Patay na ang isa, kag ang isa, nadala pa sa ospital. Ikaw ang nagpatay sa ila. Tungod na kita sa CCTV na may ginauyatan kang armas. Karon ang pamangkot, din mo gintago o kung ginhaboy ang imo armas.
1: Wala ko yan nakapatay sa kano, sir, ah? Hindi ko yan kriminal. Kag wala ko yan sa armas.
0: Hindi ka na magbuteg kay nakita ka sa CCTV. Hindi magsugit ka na lang sa matuod. Nagagin tiro mong duha ka kano. Dako naman ini nga mansa sa turismo sang Pilipinas.
1: Wala kuya kay mo sina sir.
0: Ano nga wala? Sino magaling nakita sa CCTV? Kapid mo? May kapid ka bala?
1: Wala sir.
0: Masugid ka na lang sa matuod. Ikaw si ni Russo. Kagang imo armas 45 kalibre. Nakita ang empty shells ang bala sa dota. Karon, sa din mo gintago ang imo armas?
1: Ginaboy ko, sir.
0: Sa din mo ginaboy?
1: Sa talamnan. Kag siguro, nalubong sa lunang. Kaya nabatian ko pang pagtamsak ng tubig mo.
0: Mayo. Mayo kay nakadumdum ka na. Men! Pangitaan ninyo ang armas sa talamnan. Malapit sa among ilimnan.
1: Animal, hindi na ko sila makalikaw. Nga pala wala akong makadumdum sa CCTV.

0: Titang! Choy! Titang!
1: Ay, gahan nagahibi ka mo pakita, Eleanor?
0: Choy, si Hineruso, gindakop sa mga

0: ano? Naluoy gid kami kay Heneroso, Chay. Napresugit siya. Gintero niya ang duha ka kano. Kagpatay gid ang isa. Wala gid siya sang nahimo. Kay matuod man ang ginbuhat niya. Nag 30 ka tuig kuno ang iya pagkapriso.
1: Oh, Diyos ko!
0: Nagsiling siya nga gintimalos niya kami sa kano. Nga nag-scam sa amon, Chay. Habang amo pa si niyang natabo. Siya pa ang napriso. Kami gid ang may sala si ni Chay. Kami gid.
1: Makaluluoy man ang utod ninyo. Makaluluoy man siya.
2: FM 103.9 Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mga butika. Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagiging.

0: gaganda ka ba?
1: XFM.
2: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
3: Evergreen Coffee mix
2: kag ang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule
2: na may 7 kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass, barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa ka kondisyon, no, nga ginatawag anxiety disorder in children.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, base maglala bala, kay apektado. Masinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ilang pag-eskwela. O kung pagtuon, di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sa day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ba sinin nga nanay, nagambal nga tumarisign ko sa pagkananay, ah. Especially kung di na siya mag-eskwela, di na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone, bla, kay sige na, istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, dasig mga kick, irritable. Ito nag-worry permit, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule ang may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa 2 ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa atong sinang memorya kag decline cognitive function.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: May anti-inflammatory, antioxidant, kag neuroprotectant na makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sa Alzheimer's disease. Sa ina siya ka-dementia, nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay, o kung malunggay, nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders o kung depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Duas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog o kung inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatudan man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amargoso o kung ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag man ini sa cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, oh, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuinong ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, kung istoryan na ito ng vitamin

0: kaukon ang saite tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Mabayagtaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Ano karon ang plano ni Eleanor sa inyo kabuhi?
1: Chay, nagaplano kami nga mangita sang obra.
0: Pero wala kang mamaandad, bisan sa ulubrahon lang sa sulod sang balay. Wala si may mabaton sa inyo nga tagbalay.
1: Sige lang, Chay, ah. Maninguha lang kami. Kag mas maayo kung maobra kami sa sulod sang balay. Kay wala sa makakita sa amon. Ilabi ng mga kilala namon nga mga klas. Kay kadlawan gidila kami. Kag libakon. Kinahanglan makakita gid kami ni Eleanor sang obra. Para bisan paano makabulig kami kay Hineroso. Makapadala kami bisan pagkaon na lang sa iya.
0: Ate, maayo man ang inyo na pinsaran, ah. Ah, sige. Buligan ko kamo na makakita sang trabaho.

0: pinakita na akong trabaho para sa inyo.
1: Ay, ano, Chay?
0: Doon ang kinahangdan na kabulig sang kilala ko mo. Kusinera kaglabandera.
1: Kusinera kaglabandera?
0: Oo. Ang nagakinahangdan sang kabulig, isa ka senior citizen ah. May duwa siya kabata nga nagaobra sa Canada. Kag nabilin siya diri sa Pilipinas, siya nagakinahangdan sang timbang. Kay ti dungan nga naghalin ang iya duwa ka timbang.
2: Eh nga, ang adungan git sila halin, Chay Hao.
0: Kinagpaduding ko no sa driver niya mo.
2: Ay, amo gali, Chay?
0: Nagpamangkot bagani siya sa akon? Kung ikratan ka mo pareho sang duwa niya kakabulig ginaglayas?
1: Ay, ako ya, Chay. Wala, nagikuyas ang handom nga mamana. Tamaran ako yung magsapak sa mga lalaki.
2: Amo man ko. Bisan magbaha pa ang mga lalaki. Talikdaan ko na sila ya.
0: At imaayo kun amo eh. O ti ano? Matunon ba na ninyo ang trabaho nga ina?
1: Ah, oo, Chay.
0: Eh, basi kun hindi ka mo makasarang sa among trabaho?
1: Hindi naman kami makapili, Chay. Kinahanglan ginamo niya makatrabaho. Para may gastuhon kami para kay Hiniroso.
0: Ate, sige ah. Hambalon ko si

0: mugali ini silang masulod bilang ko sinira kaglabandera.
1: Ah, oo, Mrs. Flora.
0: At sige, kinahaglan ko gid ang duha kakabulig. May boy man ako dire, duha kabilog, ang isa driver, kagang isa manugpakaon sang akon nga ido. Kag nagapaninlo sa garden, mga gwapo ina sila. Kag hindi ako maluyag na magpaduding ka mo sa ila.
2: Aba, hindi, Mrs. Ah. Wala kami sang batasan nga amo sina iya.
3: Wala kami sang gana sa mga lalaki. Manhiter, kuya.
0: Ay, maayo. Maayo ko amo. Amo ina ang gusto ko sa mga kabulig. Mahinhin kag hindi hulagan.
1: Ate, sige ha. Ibilin ko na lang kamo pakita, Eleanor.
3: Ate, sige, Chay ah. Kag salamat, gid Chay si Tang.

0: kita. Kapde na yan ang kamot ko sa habon.
1: Ay, ako man. Nagakasunog ng akon panit sa agsik sa mantika. Wala ko yung makasalapo sa amo sa nga kabudlay, Elinor mo.
0: Oo man nang. Kabudlay, giniya kayo. Kakapoy. Abi ko, oh. Hapus lang.
1: Pero, abi mo, natingala gid bala ako mo. Kunya nga permila nag-auyat sang baston si Mrs. Flora.
0: Ginahimo niya nga sungkod eh. Uy, nagpanihul.
1: Uy, abi, tanawon tabi sa bintana.
0: Ay, dali.
1: Ari, aring bintana.
0: Uy, si Istong galing nagpanihul nang. Kag nagsinya siya, sa nakita niya kita diri sa may bintana. Eh, nagpumugno siya nang.
1: Oo, no?
0: Hi, Istong!
2: Hi!
0: Agay!
2: Aragay! Ay, kasakit sa likod ko.
0: Ay. Mrs. Flora, nga nga ginampak mo kami sang baston sa likod.
2: Bangon na nga, ikratan ka mo! Para si Istong lang nagpanihol sa inyo. Nagapalumba na kamugawa sa bintana.
0: Ay, Mrs. Flora, hindi ah. Wala man na yan sang malisya sa amo ng pagawa sa bintana. Natingala lang kami ah, kay may nagpanihol.
2: Panihol pa lang? Nagapalumba ni kamo sa bintana? Masiling pa kamo nga, hindi kamo interesado sa mga lalaki? Hoy! Nagahanap pa lang kamo nga maglupad? Nakahugpa na ko!
3: Ikaw ya eh?
2: Oy! Hindi ako pagsabdas ang amo sinaha? Muchacha ka lang!
1: Ay, wala kami maluyag kay Isto, Mrs. Ah? Alam ay sinasaiya? Dumitso ko'y nga wala kalamay?
2: Ah, gali! Kung may bitso ko'y gali, okay lang? Hindi.
1: Nagapakig-abyan lang kami sa iba niya nga kabulig, diri.
2: Hindi ako maluyag na magpakig-abyan ka mo. Primero, abyan-abyan lang. Dugay-dugay, mapakatrina!
1: Ay, Mrs., wala kami sang batasan nga amo si Naiya. Hindi kami ikratan. Kita mo ha, naglalao na lang gani kami kay ti, tamaran kami magsapak sa mga lalaki mo.
2: Wala ka mo nagasapak? Apang panihulan lang kamo. Dasig pa kamo sa train kung maglakad pa kadto sa bintana. Ha! Sabat pa ba na? Kailan pusan ka sa ulo sang baston ko? Hala! Magtrabaho na kamo. Kay tamaran ako siyang kabulig nga nagapatamad-tamad.
0: Dali na pakita.
1: Dali ah.
0: Liwatong pagkani ni Mrs. Flora ang paghanot sa ato sa baston niya. Patsyong kugid siya.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM
1: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premier D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premier D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: SFM Exciting!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inamiang music ah.
4: Nga XFM kid?
6: Ay, kula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so namin bigit mga DJs na lakad.
7: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:41 na mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, kagunsanin ka man sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga pala tuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Mayo 5, tuig 2026. Kag subong aga mga katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita maginup na diri humali na las 10:30. Tub-tub alas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga tropa nga tututukan. Talakayan kagadiskusyonan siningadla. Pero sa mga katropa naton, ang XFM Bacolod mga katropa sa mga nagatutok na dira sa radyo kung nag-upo na sa aton, humaling kay ina pa at siyempre ang iba na gapanagbalangon. Nag-upisa naman ng adlaw sa Martes mga katropa. No? Tami awon to sa blana, isang good morning, may agad na sa inyo tanan. Good morning sa inyo mga katropa. Sa mga nagatutok na dira sa radyo ng XFM Bacolod, babatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Ang XFM Bacolod sa 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may ara kita sa Northern Negros XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5 kag sa Southern Negros XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5. And also sa mga katropa na tundra, ang XFM Bacolod. Mabatean nyo kami mga katropa ang malantaw sa social media. No? Sa Facebook, ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag ang YouTube na ito, na XFM 90.3 Bacolod.

0: And also mga katropa, may ara kita sang ano naman no? Aton nga official streaming app sang XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas, Tumindanao ng mga istasyon sang XFM Philippines. Inyo na mabatian dira pagi sa pag-download sang aton nga official streaming app mga katropa. Pwede na ninyo madra ma-download ng libre dire sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ang mga on-air stations sa XFM Philippines nga kapin sa isenta, inyo na drama katropa ma-access kagbabatian ninyo. And also, atong text line, amunin 0915-628-7926. Amun ang hotline sa XFM Bacolo. Kag mga katropa, subong nga, gano'n lang atong talakayon? Tutukan kag diskusyonahan, sining adlaw sa Martes, dali lang sa atong aparatuntunan ni Sentro.
1: XFM News.
2: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
0: Tinguan ta karon makapakigangot with Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang Battalion Commander sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army mga katropa. Angot sa update sa natabo nga kwentro dito sa may Banwa sang Kawayan. Kahapon natabo ni mga katropa sa may barangay Masaling Banwa sang Kawayan. Kag may ginaligarto mga katropa nga misa ka persona nga ginkuha sa mga armado. Pero di kapustahon taning update sa kwentro dito. Mga katropa, kagang ginaligar ni isa ka persona nga ginkuha kuno sa mga armado dito sa ilang balay. Kag mga katropa, talakayon taman later on with Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang ot ni mga katropa sa WTA facility ni ang pagatukuron sang Forza Development Corporation diri sa sanitary landfill nga namtang sa may barangay Felisa sa siyudad sa Bacolod. Ang mga reaksyon sa pila ka mga konsyales dari sa atong Bacolod. Kaiti, panindugan to daan ni Councilor Romer Baez kahapon mga tropa, dako mabulig sa aton nga palibot eh. No? And also makabenepisyo yun daring syudad, especially sa posibleng byproduct sa sining facility mga katropa. Kaiti, ang basura mo on into mas ano mo no? Mas mapinuslanon lang baga. Especially sa crisis nga ginapangatubang tasubo. Crisis sa enerhiya. So, ting mga katropa, there are initiatives man nga na pitsaran sang iba na ito ng mga lideres sa Bacolod para to engage no, sa sinang mga projects kagati supportahan gid sang pumuluyo para mahasiling bala na ito mga katropa nga ay uugali, no? Dumaayo man ini kag isa pati pasalamat kita kay napinsaran ng ininga bag. Pati mga katropa, hindi lang siling yung every project may ano ni siya mga katropa nga maayo lang gid na perme. Pero may resulta nito sa palibot and also sa pumuluyo. So isa na sa mga liabi mga katropa nga tutukan no para mabuksan ang sang-sinang liabi mga katropa ang oportunidad para sa sininga proyekto kon pasilidad diri sa aton sa Bacolod. And also mga katropa, kwaon ko manito video guys si katropang Winston Villanueva dito sa XFM Caban Calami update siya no. Through Messenger lang ni siya kuno. Through Messenger lang siya kuno pa kikagutan si katropang Winston karon sa Messenger lang kuno. Mga katropa, kay gibang pagin mga update sa syudad sa Bacolod kag probinsya bantayan taman sa karon.
1: Sentro.
0: Alas 10:47 na mga katropa. Amo na tong aton karon nga talakayan at tututukan kag diskusyonan diri lang sa tong panatutunan na sentro.
1: XFM News.
0: Ati mga katropa, antes ko blanay mag-proceed sa lakas ng panahon pa PDMPD kita dugi-dugay. Pero ipakilala ko na sa inyo ang ano no, ang ultimate trio sa Yes to Health. Mga katropa, ang produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio, amuni ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kagang Premium D3. Mga katropa, dire kita una sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold made of mangosteen, amargo sumulonggay aos kag spirulina. Gintingo ba nini mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas binain man kon maligi. Kasi mga blood pressure, mo sugar level mga katropa, diabetic ka kung may high blood ka. Amuni ang isa pagid sa mga makabulig pa haganagan dra sa inyo nga ginabatsyag mga katropa. Sa ka na gani sugar level ta kagang atong dugo, damo na kita may ginabatsyag mga katropa. Dra pagid ginakulbaan kita no. Trigger pagin sa anxiety so ti mga katropa matap na ina basta mag tumaran ta everyday sang Santon Plus Gold. And don't forget mga katropa may ara pagin ano ko no kon ano pagidabi ng mga balitian inyo ginapangatubang as tagsakad lang adto naghatag na gid sa inyo bala mga katropa sang pagantos are magtumarget ka mo everyday man sa Santon Plus Coast. At lawad-lawon, tami kita habit mga katropa para maging healthy kita everyday. And meron magkita sang alkaline-based na vitamin C, amo ning Santon Vitamin C. Himo naman ni mga katropa sa mangosteen. Ano pa gid, no? Spirulina. Kaya mga prutas nga mangaranong gid sa vitamin C, mga katropa. So, sa subong panahon, bao init, tapos maulan. Grabe ka pa ang subong panahon, mga katropa. Tapos, isa hindi kita kapakos ng siyempo. Amo pang nabalang ato nga maatubang balati. Kasi aga-trigger, gina sa kondanot ang mga balatian sa karon. No? Tumar lang everyday sa Santon Vitamin C, mga katropa. And also, may katatlo kita nga members ng Ultimate Trio, muna yung Premium D3. Hindi lang sila nga duwang protection ta, batos mga balatian, tatloon ta, triplihon ta. Hindi, mga katropa, ang Premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman mga katropa. Agad yung makabuling ini pa healthy sa itong mga cells. Makapapasko sa itong mga katulanan mga katropa. Kag makapalikaw pa sa itong mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. At yun ang panginulat yung mga katropa. Hindi lang siling isa. Dua, dapat tatloon ta ang protection batok sa mga balatian pagi sa pagtumaras ng Ultimate Trio sang Yes to Health. Talagipan ini mga katropa sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mabakalay ni tanan sa Yes to Health Wellness Center. Hinamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore. And sa generika, mabakal man ninyo dira, no? Kag don't forget, sa online, sa Shopee for the door-to-door delivery. Pero halungin mga katropa sa mga picking na produkto online. Kung maglantaw ka mo, magbakal ka mo sa mga Yes to Health products sa online, siguraduhin nyo mga katropa kung may tatak Yes to Health. Kung may ginatransa ka mo doon online, nabi, palantaw ka, baby, kung may tatak Yes to Health, ginabi. Ano siya mga katropang importante, dira, no? Kahit kung wala sa tatak sa Yes to Health, at i-atras ka na da. Importante may tatak sa Yes to Health for the, ano mga katropa, no? Original ng mga produkto, mga katropa. Kag sa nagapaday naton nga Santon na Next FM, libo-libong pa-premyo, mga katropa. Hindi nyo na pag-aboy ang inyong mga ano, inyong mga blister packs ang Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag sang Turbo, mga katropang Turbo Food Dietary Supplement for Men. Individual lang alang na performance mo, biskama, abi, turbohe na. Gusto mong manamig ng kape, may collagen, kag glutathione, mga katropa. Mag-bakal man ka mo, mag-avail ka mo sang Santon Gold Coffee Mix. Ano na siya nga kung sa mga ginapangapi. Kanamit, mga katropa. So, wala labot nga nag-enjoy. Kasi pagpangapi mo, kay bangon sa kanamiton niya, makabulig pa-healthy si mga panit, mga katropa, si mga lawas. Kaya bangon darang presensya sa collagen, kagang glutathione. Siyempre, may namit ng sabor, namit pang epekto sa atong lawas. So, di mga katropa, nga nung imuon, tada. Sa kada blisters, ang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kagsang Turbo. Kaglima ka sa shay sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ini nga mga produkto mga katropa isulutan ni sa kada isa ka puti nga sobre. So ti may makumpleto mo beng ini. Apat ka sa lima ka sa shay sa Santon Gold Coffee Mix. O mga katropa, kag isa ka blister sa Santon Gold capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule kag ang Turbo. Apat na naka-entry, sulutan na sa aton nga legal white size envelope. Sulatan ta sang pangalan, address, pirmahan kag sulatan sang contact number. Ganon ang imuon namon. Ihulog ta sa mga drop boxes mga katropa malapit sa mga XFM stations dira sa inyong lugar. Para kay sa Bacolod, dire ka lang sa XFM Bacolod Rista Kuling. Kung layo ka na to be mga katropa, although budlay ka na magsulod Rista Kuling. Kaya ra kita dira sa clinic sa Barangay 39 sa Dalan Lizares, tubang da sa Marayo Bank. Kaya para kag mga katropang Yes to Health nga ano, nga signage. Para na aton nga clinic. Tanan nga mga produkto sa Yes to Health, dira ninyo mabakal. So, hindi pwede ka matakulog sa inyong mga, ano no, mga entries for our weekly draw. Sa maabot nga Biyernes, para sa itong Santon na XFM libo-libong pa-premyo, this is our week 9, mga katropa. No? Ikasyam na nato nga simana sa nagapatay nga Santon na XFM libo-libong pa-premyo. Hindi, kung maswertihan kayo makadaog mga katropa sa sining nga simana, makadaog ka sang 3,000 pesos cash. Eh, ang grand draw, dahil niya mga katropa, may 50,000 pesos cash kita for the grand prize, or I mean for the first prize. Sa Second prize may 30,000 pesos cash. Third prize may nasang 20,000 pesos cash. Kag mga katropa, may pulo ang mga consolation prizes kag makadawag ang kadaisa sang 5,000 pesos cash each. So teno panginoolat nyo dira mga katropa. Mat-amat na kamudra tipon sa inyong mga entries. Ah. Kay para mangin maswerte kamo sa kada weekly draw and also mga katropa for the grand draw.
2: Bow, ka perfect.
1: Sentro.
0: Sana ka pa tayo ng santo na next sa family libo-libo pa premium mga katropa, but time for more updates, no? Kay kada biyernes sa aton nga weekly draw.
1: Sentro.
0: Alas 10:55 na mga katropa. At ang padulungan ang PDMPD Subo. Kumusta kita sa PDMPD sa pinakauli naton nga pinakauli nilang observation sa lakas ng panahon sini nga daw sa Martes. Bao kaina sang kaagahon mga tak na alas 5 sang aga. Mga alas 4:30 sang aga. Kapaang no?
1: Sentro.
0: Batsyag man kamo. Kapaang balaw. No, o mga siling kay dunay ka makaintindi sa panahon no. Sa amon ni oras sa pagkapaang-paang. Mga katropa, it's because nga may changes na sa temperatura sa palibot, ha? No? Kaya nagligad nga mga inadlaw, may pagtupas ang ulan. So, lawig daan mga katropa ang pag-ine, ang pag-batsyagan natong kainiton sa panahon. Kalawig man, pila matokos man ang mga katropa. Kainiton nga ra mismo nga nag-store sa idalom sang duta, after isang pag-ulan, gas-usbong na. Nagresulta pag ginasang dugang pag ginang kapaang mga katropa. So, kamusta ko na rin sa piyakalinya from PDMPD with Sir Melvin Fierro for the update sa aton nga Shempo.
1: Express Balita Weather Update. Sir
0: Melvin, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupon mo subong si Katropang Andrew, Sir Melvin.
3: Good morning, Katropang Andrew. Kapalamati update natin sa pinakuling lakad sa aton nga panahon Mayon 5 kita 2026. May duwa kita kalong pressure area nga ginabantayan. Sagwa sa ito nga Philippine Area of Responsibility. Pag-base sa forecast ang pag-asa, ang isa ka low pressure ay at ako chance nga mag-develop sa tropical depression sa sininga weekend. Padangin nag-apikto sa ito ang Sterlis nga nag-apikto sa kabukusan niya banya sa nga Pungsod, Pilipinas. Sa Gapon, ang Negros Island Region, lakot naman ang Bacolod City. Pakisperensya kita sa halos mapaang kamainit sa Gapon panahon na dulot man sa Sterlis. Kapag may chance sa Gapon sa mga lapta-lapta mapaulan, nga dulot naman sa localized thunderstorms kag easterlies. Mahina itubtob sa kasarangan ngayop sang hangin. Gikan sa nasidlangan kag namina nasidlangan ang naga-impluensya sa kabukusan niya banya sa aton nga probinsya. Ang katagatan sa aton nga probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw na butak alas 5:28 ka magatunod, alas 6:01 karon niya sa hapon. Ang aton nga temperatura, nagsugod kita 26 ka magalabot kita 35 degrees Celsius. Ang aton heat index, mag-aara kita sa 39 degrees Celsius. Inisimil Don Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat, gagbayong udto sa luwan.
0: Sir Melvin, bali pila nga ton, ganing heat index, sir?
3: Ang aton heat index, base sa forecast, 39 degrees Celsius.
0: Okay, at least doon nag-hagan-hagan ang aton nga kainiton subong, Sir Melvin?
3: Yes, so gabatamat na sa downgrade okay. Ang kainiton.
0: Yes, sir Melvin, may natalupang dahil lang ko, nga may cloud clusters diri LPA ni bala makabini nga low pressure area.
3: Yes, so tubong low pressure area ang duha ini kan sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility.
0: Yes, sir.
3: Kada base sa focus sa pagasa ini sa low pressure area magapaulan na sa aton diri hindi mag-change ang direction kag kada sugo niya magapaulan diri sa aton sa ini nga waves of darkness. Para isa ka low pressure area ako ba man ang chance sa tubong base sa model sa ginagantaw na ito okay. Na magandibulap na isang ka-critical depression na katotang Andrew.
0: Tapos Sir Melvin, doon may nakita pag ikaw doon may gasunod pag ginisa iya, correct?
3: Yes, o kung
0: nataw na ito, sila, dua ka LPA? Pila, sir? Tatlo o kung duwa lang?
3: Na, sa ating yung Philippine Arab Responsibility.
0: Bali, duwa lang gate, Sir Melvin, gasunda na
3: Yes, o.
0: Ah, okay. But, ang una niya, doda kong chance nga maging tropical depression.
3: Yes, o. Ang ikaduwa. Ang una niya, nga low pressure area. Agabay ang chance niya po, ginalantaw sa pag-asa nga magkasulog na sa ating Philippine Arab Responsibility na hindi nga mga nadlaw.
0: Okay, but Sir Melvin, kung matigay niya maging tropical depression, ano posible pangalan niya niya?
3: Ating nga natin siya nga si Kaloy naman.
0: Si Kaloy?
3: Uh-huh.
0: Ang ikaduwa niya, sir, kung matigay man?
3: Ating ikaduwa nga bagyo kung Si Dumi.
0: Si?
3: Dumi.
0: Dumi?
3: O, si Dumi.
0: Duming?
3: Duming, o, Duming.
0: Ah, si Duming. Kag si Kaloy, kag si Duming. Sige, Sir Melvin, balantayan, tani, kay Tido Gasala lang kada isa sa ato, mga usaka inito, kapaang bala. Pamunigin na pa nga yun, naman nila, mag-ula naman, o. Sige, Sir Melvin, thank you again. Bingod to.
3: Salamat, Sir
0: Melvin. Yes, sir. Centro. Mga tropa, ito na batian from PDMPD, Sir Melvin Fierro, for the update sa ato ng tiyempo, Siningad Law, Sang Martes. Lauman, by this week, mga tropa, possibly Webes, tub-tub all over the weekend, possibly. Na maka-experience kita, mga tropa, sa maulan nga panahon. Kung matigayon ni ang isa ka low pressure area nga nagahilapit, nga makasulod sa ito nga PAR, o Philippine Area of Responsibility, nga mangin isa ka tropical depression. So, tingin kung matigayon ni ang mangin bagyo, mga tropa, si Kaloy ini. May kasunod siya, may ka-follow up pa. Posible nga mahingadlan, mangin kung matigayon ng mangin bagyo, kay Doming. Alas 11 punto na. Mga tropa, dali kita sa ato nga unang diskusyon. Kaya na natin yung update no, sa ato nga ng mga katropa. Bisita, sining ato nga palatutunan rin lang sa Sentro. Tingnan natin nga makapagigangot with Lieutenant Colonel Dennis Martinez, Commanding Officer sa 47th Infantry Battalion sa Philippine Army. Ang utri mga katropa no, sa natabungang enkwentro dito sa Banwa sa Kawayan, sa Barangay Masalit. Anong update sining mga katropa? Ano ang mga panumdom nga luwagi palabot sa ato nga militar? Hindi mga katropa, tinaliktan ng Abril 19 yung patay natabo sa nga enkwentro dito sa Banwa ng Toboso. No? So tiyan mo ni mga katropa, isa sa mga problema sa rehiyon o kung ilabi na gid sa Negros Occidental, sa probinsya din naton, sa isla sa Negros, not only just Occidental but also Oriental. So to make it as a whole mga katropa, ang isla sa Negros. Ang insurgency problema mga katropa, ara na dahil.

0: So, mga katropa, no, ang issue diri sa Insa rin siya sa aton diri sa Negros. Amo ni subong ang nagapanguna pagin nga concern, no, mga katropa. Angot diri sa ano no sa seguridad. Okay, di amo ni ting aton nga ginaano subong mga katropa. Inalantaw ang aton nga kung mangin establish man ang internal peace and security sa Negros Occidental. O diri mismo mga katropa sa isla sang Negros. Amo diri sa presensya sa aton nga mga ano no, sa mga communist terrorist group mga katropa. So ting kahapon do may lang wala sa may na displace, wala sa may mga napiktuhan or may mga na evacuate ng mga individual mga katropa. Diri sa aton sa Banwa sang Kawayan. So tingo ang nga makapakigangot with the commanding officers sang 47th Infantry Battalion si Lieutenant Colonel Dennis Martinez mga katropa. Sir, good morning. Welcome diri sa XFM. Kasama niyo ngayon sir si Katropang Andrew. Good morning po.
1: Good morning po, Sir Andrew.
0: Yes, sir. Sir Martinez, thank you din po sa inyong time. Sir, hingi lang po kami ng update sa nangyaring encounter kahapon doon sa barangay Masaling sa Kawayan, sir.
1: Yes, sir. Bali, ganito po ang nangyari sa encounter kahapon.
0: Yes, sir.
1: Around 5:25 a.m. doon okay. Po sa barangay Masaling, Kawayan.
0: Yes, sir.
1: Karoon po naman na-encounter yung 47IB against dito sa remnants ng SWF. So ito po ay operation na ito ay base po sa report ng ating informants. Ito po ay residente din sa area. Hindi lang po sasabihin yung pangalan. According to the informants na meron nga daw po silang nakita ang armado din sa area. Mm-hmm. Galit na po kasi yung mga tao dito sa kanila kasi muna po nangihingi daw ng pagkain, mga bigas. So yes, parang extortion yun. Eh natatakot na rin silang madamay baka kasi minsan nakikitulog daw po sa mga bahay nila baka mamaya nga madamay sila kung magkaroon ng encuentro yung kundalo saka yung mga rebelde ng NPA. So yun po na nagbigay sila ng info sa atin bilang mga trabaho naman po natin sa kundalo. Pinuntahan po natin ito. Tayo nga po nagkaroon tayo ng encounter sa kanila around 5:25 a.m.
0: Okay po. But Sir Martinez, ang information na pinaabot sa inyo or nag-report na may presensya ng mga armado doon sa lugar is from the residents doon, sir?
1: It's either residente po doon or yung residente malapit po doon para hindi na lang yun po. Safety na lang din po ng informant natin.
0: Okay, sir. But sa ngayon, Sir Martinez, may mga ano po ba? May mga ongoing pa yung hot pursuit, sir? After the...
1: Yes po. Actually, yan naman po yung SOP ng tropa natin, ng mga sundalo, pagka po may nangyaring encounter. Tuloy-tuloy po yung pursuit operations natin.
0: Okay. But Sir Martinez, based sa inyong na observe yesterday, ilan lahat, sir, yung ano, yung presence ng alleged rebels?
1: Tinanong po natin yung operating troops sa ground. Ang kanilang estimate ay mga 5 to 7 po itong kanilang
0: 5 to 7
1: NPA.
0: Okay. 5 to 7. Nang Southwest Front lahat, sir, no?
1: Yes po. Remnants po ng Southwest Front dismantled.
0: Yes, okay, sir. Sir Martinez, and may information po ako na-receive na there is a presence daw ni Kakalbo?
1: Yes po. Actually, kasama po sa dito sa ano na nakikwento ng ano ng tropa natin.
0: Okay. And any information for Kakalbo, sir? May patong din po ba kagaya ni Roger Familiar si Kakalbo, sir?
1: Hindi po ako sure kung may patong pero mataas po yung position niya, isa po siyang squad leader.
0: Okay.
1: So ibig sabihin sa squad leader parang sa army din may mga tao din po siya.
0: I see. So even though Sir Martinez na marami na po na marami na siyang kaso and involvement ng pagpatay sa dyan sa area ng Kawayan, Ilog tsaka Sipalay, there is still no mandate po na bibigyan siya talaga ng or papatungan ng reward para mahuli to or maano ng mga otoridad, sir.
1: Hindi ko po masagot yung tanong ngayon na sir, bali depende po kasi yan sa LGU na mga na-victimize
0: yes,
1: na kung magbibigay sila ng patong o
0: recommendation. As of now, wala pa rin, no? Pero dito, Sir Martinez, may ano po, sir? Clear ko lang, sir. How about any wounded from the government side? Meron po?
1: Salamat po sa Diyos at wala naman pong nasaktan sa sundalo. Pero sa kanila po, meron pong wounded sa kanila. Hindi po natin alam kung mga wounded lang o namatay na ito. Kasi doon po sa encounter site, may bloodstain po eh. So, hindi po sabihin, may natamaan po sa kanila.
0: Okay po. So, may sugatan pala, no? Pero, Sir Martinez, ano po to, sir, yung information na na-receive na may kinuha daw yung si Escamilla ba yun, sir?
1: Kinuha daw yung mga ano? Okay na po ito na siguro po nadalala lang yung asawa.
0: Okay.
1: Bali, part naman po ng process natin yan, yung pagka na-encounter, nilalayo natin yung mga sibilya sa encounter site.
0: Mm-mm.
1: Para hindi po sila madamay.
0: Okay.
1: And then yung mga tao naman po, ini-interview natin, yes, pinaglalayo natin, sineseparate natin sa isa't isa para mabalidate natin kung nagsasabi ng totoo. Baka kasi yung iba doon ay kasama na po sa NTA para din po yung isa ka safety ng sundalo natin. Okay na po ito, nakabalik na din po ito nung 1 PM.
0: Okay.
1: Nadalala lang po siguro yung asawa niya.
0: Okay po.
1: That's only part of the process po.
0: Yes po. Sir Martinez, to make it clear lang po, yung nagdala sa kay Jose Escamilla is tropa din ng gobyerno, sir, no?
1: Yes po.
0: Okay,
1: yes po.
0: Sir.
1: Tropa din po natin yan.
0: Okay. So, kasi baka na ano lang, na-misinterpret? Ganon?
1: Opo, Apo, na-misinterpret lang po ito na normal naman po yung mag-alala. Siyempre,
0: okay.
1: Ang gagawin naman po natin, hindi po ba pag may encounter,
0: yes,
1: makita natin yung mga tao, pag-iwahiwalay natin yan.
0: Yes, sir.
1: Itatanungin natin kung taga-saan ka, para malamang natin kung nagsisinungunin, baka nag-deblend lang po sila sa sibilyan.
0: Okay po.
1: Pagkataon po kasi itong si
0: Jose,
1: his family, parang taga-Candoni kasi siya eh.
0: Candoni, okay.
1: So parang siguro po yung tropa natin medyo nag-inala. So, kinausap siya.
0: Okay po.
1: Hindi siya taga doon eh, pero yung nakapag-asawa daw po ng taga doon. Pero okay naman po.
0: Yes po.
1: Hindi naman po nasaktan or ano.
0: Yes po.
1: Para din po kasi sa protection ng mga tropa natin.
0: Sir Martinez, sa background din ni Jose Escamilla, from Candoni, but he is already residing now in Barangay Masaling sa Kabayan.
1: Opo, ganun
0: okay
1: po eh.
0: Kasi
1: po siguro,
0: kasi taga doon yung asawa, no?
1: Opo, opo.
0: So doon na nakatira. Pero sir, yung bahay ni Escamilla, malapit din po ba sa na pinangyarihang engkwentro? Sir?
1: Yes po. Kasi po, i-consider po natin namin yan, yung area of encounter po yan.
0: Okay. But wala namang, sir, no? Wala namang evacuees or may mga na-displaced na individual, sir, doon, no?
1: Wala naman po. Naglabasan lang po. Nung nakarinig ng po, normal naman po yun na makikiusyoso po sila.
0: Oo, gani man. Sir Martinez, sa ngayon, na-assist naman ng 47th IBC Escamilla na makabalik doon sa kanila?
1: Yes po.
0: Okay,
1: gaya po na sabi ko, nakabalik din po nung hapon din po kagad.
0: Okay.
1: Nakabalik naman din po kagad nung 1 o'clock.
0: Okay, sir. Nadala po ba sa ano? Saan po nadala si Escamilla doon sa baba?
1: Sa bahay po. Sa bahay po nila.
0: Apo. Okay, sige po. Sir Martinez, baka may mensahe kay sir sa mga natirang mga NPA diyan sa area.
1: Okay po. Doon po sa mga remnants ng SWF or NPA, nananawagan po kami na kung kaya naman po na maging peaceful at kung kaya naman po magbalik loob, mas maganda po yan. Ang 47 ID naman po at 302 and 3rd ID ay very open naman po sa ganyang kasunduan. Mas maganda na po yan para walang namamatay,
0: correct, sir,
1: walang nasasaktan, tuloy-tuloy po yung peace and development sa isang area.
0: Oo. Okay, sige po. Sir Martinez, with this, thank you very much for the information, sir. God bless you po. Good morning.
1: Yes po, salamat din po. And God bless po.
0: Thank you, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang commanding officer sang 47th Infantry Battalion sa

mabutang gid pirmi sa alang-alang mga katropa ang pumuluyo. Labi na gid sa tion dabi ko may magbinakbakanay. Pero galing ti mga katropa, siling naman niya sang iban. Oh, hindi man sila rebuild eh. Oh, ang iban na ganin sila, civilian. Pero ti pila lang na da, mga katropa ang masiling bala naton ng mga kombatant. Kombatant, gabato or makigaway gid mga katropa mangin matay para sila ning mga pinanindugan. Taklo sa armas, bit-bit ra sang may naka ano da, no? May mga bandolier, mga lagba armas. Well, ti mga katropa muna sila ang mga ginakabigid yang kombatant. Sila mismo ni mga katropa ang maatubang against sa government troops. Pero ganito isubong diri ang ginatinguan gani kuno mga tropa nga ma-obserbahan diri is kung mangin istable na ang internal peace and security sa Isla San Negro. Hindi mga tropa, there are some points mo, may nakita ko sa map, no? May nakita ko isa ka illustration nga mga katropa, do may arag yapon makabig yung mga red areas diri sa aton sa Isla San Negros. Nga allegedly mga tropa based sa report naman niya sa New People's Army, there are some harassment nga nagakalatabo sa sini nga mga lugar because of the presence ng army. Those are the propaganda sa New People's Army naman. But based on the propaganda naman sa militar or from the information sa government troops, no? Ti mga katropa, gasiling sila yung ina nga mga areas, makabig na yung red areas kay arad ang presensya sa mga rebelde. Kabangdanan mga katropa nga naging pula ang inang area, naging mainit, no? Masiling bala naton, delikado, kay may presensya sa mga armado. So, ti ang kaluluoy din ang mga katropa ang pumuluyo. Amo naman yung propaganda sa army at itong presensya sa rebelde kay gina-terrorize nilang pumuluyo. Gapamahog sila. Pamatay sila. Well, those are the informations mga katropa nga mansig hinabuyanay both parties. Again sa piyak to mga katropa. Pero galing ang punto lang diri is hindi naton masilinggid kung ano na to ang natabo. Just like sa Toboso mga katropa. Ti nalabod na to sa national and international media. Ginabaisan na ni. Gintalakay na ni sang husto. Kaya panindugan tong iban nga grupo mga katropa nga hindi man sila kombatant. Forced to combat sila mga katropa. They don't have the capacity nga mag-sulod or makig-away sa gera mga katropa. Amo ni subong ang dako nga palamang kutanon, no? Kung nang napatay ito sa previous encounters ang mga sibilyan o konti nagsulod gid man sa sininga hublag mga katropa. Manarmadong hublag. So, tingnan mo na ning update di sa karon ti si Jose Escamilla to, no? Si Jose Escamilla ni ang ginaligar mga katropa gindala sa mga armada. Kaging confirm man sa aton ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez nga tropa sa gobyernong nagdala sa iya. At I don't know kung di siya gindala. Pero may man ni mga katropa gimbalik man siya, no? For the security lang kuno ah. For pag-check sa iya mga katropa. Kaya doon may mga information na kita din nga na-receive, no? Based on sa mga pananawan sang iban nga they are fighting for their rights man mga katropa. So nga hindi na ako normal nga arestuhon ng tawo nga wala gindala sa kapulisan mga katropa, no? Sa idalom ko sa Republic Act 9438, custodial investigation without presence of counsel is legal or illegal, I mean mga katropa, no? Pwede man na siya kung madala sa barangay, ti amo na yung siling sang aton rin nga mga mga advocates especially sa pantawhanon nga kinamatarong mga katropa. So later on discuss ta na bla kay basi makabalik man kita dugi-dugay, no, sa human rights advocate naton especially dito sa Negros to discuss man ang mga katropa. Papatiyan ta man ng ilang bahin. Pero siningat yon, kuha ko na lang ni BC Katropang Winston, be, kay ang iyan ng balita. No, after ni Katropang Joe,

0: ano kita, maka-chempo pa kita. Huwag ko na lang din si Sir Epehelye. No? Kay pa-discuss naman ni siya, mga tropa, ang ining mga bagay. Kay after to sang pagkuha kay Jose Escamilla, nga do naging trending to si Jose Escamilla mo. No? Tapos yung asawa, do nagkitisino, mangbing makangawa, da nga ba na mo dalon sumarmado. So, oras antes mo sa pabalik ko. Marami mga katropa, diri kita Blanay, mga balita sa XFM Cabancalan City. Ikaw po na to sa piyak linya, si katropang Winston Villanueva. XFM Live Radio Central. Katropang Winston, please come in.
1: Katropang Andrew, maing udto. Maing udto. Kamusta akong nga
0: okay lang, pas. Padayon. Okay oh, padayon.
1: Okay. So, katropang Andrew, no, padayon kita nga nagatutok sa ning kaso tang pagpatay kay sa minor edad nga si Wing Wing no diri sa may sa ako sa Banwasang Kanton eh. Kun madumduman ini ang nasapuan nga wala sa kabuisang nagligad nga Domingo malapit sa isang katay-tay diri sa kupang sa Barangay West sa ako sa Banwasang Kanton eh. Pagka Lunes adlaw. On Martes, Lunes. Dati gayon nga ma-arrestar ang isa ka Martes, isa ka persona na arrestar ini ka tropang Andrew pagi sa Baybas Armas.
0: Oo, Baybas.
1: Na suno sa balita nga nakuha naton nga ini ang gin-operate pagi sa Baybas Armas na bala na baklan o allegedly na baklan sang Armas utang kag ining suspitsado ang pangalan niya si Leonard Villanueva. Okay? Kung madumduman sa nagligad nga pagpadulong nato diri sa balay ni Weng Weng, na interview pa naton ang iyang amay sini nga si Tatay Leonardo. Okay? Wala man kabalong ang iyang amay na ang iyang bata among ginatudlo karon nga suspitsado. Hatag ko sa imo karon katropang Andrew para sa dugang nga pagpamangkot ang tatay mismo kay siya nag-ako actually ang unay nga pag-ako sa kapitan sang Barangay Haba and then sa iyang amay nagatuad man siya.
0: Okay.
1: Ginadmitarya nga siya nagpatay katropang Andrew. Hatag ko sa imo si Tatay Leonardo katropang Andrew tay si katropang Andrew.
0: Tay may unto da.
1: Mayroon
0: ito. Tay, pangalan na kinilima, tay?
1: Leonardo, bilang iba.
0: Leonardo, tatay Leonardo, no? Tay, ang imo bata, pangalan?
1: Leonardo, bilang iba.
0: Ah, si Leonard siya gali, no? Tay, welty, gin... nadakpan ang imo bata sa Ganbay Bust Operation. Tapos, may pag-ako man sa iya. Halim mismo sa iya ginako ay manang krimen and also sa imo tay gintuad man nga siya mismo sa likod sa krimen so titay ano man nga ano nagsulod sa pinsan sa bata mo nga nahimo yan eh tay
1: ya kontag kan may katuyuan gid siya sa bata
0: oo
1: pag mo siya sa bata nga hindi gusto nga siya lang ang bata nga isugid sa iloy kag gamay
0: oo muna mo
1: na ginkugaid ang bata
0: tapos tay
1: kinadlok siya nga isugid. Yung kugaya ka ginpulpog siyang bato sa ulo.
0: Oo. Okay. So, Tay, wala man yung bata mo gagamit sang illegal nga droga?
1: Why man, tinigin pa mangkot man siya. Why man siya nag-ako?
0: Why man siya nag-ako? Pero, Tay,
1: pag wala man ko nakakita sa iya na gagamit siya.
0: Ah, okay. Pero masamay ka mo na nag-aupod si Bongaw? Isa ka mo ka puloyan si Bongaw?
1: Para lang kami yung balay.
0: Ah, okay.
1: Ang isa ka dupang antad, guro, sa balay ko.
0: Ah, I see. Sinong,
1: ang balay niya.
0: Oh, sinong upo dyan sa balay, tay? Ang asawa niya, din ako. Living partner yan, eh.
1: Or, nagbulagay niya sila.
0: Pero may kabataan niya sila.
1: Oo, oh, apat bilog.
0: Apat kabilog. At tutatanan sa babae.
1: Hindi, ari sa iya.
0: Ah, okay. Ti ang bahay ito yung, ano, ito sila nakasal tayo, no?
1: Nakasal sila.
0: Kasado ito sila.
1: Oo, kasado.
0: Tingapat yung mga kabataan, dragin bilin tanan sa iya.
1: Oo.
0: Siyang kasagod, ha? Pero, tay, ti ano ni Subong, tay? Kaya ti, may pag-ako sa iya. So, bilang amay tayo, nung imuning, ano tayo man, mga komento, ang utrik iti, minor de edad, ginpatay ito, tapos, tuyo, igid man nga, amunya na ang bata, tay?
1: Sakit ba siya gano'n, eh? Ilawin niyo kung magpatay nga siya, ginimoy na.
0: Oo.
1: Imayo mo ng relasyon naman dito na.
0: Oo. Ay. Mula na
1: budlay. Dali na mo lang din ang tuyo, ya. Sa isang bagay nga, yung muslan yung tanit gurong bata. Eh, hindi magsugot ang bata. Mutungan nila sila ng bata, ngayon sugod ya kay mama, kagay papa.
0: Oo. Tayo na istorya mo na yung pamilya ni ano, sa biktima, yung patay sa bata mo?
1: Oo, ari man.
0: Te, ano ang nambal nila? Sige mo tayo kay te. Pamuna itong
1: natin. Dapat nga ayaw, pasinsya sila. Yung nga muna ginimo sa bata ko. Yung siyambal sila, bisang bata ko na, huwag kong balaan ng pangunahuna sila.
0: Oo, oo. Pero, titay, kung ikaw pawang ko ito, tay, bilang amay, gusto mo man nga manabat ng bata mo sa ginhimo ini, mapriso siya tay?
1: Oo. Oo. Muna nga mahal ko siya, sabi ko kayo ginhimo mo na, ato bangon mo ang sentensya sa imo.
0: Tay, isa pa dantay, may, ano na mo, may pagtuad na sa iya mo, nga siya mismo ang naghimo sa krimen, nga magamit kinaya mabuga at nga ebidensya sa korte?
1: Oo. Pero ang balya sa akon, nga huwaya ako ng mga tandog ang bata.
0: Oo, oh, tiyan mo nangyay panindugan.
1: Walang gitulogin pataya kay nadlog sa ngayon sugid.
0: Pero huwaya na himuslan.
1: Why?
0: Oo, oh, tiyan mo lang na, gimpataya lang gid, no? Pero galing tiyan mo na tayo, gimpataya. Pero titay, subong ang bata mo na istorya mo, sinilang gid, na istorya mo ni siya, sinilang ang mga inadlaw to, matapos nga siyang mahunong na sa prisuhan. Tay?
1: Wala sa banwa.
0: Pero tayo naka-istorya na, ikaw mo sinilanggin ko mga inadlaw?
1: Mo lang ito na isa kabis na nagduha ako sa iya.
0: Mo lang ito?
1: Gusto nyo wala ko ito nagbalik-balik kaya daw makita ko sa galahin din ang buto.
0: Oo eh. Teka ito eh. Sa patatay, amo pa nang nahimo ba lang? Oo, may napatay siya? Gani man. Sige. Pero tayo ang, ano mo ni tayo ah? Minsaay mo nabis pamilya sang ginpatay ni sa bata mo tay?
1: Okay mo lang kami diyan pagdanamdan na naman ng pila mang gapon.
0: Okay naman.
1: Ika balogi sila rin yung silti ko nung natabon.
0: Oo, gani man tay. Kag isa pati, huwag ka man niya na inalungong git sa, ano no, sa plano sa bata mo niya.
1: Oo.
0: Pero ano sa tay, nakainom sa kuno tay naman?
1: O nakainom siya, kay upod pa kami sa Domingo sa ngapon. Oo. Upod kami pagto sa may maoy. Oh, namulang kami tigto. Yung nakainom sa lima ka butilya ng igol.
0: Okay.
1: Papuli kami guro mga alas 4 at medyas ang hapon.
0: Pero te, hindi man na makapahubog yung inang beer gano'n na. Ito ka light lang man na gani man. Tay pro te, doon kayo nagin man na tay na ano ako, na nadiskitahan yung ginang delegitan eh.
1: Umbot lang ha.
0: Ay, sige lang tay ha. Te, oo. Mensahe mo na lang tay sa bata mo tay. Ngara na subong sulod prisuwa.
1: Yung muna na ito bangon yung gisinsinsya sa iya kung nanugid man na.
0: Oo, sige. Okay. Sige tayo, thank you good sa imo nga tiyempo tay. Oo. Ikaw din masagot tayo sa apat yung kamakabataan ni tay?
1: May yung ako naman sagot eh.
0: Aha, ito may ang asawa mo ya.
1: Marap man.
0: Okay. Ila ka na ganit tay?
1: Sisintay na ibe.
0: Ang imo asawa?
1: Stintay tres.
0: Ay, ito puro ng mga senior gali, no? Pila ning edad sa mga kabataan niya ganit, ay?
1: 16 ang subang.
0: Ah, 16.
1: Ang tapos, kamanguran, 7 katuig.
0: 7 katuig. Babae, lalaki ni tanan?
1: Dua ka lalaki, dua ka babae.
0: Ang subang, lalaki, babae?
1: Babae.
0: Ay.
1: Ikadua lalaki, ikatatlo, babae. May ang kamanguran, lalaki.
0: Ay, iti masubugin eh, no? Kahit mawadaan sila dulay lamay. Tapos sila iloy to, gimbiyaan pa nila sila gali.
1: Oo.
0: Hindi, kamugining ano ni sa ilan eh, masapupo, ginigilit tayo, no? Pero sige lang. Tay, thank you, guys. Simo nga tiyempo tayo, ah. May nga agad, right?
1: Oo. Oo, salamat.
0: God bless tayo, ah. Pass?
1: Matulog lang doon. Ano na ito ng nanay, no? Kung pwede na ito may istorya. Sige, bangod na sining development. Mm-hmm. Sa nga natabo, no, sa ilang pamilya o sa pagkadako ko pag-arrestar sila nga suspitado.
0: Sige, pass.
1: Okay. Dahil pwede kayo maka-istorya. Katropangan doon ang nanay, oh.
0: Oo. Nay, may good to.
2: May aga.
0: Oo, nay, may aga. Nanay ka ni Leonard, nay, no?
2: Hindi. Ay, so sorry. Nanay ko ni Rita.
0: Oh, suspasin siya, good. Okay. Sige. So, nay, ang ma'am, na update ako mo sa pulis kung may pagimulos kin mga natabo sa kay Rica after the incident? Ginimuslan
2: gid man siya. Ano sang mga pulis ang pagimulos wala pa pero ang pag ako yang pagpataya ya ara na ya ang yang waran sa pagpatay.
0: Okay. Pero
2: kay ginako ya mo
0: nga na
2: ginpataya.
0: Okay, ara na ho. Mm-mm. Pero ma'am, gin-undergo gid man si Inday ang bata mo sa ano ma'am no, examination kung ano so far ginahulat niyo pa kung ano gid man tong resulta no, kung ginhimuslan gid man siya no.
2: Ginahulat lang ang result sang suko.
0: Mm-mm. Okay, pero gapati ka mo ma'am nga wala gid man ginhimuslan na bata.
2: Ano ba ang motibo yang apatyon yang bata ko kung hindi ya ginhimuslan?
0: Mm-mm. Pero gapati ka mo ma'am nga gintando gigigali ni.
2: Ayon?
0: Ma'am. Dakong pagpati mo ma'am nga nalabuti gid ang bata gali. Ano mo pagpati? Natando gigid ang bata ang biktima.
2: Di ko ka.
0: Ma'am.
2: Ha?
0: Gapati ka gigali ma'am nga ginhimuslan yang bata mo.
2: Oh, gid kay nga wala sang bugat nga motibo nga patyon niya bata ko kun wala ya nahimuslan kayang iyang hambal nga ginmulistyahan niya nga maamo sina.
0: Ah, nagwa gid galis
2: ba? Tinagambal nga kun bata nga indi kuya sugid ta ka kay papa.
0: Amo na. Ay, okay. Sige, ma'am. Ti ari na sa karon ma'am, ti na priso na siya, nadakpan na. Ate ma'am, anong mahambal mo da ma'am?
2: Ah, madunot ginasaya sa presuan kay mayara niya ginayang naimo yang asala.
0: Oo, gani no. Ti ang amay bago ko naman istorya ang si tatay ni Sen Suspect. So tita, ma'am, may mensahe ka man sa tatay, ma'am? May mahambal ka man sa iya?
2: Ari man ti pirmiya si papa, wala gig kami na iya hinalungong kung ano ang nahimo yan na iya sa bata ko kay kabuot na iya sige nga amay.
0: Oo, okay ma'am. Bali ma'am, magkaingod balay lang kamo ni ma'am no, hindi ba kamo mga maghimata no? Layo ay man kamo yan. No? Kaingod balay lagi kamo yan.
2: Pagbalay na din namon sila.
0: Kasilingan lagi kamo dahil galing.
2: Doon pagkabig, magkapamilya, pero okay. Hindi kami na magkadugo.
0: Oo, gani man. Sige. Okay. Hey, ma'am, Rina, na dakpan na gid man siya, no? Nanaw gid man ang hostisya sang ni Rica ang ginapangayo ni sa kamatayon niya, ma'am? Oo. Okay. Sige. Ito pang Winston. Okay. Thank you, Bida kay Mama. Salamat, Mama.
1: Kaya lang natin
0: host. Oo. Yes, yes. Oo. Pass. Thank you, Bida.
1: Mali. Okay.
0: Mm-mm.
1: So, muna ka na ito pang Andrew, medyo kunantawan na ito. Tunga ang Balatsyagon, no? Tunga ang Balatsyagon sa pamilya. No? Di man sila sa nanahulan. Di man yung mga siling, ano ni, no? Nga nalipay sila. Siyempre, kunantawan na ito, halos magpalapamilyahan ay ang pagtamdanay, no? Ang tamdanay nila, dire, o galing bangod sa motibo kag... Himo nga hindi amo ni alias Kadong nagkatunaan karon sang hindi mayo katropang Andrew. Okay. So, ilang taon na akong katropang Andrew, ang lungon ni Wing Wing, wala ni galing makita ang itsura.
0: Tabunan lang. Okay.
1: Itabunan. Bangon sang luguro, no? Sang guba, sang iyang itsura.
0: Oo, oo.
1: So suno sa kay Kadong ginkugayay ni tungtong mapatay kag ginlampusan sang bato. Ginlampusan sang bato kag nahadlok siya na base sugid siya sa tatay sa pamilya abi taginikanan. So actually siya panigali. Siya panigali ang nagtudlo sa inablo sa gintudlo niya. Kundi indampi do ginataga niya bala sang guide. Nga usuya lang bala usuya nyo lang na ang inang banas kay may ara ara inada may ayalagyan ginada. So siya pa binag guide.
0: Okay.
1: So karon ang kaso niya nga napasaka siya ang RA 10591 ang sa armas kag ginahulat pa karon ang kumpletong ano ni no ang sa imbestigasyon kag sa ano sang soko para mapasaka ang kaso sa iya ang murder kagang sa rape no wala pa ma-determinar as of this time kung ini siyang bata kay gina-deny niya no gina-deny niya ang allegation nga ini ginimusta niya ang bata katropang Andrew.
0: Okay. Bali pas ang biktima why hindi gin legally kay dugo no layo ay gin legally yan no.
1: Oo.
0: Basi mag kaingon
1: bangod na siguro gani bangod na sa relasyon bala na no di ba?
0: Di no pa tayo
1: na mo no. Kabig na lang pa magani tawag nila sa kay Tatay Leonardo.
0: Oo.
1: No lulo abi ang pagkilala. Bangod sa ilang kadugayon na bala na build ga relationship between diri sa pagkinupad balay no. Galing mo na. Sinis ng tatay, hindi yakapit ang panguna-una sa iyang bata.
0: Oo, mugani man. Sige. Pas, thank you, Ged, sa sining update.
1: So, salamat kayo, Katropang. Salamat kayo, Katropang Andrew. Rika diri sa Banwasang Kandone para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas. Si Katropang Winston, Antonio Villanueva. XFM News, Kapagkalan.
0: Centro. Mga katropa, tinubatan si Katropang Winston Villanueva. Update ni mga katropa sa natabotong insidente sa Banwasang Kandone. Sa retro, ginpatay isang sining persona ang 13 anyos nga dalagita. Mga katropa. Alas 11.32 na, mag-pause kita for a while. Ibang pagiging mga updates and discussions, sugpunan ta pag balik sa Centro.
3: Fred Andrew Burgos sa Centro. Centro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba?

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.
3: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
5: Centro sa mga balita.
6: Centro sa mga balita.
5: Centro sa mga impormasyon.
6: Centro sa mga impormasyon.
7: Ang inyong
5: sa prosecution,
7: ito,
5: testigo
7: nila.
5: Centro sa servisyo publiko.
8: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
5: Fats Andrew Bugos sa Centro.
9: Centro.
10: XFM News.
5: Centro.
11: XFM time alas 11:43 na mga katropa. Nag-aplik na ito pala tuntunan ng Centro.
5: Centro.
11: Pangako na lang ni si Councilor Gamboa. Makikita din rin mga katropa sa paglantaw ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa sa, ano no, sa WTA facility nga eh. Pagkatukuron sa Forza Development Corporation sa siyudad sa Bacolod, ilibinigin din rin mga katropa sa Barangay Feliza o sa sanitary landfill mga katropa. Kahit yung muning ginatuyo man sa siyudad mga katropa nga makabulig ni pasanyog sa ikaayos sa ato nga palibot mo. So Terry, subukan ko ata ni reaksyon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot din mga katropa.
5: Centro.
11: Councilor Maying Udto, welcome din sa XFM. Kaupod mo subog sir si katropang Andrew.
12: Sir Andrew, mayong Udto. Kag sa tanan-tanan na nagapamati, Maying Udto.
11: Councilor, thank you. Good sa mga time subong sir. No, sir, Councilor, ang WTA facility ni, which is naprobahan na sa SP ang pagatag sa poder kay Mayor Greg to sign the lease contract last Wednesday. But Councilor, another discussion with the SP for the possible operation of this facility. Councilor, ano ning aton nga ginalauman, sir?
12: Okay, ang contract, ang lease contract, Sir Andrew,
11: yes,
12: was pa na namon i-ratify yun.
11: Okay, so i-ratify niyo was?
12: Yes, pasunod na liwat namon, signed by the mayor and the lessor, nag-i-ratify na naman. Now,
11: okay,
12: may mga gusto ko magklaruhon, Buas. Sa ako na pagpangisita, ang una na ipamangkod ko na ginbakalingin natin ang duta sa mga presyo ng 500 per square meter ng simpo anay ni Albi Benitez.
11: Okay.
12: No, kagaparitan lang ni naton sa pulo ka pesos per square meter. So isa na siya. Now, i-makion ko bala, babalance yun ko ang the pros and cons. And sa kung sa presyo lang, may dutay ako nga apprehension. Pero sa kabilugan, gusto ko ni siya makion ko na yan bala. Sa pambor ini sa ganing gusto ko ipamangkot ayhan partida bla kita ni sa income nga mag-generate sa sining waste to energy nan kasi siling ko makabawi-bawi ko kada kung ang income ipartidahon naton upod sa operator. Pwede ang ice cream, ang holder, kag ang operator sa siling WTA, isa lang man mo. Na isa na siya. Now, ang kaduha ko gusto mo ipamangkot, ayhan bala ang labor requirements, manpower resource, sang pag-operate sa siling WTA, exclusive lang bala ni para sa atin doon, nga taga Bacolod. Isa na siya. Katatlo, sufficiente bala kayo na studio na balay ni naton ang volume sa basura ta ilabi na gid nga ang ginapromota zero waste, di ba, waste reduction campaign. Pro base amo pa ni ang ginalin-alinan nga hindi na tayo mag-segregate o hindi na tayo mag-recycle sa aton ng mga basura sa tungod nga kilala naton tapo nga bulyong para matuman naton ang aton nga requirement sa sining planta. You see, so amo ini nga dapat so may balanan kita ko mag-decider kung ano di ba lang. But rest assured, banwa nga bakiong ko ini kag istudyuan ko nga although this other are pros and cons, ang aton nga cell site may ban-ibanan, ang aton da nga mga basura nga bukod na kada tagas, madula ina siya. So amoy na badwa ang mga rason ko na bakiong ko. Ang kuha naman, ang iba naman ng mga nuclear energy, ng mga facilities, tudyuan na ito nga, nag-unta na ito. I was told na Dumaguete, gin-cancela nila ang ilang programa sa nuclear energy. So I will cross the bridge sa Sir Andrew kung i-plastar na yun namon sa amon na sitong buhat nga daw.
11: Okay, so Melty, ang toning hulaton ni Councilor, no, the way gina-propose man kamo, sir, no? But ang ginabantayan tani sir is the operation possible nga effects ini kag kun ano ang mangin na makabenepisyo digid man di lang pumluyo, Councilor, no?
12: Yes, the important thing para sa ako niya ang ministers o standards bala. Ayan, makamitlay niya ang standards nga hindi makahalit sa aton nga sa aton nga kalkasan o sa aton nga health. No, kabalo man ko na may iban man ng mga nasyon like Singapore or Taiwan, ang ilang waste to energy incinerator man to ang ginausap nila, how come nga pertiya kataas ang ilang standard? Ayhan bala maduplicate ini din naton diri sa aton ang ining level of standard sang emission sang pagsunog sang piling mga combustible ng mga waste materials. So amo na ang aton man pakibakyon mati ko may assurance naman nga tagaan kita sang nakakaigo nga technical assistance or measurement kung paano naton matakos nga ta ang ini nga mga emission na nagagawa sa aton nga waste to energy hindi makahalalit, then all the more sa upsan ko ni ang ini nga programa.
11: Oo. Gani man. Pero ni Councilor, kung may kinanglan pamalabagan, di pamalabagan, sir?
12: Iwan ka lang, siguro doon talang anay, may arang bila kita safety nets. Like pwede bala kita sinigwi makakaka malala magwa sa sinigang kontrata mananglitan nga wala sa compliance na amo na itong mga safety net tangay mo unta kay kinadudla na kita sa prime water joint venture agreement mo nga kung sa diin ang nagbalay sa kontrata banwa ang prime motor. Amo na kun nga ang basiwa hindi ka palagyo sa sining kontrata despite the fact nga perpi nagit ka klaro kakang kayo sa mga violations ng prime motor. Hindi kita kalin kay tungod nga ang pagbalay sa kontrata ironclad in favor of prime motor. So I hope na hindi nga kontrata may safety net kita nga hindi ya siling ko pabor lang sa kontraktor kundi pabor man sa aton.
11: Okay. Sige. So, Councilor, may mensahe ka na sa aton nga mga pumuluyo diri for this kind of project diri sa Bacolod, sir?
12: Gin-off-down ko niya, Sir Andrew, nasubot ka lang in nuclear energy. In fact, kung may mga tagtoan ay ganito, may mga illegal infirmities, din kurihiran, din dani natin to, nagbully kita, correct sa sinong nga infirmities. Nga kung sa diin, nagpatawagin sa mga dugang or pagpatawagin sa isa ka public hearing. Yeah, ako kita po sa banwa ang nagpangabay kang among public hearing.
11: Mm-hmm.
12: So, in the kabilugan ang bina perspektibo, pagpatanaw ko, pabor ini kayo. Pero may ara lang ako na gusto bala klarohon. I hope I will be cleared out tomorrow once na i-take up in Inamon during the ratification sa siling lead contract.
11: Mm-hmm. Okay. Sige. Councilor, with this, sir, thank you very much for this discussion.
12: Madam, magiging salamat, Sir Andrew. Mm-hmm.
11: Yes, sir.
12: Padayon na nagatoon na kita. Kaya I hope nga ang ining isyo maklaruan kita sa aton nga deliberasyon buwas nga daw during our regular session. Madam, magiging salamat. Kagmayin mo ito.
11: Yes, sir. Thank you again.
7: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
11: Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ako na rin mga katropa sa Natabo, no? Or sa plano sa siyudad for this WTA facility. So, kung rastado ginalang-alang na, pabwasan ta ng mga diskusyon, mga katropa, no? Because there are different groups nga kuha natin sang information or reaction ang sa sining plano nga pagatukuron sang bakulod sa sining this kind of facility, mga katropa. Alas 11:53 na. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, ipakikilala ko sa inyo muni ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, ang Turbo Vision X Plus, kag Zest the Pain, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, mapakalimitanan sa Yes to Health Wellness Center, ang inamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Makulay. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget us online sa Shopee. And mga katropa, ang udto dira sa mga nagamonitor na sa aton, no? Kay Sir Clarence Luxindro, nagaupod sa aton. Salamat kay Sir Clarence, no? Kay Shirley Rivalo, kay Malini Martisano, kay Rihanna Diestro. Good morning sa inyo mga katropa, no? Kay Kinichoko, no? May udto dira kay Sir Rodel Dras Cabancala, no? Salamat gid, no? Once again, nga natamyo diri, oh, PP Standards Barangay Kabog, Subong Adlaw, May 5. Oh. So mga katropa, hindi nyo napaglisong mga radyo ninyo na magbulos ng XFM Network News for the national and the regional news. Salamat mga katropa, inyo ang karman si katropang Franz Andrew Burgos. Ang kapaslamat ngayon may udto and God bless us all mga katropa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaino ko sa ordaryo ng kape. Gatukang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag-Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko. ko.
14: Southern Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
14: Southern Plus Herbal Oil.
20: System pain.
21: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako ko.
20: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
22: Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
22: Sa mga butika.
20: Southern Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Amelia.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
2: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Headlines. Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia. Headlines.
0: BC Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
2: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang. Headlines.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po'y sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa maigpit na monitoring.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: Headlines. At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
2: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa mga dalisdis ng Bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa P-Box, ang nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdamang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakyat na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News. Nationwide.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
1: 12, 1962. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh. Umahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na dalawang taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya pa'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, partikular na ang issue sa confidential funds Umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors sa tang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilit

0: ng mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso, habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aay naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga parliamentary district representatives bilang pag-aanda sa kanaunahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon at nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang pag-aayon ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
2: XFM News Nationwide.
1: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyon dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Hello, Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede nyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa.

0: 91.3, XFM Antique 93.3, at XFM Tugigaraw sa 95.7.
1: Balitang regional.
0: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak suspect sa pamamaslang. Patropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
2: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang autoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
4: Ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyo na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan, ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
5: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, at 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
3: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para maitama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At katropa, isang pulis, nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
7: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP SAF, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito ay nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Tropang Brian, maranas na maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
3: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
3: Tatama naman, sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang nag-aap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iwa matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlanan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pangmamaliit ni Ina at agad na binuweltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Filipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
9: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah, sa mga kutipan.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa ringa talakayan, pinagi sa aton sa pagpangalagad. Padayon kita nga magahatag, mag-share sa inyo, magapakigbahin sa inyo sa pila ka mga natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre, kung mahimo pa lang, paano na ito nini malikawan. Pinaagi siyempre sa paggagamit, pagtukib sini sa mga sikreto, sa mga tanom sa aton palibot, ay hanang simple sini nga mga sangkap sa aton sini nga kusina. Mahimo gali nga makahatag sang remedyo, o kung mahimo nga ang aton ginabatsang maremedyohan, bisan pa gani, basi, no? Makabulig nga ini ang masolusyonan. Lamang kinanglanan sa dugang naton sa ringa pagtukib, pagtuon, pagtutok, kagang kapisan bala naton na. Sa pagdiskubre sa mga sekreto sa likod sa mga tanom, mga spices, herbs, mga prutas. Kagiban pagin yung mga pangginawi naton no, nga nagahatag sa pangkabilugan kung matingob bini sila tanan, muna sila lang nila ginagmay man lang. Pero kung masupot ano makahatag sa tonsang kabakod sa lawas sa pangkabilugan, makapalikaw sa balatian tungod na mabuligan nilang mapabakod ang aton sininga resistensya. Well, ang aton galing na pagpangalagi na batian nini sa atanan nga mga XFM stations diri sa Isla Sampanay, Bacolod City, kag Negros Island Region. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa negedisyon sa aton pagpangalagad. Kaya siyempre, no, para mas mas madamo pagyadang aton sa matunan, pag-abot sini sa alternative medicine, pag-abot sini sa naturopathic medicine, maghahatag sang dugang pagid sininga tips, mga pagpaathag, mga pagpasanag sa aton. Ayan, ma-concern na aton sini sa ikaing lawas, mga ginabatsyag na tuya pabalik-balik, damo naman kita sinisang natilawan, pero nagabalik-balik ya po ng aton sininabatsyagan. Ayan, dugang lang ang mga pagpasanag dira ang aton sininga kinanglan. Kari sininga aton pagpangalagad, upod na aton ng aton sininga sparring partner, bakit doon nahidlaw makita sa aton sa ringa partner, ano? Hindi man manigar sa experience pag-abot sa ringa sa alternative medicine. Isa na aton sa ringa alternative medicine consultant. Doctor of alternative medicine, kaupod liwat na aton, ano? Si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome gid sa aton sa ringa pagpangalagad.
1: Yes, mayong hapon o yung udto. Good day sa tanan natin mga tagpalamati. Labi na gid sa itong mga autoran nga araya sa ilang mga balay subong. Nagpamati sa ito na Doc Leo. Mayong hapon gid sa inyo. Kag sa sininga adlaw naman, mahatag naman kita sa inyo sa mga impormasyon kung paano natin buligan ng aton nga lawas, labi na gid sa paggamit sa mga alternatibo bilang pagpamulong. Gamit natin ang mga utan, gamit naton ang mga prutas, bisan gani mga spices nga sa aton palibot, labi na gid ning mga aral sa aton nga atong sini, aral sa aton nga kusina, paano sila gamiton, paano sila himuon nga natural medicine nga makabulig sa aton mga ginabatyag sa aton nga lawas, aton na ipagatudlo sa inyo sa sining kaudtuhon.
0: Okay, gani standby ka mo sa aton sari mga suki nga mga tagparamati. Kagayan, may mga concern ka mo sa nino, may angot sa aton topiko nga pag-istoryahan karon o kung ano man yung ginabatyag sa inyo sa sining nga lawas, may mo nyo lang isend sa aton sari nga text hotline 0950-975-6970. Limaton ko 0950-975-6970. Para makahatag makami sa inyo ni Doc Nelson, sampilan sini ka mga question kung ano ang aton sa nadira mabulig o kung makapaayo man ano sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, mga concern ninyo. Kaga of course, yung kinanglanon, Doc Nelson, mag-atag makita sa ila sini, sampilan ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested sini ka FDA approved nga mga food supplements. Gani standby kita no sa aton sini mga suki nga mga tagbalamati. Isa na naman ka topic ko sa edisyon ng aton sini nga pag-istoryahan bauti Doc Nelson siling nila ang iningaton pag-istrihan subong utan, ha?
1: Oo.
0: Masilin sila madaw iyagin ni ka pinigado. Actually, may nabatian ni ko sa isang muna. Nag-istoryagin sa kondok Nelson, daw siya daw ka pigado. Gyan man, amulan ni naman tinir na mo, no?
1: Oo, okay daw. Kung ini klase nga utan, abi, Dok Leo, kung arakabiya sa, ano, arakabla sa medyo may bukid-bukid ng area, daw umuni siya nga utan, gitang ara firme.
0: Bukid-bukid or daw mga tulot-alamnan
1: ng area? Oo, tulot-alamnan ng area. Kaya kung bukid ka man, kung batuhon, wala man. Oh, pero sa mga lugar yung medyo matubig nga area, ini nga klase nga tanom, ara gid ya presentig ni siya kag mostly amonia ang ginakuha sa aton mga kauturan, labi na gid kung siyempre mahilig sila magtinulat at magtula-tula bala. May ibang biyang nga gasabaw sang isda, nabutangan nila sini. Sa mga dahon sini. Ang ibang mga ginadubutangan nila, pati ang iya sini nga ginatawag naton nga pinaka suit niya or anong pinakatawag sila sa aton?
0: Yes, rin nga ugbos.
1: Ugbos niya. Ang isa pa gid, ang iyan ang pinaka dolaba ng
0: dobalagon.
1: Dobalagon niya. Oo. Inatawag na to sa mga balagon niya. Pero actually, inasa ang ininga klase sang tanom, pinaka-popular, kilala, kag sa Bicol ganito ba ti ko do isa ni ka popular nga pagkaon nga ginagamit ini klase nga tanom.
0: Correct, Doc Nelson, no? Bawa ang balagon sa Doc Nelson, malaba-laba nga matulutig nga maduludan lug.
1: Oo. Kabalo na guro ato makauturan kung ano niya klase nga ano nga klase sang tanom.
0: Amo na hambal sa kilala ko Doc Nelson, siya bisan pigado lang ta kon danlog permi. Ang ginakaon.
1: Ang ginakaon.
0: O kon ang sudan. Sini nga edisyon sa ato dog pagalaga. Daton pag tukibon, Doc Nelson, din sa aton mga tagpermati. Ang mga sikreto nga binipisyo sa ato ni Kaing Lawas kung kita sini ang nagakaon sang takway.
1: Yes, oh, takway. Grabe galing yung takway, no? Dako ang mabulig sa ato na Doc Leo, sining pagkaon sang takway. Hindi lang niya para sa mostly gakaon, kita para mabusog. Amo man lang na yagid ang aton, daang ako ni. Ang aton nga ginasolusyonan, adlaw-adlaw, na hindi kita gutmon, mapakaon na aton nga mga pamilya, pero wala kita kabalo nga sa pagkaon galing sini, marami, bilamo siya sa mga health benefits ng mga tag sa aton.
0: Correct, Sir Josil. Sir, or Doc Nelson, po na... Sir Josil, kumusta ka daan?
1: Sige pa, mati. Dasa, may lang ang pagpanyaga.
0: Namiss ko si Sir Josil. Doc Nelson, ano? Kaya manami, siguro, ma-correct na to na mentalidad ba lang ang pag-abot sining takway or mga dagmay or mga utan. Doon kinasiling blan na to, nga daw pang pinigado. Actually, Sir... Doc Nelson, why sing ginapili ang balatian ni? Eh?
1: Oo.
0: Mapapigado ka man, mapamanggaranon ka man, probintahan lang guro sa may mga ara-ara. Doc Nelson, sa niya daw may mayo, kiting iagahi guro mo, na may igos ni. Bintahalan niya ang may inugasto.
1: Oo.
0: Pero kung kaysa, bisan makasiling, pagkita Doc Nelson, nga bisan may igasto ka pa, kung why sa kondisyon, imo pamatyag, hindi may pamatyag, hindi ka na makahalin, hindi ka na makabangon, hindi ka na makakanto sa kundin mo gusto kantuhan. Kami sirable, giyapon sa ni Doc Nelson.
1: Amuna masiling bala sa ato makautoran nga, ang pulos ang kwarta, dira lang na sa maayo ang pamatyag mo. Pero bisan na pagkadaan mo kwarta mo, bisan natabunan, yung higdaan mo pa, pero kung hindi ka kabangon, wala, ulos, ginagamit mo sa yung higdaan mo, pero wala na sa sampulos. Kung ang balatian amuna ang magahari sa aton ni Lawas.
0: So, for at least kuno Doc Nelson, gagaway sila magatipansi mo ah.
1: Oo. Nanamiya ka lang magtanaw niya, ati, mapili ko sa managbantay sa akon, yun yung puro tanan mga anghel ang itsura, kaya para pag mata ko, dumayo pa matyag ko.
0: Pero ang worst ni Hondo Midjo, masalusap notes ni Doc Nelson na no. Hondo Pigado, pag ito tapos balati, anon malagita.
1: Yes.
0: That's why, no, isa ka blessing galining, kakaon kita permisang utan. Sa punto, balang ibang ni Doc Nelson niya, hindi bala makabakal sa mga manamit niya, mga pagkaon sa masami. So, ang mga utan nun sila palibot. Isa gali dira, amo ang takway. Timagamak kita takway, Doc Nelson, halin isa sa dagmay. Eh.
1: Halin sa dagmay.
0: O kung halin sa gabi, amo ni blanco.
1: Ang sa ilonggo na sa Bacolod niya to na udag.
0: Udag. Lain pagin ng idag ha. Diri kita, Doc Nelson, karon sa pila ka mga binipisyo sang takway.
1: Mm-hmm.
0: Muni ba lang once gani nga makasugod ni panakway ang dagmay o kung nang gabi ba tinagasalangasangalang ni nagkakamang sa duta, Doc Nelson? Kapin ba kon na bastante mabalang tubi sa imo sininga area? Kadamo, gali sang binipisyo sinisaton na lawas sa Doc Nelson.
1: Mm-hmm.
0: Ano yan ang isa sinisang makuha na ito niya binipisyo kung nalimbawa nagakaon kita, Doc Nelson, sang ginatawag takway sang dagmay magluwas abi sa masiling naton nga maduludanlog siya.
1: Ang takway isa sinisa ka popular nga pagkaon sa aton makauturan sumong. Actually nakita ko hindi lang kay pigado nga tao ang nagakaon sini kaya nga madamo na sumong sa mga tao nga namian magkaon sang takway. Subong guro ba si magmahal ng presyo niya kay isaysay naton ang mga benepisyo niya kay ang mga tao abe may iba nga nagakaon sila tungod kay barato. Pero yung iba niya, wala sila nagkakaon tungkol kaya wala sila kabalos ng benepisyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung once ma-open sila ang benepisyo, gali sini, nako, grabe ang ano sini, basi magtaas ang presyo sini, ang takabakal, blas ng takoy, barato, Doc Leo. Isa sa mga benepisyo niya, manami isa sa itong mga kauturan na pirmi bila nag-hapdi ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Purti ka, inatake pirmi sang acid ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Inang ang mga kauturan naton, manipis ang lining sang ilang ang mga tinae sina. Oo, dala sa aton bing sulod sa aton nga tinae, may lining ina nga protective mucosa which is para hindi dali ma-irritate ang aton nga intestine, may naga-protect ina ang mucosa dira. Pinaagi gali sa pagkaon sining takway. Malikawan naton nga hindi dali maghapdi ang aton nga sipmura kay nga nagabuling siya padamol sang mucous membrane dira sa aton nga tinae. So inang may mga problema sa ano bala? Problema sa tinae nila, gastritis. May mild nga gastritis. Even gani sa may mga problema sa mga ulcer, dapat magkaon ka mo sini sang takway kay dako ini nga makabulig dira sa aton nga digestion. Kag hindi lang sa digestion naton, gabuhiop sa aton nga mucous membrane sa aton nga tinae para magdamol siya kag malikawan naton ang paghapdi sang aton nga tiyan. Ang isa pa gid sina Doc Leo inang inang mga kauturan naton bala nga nabudlayan mag-itsar.
0: Mm-hmm.
1: Pasensya sang nagakaon. Actually ang ining constipation daw sila mo daw ka simple lang nga klase sang balatian pero actually grabe ni klase nga nga balatian kung magdugay sa aton nga lawas. Sige na lang daw halos every 3 days ka na lang gidya nagakadto sa inyong CR. Bao di kabudlay na kay nga ang toxin sa aton nga lawas. Suyo po din ang suyupon sa aton nga dugo kag i-distribute sa iba nga parte sang lawas naton kag mag-cause sang another nga balatian. Inang hindi ka lang wala makaitsar sa isa kaadlaw, abi mo na pamatsyag mo, naka bugat-bugat sang lawas mo, pero may nagasakit ang ulo mo, kag daw nagapalamalas ka. Ang ibang gani, Doc Leo sinaya, pati ilang aginhawa,
0: mm-hmm.
1: Doutot mo. tuod na nga, niya ka grabe sa imo ka bad breath.
0: Mm-hmm.
1: Try nyo research, kaya ba lang grabe nga bad breath na ang abisan nga patinlo na siya pero may bad breath gyapon siya kaya nga gasungaw ang higko halindri siya tinae halindri siya stomach niya purti na kay higko wala masyado nakagwa damo sa mga higko gasungaw na pag sungaw dali magisi mo waba guwapo-guwapa itsura mo tapos mabahaw-baba mo doon din bagay no so sa itong mga kuturan. Ang point dire, kaon ka mo sa damo ang fiber. Ang takway actually, isa ni sa mga fiber nga kung kauno naton, kumpleto siya, may water na siya mo. Kaya may ara mga fiber ya, Doc Leo, nga kulang tubig.
0: Kinanglan, padugangan tubig.
1: Kaya ang fiber lang ya, fiber itself, nga atong ginkaon nang without enough water, magbalala sang constipation actually. So sa mga kauturan naton, takway ya, is the best nga makabulig sa aton problema constipation kag labi na gid sa may mga problema sa gastritis Doc Leo.
0: Bao kadako-dako gali sa benepisyo sa ni Doc Nelson mm-hmm. Sang takway kiti una-una pa lang adaan kong problemado na kita sa digestion and absorption naton. Mahimo kita Doc Nelson nga mangin undernourished
1: no,
0: mangin malnourished kita.
1: Yes, oo.
0: Oh, Bukon sa pangkabilugan mangin masakiton gali sina
1: yes.
0: Kita. Samantalang isa gali kaliabi sinidri amo ang takway. Pero may nagabamang Godog Nelson, tagpila ko ng kilos ang takway mo.
1: Abi na niya ka-promos lagi balig. Basi susunod lang may kapsula ng takway.
0: Why kami ni Doc Nelson yung kapaligyas ang takway ha? Kanto ka mo sa merkado o kung panginpus din yung mga takway dira sa inyo sinipalibot, magluwas lang sa takway sa silingan yung lisensya higa mo ha, kung kapamuha ka mo ha. Kay kadamo sa benepisyo sini, pero hambal sa kilala ko siya kung ginakawat, no? Basi bala ko hindi magmayong ipikto sa imo sa nilalawas. May impatso ko na. Magluwas si na Doc Nelson, may ari pagali o sang isa gali ka pinasay nga epekto o kung benepisyo ang takway pag abot gali sa aton sininga kaugatan. Abisang iban na basta takway lang ni ang iba, abisang iban basta mapulupadan log lang ni nga adubuhon mo lang o kung ginakaon mo. Maglabaw gali sina kung luwas gali sina pati sa aton sininga kaugatan gali nagabulig man sa pabakod hambal ni Doc Nelson tagina nagabulig sa pabakod sang hapin sa aton sininga tinay. Nagabulig pa bakod sang lining sang aton sa nga tinai, nagabulig pa damol sa so, pila yung sulit-sulito ning padamol sang kuan ni hao. Pero sa guyayaw ay nagapadamol ha. Sa tinai lang. Nagabulig man ni pabakod gali sang hapin inner lining sang aton sa nga blood vessels.
1: Yes, so.
0: Doc Nelson, tungod nga may aras sa ginatawag nagkalain-lain nga mga minerals kaga antioxidant. Ang aton endothelium sini ginabuligan nga mangin mabakod, may aras sa potassium nga nagabulig para mabalanse yung blood pressure, may antioxidant nga ma-prevent ang damage sa aton sini nga blood vessel walls kaga ginabuligan, no? Doc Nelson, improve ang nitric oxide availability.
1: Yes,
0: para magnami para magnami aton sini nga blood flow kag ma-reduce ang pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan. Nga samtang nagasigisigi gali ukon padayon nga may amo sini nga pagpanghikot dito sa sulod Doc Nelson, makabuli gali hindi lamang sa aton kaugatan kundi pati sa aton sini nga kurason ang mabinipisyuhan man. Kay kun pigaw gali Doc Nelson aton kaugatan, gamay ang alagyan sa dugo, nagakitid, nagapalanig aton kaugatan ng aton kurason, tama man katrabahuso.
1: Yes,
0: o kun maging problemado man, so gali na binipisuhan. Mabinipisuhan hindi lang mga ugat kundi laki pang aton sa ninyo kurason kung nagakaon kita sang masami sa takway. May nagapamangkot Doc Nelson kung paano kung prepare ang takway kay makatulman. Hulat-hulat lang kamo ha, kaya mo na napag-discuss sa inyo ni Doc Nelson ng pila sinipagid ka mga binipisyo. Pero magluwas gali si na Doc Nelson, magluwas nga ang takway, manami sa aton sininga digestion, manami sa aton sininga tiyan. Sa mga pagtuon Doc Nelson, may benepisyo manigali no sa aton sininga nervous system.
1: Yes, oo, dako ang mabulig sininga sa aton nga nervous system. Wala labot sa mga trace minerals nga makuha natin dira ang iyang B vitamins nga importante gid sa aton nga nervous system ara gid sa iya. B6, magnesium and other vitamins and minerals nga ara dira sa takway nga help nga magpakalma sa aton nga lawas. Isa na siya nga nakanami dira. Kag siyempre may dopamine, may serotonin. Ina siya gina-create sang mga B vitamins nga makuha naton pinaagi sa pagkaon sang takway. No, just imagine ha, takway lang pero kung ang imo nga hindi ka katulog perme. Hindi ka katulog perme, kaumla takway. di ba? Perme balisa ang imo nga pinsar. Kaumla takway. Perme ka irritable. Kaon takway. Just imagine ha, takway lang na pero dako gali ang mabulig. Kung nasa itong makutulog, hindi niyo pag-isimula. Huwag niyo maliitin yung mga gulay na sa paligid natin. Kasi tungod kay nga ha, ini sila may mga dako nga mga benepisyo sa aton lawas. Wala labot sa mga flavonoids nila, wala labot sa mga antioxidant dira nga nagabulig sa aton block sa mga inflammatory sa aton lawas. Ini sila nagabulig man support sa aton nga immune system. Yan, kag nagabulig man sa aton nga nervous system, blood vessels naton, kag siyempre may ara siya sang anti-inflammatory effects which is pinaka-importante gid sa aton nga lawas. Kaya nga at the age of 40 ra mo mabatsyaga ng ipikto gid sang yang balaton inflammation. Okay, bisan ang gakaon ta sang mga dating natin ginakaon nga okay man, pero pag mag-edad na Doc Leo, as we go older, ni aton nga manigar, no? may mga palanakit pala mo ipoy. Dali ka ka po yun, dali ka pa malanakit. Kaya nga, siyempre ang oxidation, mas dasig kung nasa nagatigulang ang tao. Kago, we need more antioxidant as we go older. Kinanglan na to. Kaya nga, ang atong lawas nag-produce, jutay na lang kayo ang iyang antioxidant nga na-produce no? Sa lawas na to. Samtang nagatigulang kita. So, dapat the more kita magkaon sa mga utan. Nga makahatag sa aton sang madamo nga antioxidant sa aton lawas. Kag isa sina ang pinakamadali naton makuha ni takway ara sa palibot naton.
0: Correct Dr. Nelson ba tig iban sa ni base kon magtinanom nang ladagmay Dr. Nelson pagkabati. Ang mga may edad didad wala man nanom nang ladagmay para sa ni sa takway. Kag ang isa Dr. Nelson sinisa nga aton halalungan samtang nagaedad kita balyo Dr. Nelson pag edad 40 dira mo naman batsagan sa akong kaisa ang pila sini ka mga resulta mo. Kapin pa ko nabusado ko sa lawas samtang taon ka, isa gali sa benepisyo man ano, sang pagkaon sang takway, mabuligan gali sininga makontrol ang aton sininga blood sugar. Hindi sa basta sini magtimbuok o kung magtinaas. Tungod din sa fiber nga nagabulig pahinay sang carbohydrate absorption, kag polyphenols nga makabulig para sa insulin sensitivity. Magluwas pagalidok na son nga makabulig panayanaya sa aton mudo, makapalikaw sa pagka-irritable sang tao, makabulig magali pabalanse sang aton sininga blood sugar.
1: Yes.
0: Kagang isa sa problema, Dr. Nelson, sa pagtaas ng blood sugar over time, amun niya siya ang sa pagsugod insulin resistance. Which is, ang takway gali makabulig para sa ginatawag insulin sensitivity, pinaagi siya sa polyphenols. So, manami gali sa mga tao nga gusto maglikaw sa balatian. Actually, tanan kita, gusto maglikaw sa balatian Pero kung gusto kita nga mapabilin, gali nga ton sa nang insulin sensitivity, regular kita sini nga magkaon sang takway at Doc Nelson.
1: Yes, okay. So siyempre sa itong mahauturan naton, gafo, ang iban, wala mas nasing nabatsyag sa lawas nila, pero nag-focus sila sa pag-cleansing sa ilang lawas. So, ang iban niya wala sa balatian, niya gusto kayo mag-cleansing. Takway is the best. Isa siya sa mga kinangla naton ng mga ano mga utan nga naga-cleansing sa lawas naton. Kaya nga mas luwas nga madanlog siya, madamo siya sang fiber. Try blackout sa takway kay makita mo feel mo gid nga madamo siya sang fiber kag inisa yung klase sang fiber. Manami yung i-absorb sa lawa, kaunon naton, kaya nga, madanlog siya mo. May iba nga fiber, abiya masapra, lukliyo. Iba nga pagkaon na iluad nila, okay, masapra daw, hindi siya namian magtulong. Pero iniyat, kasi siyempre daw ka slippery siya, madanlog siya. Pag iba nga nga, pag ang kanon nilang medyo matiga, pag may takway, daw diritso lang.
0: Bisan bahaw ko, no? Gadalhay lang.
1: No, gadalhay lang. Bisan nga medyo may dukot-dukot pa na, gadalhay lang. Nga, tungod kay madanlog siya, pero ang fiber niya wertigid ka damo o kag naga-help siya sa pag-detox ang aton nga tinae. Ang pinaka-importante actually ang detox dira aton nga chan king ha. Dira tanan nagapabilin ang tanan nga mga higko o tanan nga mga waste products ang ginakaon nato nagatiner sa aton chan which is kailangan tong sunod sa pagtuon every 24 hours mapagwa nato na. So ang 24 hours ang aga ang ginkaon, sa dapat sa aga, mag 24 hours ang sa udto, dapat sa udto man, kaya sa gabi, dapat sa gabi man. So dapat ang normal, gali akong sundo na to na, tatlo ka bisis sa kadlaw, pero may, there are people nga may araya kaya isa lang sa tatlo kadlaw, kaya isa lang sa duwa kadlaw. Makaisa ka sa isa kadlaw, do okay na gani na, pero kung magkaisa ka sa duwa kadlaw, hindi na ginamayo, kaya nga, gataas ang sa aton ang higko sa aton nga lawas. So dapat kaon nga mo sang takway kay madamo ni sang fiber kag antioxidant nga nagabulig eliminate sang mga higko sa aton lawas Dok Leo.
0: Bao kadako gali sang benepisyo sa ni Dok Nelson ano. Pero magluwas gali sina likom gali sa ibalo sang iban na Dok Nelson, makabulig gali ni palikaw sa dehydration ang ang takway kag makabulig balanse sang aton sining electrolytes dira sa lawas. Ano ba lang ini mga electrolytes ano? Tiyari diri ang potassium nga ara dira sa takway ara man ang magnesium nga makabulig para mabalanse ang fluid sa aton sininga lawas para nga magnami pabilin nga manaming pag-function sa aton sininga mga kaunuran muscles kag bisan pa sa aton sininga nerves nga tuman ka importante ni Dok Nelson na especially kung nagapuyo kita sinisa nga mga mainit nga lugar tika subong sa aton tropical country kita tika subong gani nag-experience kita sang atuman nga kainit ang heat index
1: na to.
0: Medyo mataas. Ano? Mm-hmm. Kinanglanon naton nga mabalanse ang fluid at electrolytes aton sa ringalawas. Makuha naton nini sa pagkaon gali sang takway, Doc Nelson.
1: Yes.
0: Pero madamo, nagabi na mangkot, paano ko na i-prepare ang takway, Doc Nelson? May nagahambal man din gani nga makatol ang takway. Actually, importante ano kag para sa safety sini nga pagpreparar sang takway, pinaka importante gali sa katips nga mahatag namon sa inyo ni Doc Nelson para malikawan naton sini ang pagkatol kag burning sa aton sini nga ba lakip sa aton sini nga tutunlan, lakip pang iritasyon kon pagkatol sini paghapdos sang aton sini nga panit. Tuman gigali Doc Nelson ka importante ano nga anay antes naton lutuon sang final ang natakway pabukalan naton anay sing makadali.
1: Yes, so importante na.
0: Yes, Doc Nelson, pabukalan kita anay naton sang makadali pagkatapos iula yatong tubig nga gin pabukalan na naton. Nga man para suno sa pagtuon na Doc Nelson ma-remove ang calcium oxalate crystals nga mo ni nagapa-irritate.
1: Yes.
0: Ma-reduce ang kapait niya pagkatapos mapabilin ang iya sini nga mga bioactive kun bioavailable sini nga mga nutrients. And then pagkatapos mapabukalan na naton ni na dira na naton na Doc Nelson iluto kung ano man nga pagluto ang gusto naton. Di kalabanan sina gina-adubo nila.
1: Adubo gina na yun.
0: O kung na gina-gisa-gisa.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man, Doc Nelson, nami gani kung gamitan naton. Nami pag-gamitan naton sa isang ginatawag ang virgin olive oil, ano?
1: Mm-hmm.
0: Gisa-gisa naton sang kadali. Pwede man naton nabutangan na Doc Nelson sang ahos para madugangan pag-idang yasin niya antioxidant ang power pag-idira. Dugangan pag-id na naton sang kamatis, dugangan pagid naton sang sibuyas sa Bombay.
1: Oo, kagluya nga gamay.
0: Abaw, ti kampyon eh.
1: Oo.
0: Muna siling na isa kahakop nga bagong hakid nga tinigang mo, doga talbo, agaya mo.
1: Oo, hindi, ang iba nabi niya Doc Leo, iniba lang ang pagkaon manami ni siya sa aton nga lawas, gabulig ni siya nga di magtaas sa aton nga blood pressure tungod sa nitric oxide niya nga ginabuligan niya padako ang alagyan o gina-enlarge niya ang alagyan sa aton nga dugo ang aton mga arteries nga tinluan niya tungod ng nitric oxide nagakuha sa gatunaw sa mga cholesterol nga nagabara sa aton mga kaugatan labi na sa aton nga kasing-kasing. But there are times nga inigili nga pagkaon ko isa ginhalinan sa paggrabe sang arthritis nyo nga kaging butangan nyo bagoong dapat hindi yung pagbutangan bagoong ibang gabi butangan do ka ano ha do ka tawis ni do kulang ha butangan ta ni anay bi baboy bi butangan ta ni anay bi pasayan bi butangan ta ni hipon bi kung utan mas maganami isa nga utan lang. Muna kini ma-recommend namo ni Doc Leo sinyo kung utan-utan lang kay nga at least ang healing effect niya hindi bala ma-alter tungod sa mga ginpamutang tanga mga pagkaon nga sidi makahatag sang balatian sa aton nga lawas. So muna sa aton mahuturan na manami ang pag nami ang ano aduging gutom ko sang procedure nga ginin gitudlo ni Doc Leo sa pagluto pa lang labi ni butanga mo siya gamay nga gata dira. So hindi mo siya pagilutuon gid nga grabe gid katama no di mo pa magpamantika-mantikaon gid nami siya kaunon makauturan. Ag sa aton mga tagpalamati dira. Pero mula ganina ano naton sa inyo, hindi pa butangan sa mga pagkaon nga sa diin makapagrabi sang pataas ang aton mga uric acid sa lawas naton.
0: Correct din dal sa mati hambal sing kilala ko sa dira sa Rohan City basa kanamiton. Sang preparasyon. Pero hindi man ta magpatama sa aton sa ni mga tagpalamati dira, mga Facebook live viewers naton. Recommendation gani sini Doc Nelson sa isa ka adlaw kun sa isa ka kaon mga ano kadamuon man para nga makuha na to na benepisyo man.
1: Ang pinakaana namin sila ti siyempre ang iba na Doc Leo may talaksan sila sa ilang busog na bla sila. Niya una nga tigab 75% na kuno puno na tiyan mo. Niya pero ang iba niya ti wala ano ni karon niya kay do busog na ko pulo ko tigab. Masige pa ko kaon sa mga pagtuon no may ara gid gali dapat nga ano nga kadamuon na ang inakaon na sa takway sa mga pagtuon mga isa ka cup nga luto nga takway.
0: Okay, mga isa ka tasa nga luto nga takway ti dira na Doc Nelson sa mga 150 grams no.
1: Oo, ako pagyatan niya unang naon Doc Elio kami ara dagko nga tasa mo. Niya miyari na kumo tasa nga, di ba may kita ka na sa mga tasa nga mga, may normal nga tasa?
0: Mm-hmm.
1: Miyari yas ang dlag ko nga tasa? Oh, ando, gini, mabilang naging padako nga tasa. Miyari pag yung mag nga ginatawag yung dlag ko nga mag, may gamay nga mag, pero may tasa yung gamay, may dako man yung mga na klase sa mga tasa. So, ang sukat yung ginhatag ni Dok Leo, 75 to 150 milligram.
0: Ate ara, ya Dok Nelson, di kita maglisa sa nadra. Kaya karoon kong tasa-tasa lang na karoon, base walang equivalent sa isa katasa, sa isa tatlo, bla sa isa.
1: Oo, oh, gani.
0: Katitagko sila yan mo. Pero kung dili kita sa 75 to 150 grams lang, nga luto nga takway, nga kauno na ton, kaya ginarecommend si ni Dok Nelson, mm-hmm. Man gigani, si ni Adlaw-Adlawa.
1: Yes, oo. Oh.
0: Mga 3 to 5 times a week lang nga pag kaon na ton, mm-hmm. Na sini, bastante na Dok Nelson yung makahatag sa ton sa mga benepiso suno sa na-discuss na ton, nga mga makuha na ton yung benefit sa pagkaon sini sang takway,
1: yes,
0: sang dagmay. So muna sa ton sini mga tagpadamati, mga Facebook Live viewers na ton, ulumpisahin nyo na ang pagkaon sini sang takway and as much as possible, sundon ang suggestion ni Dok Nelson niya. Hindi bala ni paglakti sang iban nga damo bala nga mga panakot bala nga para lang magnamit pagid. Katang takway, namit naman niya daan mo. Para lang mas magnamit pagid. Para nga hindi maguba bala niya sining mga binipiso sa lawas. As much as possible, dili lang kita sa mga panlakot bala like sibuyas, kamatis, luya, or ahos. Dira lang tanay, way lang nai sa mga karne, ginamos, o kung iban pagid nga mga ginalangkay o kung ginasubak na ton. Gusto niyo sa lain naman na yan nga portion o kung pagkaon ninyo, no?

0: Media sila sang katul nga nabatsyagan sa aton mga uturan dira inang mga gipang lawag naton nga mga health benefits ng takwa actually makuha man naton ina sa iban nga klase sang mga tanom kag sa iban nga klase sang mga pagkaon kag isa sina ti siyempre ang garlic kung anti-inflammatory ang aton istoryahan Duklio may mataas ang anti-inflammatory effects sa lawas naton ang similar nga vitamins, similar nga benefits makuha natin sa takwa. May ara man sa ano, heart support kung gusto mo tingin makabulig ang takwa, makabulig man si garlic. Oo. Mga research ni garlic sa takwa, sa ano sa pag-support sa heart natin, tama gid kadamo og tama kadako kay nga siyempre kaya niya nga ano, panubuon ang aton nga blood pressure, oh, tungod sa pagbulig sang garlic. Oo. Amo na nga si garlic tungod sang iyang alisin, gina-help niya nga i-dilate ang aton mga blood vessels. Di mo ito ginahimo sang takway, i-help siya sa pag-dilate. Nitric oxide ang iya ginabulig, si garlic. Amo man ang ginahimo niya, gina-improve niya ang aton nga nitric oxide sa lawas naton para mag-open ang aton nga mga arteries, kag magnami ang aton nga blood flow, kag mabuligan ng aton kasing-kasing na hindi mag-pump sa makusog. But silingon ang pressure, hindi masyado mataas nga makakos ang damage sa aton iban nga mga kaugatan.
1: Okay na, Dr. Elson. Pero may kamalo ko dugay-dugay. Ni karoon may text naman ni mo. Nagaling kita sini sa makatol. Mm. Hambal sa texter na to, nanong himuon, kasi makatol ganun din makakaon sini sang takway. Nagsuggest naman sini si Dr. Elson sang ahos o con garlic. Kamalo ko, may message naman sini, timabaho naman nukon lang to. Kadamo gid mo sa mga main counter naton permission na mo. Rari bala no, ang pamangkot naton si ni Doc Nelson para sa kapusan sa aton sa mga tagpanamati especially sa mga naga-text diri sa aton, may naga-message gani. Ano nga supplement pati direkta na lang mo, ano nga supplement ang pwede sini italos dira nga may benepisyo man Doc Leo, Doc Nelson sa pagkaon sini sang dagmay. Kag tawag ko magsala o kalangto kuno sang ahos.
0: Ahos, oo.
1: Pero kung gusto ka mo ya nga mapasulod na to ng ahos sa aton sininga lawas, why na kamo sing lang to, why sing kahang, why sing hapdo sa inyo sininga tutunlan, hindi man kamo sinin makatulan sang takway kay kung gusto ka mo nga kaunon nyo o kung na tumaron nyo na lang instead sang pagkaon, sang takway para makuha ang mga benepisyo sini, may ara man gali Doc Nelson nga mga similar effects,
0: yes, kaga
1: benefits ang paggamit gali kagang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule?
0: Yes, oo. Dako gina mabulig sa aton sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule. Actually, duha ka produkto nga pwede nila ipilian, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sila magamit sang aton nga Santhon Plus Gold. Gusto kayo ti hindi ka na mag hindi ka na mag problema masyado Santhon Plus Gold Capsule inom ka the same benefits kag paghambal to yung the same daw inismatcha ko hindi gid mas madamo gid madamo gid just imagine ang malunggay pa lang sa Santhon Plus Gold naton may ara na siya sa 120 kinds of benefits nga mahatag sa aton lawas ang aton pa lang Santhon antioxidant pa lang may ara na siya sobra 49 bika santon antioxidant dira sa mangustin nga aton extract nga gibutang sa aton nga kapsula sa garlic pa lang sa ampalaya pa lang nga polypeptide P nga nag-help para hindi magtaas ang aton nga blood sugar sa aton nga lawas. So, ginamimik niya trabaho sang insulin para siya ang gaganap para ang sugar magamit sang aton nga selula kay hindi magtaas sa aton nga lawas. Mabuti silingon malikawan naton ang masakit nga diabetes kag subong man may ara siya sa ginatawag naton nga spirulina nga sa diin ara dang trace minerals na kinanglan naton kag ang pinakaimportante ang protina nga wala sang lagdo. Awin si lagdo, yun ba lang wala siya sang byproduct na makakreate sang sa lawas naton, makaguba sa lawas naton. Amuni siya ang ara dira sa aton Santhon Plus Gold. May ara sa spirulina, nga sa diin may mataas nga protein, vitamins, and minerals nga kinanglan. Ang gusto sa aton lawas. Just imagine bala, niinom kasi ng kapsula, kung ano kadamo nga benepisyo ang mahatag sa imo. Second is pwede kami magkape. Kung di kaya gusto mag-inom sa kapsula, mga pika.
1: Mm-hmm.
0: May harap niya Santhon Plus Gold Coffee Mix. Kag iniyang kape, Doc Leo, maliban sang lima, gindugangan pa sang duwa, pito na sila.
1: Mm-hmm.
0: ang gindugang dira, siyempre, maluwas yung may aras ng Mangustin, may

0: siya sang spirulina, may ara siya sang ampalaya, may ara siya sang garlic, kag may ara siya sang malunggay. Gindugangan pag idukliyo,
1: mm-hmm.
0: ang gindugang, collagen kag glutathione.
1: Bawa na pampahuben, pampabata, pampatahom, Dr. Nelson?
0: Yes, oo. Imagine ha, pila subong, magbakal kalamilas ang collagen lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may mga araya yung produkto ng collagen lang kaya Dok Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang collagen lang, subot ba nakita ako, kita ang tanaw sa mga products ng collagen,
1: mm-hmm.
0: mga kamahal, gali.
1: Mm-hmm.
0: Oo, amulang to yaya, collagen lang. Ito ginahalo, ang iba sina, mga powder, ginahalo nila sa milk nila o ginahalo nila sa coffee nila. Para pag inumo, doon hindi lang puro, gini daw collagen lang gininumo. Kaya siyempre, doon may lasa sa nga doon, hindi gini namin ikatama sa iban para magkaroon sa isang taste. Ginabutan na flavor. Ang iba sina, ginabutan nila sa fruit flavor. So sa ato niya, gibutan natin sa kape. Kaya nga itong makauturan niya, mahilig gini niya magkape. Magmata sa aga, antes matulog sa gabi, mag-snacks, inabilang between sa ilab lang at trabaho na makapita diyan ayo ah di ba so, sa ato makauturan dila kape nga may dako nga benepisyo sa lawas naton may ara siya sang collagen just imagine bala ang collagen purti ka mahal ang glutathione purti ka mahal ang kapsula nang dandaan sang glutathione subunta sobra 40 imagine mm-hmm. bala
1: mm-hmm.
0: subo 40 pero kung magbaka sang 16 pesos mga 18 pesos mga santon na gold coffee mix mo may ara ka sang lima ka klase sang santon antioxidant no ara na dira tanan nga antioxidant plus may ara ka glutathione kag may ara ka sang collagen nga sa diin nagabulig sa aton lawas ang si collagen pa lang ti siyempre as we get older nagaluyang aton nga mga tuhod oh ginabuligan ang collagen nagasag ang aton mga panit ginabuligan sang collagen ang kulubot sa aton nga guya oh kakulangan sang collagen amo nga samtang nagatigulang grabe ang subong grabe ang demand sang collagen
1: mm-hmm.
0: kag siyempre mainit ang panahon subong Dok Leo, hindi dali-dali mag-itom aton panit tungod kay nagagamit kita sa produkto nga may glutathione. So, pinaka-importante na ang glutathione itself, hindi lang po yun, hindi lang na siya para lang sa pagpaputi sa aton nga lawas, hindi lang na siya para lang magkinis ang aton nga kutis, hindi lang na siya magdula sa mga dark spots sa aton nga mga panit, hindi lang na mo yung trabaho niya, hindi lang kay sa sagwa bala sa aton nga panit, but wala talagang itakabalo nga ang glutathione gali the best sa aton nga liver. Oo, namin siya mag-protect sa aton nga liver. Kag siya ang pinakamataas na antioxidant na kinanglanon sa aton nga lawas to fight against sang mga cancer cells nga nagatubo sa aton nga lawas.
1: Correct, Doc Nelson. That's why manotis sa ibang siriko na bastante kag nami ang pag-function sang liver sa buling sang glutathione. Pati kutis nila, Doc Nelson, mm-hmm. naga-nami. Man, ano? Kag speaking o pag-itom bala sang panit, Doc Nelson, ano mo nang ginakakulbaan sa ibang yung magsigib lang ginawa kung perting init mo na? Kaya parang hindi mag-itom ang panit.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibang sini, pagwa sa sagwa, ma-apply sing sun black or mm-hmm. Sun shield para mm-hmm. nga hindi sila kuno ma damage gid kaayo sa silak sini sang adlaw pero sa piyak man nga bahin hindi naton gali mapuslan ang benepisyo sang silak sang adlaw Dr.
0: Yes, so kay tungod sa ang lawas naton abi may ano ni siya may mga pores na dira gagwa ang oil mantika sa aton nga panit ining mantika nga gagwa sa aton nga panit ang sabi do ka oily sang face mo
1: mm-hmm.
0: oh ang iban sila sa aga pa lang ti siyempre nila hindi sila gusto makita sang ilang mga amiga mga amigo nga do ka oily sang face nila pag mata sa aga wala pa sila gani kagwa ka magpainit ginhabunan na mm-hmm. kagintinluan pag igo sa adlaw bati wala na sa sang i-burn to nga lutuon nga oil sa panit mo kaging kuha mo na which is ato gali nga oil i-convert to sang pinaagi sang ultraviolet ray sang adlaw into vitamin D3 so muna munambal ni Dok Leo ma-miss nyo ang benepisyo ng isang vitamin D3 nga ginkarin pwede tani mahimo pinaagi sa silak sang adlaw kay nga tigin kapulan nyo na sang sang anti sunlight ang inyong mga panit sa so, muna sa itong makauturan dira para makuha na ito ang benepisyo sang vitamin D3 pag mata natin sa aga hindi ko muna manghilamos pasila ka mo anay at least 10 to 15 minutes but make it sure nga aga pa alas 6 mong kay ibang bilis kasi alas 10 ka na yan actually ang benepisyo sina mas damo nga medyo mainit ng adlaw dasig eh ang epekto maka-create na itong lawas kaso lang amulan na eh mas dasig man nga mag-create sang pagkulubot sa panit, kasunog sa panit, kaya sobra ang overexposure sa adlaw. So, amo nang recommended sina ano lang, 15 to 20 minutes pasilak sa adlaw. Nang tama-tama, bila mabalhasan ka, nga daw pasilak sa adlaw, is enough. Pero dapat, hindi ka magsuksok sa mga madamol nga bayo kag mga inang bilang clothing sa tagid sa ano mo ano t-shirt lang medyo expose mo mga panit mo para masilakan sang adlaw para makuha nato ang benepisyo sang vitamin D3. Pero nag-attend ko blas ang isa ka conference sang mga alternative medicine kag mga medical doctor na conference. Ang ilang yan yan budlay na sige ano kabudlay na sige painit sa adlaw kay busy kami tanan no busy daw sila busy tanan
1: time.
0: Wala na time hindi na makapasilak sa adlaw kay aga pa malakat na. Tapos aircon ang ginatrabahuhan. So anong ginhimo? Nya ara na lang gid ng vitamin D3 nga inumon mo diretso. So, makuha mo ng benepisyo. Sa mo sa ato makauturan. Bay, miyara kita sang ano? Miyara kita sang premium D3. Na. Inumon ka mo. Isa na ka soft gel, inumon mo manami sina kay nga not only vitamin D3 makuha mo kundi may benepisyo sang moringa oil which is damo sang mga health benefits nga mahatag sa ato nilawas. Ang duo bla sini, ang bulig sini. Grabe, hindi basta-basta Doc Leo, kag hindi lang sina, maya pa siya BCO.
1: Okay, virgin coconut oil.
0: Yes, oo.
1: Isa ni Doc Nelson sang sekreto sang isa na ton sinika listener. Hindi man sa masami nagapasilak sa adlaw, pero healthy siya.
0: Hindi
1: mo kung ano ginahimo niya. Inom sa sang Santhon Plus Gold Capsule o Danya Premium D3 Capsule.
0: Yes.
1: Siya para kay nabatian niya man permi sa aton program ang aton balagi na siling na Ultimate Trio.
0: Yes.
1: Inaupdan niya pagid sang vitamin C. In fact, ginarecommend na ton ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule. Capsule like Santhon Vitamin C, kung gusto ka sa benepisyo, kagdugang pagid, nga iban pagid nga pagpakamaayo sa imo sininga lawas, kung hindi ka makakaon sang takway, hindi ka makakaon sa nisang ahos, o kung mga raw, nga mga, o kung mga sangkap bala si ni Doc Nelson, sa kadamo, sang rason, kakulang sa preparation, why na time sini magbakal, masako, apirmi, makuha mo ini sila tanan-tanan yung mga benepisyo, kung ginaupod ni mo, ang aton sininga, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, sikreto ni sang isa naton sa nika-listener nga healthy siya. Kag abi mo kung anong ginahimo pagid, ini ba lang pagkabati iya sa naton sa nga program nagtuon siya o kung nag-try siya, primero isa lang ka sa shay inom sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Yes,
1: so masusubong box-box ng ginabakal niya. Kay hindi lang manamit siya panabor kung nagapagsik pagdating sa nga pamatyag ka naman ko sa ano do ka ngari sa Premium D3 Coffee Mix man. Nagabuli-gali na no pa-healthy pagid. Kumbaga akong sa battery bala Doc Nelson nagabulig ni charge sa nga ton sini battery sa lawas built-in battery. Muna nga ton niya mitochondria. Kung nagainom kung nagapasulod kita sa sining halimbawa vitamin hormone nga vitamin D na makuha na ton magluwas sa pag-inom sang Premium D3 Capsule samtang ka pangapikapi gali kita dira sa Premium D3 Coffee Mix mabuligan kag mapasulod na to nina mga benepisyo sa lawas.
0: Yes, so kag siyempre manami man subong nga panahon purti ka init ang overexposure sa init sa mga pagtuon nagapahina sang aton nga mata. Grabe na ano mo grabe ang init subong Doc Leo, hindi ta magid malikawan ma-expose kita sa init kay ang aton nga lugar ya wala man sang mga matagaas nga building ari man tayo sa probinsya. So, hindi man tayo para dito sa Manila. Yan nga, siyempre, ang building dito, nag-tower-tower yan. Samtang galakat ka to ya sa kilid sang kalsada, halos hindi kami igusang adlaw, tungod sang katagas sa mga building. Pero dito sa probinsya, te, grabe, expose ka dato ng mata sa sobra ka, init sang adlaw. But not all the time, adlaw ang nag-igo sa ato mata eh. Doc Leo, mostly, ang ano eh radiation halin sa ano ang kasanag halin sa mga cellphone halin sa aton nga mga ginatawag ni halin sa aton nga mga gadgets o nga sa diin nagapahina sa aton nga mata sa aton mga kauturan dira ha Visionex isa sa mga supplement naton nga kinanglanon gid sang aton nga mga mata kay nga subong kung tanaw naton ang mga kabataan 12 anyos pa lang, ibang gani, ano pa lang, alin sa 7 years old to 12 years old, madamo na sa nagagamit sa mga ano, mga glasses. Mm-hmm. Tungod sa paghina sa mata nila. Kaya nga, hindi na malikawan ang paggamit sa gadgets. Ang mga nanay, subungdaan, pag wala, pag may mga trabaho, sila may ginahimo sila sa balay nila, kag ang bata nila, gamay pa, tagaan nila gadgets para malingaw. Sa una, Dok Leo, ang inhatag na to, mga hampanganan bala? Sa ano, hampanganan? Alam mo nyo, ang pangidanay, oh. Kaya para malingaw ka. Subong niya, ano na mo? Cellphone ang hihatag?
1: Kagang problema pag itbala subong Luc Nelson, hatagan mo sang gadget ang bata. Bisan pa gani ang mga hamtong na no, pero basta, kumaga bastante sa exposure siya sa gadget, sa screen, sa cellphone, smartphone, bastante sa pulaw, pero kulang, Doc Nelson, sa healthy nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Kulang sa pagpasulod sini sang ginatawag lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag iban pang bitamina sa lawas, halin sini sa mga ginakaon nga nagapadako pagid sang risgo nga magkaproblema ang mata kag temprano pa ini maguba maapektuhan naton panulok, Doc Nelson.
0: So, muna sa tumahotura, no? Sa tumahotura, mga nanay, dira, halungin nyo ang mga mata sa inyong bata. Ang future sa bata nyo, nag-depende na sa mata man nila. Okay, paano pa na sa karon makatrabaho kung gaburon ang iyang planawan. Sa atong mga tatay, mga driver, sobra ka-exposure sa adlaw, nagpagrabi na sa ano mo, nagpagrabi sa katarata. Mug nang isa sa mga nagpagrabi sa katarata, abin nyo, exposure sa tumang kasanag ng adlaw, kag aso. Oh, tiyan mo driver naton, mga jeepney driver naton, Doc Leo, expose sila sa usok, o expose sila sa yabok, expose sila sa ano, sa sinag sang adlaw. Tiyan mo, bandera, ini katarata kag ang pteridium. Isa muni sila nga mga problema sa mata, ang grabe gid no, gapa problema sa aton makauturan, labi na gid kung expose ka mo sa sobra ka init sang adlaw kag usok. Sa aton makauturan, ang mata ang ano gali, ang insakto gali nga beta carotene, zeaxanthin, oh, nag-prevent ina, oh, nga hindi magkakatarata ang isa ka tao bisan nag-expose pa siya sa tuman nga adlaw. Oh, basta pirmi-pirmi siya nag-intake, oh, sa may mataas nga vitamin A, vitamin C, kag beta-carotene, zeaxanthin. Ini nga mga klase sa mga suplemento targeted iniya para sa aton nga mata. Muna nga CS2 Health naghimo siya sa isang produkto target para gid sa mata. Kaya nga may mga damo sa mga suplemento pero hindi tanan para sa mata. Pero iniya nga klase sa suplemento ginhimo ini, ginmix ini sila, kaginhimo nga soft gel nga makabulig para sa aton nga mga mata. Kaya nga, isa sa mga problema, subong actually, mata mo sa aton ng mga kauturan. Kaya nga, yung muna ako nambal na ito, sa una, yung exposure sa gadget, ano lang, may oras lang. Kaya nga, TV, isa lang kabilog sa balay mo. Magsambal ang tatay, dakaroon natin, sige, alas 10 lang o alas 11 lang tamakatanaw TV sa gabi, alas 6 lang sa gabi lang tamakatanaw sa TV. Mula na yan, sa una, makatanaw sa TV, hasta alas 8 sa gabi, tulog na dayon. Pero subong niya, ang bata, hasta alas 12, ato yung kapang rumbot sa Colombo, wala mo yan mabalaan, hindi mo yan mabalaan, yung bata mo, gapulaw, galiyas ang sige lang ginamit sa cellphone. Amo na isa sa nga makapaguba sa ilaman ng mga mata. So, sa ato makuturan, kung hindi nyo man mapunggan yung mga bata, painuman nyo na lang sa Visionex. Kung hindi mo man mapunggan ang imong kaugalingon, magsige gamit sa gadgets, kag magatubang sa mga screen monitor, sige ka inom sa Visionex. Amo na ito makuturan, kay tungod, puno ini sa mataas ng antioxidant na nag-prevent sang pagkasira sa mga selula sang aton nga mata, o, para ma-maintain ang clarity sang aton nga pananaw.
1: Oo, para mabuligan, ang bisan paano may bulo panimbang, bulo balanse ng aton sa mata, maprotehiran ng aton sa nga panulukan. Kag sa tuman, bala Doc Nelson nga kainit sang panahon, bala po ginabalhas, gapangalisngaw ang lawas sang ipan, bala sa ni Doc Nelson. Ang balsang kilala, kung magluwas po sa babla pati dribla sa
0: ilang doon nagasipit kuno sang langka o bayabas.
1: Bayabas bala pro bunga sang bayabas ni dahon na bayabas nga luto bala. Ano kuno Doc Nelson ang ilang sinipide nga magamit kag may ara bala ko no kita ma-suggest sini, ma-recommendar, dalang-dalang ko no pati sa guya.
0: Yes, ato makuturan din. May ara kita duha ka klase sang habon actually. May clear skin kita, may ara ta Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap na to, this is the antibacterial na habon tungod kay may ara ni siya sang ano, may ara ni siya sang ano ng guya, ano yun, guava extract, no? May ara ni siya sang vitamin C, may ara man ni siya sang ikibutang darang antibacterial properties nga sa diin nagabulig para patyon ang mga bakterya nga nagakreate sang bad odor sa atin nga lawas. Ini nga atong niya kilikilin eh. Actually, may mga ano na, may mga bakterya nga create sina sang ano mo, sang baho. Dira mo na nga atin mo, doka may amoy lawas naton. Magluwas siya sa lua aton nga ano eh, alis nga usang haltungod kay ang aton niya gut o aton tinaib lamhig ko. Actually, galis nga umana. Ang aton niya lawas, nag-usubong sa lawas, nagagwa ang baho. Ting aton kilikili, may ara man na. Kung isa ang bakterya dito nagadamo, nag-create sang odor. Bad odor. I mean, amo na nga daw si mo, ano si mo, bisang kagwapo na si mo, kagwapa na si mo, pero kay ang imo nga kilikili, may lupok bala, ang bala na may putok ka, daw ka ano, daw ka lain, no? Daw ka hindi nami sa aton nga pamatsyag. Sa aton makutuan dira, Santon Plus Gold, amo nang aton nga ihabon sa aton nga lawas. Ihabon mo na, kay makabulig, ina siya, pamatay sa mga bakterya nga nag-create sang baho sa lawas naton. Kag at the same time, actually miara na siya sang ano eh, miara na siya sang tinatawag naton nga papaya extract. Ang papaya extract nagabulig man paputi sang aton nga panit. Pero hindi iya pilit nga pagputi. Okay, iba niya do pilit nga pagputi but silingon, grabe balay ang pag ka, ano bala? Gapalok-palok it gapanit-panit gid ang ilang panit tuwang sa gamitan nila sina klase nga mga habon. Actually na mga habon na Doklio sa aton nga panahon sa bong. Pag amo aton nga gamiton, pagkagwa mo sina sa ano sa klasada, bado ginlitso na tsura mo. Gapula-pula bala ang imong panit nga dosis mo do nasunog. After a week sina mag-itom ang imo nga panit. So muna ang ano epekto sang sobra paggamit sang ibanda na ato makauturan nga sobra ka mga acidic nga mga klase sang habon. Pero ini nga aton nga Santon Plus herbal soap mild lang effect sini. Amat-amat nga ipagwa niya ang imo nga ano, ang imo nga kagwapa, ang kakinis ang imo nga kutis. Kag siyempre may ra kita sang tawag nga clear skin, Dok Leo.
1: Sa ngalan pala nga dando, klaro na?
0: Oo, klaro na. Tinlo na, puti-puti, hamis-hamis ang imukutis. Ang clear skin naman niya, madamo ini sang milk Dok Leo. Kag nagpa-smooth ini sa aton yung panit. Iyab lang lumuk-lumuk na panit. Ang iba nabi niya, malamala ang panit mo, dry-dry. Niya, ang moisturizing effect kasi niya, puro tigid ka taas. Kag may glutathione ini siya, nga nag-help man paputi sa aton yung panit. So, ginabuligan niya ni, pati ang mga ginatawag na, ang gatulubo, bilang mga punggod sa aton yung mga guya, ginabuligan niya na nga mag-dry, kag madali magpali ang mga punggod sa aton yung mga panit. Kag ginapaputi, ginapang dula niya mga dark spots sa aton yung mga panit. So, muna sa mga kuturan, gamit ka mo sa aton nga clear skin, Santon Plus Herbal Soap, kag kung gusto mo niya beauty, ang aton nga kombinasyon dira inum ka permes ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga may glutathione and collagen plus ang habon nga gamiton mo amo nang aton nga Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, kay kagsan nga pinumangko dili Dok Nelson kun niko no sarang mabakal ni mga product ni mention naton ano. Actually ini sila mga FDA approved kag halal certified. Mabakal dinhi sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sa mga lugar no. In fact magagmay nga mga butika, lagko ang mga butika. Sarang nyo ni mabakal. Pwede gani kamo sa ni makab bakal makakanto sa Mercury Drugstore, available dira Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, gagiban pagid sini nga mga butika sarang nyo mabakal din yung mga product na mention na naton. Kabisan pa sa online gani, pwede niyo mabakal sa Shopee kag sa TikTok shop, pangitaon nyo lang sa inyo sini nga search bar sa inyo sa inyong mga TikTok and Shopee account ang Yes to Health Inc. 2011. Pero kung gusto kamo sini ang makadirekta mismo nga posible makaayo pa kamo sini ni kon na volume inyo sa inyong baklon, pwede kamo makakadto diri sa siyudad sang Iloilo no, dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kagang nakapanami pagidira kung magkadto kamo kay may libre pagidira nga consultation. Aradrang aton sa alternative medicine consultant sa paghatag sa inyo sa pila sini ka mga giya, mga protocol kung ano mga gidabat dyan ninyo sa inyo sa nga lawas. Kagati si Dr. Nelson, gapit-hapit, maganda na matabuan nyo ganito. Makapangayo, makamasuggestion sa sa iya kung ano yung matugda sa inyo sa mga gidabat dyan sa lawas. Kagang pintahan sini, kay limaton ko, libre ang konsultasyon dira. Nagasugod din sila, no? Domingo Tob-tob Biyernes, alas 9, takna sa aga, pwede nakamodera makasulod para sa free health consultation kag sa pagbakal sa mga product nga na-mention bala na ton diri ang makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Dira naman sa mga taga-sudad sang Bacolod kag sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makakanto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang din sila sa Marayo Bank. May nagapamangkot, Dok Nelson, kung hindi sabi mag-inom sang pain reliever. Kag daw kaya, malang ang palang-alay, kag palamaol sang yasini nga lawas. Ano kung nga balanyo sang pwede gamiton kung ipahilot niya?
0: Yes, ato mga tulang namin, ito Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil na ito, himo ina siya sa 28 klase sa mga herbal. Ang gin-extract ina ang mga herbal, ang ila sina ang mga katas, ang ilang mga duga sina among ginbutang naton dira sa aton nga ano Santon Plus Herbal herbal oil. Amo na aton ihaplas, ipahid naton sa aton mga panit. Manami na siya, labi na gid kung nagapalanakit, nagapalamuypo yan inyong alawas. Kung kaya mo nyo malang itolerate ang pain, butangin nyo lang sa Santon Plus herbal oil naton. Ang pagsakit sang tiyan, pagsakit sang ulo, ang palamuypo sang aton mga pusog-pusugan, sang aton mga likod, nakamabuligan ina pinagi sang aton na Santon Plus Herbal Oil. Iban news lang, ipahid lang kag isabayan sang gamay lang hilot magpahilot bala kamo. Amo nang inyo gamiton kag ina siya makabulig man sa aton mga kabataan, labi na gisubong panahon bisan mainit ang aton nga panahon subong, pero hindi malikawan. Gusto may mga tubig-tubig pwede nyo nagkakabilin sa inyo na maugsaran, ginaistaran sang lamok para iwas dingge, hindi makagat ang inyong mga bata sa mga lamok. Banyusan nyo sang aton Santon Plus Herbal Oil ang ilang mga ano bala, ilang mga butkon, ang ilang mga batiis. Isa lang kapatak, hindi naman kinanatamu-damo gid. Isa lang kapatak, ipatakin nyo lang, diba, tag isa kapatak ang ilang pusog-pusugan, balahag ang ilang mga butkon, hindi na sila pagkagtun sang lamok kay may ano na siya, no? Mosquito repellent effect na siya. Kag siyempre sa mga bata nga may mga kuto, may mga lusa, pwede na ibutang sa ilang nga ulo do oil bala. Gagamit kayo masang oil sa buhok. Muna gibutang nyo antes maligo. Hindi nyo magbutangin kung mahatos sa eskwilahan. Antes maligo, butangin ninyo. Kag after sina, mga 5 minutes, butangin nyo bala sa putsa nyo sa puti nga, ano, na tela. Doon nga dugay na makita nyo ang mga kuto na magkala, ano, sila mag-transfer sila sa tela. Kaya nga, hindi sila namian sang, ano, sang lasa, kag sang amoy, sang aton nga oil. Amo nang naga, ano sila, nagapapatay sa ila. So, sa aton makuturan dira, para hindi sige pangalot ang mga bata, gamitin na sang aton nga, ano, Santon Plus Herbal Oil, buligan. Para mabuligan, mapatay ang mga lusa, ang makuto sa aton kabataan.
1: Okay, pero kung hindi makaya, Dr. Nelson, nung pala nakit gid sang lawas, pwede sila makatumar sa isang Cess the Pay.
0: Yes.
1: Nga sarang mani mabakal sa mga butika kag parmasya sila sa nga lugar. Daw lang aalan nagyo Dr. Nelson nga aton sa nga oras aton pagpangalagad, no? May mga naga-message pa sa aton. Pero ano yung ma-recommend ko ni Dr. Nelson kung ariya daw hindi na maumpawan bisan ano pa ni kapisil kag hilot Dr. Nelson man? Daw hindi nagid ko na magbatyagaw.
0: Oh. Do lain niya pa, do lain yang iya nga pa hilot ha, Doc Leo.
1: Pero may kilala ko sa niya, Doc Nelson, ha, sa niya nagsekrito na lang kuya kabisis, nag-order kuya online na.
0: Okay, so sa itong makauturan nila, akin ang lanyo sang gahum sang Klabu Waska. Mm-hmm. O, maka ang Klabu Waska nga ara sa itong day, Turbo Food Supplement for Men. So, muna ito, niinom muna, Turbo Food Supplement for Men, ara sa mga butika, Doc Leo. Mm-hmm. O, mabakal nyo gidala sa itong mga kauturan. Bakal kamos na, ang Turbo Food Supplement for Men, may ara sa isang makakaglabu Waska. Ini nga maklase sang suplemento na muna nagabulig, pabalik sang aton nga pagkapamatanon. Mm-hmm. O, do bata, do sultiro, kaliwat. Ang balik sa pagkasultiro, ang may edad na da, si mo, do sultiro pa matyago. Kabalo na ka muna, do sultiro. O, ang imulawas mo do maluya na, si mo do bao ka na sa bunga. Pero sang naggamit ka sang santon, ano, sang Turbo Food Supplement for Men, ang natabo niyan, do no do karabaw ka na sa bunga. Puso ka mag-arado.
1: Habi ko sa una, do bao, sa bunda pa wika.
0: Yeah, Dok Carabao ko na sa bunga. Kusog ka na mag-arado.
1: So, ina to ko, Dok Nelson, sa binipiso sang maka kaglabo huwas ka nga sa kaps na itong Turbo Dietary Food Supplement. Available sa mga butika hagparmasa marapit sa inyo sa inyong lugar. Kagsan ka pinamang ko, Dok Nelson, kung pila ko nung kabeses magtumar sini. Actually, sa isa kasimana, bisan kaduha lang. And 30 minutes before sini ang loving-loving kay Mrs. Among pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dok Nelson, anong matugon ni mo sa aton sa mga tagpanamati samtang temporaryo kita sa magpaalam sa atong pagpangalagad?
0: Yes, sa atong mga tagpanamati, padayon kong magsunod sa atong programa, The Secrets of Health. Kay sa gihapon kami maghatag sa inyo sa mga impormasyon na sa diin makabulig sa aton kung paano gamiton ang mga herbal, labi ng mga pagkaon nga aton sa ngaralan sa atong palibot para mabuligan ang aton ng mga ginabatsyag o aton ng mga balatian. Datungduhula lang mga kita sa oras, naman si Dok Nelson Cadena na nagasiling, anuman na aton kaunon, kaganuman na aton inumon, himuon aton ini para sa kamayaan sa aton nga Ginoo.
1: Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner at Doc Leo Amos, nagapasalamat man sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunod pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mga katropa. Exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sa

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Pensioned sang Rojas, Provincia sang Capiz, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Martes, petsa 5 sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arcega.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines! Headlines!
0: Inflation rate sa Pilipinas sang Abril nagdasig sa 7.2% bangod sa pagsaka sa presyo sang pagkaon kagatong suno sa PSA.
2: Headlines.
1: Senate Minority pamatukan ang pag-convene sa impeachment court suno kay Senator Ruben Padilla.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa nga itong gimpalinyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Report sa Philippine Statistic Authority o kuno PSA nga nagdasig sa 7.2% ang na-record nga inflation rate o kuno ang kadasigon sa pagsaka sang pangkabilugan nga presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa pungsod sa 7.2% sang Abril sini nga tuig. Sa isa ka press conference ning Martes, Mayo 5, ginpahayag ni PSA Undersecretary Claire Denise Mapa nga iniyang pinakamadasig nga inflation nga na-record sa sulod sang tatlo katuig o kung halin sang Marso 2023 nga yara sa 7.6%. Ginathag ni Undersecretary Mapa nga ang nagapanguna nga nag-contribute sa pagsipa sang inflation sang nagligad nga bulan ang tuga sa pagsaka sang presyo sang pagkaon kagatong. Pagabot naman sa transport, nagtaas sang 124% ang presyo sang diesel sa samtang ang gasolina ang nagsipa sa 60.5%. Samtang ang inflation sa Abril ang naglapaw sa forecast sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga yara sa tunga-tunga sang 5.6% kag 6.4%. Subong man mas mataas ini sang 2% tugtog 4% nga target sang gobyerno.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong dugang nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Ruben Padilla nga pamatukan sang Senate Minority Block ang pag-convene sa impeachment court sa tion nga masumiter na sa Kamara ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Depensa sang senador kabahin sang katungdanan sang minorya ang magpamatok sa pagsunod sa parliamentary procedure apisar nga may ginsumpaan ang mga senador bilang mga huwes. Dugang pa niya nga nagapreparar man ini in kaso magbungko bilang senator judge. Samtang nagapamatok man sa impeachment si Senator Jinggo Estrada bangon sa madamo nga problema sang pungsod apang ipanindugan sini nga igabase sa gihapon ang proseso sa ebidensya. Ginpasiguro man ni Senator Alan Peter Cayetano nga magasunod ang minority block sa pagsulundan. Sira kay Senate President Vicente Soto III mahimo nga i-convene ang impeachment court sa tion nga mabato na ang mga articles of impeachment apang ang trial ang pagahiwaton sa gihapon sa nagakaigo nga tiona suno sa konstitusyon.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa na, ba't yan ang mga top of the hour news nga builog nga nadulong sa inyo sa Santon Gold at Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Santon Gold Coffee Mix, miyara man sa natural and common herbal ingredients, pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, o kung maraguso, kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, a good my refreshing energy, nagasuporta sa ikayong lawas kag, nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amon ako ng tirawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit ngayon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis.

0: nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Sutton Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Mula nung gumamit ako ng Sutton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
0: Sutton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sutton Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kanang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Bibili sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting leap.
5: 106.5 XFM Rojas, kagad yes to health incorporated. Ang nagpasalamat yun sa mga naging katropa partner sa bagulang nagtapos ng servisyo ang katropa karawan sa barangay ni Bas, Rojas City. Guardian Socialized Society International. More power.

0: alas dos-dos na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
0: Capiz, 106.5 XFM, Roja City Capiz, Katropa Mo.

0: tuning in right now in your favorite Katropa station. This is your DJ Chika Babes, Katropang Aira.
1: And Katropang Joy.
0: Maging kaupod niyo naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Music stories and good company mga katropa peeps. Tiari na tanan diri sa atin nga humble station. Of course mga katropa, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani stay tuned only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Today mga katropa is May 5, 2026. Mawara na kita sa ano ay ikalimang adlaw sa bulan sang Mayo to 2026. Kamusta, kamusta mga katropa naton dera? Kamusta ang buhay-buhay nyo dera? Nakapanyaga na wala kamusubong ng mga

0: nga tropa, this time hati ululupod naman kita nga mag Istorya Hanay
1: Magdamya Wanay
0: Kag Magbardagulan Updan nyo naman kami subong nga hapon ni Katrop ang Shoy kaya para magkagulukadlaw naman kamodera mga broken drop makapulupatawa naman at nga ito na na ipagpanamiyaw ha sa ato ng mga listeners sa radio transistor radio maninang iyo ginagamit uko na nga parios kay Katrop ang Solomon nga bluetooth speaker kagay Toto Vala tiwaid ayan niya after nun dra sa inyo tanan-tanan ha mga Katrop peeps sa mga nakapwesto na dra sa ilang mga ano pwesto 200 sa higad-higad ho nagapulo pa mati na nagalantaw na sa atin nga Facebook Live program subong nga hapon thank you so much mga katropa peeps kag syempre happy happy listening
1: and of course ang ato mga pagpanamiyaw sa liwas sa isagit ka mayadayad nga hapon mayadayad nga Martes ang hapon sa inyo tanan mga katropa especially na ha sa subong nga mga tinion tinaka-monitor na dere sa atin nga extra rated program sa kada hapon. Tema katropa

0: Lives sa tagsa ninyo kamaga hapon dira.
1: Yes, of course, they shout out anay dira ha sa family ko dira sa may barangay si Baguan nga nagapulo pa mati man subong nga hapon. Kag syempre sa akon nga mga classmates, sa akon nga mga friends, kag syempre sa mga relatives naton, adi man ka mga bahin sa pungsod di mayong hapon, mga katropa peeps. Ikaw katropang Joy, basi may shoutout ko ka?
0: Yes, of course, katropang I shoutout naman sa balay ang ati wala nagapatay-patay ang radyo from sign on to sign off kid. Uy, sure. Dara sa mga kaparentihan, dara sa barangay Alibo na panay kagsubong wa dara sa Bilibili proper.
1: Yes, pulupatyan yung mga katropa ha, kaya basi magluluto. Alright, it is

Derab, syempre makita nyo man na sa inyong mga screen kung kamo nagalanta sa atin nga Facebook Live. Ara mga katropa, kung ginainsulto ka na sa partner mo tungod sa looks mo, ano ang imuhimuon? Partner, insulto mo? Grabe naman ni Naya, di ba ang partner katropang Joy, amoy ng kaagapay mo sa buhay, tapos siya pagaliya mga insulto sa imo ba?

Patsy nga, akong inainsulto kan sa partner mo tungod sa looks mo. Ti anong problema? Dara sa itsura mo, no? Basi may mga hindi siya nagustuhan sa imo nga itsura. Basi may ginhimo, ikaw dara nga kamalamalahan. Nga di

0: anay kay para ti hindi ka na pag-insultuhon sa imo nga partner about dra sa imo nga looks.
1: Yes, katrapag ay husto inaano so bisan na ano pa dang tsura nato niya. No expect that nato sa aton nga pag partner of course nga ti loving sa gihapon sa ato. So tama man to ginobra or ginhambali katrapag ay no nga ti base may ano man may something nga nagbago sa imo kagalingon or what not ti try nga i-improve na ka tropa kagustos kundi ay sa madala kagagira insulto ka man sa gihapon diba si time na nga magbago ka sa partner
0: ay amoy na naman ay sige ang mga katropa peeps basiya nagasawa na siya o kung baga ikaw gin pabayaan ka na niya ang muna nga nagmuna ang looks mo tapos insultuhon ka niya ay paano naman ang mga wala partner kag wala saan ginainsulto katropang Joy
1: ay sorry lang kay Totobal kag kay katropang yung Solomon sige lang ang maka
0: pati kay katropang Eric
1: ah okay katropang
0: ay, sige, mga katropa, kalabanan sa ato ng mga katropang class members, tiya, puro ay mga uyab, ya, why pag sila guro pa kita, ba? Puro pangita, nakamukha mga katropa, please. Kag syempre, inyo, dara mga sabat, tigin na

0: mga katropa pips. Tikay para the more pagid kita nga mag hilibati. Siyempre, kami ang mabalian sa FM Bond pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Kagdara man sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Sa 96.7 is ang XFM Bacolod. Siyempre sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang Sagay City. Good afternoon nito sa mga katropa peeps naton. Siyempre, hindi mo mauli ang 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. Gani mo yung hapon na diraha sa ito ng mga katropa ng sister station ng tinagapulo pamati man sa itong subo nga hapon na kay manaka-monitor, naka-hook up na sila dito. Thank you so much mga katropa peeps, kag happy happy Tuesday!
1: Wow!
0: Yes, of course, diba?

tune din kadalasan na nare-saring ang mga estasyon nationwide. Kaya syempre, magpamatigit, mag-abang-abangin sa mga paborito ng mga programa, paborito ng mga personnel sa XFM or mga anchorman kag-anchorwoman sa XFM Philippines. Kaya syempre, sa mga entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program. Di wala kag isang problema ho. Nara ka man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Anytime, pwede nyo kita ma-access. Pinagya sa ato nga XFM Radio Network app. Right na mga ka-tropa piyok, seti live naman kita ha sa ato nga secondary Facebook account sa gihapon ng XFM Rojas 106.5. Ngati subong nga hapon, subong nga May 5, miyara rin isa nga 1,300 followers. Aba, salamat gid ha sa mga katropa naton nga wala sawa gid nga pagsuporta sa atong station. Kani sa

aware man kamo sa nagakatabo diri sa atin nga kalibutan para hindi gid kamo maulihi. Kag syempre hindi man pagkalipatan ngay power share ang atin live sumong para mas madamo, mas masadya syempre. Yeah! Sa atin nga comment section hati po dagid kamo magka-comment dira kung may gusto kamo nga i-shout out, kung gusto nyo dira ipabutiyag ang inyo na batsyagan subong nga hapon, kung bad trip kamo go mga katropa pips ang inyo mga na-experience subong nga adlaw, ti-drop na dira sa atin nga comment section kay man kung kinahanglan sa mga advice o kung opinion ti-hatagan kamo ni katropang Ira and katropang Choy. Syempre kung may gusto man kamo hanga tamya wondering nga nag-celebral sa ilang kaadlawan anniversary fiesta kasal reunion go lang mga katropa pips ano man nilang special nga ganap sa inyong kabuhi anything dira sa atin nga comment section pwedeng pwede gid.

mga panamyaw. So don't worry, kita kay mapasahan kita na din aton sa kahanginan. Kaya syempre, di magkalipat ha, nga mag-subscribe yan sa ating official YouTube channel. Pangitaan na lang ang 106.5XFM, Rojas City Capiz. Yeah! Sa mga katropa na to, nga ti sa TV sila yung nagalantaw, no? Ginakonek nila nga ti ilang smart TV sa internet. Kag dito sila yung pag gusto maglantaw sa TV,

program this afternoon. Kay Mantiara dira nakakapsyon. Kagara mo sa ato nga comment section na kapin ang mga link makanto sa ato mga social media accounts, especially na ato nga YouTube channel. Kay syempre, kung ato ka na to sa ato nga YouTube channel, don't forget man nga mag-subscribe. Kay wala ginadas ang bayad mag-subscribe. And of course, hit the notification bell, ang bell button, para always ikaw mo ay notify ni YouTube. Kung nag- or kung malag-umpisa na ang inyong mga paborito ng mga ginaabangan gid nga programa. Kag syempre, dito yan sa TikTok. Base nag-tulutan ba yung mga sa TikTok mga katropa, tibisatahin nyo magka-i-follow ang amon nga TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ang ginagamit natin sa buong secondary Facebook account, ang aton nga account wherein makakomment ikaw sa aton nga mga live programs, ang XFM Rojas 106.5. Yeah! Peeps, excited na pala ka mo kung ano na naman nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan subong nga Martes nga edisyon sang X-rated program. Inibalaihan, makahatag naman sa aton sang leksyon. Inibalaihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon o kung base konsumisyon. Pa peeps, basta hindi lang ako magsawa dira ha nga maghatag sa inyo mga panugdaon, mga advice at ibuligan nyo kami ni Katropang Joy, kay syempre mas damo nga advice di manamian si nang aton nga letter center, damo siya pilian dira sa inyo nga mga

ang XFM 106.5 at rojacitycapiz@gmail.com. Mayong hapon na nagigatropang Duy Arthur nga tinagaupod niya sa atong programa subong nga hapon. Nagpa-present nga sa atong nga comment section. Thank you so much katropang Duy Arthur. Good afternoon kunoho katropang Iron katropang Joy. Nagapamati na kang nagalantaw subong nga hapon dito sa may bahin sang West Villa Flores Maayon Capiz. Mayong hapon gid sa tanandrahang kabarangayanan sang Maayon. Happy happy listening mga katropa peeps. Siyempre nagapangaduwa dari si Toto Valdez on Escalada sang Banwa sang Gao. Dara siya ha sa may Pure Flow Water Refilling Station ang nagahuluhugas dara nagapanglimpyo kag nagadeliver ang nagpakislagpok na nagpakool emoticon kag nagpaheart heart pa. Salamat gito ha sa mga pa-highlight. Mayong hapon to beautiful chica babes Ira and Joy. Ano pa ma? How ta da? Why gita da? Ay, kumayara to. Kumayara ka da tidulungi kami diri kay manang imo nga mga green promesa sa amon nga mga milk tea. Sa kara pa di si katropang Katya Stienda. Why gato pa? Padali kami dito tobal ha. Siyempre ari naman si katropang Eric Bering nagpa-highlight and pa-followers naman. Thank you so much. Ari naman sa atin nga Facebook Live comment ho si katropang Manias Leonard. Wow, okay na okay siya kung isubong na hapon. Ay, ano bala ang rason? Sino pa dyan? And of course, si katropang Manyard de la Cruz do kisagalasa ko na kay katropang Manias kay katropang Manyard. Sige, lapit lang man. Si katropang Manyard de la Cruz, sari na sa ating comment section. Tisilina, grabe ko na ang kainiton sang hapon. Sa inyong nga duha mga mab. Sige, maayang hapon ang katropang Manias Leon.

out da katropang men yard. Ano ba lang inyong merienda this afternoon? Siling pa ni katropang Menias Leonard. Mayong hapon katropang Ira and Joy. Pag-greet man sa Ribisco kag-Creamline Warehouse. Dara sa lawaan kag-pa-shout out sa amon mga secretaries kag mga

0: sa iyo mga mensahe diri sa X-Rated Program. Sige tropang Ma'am Liza Digala, ari naman sa atong comment section, nagpa-highlight na kagpa-followers sa iyang mga Facebook friends. Kag syempre, may pa number one. Kag syempre, numero uno para sa iya ang XFM Rojas. Wow! Thank you so much, katropang Ma'am Liza Digala. Kag maayong hapon nandara sa iyo sa mga taga Pontevedra County is.
1: Yes, syempre, ari naman si katropang Tatay Mosok Biring, nga waigid na gakalipat sa pagpa-highlight. Thank you so much, katropang Tay Mosok. Wang mag-amay ari na present sila sa mga Martes. Si katropang Salomon, syempre number one man sa iya, kaya solid gid iniya kag loyal nga katropa. Thank you, Salomon Antonio, sa imong mga paulan, sa imong mga emoticon. Mayong hapon katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy, at inaga-lanog na diri ang radio sa amon balayho kay nagatutok na kami. Siling pa ni Ma'am Liza. Thank you katropang Ma'am Liza Digala, kag syempre dance share naman si katropang Solomon. Uyari naman ang aton nga katropa ho dito sa may mahinsan City of Smile, Bacolod City, si katropang Lloydie Navales. Good and nice afternoon katropang Iron, katropang Joy. But whatever thrill I will take, I must do my best

0: Siyempre, aray naman na nga ito nga Reyna sa nga Jack's Laundry Hub. Si Ma'am Emmy Villagrasha Dog. Salamat, Ma'am Emmy, ha, sa imong pa-highlight. Kamusta dira ang inyong nga negosyo? Kamusta dira ang imong laundry hub? Damo-damo pa man bala sa Subo nga Mayo ang nagapalaba dira? Sige lang nga pala, yung nandira sa imo pag paribot-libot sa washing machine.
1: Kaga, siyempre, katrapag ay, ito si Toto Val, sa linya ko, no, daw mga mangga lang inyo bayo, mga mamba, ay wala gita da, mangga gita to, hindi pwede, kainiton man sang adlaw, color yellow, ti sige. Thank you so much, katrapag Toto Val, si katrapang Lloydy, ito si linya, you don't ever notice me turning on my charm, or wonder why I'm always where you are. Sa linya pa, once I'm a single, there is a possibility to coming back. Aba, may pagbalik-balik si katrapang Lloyd. Inayhan, basi diribala sa XFM Rojas, katrapang I.
0: Ay, sige, aba, si sumulpot sa diribala katrapang Joy Pusa, mag-in.
1: Sige, si katropang Lagaw ni Rainsky, nagpa-highlight naman this afternoon. Kasi niya, good Tuesday. Katropang

0: or sili ka na pang lagaw ni Rinsky. May ginaluto naman niya siyang gamanamit nga pamahaw.
1: Ay, ba si Ubi Turo naman?
0: Oo, katropang. Ay, pero may lang yung manami. Yung mga pamahaw. Natawa bala ko ron kay i-drop niya dara sa ating comment section. Kagtigutumo na naman kita. Sige. Thank you so much si katropang Rafael D.

siga tropanga Crystal, Maria Joy, Libardo. Good Tuesday everyone. Hello ka tropang Iron, ka tropang Joy. At ipahuway naman ko na siya subong Martes mo. Paki-shout out lang ko na sa yung family dito sa Roca City Cap Hills. Especially dira ko na sa may barangay San Jose. Sa yung beautiful girly nga si katropang Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag sa iya mother ha nga si Ma Maria Libardo nga always good. Siya subong ga pamati sa program niyo. Thank you good. Kag more power pass para sa inyo nga programa. Thank you katropang Crystal. Kag syempre salamat man rin sa iyo mother ha kay Ma Maria Libardo nga ti every afternoon good nagatutok ka para mabatian ang iyong pa-shout out sa iya gwapa-gwapa nga bata nga si Crystal Maria Joy.

0: Siyempre, si katropang Solomon. Mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira and katropang Joy. Watching live asang tangga pa huway driho sa idalom sang mangga.
1: Yahoo!
0: Kagsam tangga pa matiya sang X-rated. Galanok na di mga katropa pips sang XFM sa Banwa sang Ponte Fedra kay nakabulutot speaker si Sir Solomon. Thank you mga katropa ka. God bless. Same to you katropang Solomon. God bless to us na lang as ato ng mga katropa pips. Kag syempre salamat ha sa imo mga pa-dessert. May pineapple si katropang Solomon. May cake. May ice cream ba? Ganami gins ang ice cream. Bulong din na Sir Solomon. Sa kainiton, ilabi na tong ice cream. Maging patilaw mo dali sa mo. Pag-birthday mo ba? Salamat din ha katropang Solomon.

0: pwede ka maguro lang kasabat in kaso magka-partner ikaw kag insultuhon yung imo nga looks. Pero balang imo ni tutuval sa iya nga uyab. Kasi bayaan na nalang nila yun. Katro.
1: Ay, feeling ko ay si tutuval bisan wala na siya partner, may gina-insulto ni siya. Sinoy na to ba si mga nagalabay dira ha sa pure flow mag-agi ba si baba o dalo mang tulok mo ha kag magkuan-kuan dahil nang baba.
0: Oo, no, ma-imagine mo na sa nga may side comment lagi.
1: Yes, sa bitter daan si katropang totoo ba yan ikong sino na lang daw makita niya ti amo na lang na eh.
0: Sige, si katropang Rafael Labati. Ano nilang ang mga emotiko di katropang Sulomon? Nagapulo pa dumdum si katropang Rafael. Siguro sang iya isabat sa aton nga question of the day.

0: pala ako partner.
1: Ay, sorry lang ka, tropa yung Salomon na sige lang, susunod kay consider natin. Ang ito yung question of the day sa mga wala sang uyab. Sige, sige tropa ang Lloydie sa linya, just continue of what is right unto you. Kag siling pa ni katropang tutuval, tiyari gido, nagwa gido, why git pulos nga pamangkot ang...
0: Wala ka lang yato, isabat, gani, paukoy ka na lang dera.
1: Wala pulos kay wala sang uyab. Sige, hindi ka relate si tutuval. Siling na katropang Solomon, kung na kuya insulto mo, nasa kwarton ko siya kagdalo, sa kwarto, kag!
0: Sige. Gani pang ita ka na dra, sir, ha? Be it's just pinangimo nga mga pasahero dira kasi malay mo dira ka makakita. Why did sir propang sir Solomon how? Sa katamu damo sa nagsakay da sa imo nga blue nga tricycle. Why get

0: kwapa, nagagutos sa mga mama. Gimpasakay ko siya sa angkar-angkar. Hindi ta na siya magsakay.
1: Boko, arti man sinatukag. Siya na ganing ginoferan. Hindi pa siya magsakay. Basi nadlock siya sa tsura mo to. Hamba siya sinuoman ni Chow. Basi diyan ako dalon siningalopalok.
0: Diba, imbes nga kawang gawa tali mo to, nasalaan ka pa ya.

0: susunod to dahil alam Borgini para hindi siya magbalibad.
1: Oo, siya pa na malagas, mga pasakyon mo siya to. Sige lang ah. Si Katopang Crystal, sige niya, wow, amazing question for today. Kung akong pamangkutuan, sorry guys, nothing to hard feelings because I love me or I love me my afam. Ang Crystal. So, hindi siya kapaka-relate sa aton nga pamangkot. Kaya man ti, love siya sa iya nga, afama.

malaman, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health

0: Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nacular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero ito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si...
1: Vision

0: Misty?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samsung Plus Gold and Samsung Vitamin C.
2: Samsung Plus Gold!
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang

0: capsule. The secret of health. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numblima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coco Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy, nagsasabi.

0: Janice, 21 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, alibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo sa gintingog na prutas, pagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix, tagkape ka na, nagkaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Na pila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty.

0: medyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
0: Ako si Heidi, retired.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One booster ng Santon Gold Capsule. One booster ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One booster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Malagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Lorna Arsenio sang Barangay Milibili, Ruha City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Hoy sa akong nga nadagan nga 3,000 pesos tas gani kamo mag-intra man sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimpi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: time check is 47 minutes past 2 in the afternoon.
1: Tropa, ang inaneng programa ang Boylog Agradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapaginis sa natong kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa natong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede dipunan sa balhas kag hiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap o may ara mo sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nakapabaskog sang humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa magigagabig na good carrier oil. Kaga, isa ni ko herbal oil mga katropa nga kung dilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kaga-epektibo. Kaya ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Babaka sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar,

ito ni mga katropa. Ilabi na din sa may Eker Multipurpose Building. Dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Nagainano, nabalad na mga katropa. Pips na ton ho. Di ba yung hapon ang dira sa inyo tanan ha mga ma'am and sirs. Siyempre, dira ba sa Dalom, sa Mia Drug Mart, Butika, kag sa Gene Axis Pharmacy. Good afternoon, good ha kay Ma'am Catherine Famulag. Kag

0: inyo nga mga pandong dara. Pag syempre, basihan lalang ka mo dara nga diniliver ha. Kag, why na ka mo inom-inom tubig? Iuluin ni mo nila itong tubig mga katropa pips. Syempre, sa tandara nga mga Tres Marias ho. Dara sa may admin section. Sang Iker Building. Dara kay Ma'am Kidap ni Valvarez. Kay Ma'am Analiti. Gala kag kay Ma'am Desiree. Mayong hapon dara sa inyo nga tatlo. Kamusta, kamusta, kamodera. Kamusta dara Ma'am K? Ang imo pag inventory. Kabay nga okay dara akag successful. Syempre, dara kay Ma'am Emmy. Ang atong na-mention kaina. Dara siya sa may bahin sang Jets Laundry Hub. Good afternoon mga katropa Pia.
1: Kaga syempre, may dahil mga hapon sa mga katropa, mga security guards naton, mga snappy kag mga tisuyong ginaton ng mga katropang SGs nga always ginakamonitor diya sa 3S X-rated program sa kada hapon, especially na dira sa may bahay sa Calls Poultry Supply kay katropang GK Pilar de John Dave.

sa ti remind nyo lang si katropang Elmer ha nga ti waiting dre ang t-shirt kaya akay wala siya gyapon dre nakapalapit katropang Elmer ha Venus Valencia Venus Junior kaya pwede kid anytime pwede mo dre makakuha ang inyo nga t-shirt bisibisita lang ka mo dre sa ito niya ano as station dre sa may barangay lawaan dre dapit sa may Capiz Doctor Hospital speaking of hospital syempre ginatamiyaw tadra ako ang Capiz Doctor iya nga tundri kaiting kamusta kamusta dira tanan ang mga nurse sa mga doctors na bisibisihan sa pag at tipan man sa ilang mga pasyente dira more energy pagidra sparo sa inyo ang mga katropa peeps syempre dira man ha sa aton ng mga katropa peeps nga naga panrabaho sa pampubliko uko na pampribado nga opisina sa mga negosyante naton dira ho sa nanalisari ng mga establishmento syempre dira man ha sa may lalom ho dira sa may building nga ginapulupokpok sa aton mga panday nga nagkaguguman

Pero peeps, sariwa, tama yung hapon sa inyatanan. Siyempre, mga katropa, mga driver, sweet lovers naton, always good na ka-monitor dito sa extra rated, sa talaga pulo panilong man.

kapan Sir Ernesto Alvarez nga tiara siya dala naga pulo pwesto sa may Burgos. Hello, hello, tala si Mo Sir Hatag. Happy, happy listening good sa aton mga pinalangga ng mga mangunguma, mamungugon, mangingisda, especially na syempre sa mag-amay dala nga katropa naton sa may hamulawon panay kay katropang Eric at Tatay Mosok Biring. Kamusta ang pangitan anta dati? Nagaulan-ulan naman subong. Sigurado kay Manti ang iban sininga mga sanghaya naga hubas man sa kainiton pero nagulan-ulan naman nati mayo ganina mga katropa peeps at yes nabunyaga na mga tanong kay syempre sa tuman kainiton kinahanglan man kung kaisa sang tubig para hindi sila pag-uhawon. Sa aton dra mga katropa peeps at mayo lang nga pagpanrabaho ha ano man dra inyo ginahikot subong nga hapon at ihumuan nyo lang kami nga background music ni katropang Joy kay sigurado makakadlaw gid ka mo. Alrighty, shout out na inyo ang ginapa shout out ni Sir Solomon Hong kay Ma'am Emmy Villagracia Tendog kay Toto Val kay Ma'am Liza Digala kay Dudoy Tupas Dumali ba kumusta na ba si Dudoy sa Manila bay bisibisingha naman siya guro sa iyang career kay Sir Rafael Digno kay Tay Moso kay Ryan Sena kay Yan Yan kay Melbs Anyesco kay Sir Chris kay Ma'am Nanet Bacas de Latina kay Katropang Eric kay Sir Bernard Via kay Ma'am Senelina kay Toto Joan Valdez kay Katropang Sammy Dilandao wow. Kay Ma'am Lelit Bacanto kay Katropang Ariel Fanugan kay syempre kay Lloyd Navales pagit kuno akag Joel Billiones ang hamul awan panay di gabay ang madugangan pagit ang mga katropa ni Sir Solomon.

0: ka ng mga DJs. No problem ka, tropang Sir Chris. T-shout out na sa iyo mga tropa peeps.
1: Sige, katropang ay, di mayari na rin si katropang Rafael nga sabat sa ating question of the day. Ano yan niya nga sabat? Sige niya akong gira-insulto ko sa partner ko sa ako ni itsura. Pabayaan ko nang kay pagkagabi, turbuhon ko lang galis.
2: Yamitin ko na, sorry!
1: Grabe, pag hindi si katropang Rafael, hindi siya matablan sa pagpang-insulto. May man, turbo lang dira.

shoutout lang kami din sa my XFM Sagay, kay Troy Tisoy 2.0, kay Mama Mia, kay Papa Ball, kay Papa Licious, kay Papa Lloyd, kay Dolphy lang ka, salamat kya. Yeah.

0: Michelle, happy birthday boss kay Don Don.
1: Sige lang, boss lang yung happy birthday song. Kung magbutuwa siya, di. Pero kung wala siya, di. Wala happy birthday song, eh. Kailan mo si Don Don kung kinalawan sa kahanginan. Kabutuwa na siya dahil yun. Parehas kahapon.

0: sa family Concepcion, mga ma'am. Mag-shoutout man din sa akon kasa nga si Rowan. Salamat sa ginatag mo nga. Halo-halo. Palamig-lamig ta mga DJ sa mainit nga panahon.
1: Wow!
0: Abati ang mong giningra sa link ko mo, magagluwa agli sa comment section ng ilang ang mga manamit ka pa mga house sa subong nga hapon, anti-perfect ka ng halo-halo asa pagpabugnaw-bugnaw man asa subong nga kainiton nga hapon katropang Chris. Sige, si katropang Anzki Bueno Dalmino arima sa ating comment section di may pa kiss lagpok kay siling nga maayong kuno or maayong hapon kuno sa ating katropang Ira. Good afternoon, gidra ha, kay katropang Ma'am Anzki Bueno Dalmino. Ang aton ngayon ko pa hon, nga tiya dira ho sa nga Barangay Dinginan, Sitio Centro. Yadi! Siyempre, dugang pa niya ho, may yara siya sa mga emoticon, nga ti daw in love gini na yung aton nga katropa. Good afternoon sa mga mangga, mga mangga, shout out from Barangay Dinginan. Ano nga mangga, ina katropang Anzki, mangga gamit. May uno din yung mga komento ah. Sige, ah, kaya mo na ah. Siyempre kay katropang Rafael Digno, Lodi Dolphy lang ka, mga yuko chatmeet. Apo, sabi ko kontento ka na sa mga Mrs. Rafael. Pusa ka naman karun. Bisan turbuhon mo na karun, hindi na madala kay man. Mangita ka pa mo, iba? Ay, ayaw kanina pagtagai ha, katropang Noranya nalakapa. Kay bad ina.
2: Oo, ma-outside ako lang po. Hindi ka ron si katropang Rafael mo. Nagapangayo sa chatmate. Kay katropang Dolphy. Sige lang ha. Si katropang Solomon. Ba, tinagkinadlaw. Basta yung kadlaw.
0: Uy, gani, si Sir Solomon kapangayo nga single siya.
2: Oo.
0: Tapos ikaw mangayo.
2: Ano pang extra? Oo, extra.
0: Ay, grabe. Siyempre, hindi man maasi-asi sini si katropang Rafael. Okay, man. Type niya siya gani ni katropang Tyra. Ay, hello, hello. Nandito kay katropang Tyra Villanueva kasang mongpong duluna. Nagkabusta na ikaw, Dera. Wow. Duwain na gid ka mo nag-communicate ni Toto Balha. Separated na gid sila na duhan. Si katropang Menard de la Cruz. Oy, para sa akon, mga ma'am. Kung ginainsulto ka was ang imo partner nga man minaimo tsura, basula imo mama kagpapa. Silang nagubra sa imo joke lang or ba sige na panamkunan ka ni mama mo sang ginabusong niya ikaw. Siguro ginisulto niya gin pangaloyagan niya na tapos insulto ko niya naging partner niya na gani karama niya sa buhay tapos siya pa ang magadown sa iya na uyab ay hindi man pwede akatropang Menard de la Cruz ba isila na magbe-break din niya. Shout out lang ko na ho kay pare Chef Cook Doven Agrigorio alias Boy Ping Ping Logro na wala sila yan da luto nagapahuway kay gapamati sa XFM Radio dira sa may bahin sang Barangay Dayaw. Ay salamat gid habang intagaan ginila tio ng magpamati sa XFM. Why

sa pag-iwi mo sa iyong mga luto, no, sa pagpamati dira sa X-rated program. Si Katropang Anski, or nabasa mo rin, si Katropang Elma na lang sobre Vega, baari man sa atong comment section. Sa linya, good afternoon ko ng mga Katropang DJ Ira and DJ Joy. Listening na siya dito sa Bahinsang Antique. Thank you so much, Katropang Ma'am Elma, sobre Vega, kagasubong man sa iyong dira nga mga kapamilya dira sa may Bahinsang Antique. Si Katropang Ma'am Senelin, ba nagpabatsyag naman, nagpa-highlight this afternoon. Good afternoon, gudra, katropang Ma'am Senelin, how are you doing today? Kamusta, ikaw dira? Salutod-lutod!

0: Pets. Iyan pa rin yung wala siya sang panamiyaw katropang ay, pero may sad emojis sa ating comment section. Ano nangyari kay katropang Fritz?
1: What happened, katropang Fritz Ian Paranio? Ba si broken-hearted siya, pero single ni siya kag. Isharabi sa mo ni na katropang Fritz ang imo nga ginabatsyag. For sure, may problema. Ina siya ang muna nga minang iya reaction. O kung ba si na-touch siya? Well, grabe epekto sa iya sa hatan nga question. Ay, sige. Lugay, pagseryoso ha, katropang Sir Fritz. Si Don dadap ari na siya o silingan gid. Good afternoon katropang Iron, katropang Joy. Babwas na birthday ko. Ready na di ang primera kag Jean. Mga ilim nun siyang in priority ni Dondon dadap, hindi siya ang pagkaon. Paano kami sila mabusog doon kung puro lang ilim nun ang imo nga ihanda sa mo? Joke lang yun, Don, ati itigana, inandara sa imo mga bisita. Kag, boss lang imo nga happy birthday song, kahit may 5 pa malang subong. Ay, kabay ang tiari kita diri, boss, para makantahan natin si Don Tundarap sang happy birthday. Thank you, kuno katropang Solomon, ha. Sa imo nga greetings as always, kay Ma'am Senelina Finiquito Tabique.
2: Sige, sige, tropang Menias, sa Leonor, di sila niya Ma'am Ira kag Ma'am Joy, gatekeepers ako diri sa Revisco.
1: Wow! Ate, pwede gali kami na mga gate crush, eh? Kung abuton, wala kami ni katropang Joy. Mangwa kami na sa mga products sa Revisco.
2: Sige, pag makalabay kita dara, may madiparahan, taguro sa gate, ang muna na si katropang Menias.

0: si katropang Solomon, nagpa-thank you man kay katropang kay Solomon siya nagpa-thank you man. Basta sa katropa Pips na siguro nga gintamiyaw siya. Si katropang Dundun, Kathy Corsino, Crystal Maria, Joy Libardo, buwas na ang birthday ko. Ano ang plano niyo?
1: Oh no!
2: Ay, dapat ikaw sinang kaslano doon kay ikaw ang birthday boy. Ano?

0: sad. Dapat planuhan mo ganyan na mayad. O si kadrop ang anski o naghinarik-ik man ho. Ano ba lang silingin na pinatawa? Ay, mali pa yun. Get ya dito. Sige, ituloy mo lang yan. Si Sir Solomon, galuha-luha man sang pinatawa. Oh, mali lang doon. Ay, rakagwapa si Moya. Sige, doon ha. Salamat git sa compliment. Si Tata Val, ho ba, hindi may isip. Parang hiyangan na wong. Do, ikaw to kagang imo nga emoticon naging drop. Mayara, pakatrapang Joy.
1: Oo, Mary, pa sa bubble, katrapang Ice. Sige, katrapang Ma'am Delilah Y. Nakanabay naman sa ating comment section. Hello ko na mga katrapang Ira and Joy. Pa-shoutout sa Abelio Family sang Panit Ang. Sige, maayong hapon lang diraha sa mga taga-Abelio family sa bahay sa Panit and Capiz. Maayong nga pagpulo po mati diri sa Katropa Station. Sige, Katropa, nga dun-dun, gashot kami diri sa Primera habang nagpamati kami diri sa Manila.
2: Aray ko!
0: Manila? Grabe! Eh, hay paano? Kasi nakaselebrate ba sa ngimog at lawan diri sa barangay bayan?
1: Ayoy!
0: Nagparo naman niya, goro karon sa gabi, katropang Jeng Roja City Capiz.
1: Ay, ang bilibabo na ito.
0: Don the Explorer.
1: Sige lang, habali katropang Rafael, ginatag mo lang na ni Capiz Trend Don. Grabe, ina si katropang Rafael. Booking it sa yeho.
0: Ay, tuod ka doon, naka-avail ikaw. Ay, siling yeho, tuod ko na may ginatag si Capiz Trends. Paldo!
1: Ayoy!
0: Ay!
2: Huwag mong subukan, matisira ang buhay mo.
0: Abo, sige ah. Pero bali, katrapang toto. Bal, doon dadap. Birthday mo buwas, regaluhan kita itlog. Ikog sang pagi.
1: Ayoy!
0: May bagay na kayo doon to peti agod para mag-unod-unuran ang lawas niya. O dala ako nung buwas ang bali doon dadap. Dala to ha dito sa Manila.
1: Pag-ay, ang abi kong ikog pagi, ginano na niyo sa mga aswang.
0: Ay, aswang nalang si Dundun.
1: Ayoy!
0: Hoy, toto ba? Nagabalik ka naman sa imo pagpambuli, ha? Ayaw gito to.
1: Oo, pasimple lang si Katropang Dudubal. Balaan ko na bala.
0: Karon, hindi ka naman dala pa komento ni Katropang Meta. Pero bali, Katropang Sir Chris, happy birthday, Boss Don. God bless above, boss. Sana all. Pero, muna na gani. Oh, syempre, oo, sir. Ay, oo, kuno, ginhatagin man kuno ni Katropang Capiz Red. Abo.
2: Sana all.
0: Ani, tanda no, maitsahan. Sige, mga katropa, pinsa din, di tanda na yung pagpadugayo ng aton nga Historia Sang Kabuhi. Ito na na ini mga katropa, basahon sa inyo ang part 1 subong nga hapon. Gani pala yung dress sa pagpamati. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

may background music, slow motion, kad may duwa ka electric fan nga nagaabang para sa hair and face reveal ko. DJs, nag-umpisa ang tanan pagsuweldo ko. Balaan nyo naman, pagkinsenas na gani kagkatapusan, gulpi na gagwapa, ang banta naton sa aton kaugalingon. Inabalang sang una, okay ka na sa safeguard lang, pero sang nagkatrabaho ka na, feeling mo, deserve mo man sang Korean glass skin package. Nagkaligad nga Sabado, naglaong ako sa mister ko nga si Oscar. Nga magwa lang ko kadali, kag may baklon lang. Pero ang matuod, hindi lang nga kadali. Bali nagdaretso ako sa isa ka mall, nag-sightseeing kunwari. Kag dito, finally nakita ko ang isa ka-clinic nga sa pertahan pa lang. Kavog na. Ang ila receptionist, sobra kakinis. Nadawala gid kaagi, amalhas.

0: sunod-sunod ko palang feeling ko ya. Automatic na ako nga nagwapa. Sang 15%. Hambal sa isa ka, esthetician. Ma'am, bagay na sa imo ho. Ang glass skin, plus brightening treatment. Mas lalo kaging na magaputi, kag magakinis sa ni ma'am.
1: Wow!
0: Aba, syempre ako naman. Bilang isa ka marupok or marupok sa sales talk, napa-oo ako agad-agad, mga katropa. This is it, Elizabeth. Goodbye, Hoggard Feslock. Hello, K-drama face. DJ, samtang gina-applyan ako sa kung ano-ano nga mga cream nga malamig sa skin ko. Nagapiyong-piyong ako. Kag ang imagination ko, aba hindi hamak. Ginapananaw ko na ya nga magpauli ako sa amon. Hindi na ako paguntatan sa asawa ko nga si Oscar. Tungod tuman sa akon, kagwapa.
2: Chupapi mo ninyo?
0: DJs, pagkatapos ng treatment, nagpang-espiyo ako gilayon. Kag grabe. Sa lightning sa clinic, for real gidiya, nga glowing, shiny, kag fresh ako. Daw manahalon nga shopaw, ay hindi gali. Daw artista hon gid siya, nga bago endorser sa skincare product. Hambal ko pa gani sa self ko. Ay wow! Muna ni ang rebirth ko. DJs, nag-selfie na ko agad-agad. Pagwa ko pa lang sa clinic. Sa escalator. Tapos, sa CR pagid sa mall. Kaya man manami dito ang view. Tapos, mapawa pa. Halos mapuno na gani ang storage sang phone ko pangita sang marami nga angkulo.

0: kwentuhaan nga part 1 sa ngaton istorya subong nga hapon. About upuro man gani positivity ang ari diri sa aton nga story katropang joy.
1: Yes, katropang ay di can afford ang aton nga kwan, aton nga sender sa nga pa-treatment sa isa ka clinic.
0: Wow, grabe, Vongka, gali ini nga itong letter sender ko nga si katropang Elizabeth. Huwag ka nami sa ngalan niya ba?
2: Wow!
0: Ay, ano ba lang ihan ang reason, katropang Joy, no? May pagpainsulto ay han niya natabo na rin. Abisar nga, amun na gani, nagpamper na siya sa iya ko galingo, nagpa-clinic siya, tiya, kag nagpa-facial plus brightening treatment, git siya sa isa ka mom. Pero ang laong niya sa asawa niya, magwa lang siya kay man may baklon.
1: Nag-dalikyan si Maring Elizabeth.
0: Galiya dito sa isa ka mom. Wow, pinaka-uras ay hanya na ang treatment, katropang Joy, no?
1: Oo, pero katropang ay, diba, si di sa first part sa iyang story, daw okay man ang resulta, no?
0: Yes. Okay eh, para sa iya.
2: Yahoo!
0: Agot lang, basi ba lang hindi pasado sa iya nga partner nga si Oscar?
2: Ayoy!
0: Of course, mga katropa peeps, hati ato nina mabalaan later kung bala may ari dari siyang konsumisyon sa ato nga istorya kasi syempre sa part 1. Puro kwan eh, puro masadya nga ato nga letter sender kay man. Daw satisfied git siya sa naging result sa niya nga treatment. Mga katropa, bantayan kay sa ato pagpanumbalik. Ti ato nga basahon ang kasugpon sang istorya. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!

0: teacher.
1: Sa sige tindog sa binog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko dupina sa hili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System Pain.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Call your doctor. Release sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Nagugmalayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Susan Cabio sa Barangay Dingingan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dadaan nga 3,000 piso cash gani kamutira maka-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
2: Oh, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras alas 3:28 na sa hapon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo, kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Magkatropang ina nga programang bulog ginadulong isang turbo dietary supplement for men nga mayara siyang makakaglabawaska herbal extract nga popular gede sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Ganisa tundra mga katropang kalalakin han gamita nyo ini ha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis magtumara sang isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabako ang inyong relasyon kag ang imong performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yaso Health Incorporated, FDA approved kag safe. Inumon, Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka, mabakala sa inyong mga

Pride supporters! Wow. Kamusta ka, Modera? Ang ato niya mga barangay tanod, BHW officials, and nanalisari niya mga kabarangayanan, dali sa syudad, Sang Rojas. Good afternoon, kid! Yahoo! At syempre, ang ato nira ng mga katapo sa nga PNP, Philippine Army, PCG, kag BFP, sa Ferocity Fire and Volunteers. Good afternoon, sa tanan niya mga

sa mga silent listeners ginaton nga always na ka-monitor diri sa X-Rated program sa kada hapon. Dira kay katropa nga Tatay Jim sa Barangay Bolor, Roca City. Dira mga kay katropang Ma'am Rose Anda Pulana, kay katropang Ma'am Rose or Ma'am Jovelina Gabasa Batelier sa bahay sa Tansa Surpanay, kay katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi, kag syempre sa mga katropa peeps naton sa malagyo nga lugar, sa kay katropang Ma'am Melanie Mortizano sa City La Pagduldol, Barangay Robles, La Castellana, kay katropang Master Badoy sa Hyundai Iloilo, kay katropang Nong Jojo sa Pulajib, Bacolod City, kadraman sa Taasan, and Hilada Family sa bahay sa Unga, Iloilo. So, yeah!

0: siya sa mga ganap ni katropang Dondon Kaina. Kaga si katropang Fritz, arin sabat niya sa imong pamangkot Kaina, katropang Aiko Commando Sad Boy Shot Today. Siling niya, masakit po ang buong katawan ko, DJ I. Wow. Na-injured kasi ang right knee ko.
1: Uy. Lang nagasabat pero daw hindi ka pa pala magpati. Ay nga ba naginano? Ikaw yahaw! Basta nagbinasketball na naman ikaw ha, katropang Fritz nga man injured ina sa ano nga rason. Basta kung ano naman ang kamalamalahan yung programa. Ay, joke lang ina katropang Fritz. Sa ti payo, ikaw dira. Ah, paano na? Tiway ka naman sweldo eh. Kaya absent ka. Ahay. Get well soon ah, katropang Sir Fritz. Bali, Sir Chris. So, advance. Happy birthday lang, boss. Boss Dondon ko, no? Ay, sige. Wala pa ganun birthday ni Dondon. Boss pa to. Wow, mga katropa natin. O, ay, di niya nagkakalipat sa pagdamiyaw. Sige, ati. Si Dondon ang bahala na magpakaon sa inyo. Kagmag, pasalamat. Yeah! Alright, mga katropa, ati. Sa hindi madugay, hindi tanin yung pagpadugayon. Ang kasugpon sa ngaton istorya nga gintigiluhan sa kantidad nga 2,850 pesos. Abi ko glass kinako. Basta unta na mga katropa, dali lamang sa 106.5 XFM Roz, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: katropa kag mga DJs, sang papuli na ako sa amon. Tudogid ang paghalong ko sa akon nga itsura. Dapat, hindi ako masyado pagpamalhason, kay basi bala ma-erase ang akon nga investment. Pagkabot ko sa amon nga balay, ginkayo ko ng akon nga buhok. Nagbutang pagkanay ako sa nga gamay lang man ang lip tint. Kaya para mapula-pula man ang atong nga bibig. Tapos nagpungko ako sa sala nga kunwari. Relax lang kuno abi. Pero ang matuod, naka 45 degree angle ang itsura ko para kita gid ang pagka-shine. Kagsakto mga katropa. Pagsulod ni Oscar, nag-smile ako na daw pang-commercial.
1: Yahoo!
0: Hi, babe! Siling ko pa. Sabay kindat. Nagtulog siya sa akon. Nagpundo. Tapos, mas nagpalapit pagid siya sa itsura ko. Mga katropa, dito na ako yaging kulbaan. Pero slight lang man. Sa mind ko pagani, ara na. Compliment reveal na this. Pero siling niya lang niya sa akon. Babe, naman daw, gilak-gilak inaya ang itsura mo yaho. Ang agtang mo daw, hining-hining. Ginlaga ka nga itlog nga pag-uhaon kaging bulad sa atop? Ha? Are you sure, Oscar? Hindi, babe. Seryoso? Smooth ka? Oo. Pero ang pagka-shine, abi, inang daw pwede ka na yung isudaan.

Bakit tropa, feeling ko bigyan at time. May duwa ka parte sa pagkatawo ko. Ang isa ka Elizabeth, nga gusto maghibi na lang. Tungod sa mga ginpanghambal sa ngakon nga asawa. Dagang isa ka Elizabeth, nga gusto ihampas sa iya ang resibo sa treatment ko. Sining ko pa, Oscar, kamahal si niya. Hindi niya basta-basta nga, hilamos lang. Wala ko man ginambal nga kalain ah. Hambal ko lang ya. Kashiny si mo, daw premium egg, grade A.

0: isa ang bangungot ko. Pagkaagas ito, ang bungad niya sa akon. Good morning, Egg Queen.
1: Wow!
0: Abi ko gani, one-time joke niya lang ato mga katropa. Pero hindi gali. Isa ka semana niya gid ako nga ginasunlog bilang isa ka Egg Queen ko no. Reflect ganing itsura ko tungod sa electric fan kaga bintana. Siling niya dasun. Uy! Reflective surface. Beauty ha, tipid sa suga. DJs, wala na ko yung kabalo kung maingit bala ako or makadlaw na lang. Pero bilang isa ka ma-pride niya tao, syempre wala ko ginapakita nga affected ako. Malang, pero deep inside, gusto ko na siya i-report sa barangay tungod sang emotional damage sa akon. Lesson learned mga katropa, manami man magpa-glow up, pero mas matindi sa gapon ang glow ng kapalmuks kong asawang wala preno ang bibig. Pero sa sunod nga magpa-facial ako liwat mga katropa, siguraduhon ko gid na fresh and blooming na gid ako sa pananaw ni Oscar. Kay kung ubrahon niya liwat ini sa akon, di layasan ko siya. Asa na lang tri mga katropa ang ako ni naging istorya kag ini na lang si Elizabeth ining akon X-rated story.

Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap ang may aras ng glutacogic at virgin coconut oil kon VCO. Nga nagabulir, gagawin nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagdigulang sa ating selula sa panit. Nagabulig man ini, agad nga mapaputi kon mapakinis sa ating supat gamit ang natural na mga ingredyente ang aras sa Claire Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ka-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Claire Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa magamit na sa Claire Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store kag pwede man mabakal online piragi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Claire Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: itsura nga to ang agdangya ko no hining-hining. Nga daw nilaga nga itlog na magwakaon kaginbulad sa atop. Ay man, syempre ito na hurt man guro si katropang Elizabeth. Syempre, iya ato gani ginhimo. Nagpa-treatment siya sang pa-secret lang kay para surprise niya sa imo Oscar o galing. Duwa ay mugid na appreciate. Ako to guro nga daw big deal gid para sa iya ang natabo nga feeling niya kuno. Ano to gani katropang Joy nga bangungot kuno sa iya nga kabuhi kag hindi niya gid malipatan kay Marway kay siya kuno gid untatan ni Oscar isa kasi mana siya kuno nga gin sundog nga egg queen aba.
1: Siguro katropang ay di kay katropang Oscar sa iyang asawa. Siguro na overwhelm lang man. Ah, no, si katropang Oscar kay manti nakibot siya nga nag-

0: din de pierde, nică tropa în Elizabeth.
1: Yes, hai ti ko na ah, sili niya gani ko maliwat pa kuno ato, sa sunod ko na magpa-treatment siya, siguraduho niya nga ti fresh na fresh kid sa kag blooming sa panuluka ni Oscar, kay kung hindi ti laya, sa kanya na lang ining asawa niya, nga wala preno ang bibig. Grabe, gaya disappointed ni kadropang Elizabeth. Excited pa naman siya nga ipakita ang iya nga aura. Tapos, amo lang ato yung naging reaction sa iya nga partners.
0: Katropang IT, hambal pa di ganin ni katropang Crystal Marie Edsoy. Sali niya, okay na sana kaso hindi naman na-appreciate ni partner.
1: Ay, tsakto kagigya, Ma'am Crystal. Di ginahimbo man tanan na to niya para siya asawa o galing kay Y. Giria. Siguro manhid ini si katropang Oscar. O kung para sa iya, ti dapat gusto niya simple lang. Kay na-overan, guro ka-shiny atong kay katropang Elizabeth mo. Kay man, basi maputi na siya nga daan. Mas nagputi pagid. Kag nag-shiny na daw. Mantika na niya nga pwede na makaprito sang itlog.
0: First time nilang guro kang kita katropang ay sang kakinang-kinang.
1: Yes.
0: Best luck.
1: Mm-mm. Pero miyari pa din ang dugang sang comment. Oh, grabe, manaimo asawa center. Nag-effort ka na gani para magguwapa kakag maganahan siya. Gininsulto ka pa niya. Hindi wala pag pabembangi para mangayo sa simo. Sorry. Grabe, kini ang advice ni katropang Rafael. Amo gani sa Rafael kung maliwat inatik layasan niya kuno kag basik pangitaon kaniya bala.
0: Ay,
1: pusa ka naman katropang Rafael. Sige, adumamot man kita sa iyo nga sabat. Okay, good afternoon, nanay. Dira kay katropa nga Camela Diastro Cardos watching from Palawan, Puerto Prince. Sa Marina, yabaw ka musta dira nga ako nga ihada. Nagbalik, nagalik ka mo sa Palawan. Sige, ahalong-halong lang ka mo dira.
0: Sige, katropang Louis J. Dimo, katropang Ira, nakahingabot pa ho sa subot hapon. Watch nga listen

0: sining niya katropang ay what if abi palangga tapa ka may mahimo ka pa?
1: Palangga o pagali siya doon ay di to the moves ka na eh galing ang bal niya happy na siya kuno niya doon paano na lang ina kasi magkaramu alam naman ka mo bala
0: kasi dihado kita to doon kay to afa man to
1: nah.

sa Manila. Wala na katropang John. Oo. So, for the wala na makatropang ay, luwas na. Asi katropang Rafael. Sa linya ba si Batagis? Karaman doon.

0: kalahati sa atin niya istorya subong gawala man sa nga konsumisyon a kakayanin ay nani katropan Elizabeth siya na sinang magahandal sa yang asawa nga si Oscar para mauntat na itong pagsunlog sa iya bilang isa ka egg queen.
1: Sige, kay katropang crystal tuloy. Kay katropang sender na ito. Kay katropang Elizabeth. Di next time nga magpa-treatment ikaw. Di dapat updun mo si tropang Oscar.
0: Siya, yung mo papiliin kung ano nga treatment. Anong kakabagay sa
1: iyo. Explain mo sa iya kung ano ang posibleng outcome. Para ito siyempre, hindi ba siya makibot pala sa iyo mo or ma-overwhelm sa iyo mo nga itsura dara karun.
0: Yes. Kagbasi, dapat ang mas mahal-mahal pag hindi ka sa 2,850. All right. At mga katropa, isa naman kay istorya sa kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Puno man sa inspirasyon.
0: Kag syempre, gamay-gamay lang gid nga konsumisyon. Sa mga katropa naton nga nag-upod sa ato na subong Martes ng edisyon sa programa nga X-Rated. Thank you so much gid sa mga nagapamati dira sa tagsa nila ka mga radio. Nagalanta sa atin nga Facebook Live, but thank you ganyan mga katropa hati. See you naman tomorrow. Naging kaupod niya na lang ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Gani lamang sa 106.5X FM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Oras, alas 3:59 na sa hapon.
3: X FM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot na
3: X FM.
2: Yes, to
5: hell. The secrets of hell.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
7: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Supple Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon. Correct. Ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Mm-hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Pujay, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Sunthon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Sunthon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Sunthon Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gado ng sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdunong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Araman ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
6: X FM 103.9.

tropa. Grabe, no? Tese sexy, di lang anay, subong isa ah. Nag-rest anay ang aton ng mga guest subong. Kagang iba niya, ginrisked kay may mga importante nga mga lakat, no? So, kamusta kamo tanandira mga katropa? Mga katropa, alas 4:17 na sang hapon kag ang petsa subong Mayo 5, 2026. May 5, 2026 in English. Siyempre mga katropa, nakatutok mga mugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Siyempre kaupod ang inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan. Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Hilingged kayo man ako po ano yung kay Dukita na naman ang lahat. Grabe. Ang color of the day ni Sexy Dido ka gray, nga do ka white, nga do. Basta, amo na ang. Kaya syempre, sa aton da nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon subong nga hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon sa inyo kag maayo lang nga pagpamati kag pagtan-aw. So, busog gid ang inyo nga Sexy D subong kay naka 2 cups of coffee bala si Sexy D subong. Syempre mga katropa, speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amo ina ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Syempre kung gusto niyo i-review ang amon da iyang mga live or gusto niyo YouTube person kada iya bi wala kaya bi may ga Facebook, pwedeng-pwede nyo gid iya malantaw ah. Kagara man kami subong sa Facebook, naga-live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung gusto nyo da iya magpa-greet or may mga dedication and birthday celebrant da, pwede nyo gid ma-comment or may ipa-shoutout ka mo da, pwedeng-pwede gid ya mag-comment sa live. And of course, syempre, do like and share and follow gid ya sa amon nga page eh. Then may ara pagig kami XFM hotline number kung daan naman yung imo cellphone or

0: Wala ka Android phone, pwede ka gidyan mag-text dara iya sa amon nga hotline ang 09-15-628-7926. Kay dira kita ya mag-tusik-tusik. Grabe. Ah, palantawon ta ang tiyempo. Tabi subong do, medyo sakit-sakit. Mangyapon sang init, no? Ang beauty, ta halungan, ta gidal, of course, stay hydrated. Gid ko no yun. Inom damo tubig. Inom cold nga tubig. Ah, syempre, bag-o tayo magsugod, anay, chismis, kagtamyawong, kundi kung sino di mga katropa. Ah. Syempre, mga katropa, kabalo, kamubala nga ang lawas, siya kinanlan, yung some protection sa adlaw-adlaw. Taya nga panggawi, kag kung sa diin, pag ito yung magkadto, kinanlan, yung nga protektado ang imo lawas. Siya. Kag syempre, ang akon nga na-indurso sa inyo, ang aton nga paborito nga, Ultimate Trio. Kag syempre, ginapangunahan sa aton nga, Santon Plus Gold. Nga, amo iniya ang supplement nga may kusog nga antioxidant nga magabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy or wala kaya gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Syempre ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Then ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least amo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara kadaya bukol-bukol sa kalawasan or seas, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Syempre kung mga bukol na yung parehos niya sa akon, daw alang-alang na niya tap na on sang Santon. Kay lifetime na niya nga bukol. Syempre ang ikaduwa ta nga produkto amo ang Premium D3. Amo naman iniya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Wow, nagadamo ang aton ng mga tropa subong nga hapon, no? Salamat gid sa pag-agi nyo, no? Syempre ang aton ikatatlo nga produkto, hindi niya makumplitong aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga mas nami sa imnon kay hindi iya magsulab ang sulok-sulok mo. Labi na gid sa mga sensitibo daya ang tiyan, pwedeng-pwede gid niya sa inyo ya ang aton Santon Vitamin C. Nagapaligun pa gitsang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga mga balatian. Kag isa man ini ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpugong or padutayon niya ang pimples mo kag syempre mas glowing and healthy ang imo nga skin. Kag kabalo-balo ka mo mga katropa, anti-inflammatory effect pagit ini, makabulig magpabuhin sang imo hubag o con inflammation sa lawas, energy booster amo na magareduce ang imo nga kakapoy. Bawte, e syempre kung kapoy ka na ya, kag kung do medyo wala ka na da iagana, ya kung di ka pa yan naghaling, da iya nga kasuot-suotan ya. Kung ang gusto mo ya nga magdugang pagidya ang imo ya energy, mga katropa, tingin nyo ang aton Ultimate Trio. Sa isa pa lang na iagana, iya ka produkto ya, diin ka na da iya, puno ka na ya sang benepisyo ya. Ano pagidayhan kung tatlohon mo na gidya, di ba la? Siyempre, mga katropa, ang aton yung mga produkto nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag yes to health! available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar, or pwede gi kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa my door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag kung tamaran ka naman nga magwa or magkadto sa butika, pwede nyo gi mo order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kagato naman di Ana, ipag-shoutout ang ari di subong sa aton nga live wa. Nga nagapanguna gid si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, sexy di. Good afternoon, Madam. Kag-take you sa pag-agi. Ari mandiri nga nagapanikatika si Kyle Mendoza. Bao, beb. Ari mandiri si Ton Palma. Mayong hapon, sexy di. Present. Bao, present na siya. Gumayari naman ko di taugun. Guru nga, kuwan ay. Love. Kimiyara ako, sweetheart. Si love naman ni Guru, taugun ko kay Ton Palma. Ari man diri nga nag-send emoji nga heart-heart ko na si JJ Danasco. Mayong hapon to. Kamusta? Ano na to? Kagari man diri ang akon nga kasawa nga si Chris L. Bakuho. Shout out, Biden. Si Dindin. Kuya bala, hindi kuya si Linlin. Shout out lang dagali kay tita kag sa mga sister vet mo da. Kas, mayong hapon. Kag salamat sa pag-agi. Ari man diri ang gupagwapa ko nga sister nga si Yoniza Dapiang Perez is watching. Mayong hapon manang. Sano ka na diri mapuli. Magpamati ka mo ha. Kay nga ah. Ang aton bala subong nga mga istorya or gimpadala sa mga katropa tanga sulat is about Mother's Day ni Ana. Nagakaangot about sa mga Iloisa. Ah, kumbaga, istoryahan ta naman ang mga mother da iyang mga strong lang ya biskan ano nga mga trials ang gakaagyan nila sa life. Chris L. Bakoho, nice ha. Gani, lipat lang. Mapatawad na paman ka. Wala ka. Bodo ka namit, gida sang inyo nga impanada, pati lawa man ta na bikas. Mayo kay nakaagi ka dikas. Gusto mo ikaw naman i-guess ko how. may klasita gali mga palangga, mga katropa. So, lantawunta naman nanay kung diin, karon ko lang naliwat, i-shout out ang mga bago. Lantawunta nanay kung diin, nagkadto ang aton nga Mami G, subungan sa Klasadya Katropa listeners and solid supporters. Let's go, Mami G!
1: Hindi na naman si Mami G! Gagdarigit kita subong! Nakakanto! Sa may barangay, Handumanan! Kaya sa tri sa barangay Handumanan, nakabuk mo ang kulan! My goodness! Thank God! Kaya tumod nga nakaginhawa na naman ang ako nakadumaan, kaya syempre ang mga tanong naton. Pero syempre, isa sa pasalamatan mo naton, kaya nakakita kita sa isa ka katropa! Na kung sa diin siya, awag at iyo, sa kaban nga paleta, para makakuha man sa aton libre yung mga Santong products. Para sa aton nga, Class! So, ari kita subong sa isa ka lugar, dari sa Dubanan, kag nakita naton si Miss Aisa Sikya! Ay, di gali! Si Miss Aisa, maayong bago ni si Aisa. Yeah, si Miss Aisa, bilang edad siya ka.
2: Okay,
1: 38? Sure ka? Paibila ka mga bana.
2: Sala.
1: Oh, isa lang. Paibila, tanda man siya magsabata, no? Pero mga kabataan.
2: Yeah!
1: Wala kang turbo! And Miss Aisa, no? Sa siniyang panahon, ano ang apa siya lang?
2: Na makapatiyog sa kapon nga ruleta. Ano ay halang yung dukto na gusto mo giga makuha ay hansibo.
1: Ha, tris ka na nung kung nang last ka.
2: Oh, sige. Ang papusuran. Iya, ang pag-dibitya niya. Yan ang ato niya yan ng mga hapon, especially ng ato na clear skin. Pampakutututun. Oh, sige. Para si Miss T, makadugang yan. Sure, no. Pwede man, no? Para niya madugangan yung mana.
0: Anyway, adinagin mo, Chance. So, ready ka na ba lang? Ready na. Kayo,
2: ready na.
0: Kayo, ready ka na.
2: See you later.
0: Anyway, that's my day with a chance here na hapon,
2: ng taon na on, ang lahat na bakal kay Miss Aiza.
0: And don't forget, Miss Aiza, mayayari kita sa atin na santo ni Leisure Kelly, nabunin ko yung premium at diin, kaso, matupaan ang atin niya santo plus gold, sarang win ang mahimo kay Enya, para sa atin niya, na promo, ako sabihin na ka daw, weekly, sa 3,000 pesos, and sa gradual, yan ikaw sa 50,000 pesos, just in case, and since, premium D3, coffee mix naman ang iyayaman, nakuha sa sininya hapon. Ang ating na premium D3 coffee mix, ang coffee mix na may aras sa beneficyo sa santo, plus vitamin D3, na kung sa diin, pampabato sa mga sinusunod sa ato niya kaluwasan, and syempre, para man sa ato niya ang naturalan. And since coffee is live, para gini-insight. So, Miss Aiza, madami na ano, kung sa iyo ay ang napag-share sa tayo sa sinina hapon, sa
2: Ekat-Ekat.
0: Oh, mabal na ba?
2: Thank you so much sa XLM, pag-isita sa amin doon yung kag, and salamat sa pag-isita ng ulit sa inyong
0: group. Okay, thank you, Miss Aiza. So, ako naman po ang ato niya na class sa Japan ngayon. Ang ato na class sa Japan, sa inyong malugaw. Kasi ikaw na ang sunod na makapatiyong sa Wallepa! Ako naman si Bobby G. Sa iyo ay nilang sa 103.9 SFM Bacolod!
3: Well, congratulations gid sa kaya tita nga nagdaog sang premium D3. Mao madugangan gina ang kabakod sang imo nga tul-anang. Kaya mo ina ang aton nga premium D3. So balikan tadi ang aton nga mga katropa nga ari di subong, no? Ari diri siya katropang Jenny Valenzuela kauntoy ang sister sang akon nga kumare. Mayong hapon na kagsalamat gid sa pag-agi. Ari man diri siya katropang George Pineda Gaspe. Mayong hapon mi sexy di watching live lang di sa Barangay Tangob, Subong Walga Duty, Subong sa Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa family ko dira sa city sa Barangay Gimbalaon, Silay City. Yeah, shout out dagali sa tanan nga mga taga Gimbalaon. Kagsalamat gid George Pineda sa pag-agi. Ambal ni Chris L. Bacohol ni Kasen, dasun lang kung ready na kuwa. Ari man diri si katropang Susana Heredera. Wow, awa, grabe si madam, makawaw. Kagangakon nga sisteret nga nagapanikatika sa subong hapon nga si Sister Diane. Good afternoon, sister. Ajuti, nadaya day. Yan, no, kapadaya man, bao kagam. Speaking of guesting, gali mga katropa ha, nang wala ta subong guest kay tungod nga na alang-alang ang akon nga guest subong. May ara siya nga urgent kaging kadtuan. Kaga next week, bantayan nyo kami mga vlogger pagid nga mga bisita. Dari si Sexy D, i-surprise na lang na akang. Siyempre, kag sa willing man da mag-guest. Willing da mag-guest, pwede. Hindi ka mo yung kakontak niya kay Sexy D or diri sa XFM Bacolod News ta nga page, pwede nyo gidya ma message na akay may masugat ko niya sa inyo ya with service. Servisan ka mo ya kuno ni Chris. Ang mga single tadi nga daan nga mga engineer, well, willing to ano ginadaya, willing to effort gidya sa aton nga mga guests. Basta single man eh, di ba? Ready to mingle. Kaya syempre, advance happy Mother's Day gid sa tananta da nga mga kananay-nanayan. Bombal ni Ton Palma, heart, heart, heart, heart. Ay, love mo man ko. Ay, kabay pa mga katropa, hindi ka muda maghalin ha. Kaya mabasa ta sulat karon gyud padalas ang aton katropa. Bauton Palma, gusto ko gid nga mag-advice ka man diha tani. Mo tani buligan yo man ko katropa advice kung anong pwede taya mahambal sa aton katropa nga nagpadala sang sulat. Kiti syempre opinion lang man ayan ni Sex Eddie. Ti kamuya ba si Miara, makamuda iya mga opinion nyo ya. Pwedeng-pwede nyo gid ma-comment sa aton nga live ah. Di ba la? O aircon, pero di ginabahulay di. Yes, bala, China oil na lang bala. China Bao, gusto mo mag-guest dit? Love, Ton Palma. Ready ka? Kung gusto mo ha, i-chat ko ha sa account ko nga Denise Emilia Mota. Amo na siya nga kon nga Sex Eddie. May harap yung kuya Sex Eddie, pero so far, nagapanugod pala si Sex Eddie. Though hindi pa mayo nga kilala ang aton nga page. Basta ang XFM Bacolod Public News Service Authority, hindi ka mo yung magkalipat yung i-follow nyo da iya. Kung gusto nyo yung makita permi si Sex Eddie da iya. Kaya machismis ta diya, adlaw-adlaw, except Saturday kag Sunday. Pwede gid si Sex Eddie ka chismis. Kung gusto nyo ihagaron si Sex Eddie, pangapi-ngapi ka muda, wala ga istorya diya si Sex Eddie, malingaw gid ka muya sa ako. Sa akon view. Anyways, mga katropa, mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum kay pagbalik ko. Magabasa na ako sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. X

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Danny, isa kabalakas

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigup sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na?
1: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting!
5: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagdalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition na siya ni apektado. Sige, sige.

0: sa lukunin kaayong lawas. Kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan natin kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee Mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kaya doon interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag do bagol ang kuya kabati isang kamusin nga klase disorder o kondisyon. Kaya kung sirin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pwede man rin matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ni nga sahi sa kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung mapacheck up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amounts ng calories nga nagasulot sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang ila sinigayong lawas.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Kung exercise ang pagambala, susubra man ini sila mag-exercise, di rin natin gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahe, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa listening a weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ilasin ni mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptomas ni Permi ka lang nagpanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum, wala kung ano nga pagkaon, ang imo hindi kanon. Kaya kung ano nga pagkaon, nga to halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kaya to halos do hindi ka na ganin magkaon, kaya ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Urbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay sa luyot ng palaya, wheatgrass, barley grass, mangustin ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga mo ining halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atong siningalawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka-problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos na nga mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: mga pinalangga ko nga katropa. Wow. Kada sigman niya bala kay Ton Palma mag-friend request sa akon. Pero ah, gin-accept na kadaan. Mga katropa, alas 4:53 na sang hapon. Kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para naman iniya sa aton nga mga beautiful eyes. Siyempre, kung may problema kaya sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton nga Vision X Plus, mga katropa, may ara ini nga lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga nagaprotekta sa aton mga beautiful eyes. Siyempre, kung especially sa aton da, mga lola, kag lolo, no, kung nag-aarap po na yung amatama tungod yung sa age-related, ta na yung kaarapon sang mata, tano, pwede ka mo yan mag-maintenance na sang aton nga Vision X Plus. Kag sa aton, da, nga mga kalalakihan, da, eh, para magsipat man ang mata nyo, eh. Sa bagay, biskandulom, yung makita nyo man yung giyapon, yan, no. Ang mga kabuhuan to, yan, no. Tia, para magdugang pagid ang sipat sang mata nyo, tistingin nyo, kag tilawin nyo ang aton nga Vision X Plus, kay gasanag ang imo nga kinabukasan. So, ari na mga katropa, magabasa na si Sex Edisang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa, no? Kag nagakaangot ini about sa full housewife. So, sa mga housewife, tada, no? Makarelate gid ka mo niya sa aton nga istorya, sobong. Ready na bala ka mo? Kag kumayara ka mo daya opinion man na inyo or advice, pwedeng-pwedeng ka mo yan mag-comment sa aton nga live. Kay basaho ni ini Sex Edisang. Kung may mga ano man kamo mga ma-share taman sa aton nga katropa nga nagpadala, eh. Diba? O sige na, ready na gidya sa Sex ID nga magbasa. May ari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sa Full Housewife. Dear Sex ID, taguan na lang ko sa pangalan nga Bikay. Isa ako ka single mom, Sex Edie. Tungod nga kapait gid sang naagom ko sa past relationship ko. Dali lang. Sex Edie, ang akon nga past partner isipan. Permi niya ako ginadaog-daog. Inabalang daw kanubo kapag tanaw niya sa akon, Sex Edie. Tungod nga, wala ako sang trabaho or full-time housewife ako, Sex Edie. Amo to nga, mas maayo na lang nga nagbulagay kami, Sex Edie, kay grabe na gid ka stress ang ginahatag niya sa akon, especially nga ara ko subong sa postpartum depression. Pero subong, Sex Edie, may ara subong nagapangaluyag sa akon. Kag daw, nakulbaan pag ako magsulod-liwat sa relasyon. Ano balang himuon ko, Sex Edie, para madula ang kakulba ko kag mangin-ready na ako? Sa liwat, ako gali siya, Bikay, kag madamo gid nga, salamat. Yes, thank you so much katropang Bikay sa pagpadala sang sulat. Bawambal ni Ton Palmao. Sana all sa Facebook na lang ko gina-accept, Miss D. Ati, anong gusto mo yan sa personal? Gigi dya i-accept ya. Bow!
1: Bow! Ka-perfect!
0: anyways, mga katropa, amutong sitwasyon ni Bikay. So, iliwaton ko lang ng single mom si Bikay kagtapos ng gusto niya nga magsulod na maliwat sa another relationship kaso hindi siya ready kay nadudla na daw siya nga ginaisipan sa sang partner niya. Basi may ara kamuda yung opinion man nga inyo, pwede nyo gid makomment sa aton anti si Sex Edie mag-advise . Pero ako nang damo gid ko i-advise sa imo katropang Bikay. Aga hindi man silingid ka relate si Sex Ed, pero as a mother, relate na relate ko daya sa iyo yung ginabat siya niya sa subong hapon niya. Kag katropang bikay, ang advice ko lang sa imo is hindi mo lang pag-i-generalize ang mga lalaki kay ti hindi man na iaambot silingon nga kung amo na ya ang past mo nga relationship, pwede magpareho sa imo nga subong man nga relationship. Syempre, antes ka magsulod kilatison mo man ang lalaki, eh, ba? Ti although nga kainchindi mo kasi mo kati gusto mo man nga nadudla ka na muti, gusto mo man nga mangin, wala man perpekto nga relasyon na katropang bikay, pero ang maano ko lang is kilalaha gid siya before ka magsulod sa sitwasyon. Kag nahambal mo di nga tungod ga ginaisipan niya ka kay full time housewife ka. Oh grabe, I'm so proud of you. Wala problema sa pagiging full-time housewife ka, tropang bikay. Kung ginatanaw mo nga sa laya ang pagiging full-time housewife, hindi niya amo. Dapat thankful na dapat ina nga lalaki or ina nga bana mo. Kaya nang kisalang na siya kakita, babae yung maunay sa sulod sang balay, yung ma-focus sa mga kabataan. Siyempre, ina kung nag-focus kagida kay basi na cellphone ka lang, naga-tiktok-tiktok ka lang dabaw. Wala kaya gadiga mo. Siyempre, kalaway man sa lalaki, mga ginayang lalaki. Kalaway na iya katropang bikay yung ginaisipan kaya sing imo nga partner, no? Kamubi nga mga lalaki. Baw, kamo naman yung mga lalaki. Kamu bala, nang hindi nyo man bala pag-ipatami kami nga mga babae, kumong housewife lang kami, amo na iapagtanaw nyo. No. Johnny, no. Hindi na iya, amo na iya. Kahit tia, nang ako, kung gustohon ko lang mangin full housewife, gusto ko gidya mag full housewife. Yeah, giding kapada nga, gabantay ka lang. Kapoy bala mangin housewife tuod mga katropa. As in, wala na yung sweldo ang housewife kag wala kami yung rest day. Tapos ipakanubo nyo lang kami. Kamuto bilaba sa mga lago nyo. Kamuto bidigamo. Kamuto biloto sa mga sudaan nyo. Ay, kakapoy man niya. Ay, tapos pagkagabi, ikuhito nyo pa kami. Ano na lang naiya ko no yung kapoy-kapoy na kami sa trabaho, sa sulod sang balay. Pagkagabi, makuhitan pag ito kami. Hindi na ka muna niya kita, housewife nga amo na iya. Sa mga lalaki, hindi niyo pag-iliwat, hindi niyo pagpakanubo ang mga babae nga mga amo na. Kahit hindi na nila gusto mangin housewife. Galing kay tia, wala sila choice tungod nga wala bantay ang mga kabataan. Wala sila nanay nga nag-unay diya sa ila. Muna ako, thankful kung ara ko sa side ni mother ko. Kay tia, mabantayan ni mama ang mga kids ko. Diba lang? Sa subong at simpo, daan kabudlay niya nga bayaan ang mga bata sa iban nga tao. Ya, basi kung ipakanoon niya to, ya kung ano-ano to ipakao niya. Teh, kung si mama mo ya ang gabantay, ya, mas kampante ka bala, kumbaga, kampante ka. Katropang bikay, hindi ka magkahadlok, magsulod, liwat sa bagong relasyon. Kahit ti, ng... Although kis normal ginaiyang maagyan mo na iya kag hindi kag diyan man ko nakakita perfect nga lalaki mientras di kaya magagi sa hindi insakto nga lalaki mo, de bala. Oh, hambal ni ka tropang Ton Palma ho. Di lang. Para sa akon, bikay, kilalahon mo lang anay antes ka magsulod liwat sa isa naman ka relationship. Kung love ka niya, i-accept ka niya kung ano ka ba. Oh, grabe nga ton katropang Ton Palma. No, may pinanghuhugutan ng aton katropang Ton ha. Tsakto na katropang Mikay, tsakto gidya siya katropang Ton Palmata. Syempre kinanlan nga mangin ready kaya ikay kung love niya ka na, batunon niya kung ano ang sitwasyon mo kag kung ano kung pilada kabilog imo bata kag kamo man iya mga katropa. Syempre sa mga kalalakihan da hindi bala mahapus magpalangga sa single mom. Budlay kami pa lang gaon. Kami. But layan ka muna sa amon niya. Kahit siyempre, ano bala, nang instant bala nga nangin tatay ka muna sa hindi inyo bata. Hindi na namon ma-make sure. Wala kami assurance nga kung palang gaon yung gidman ng amon nga bata. Siyempre, magpalangga ka mo sa single mom. Ano na iyan, ang package deal na naiya kumbaga. Kung love mo ang babae, siyempre, palanggaon mo man ang mga bata. Baunano ka man niya imo, hindi niya pwede. Iya kami ara, gid siya nga daan nga boylet na iya nga. Kung nanay lang niya ang iya, nanay lang gid niya, wala na iya. Baunano, wala na siya L iya sa mga kabataan. No, hindi man na iya insyakto. Iya, bo, grabe ni Anton Palma, taniya nga katropa, ho. Baudo ka experienceado, doon may pinanghuhugutan, kaya katropang ton, ha? Love, may ara ka pinanghuhugutan. O kaagi na balang aton katropang Ton Palma palangga sang single mom. Ano ay han ang experience ang Ton Palma tano? Ako kamo katropa kaagi na kamo nga naglove kamo sa isa ka single mom. Abi sa mga nagapanikatika, dabi pag solod ka mo, dibi, tinugay ka mo na ka. Panikatika, dabi wala ko min comment, makamuda bala, kay para at least na damo nga knowledge yung buong ma-learn sa to ni katropang bikay nga, nagapamati man siya kuno ah. Pero secret talaga sa kung sino da sa. Diba, si mabalaan yun na nakaroon, o, oh, diba? Oo, kakinanlan, katropang bikay, nang basi na ayon na ya kumbaga ang pilas mo to sa pagiging heartbroken mo to sa past relationship mo, kung ready naman lang ang heart mo liwat ya mag magpalangga ya, why not, di ba? Kung deserving man ang lalaki, taga eat chance kung amo mang gyapon at ibaya iliwat na nakapoy ka na ya, ha? O, ako gani nakapoy naman ko. Oh, diba? Basta explore ang life mo kung mga gagmay pa ang mga bata mo katropang bikay, mas mayong i-enjoy mo anay ang pagiging single mom. Kaya hindi ka man na dayon kakita sang lalaki nga matawayan ka kisa sa dugang panasakit sa ulo mo. Kuya kung mag-single mom ko, hindi kuya anay. Kahit mga katropa, syempre mga kabataan, taya hindi man na iya gamay lang na mo, madako gina sila, maabot gina iya sa chimpo nga matawhay ka na muna siya. Tiya, kumiyara daan kisa nga single mom ka, then kapag relasyon ka sa iban, wala ka na out of focus ka na sa mga bata mo, so wala ka na kabalo kung may chimpo ka pa sa mga bata mo, kaya to na naglabing-labing ka na iya imo. Mas mayo nga i-enjoy mo anay ang pagiging single mom, ikilalahon mo man ang tao, kaya hindi mala naguro isang kapangaloyag si mo, damo pa na sila, tiya lain-lain man na sila mga strategy kung paano kanila ipaloyagon da iyo, diba? Hindi man na iya palarilis da. Wala na, be careful, kaya wala, imposible nga pwede ka dyan masulit ang natabo sa imo, kati sa subong at chimpo ya, kisakan na lang ya kakita lalaki nga insyakto. Wow, insyakto. Sa diin na ayan makita ang mga lalaki nga insyakto man, no? Pag inyo sex edi, katawahay diya sa ako nyo. Gasandig-sandig lang ko di. So liwat mga katropa, magbalik lang liwat si sex edi kay mabasa naman taliwat sang ikaduwa na naman nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Kag syempre basi kung may ara bang kamo daya ipadala nga sulat, pwedeng-pwedeng nyo gidya machatan si sex edi kay si sex edi na nang iya ang bahala sa inyo nga sulat, ha? Kay basi inyo nga chat-chat da iya lain-lain da iya, ha? Kay may ara pag ito yung time may ara nag-chat sa akon nga nagambal nga, "Hi miss, nang may banya ka niya." Ang bako siya, "Yes," sabi, "Ay, do hindi, abe, balanyo, no?" Ay, too, oh. Ang bako siya, "May bana na, kung galing ka, hindi pwede ma-expose ang akon nga bana." Niya, "Ay, too, oh. Basi, may era, kada nga mga single, nga mga miga, ay, gini mo, ya kuya bugaw." Ang bako siya, "Ay, gini mo, mo kuya manugreto, da iya ba? Tagaan mo pa kuya obra." Tapos may harap pag niya kasi chat, bitsi, may harap pag niya agad chat kay Isaac, si Dia nga, mahay lang na sa din, mahamba ko na, yes po, mo manawag sa'yo, mabidyo call sa'yo sa ako niya. Ang grabe, agad-agad ka man niya imo, yung tingin na replyan ko na nga, maano tani, mahamba sa, pwede lang makipag-friend, makipag-friend, sa'yo ko, pwede ka busy, pwede ka kabidyo call, storyahon mo akong bana. Kaya nga, hindi pwede ka pang snub si sexy sa inyo. Kaya nga, basi ba lang comment ka mo di ba lang sa akon live nga, kasuplada man, kay sexy di man, kasnubber man naman, bow, pangitaon, tingin ka kundiin ka din sa... Hello, Ari, di si Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, Miss Sexy D. Good afternoon. Kamusta na po? Yes, thank you so much, Madam Loretta, sa pagpakamusta. Okay na okay, good madam. And how are you too? Kagsalamat gid sa pag-agi mo, di madam. Thank you! Mga solid, ano, tani sila yung supporters, kag mga listeners, kag mga arat niya permisa live ang aton ng mga katropa, di ba? Si Madam Loretta, permi-permi, ginisayaga lantaw sa aton sila, din Nanit Vasquez, na permi, gina sila yung mga fans na sila namin. No, madam, no? Ari, pag-i-di si H.C. Alora. Hi, ma, diba? Nag-chat sa akon si Annie. Mang, nag-agi lang ko, ah. Nag-chat sa nga, pwede daw siya kunuliwat ka-guesting. Ba, wala, pag-i-diyan na dudo ang ginhawa. Yeah! Pwede ka diya ka-guest sa akon, mang, pero si Chris naman ma-entertain sa imo, mang. Pwede lang na, mang. Kaya ginasukmatan ko din sa mga engineer. Nga ako nung no, aari sa subong, wala ko yung guess. Nga kakatimingan doon, ginalimal. Ginkulbaan ko rin siyang mga guess niya. Nagkadlaw na lang si Annie. Kaya masagot ka, mang. Si Chris na lang ma-entertain sa imo. Ha? Kaya kung yung masugot ka, eh, baka to di ang, ba pwede gid, aragid, baka perfect. Daw, daw subong, do, hindi ka na subong, masingle, mga, do, double ka na. Mabalik lang ako, mga katropa, mang, di ka na magalin, mang, ha, kay para pa-advise, on, takada karon mang. Mabalik lang si Sexy D, mga katropa, ha, kag, mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: The Secrets of Health.
0: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot pa.

0: Angot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
0: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kagasuno pa gini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tob-tob 7 kapulgadas.
1: Amo na kalaba ha?
0: Abot lang kung paano nila takso na.
2: Plus gold.
0: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin-combined rin ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa nila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gin sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content. Kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gani kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikundeng yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sinin skin at the same time nagapanami sa to sinin mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sinin nga brain.
2: The secret of health.
1: Exciting!

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali, diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santone Gold.

nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

pinalangga ko nga katropa. Siyempre, alas 5.29 na sang hapon, mga katropa. Kag ining oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, para sa mga kalalakihan, tadaiya nga kung nagapalay-palay, tadaiya nga inyo nga marguso or nibalo kung kalubay, pwede nyo giniya nga imnan sang aton nga turbo para at least masatisfied mambala ang aton nga mga misis. Especially nga lapit na lang Mother's Day, no? Tia, mabangbanganay ginaiya or machuchakanay naman niya ang Mother's Day. Tia, tisting niya ang aton nga turbo nga ginhimo halin sa maca at clavo waska nga mga natural herbs, nga mga ingredients para ma-enhance ang libido and of course, ang imo nga performance. Yeah. Basi maka 12 rounds kaya kung magamit kaya sang turbo. O, diba? Basi kung mag-violet na ang perlas ng silanganan sing imo di iyang amisis. Siyempre, before ka mag-tsuktsakanay, 30 minutes anay inumun mo ni ang turbo, latulaton mo lang gamay, kag labing-labing. Grabe, the best ginaya ang turbo. Kag na-try ni niya, sexedy, bago ginilanat, malang di si sexedy, hindi na kuya magpakuno-kuno pa yaa. Kagari diri ang aton nga, pinalangga nga, Uncle Bob! Welcome to you! Live Uncle Bob, nahidlaw, nahid ko bala sa imo pang, nahidlaw na kami ditanan, ang ano kuno ay, ang pasalubong kuno ni Chris ay, Uncle Bob ay, kay ginahulat siya, di ba lang? Mga sanugid man tayo liwat makakita na yung padugay gita yung sa imo. Anyways, enjoy gita yung pang kaya kadamo gita yung sang chismis diya pag-abot mo diya. Kagambal ni Asia Alora. Hello, katropang Uncle Babaw, haha. Shout out to that madi mga ma-apply nila sa akong sa home credit, haha. Kaga sa mga ma-apply digli sa home credit, to, pwedeng-pwede ka mo magkanto sa aton nga katropang Ani Alora ni Shaya ang iyang atuntuod nga pangalan. Kung gusto nyo to yung mag-apply sa iya katropa sa May Imperial sa Silay City, pwedeng-pwede ka mo to yung kakanto and bring ko no one valid ID na ma-apply mo ko to tani. Galing kaya nga ako na available di sa kon isa no lang ginadiya si Dula. Wala ID si Sexy D. Pwede lang na iya mang. Pwede lang na iya ang si Dula. Or anong gusto mo iya barangay clearance. No, mga katropa, magabasa ni si Sexy D sang ikaduwa nga sulat nga gimpadala sang ato naman nga katropa. Syempre nagakaangot naman iniya sa aton nga mga single da pero family gyapon akag ang iya niya nga basta ka relate kamo diya sa mga kalalakihan no. Pwedeng-pwede gi kamo diya liwat mag-comment ara na mabasa na si Sexedy. Comment lang da ha kay basahon lang ni Sexedy kung ano gid man. Miara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang gusto ko na gid mag-confess. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Makoy, 29 years old kag single. Gusto ko lang tani ipalabot sa imo Sexy D. Ang akon nga istorya kay nagaka-attach na ako sa pamilyado nga babae Sexy D. Kabalo ko nga sala ini Sexy D. Pero hindi ko gid mapunggan ang akon nga balatsyagon. Kag-ready gid ako magpakatatay sa iya mga anak or anak Sexy D. First time gid ini natabo sa akon Sexy D, ano bala ang pwede ko himuon? Patihon ko bala ang akon na batsyagan or ibaliwalaon ko bala ini or makonfess ko sa iya? Sa liwat, ako gali si Makoy, kag madamo gid nga salamat. Thank you!
Bao, thank you so much kay Tropang Makoy sa pagpadala mo sang sulat, no? Kag sa ato na ng mga katropa, nakabati man kamo to. Si Makoy, naluyag sa pamilyado ng babae. So, kabalo man siya kuno or aware man siya nga sala na. Pero, hindi igi dyan mapunggan ang kubakubak, iadugan or hiyang ano batsagan mga katropa. No ba si Mayara ka mo advice eh, si Alora mamang Mayara ka i-advise kay ma-advise man ako. Ma-advise ano si Sexy D ah. Sige na iya, gusto kong advice balamang mga tirada mo da balamang. ang advice ko lang sa aton katropang Makoy, mas mayo guro nga mag-confess ka sa iya. Kati at least, wala, hindi kaya guilty pag-abot sang time, wala kaya hinulsulan. Kagdara mo mabalaan iya, basi pa man lang gusto niya man ka, or nang di lang ikaw ya ang kaka-attach sa iya. Iya, itry mo nga i-confess. Doon, hindi ko kabalo mag-advise aton ko, tropang Makoy, no? Mabali, si Alora, mag-confess sa dapat. At least mabalaan kung ano ang plano ba. Plano kada makinig sa plano. Mas mayo mag-confess siya, hindi ilang pag-agawon. Wala lang agaway. Katropang Makoy, ano bala ini ang status ang ini nga babae ni pamilyado ni ano ni conflict na sila sang iya nga husband or hubby niya nga ano na tabo nga na-attach ka niya sa iya. Yahaw? Basi itagaan nyo malang kaya chance sa'yo. Why not, diba? Or basi kung toxic na relationship nila, what if itry mo? Wala man may madula, no? Hambal man niya ni Ton Palma, mahambal ko lang, let's go. Let's go sa ano na? Wow, so let's go to the max. Tono na to. Wow, damo, ikaw na learn subong sa imo, katropang Makoy, no? Kag, nagambal mo di nga, willing ka magpakatatay sa iyang anak. So far, hindi gid na ilahog-lahog ng butang ang amon. Agina, pa ko na naghambal ha, nga hindi balahapos magpalangga sang single mom. Agree ka da, mamang ani, diba? Budlay palanggaon ang mga single mom ya. Kaya, mga ano kami nga daan, mga katok. Kaya katokon. Pero, nami iya mag-ano ya ang single mom ya, magsagod. Mag-alaga. Amo na kuno mo kay tiya, experienceado na pag-abot sa mga amo-amo na ya. Tiya, kumbaga, nasa tamang kamay. Kaya kung single mom, mangi mo yung partner ya. Kaya tiya, kung package deal mo ya palang gaon ang single mom, syempre ang single mom ya ihatag na iya ang tanan-tanan. Tim, hindi nyo lang papadudla ang mga single mom. Kahit iya, kadamo man ablas ang naagyan nila before ka mo nagkadto sa nila. Diba? Ambal niya, easy. Kadlaw lang sa ako. Hindi mamang ani. Ambal, ari man dirisi ka tropang Nanit Vasquez. Susan, good PM po Sexy D at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Thank you, Madam Nanit. Sa pag-agi or sa pagkadto di sa aton nga live. Kabasi, Madam Nanit, baka meron kayong gustong i-advise sa ating katropa ngayon na nasumulat sa akin yung gusto niya kasi yung problema niya or issue niya is na-attach daw siya sa babaeng pamilyado na. So ano daw pwede niyang gawin? Kasi first time daw na natabo sa iya yung bot ng Tagalog. First time daw nangyari sa kanya to at saka ano ba nang kailangan niya daw bang i-pursue to yung kanyang feelings or magko-confess ba siya or ibaliwalaon niya? Basta may hara ka daw comment or advice ka tropang Nanit Vasquez. Kaya hindi nagidya mapunggan ang nagapula-pula nga hasang sang balatsyago ni Makoy. Wow! Ini nga mga single mom, gid ini yo. Ay, nako, dalang ged.
Ay, basta, hamba ko sa imo katrapang makoy mangini ready ikaw kung ano gid man ang sabat sang babae nga ina. Amay ang prang kahasa. Para at least kung wala siya naluyag sa imo, at least end yun na lang na nga muna nga mga kwan bala nga mga sitwasyon. Kay ti ano pang purpose yang magkwanay pa kamo nga duwa kung wala man lang, 'di ba la? Sigurado ka man iya, syempre tindugan mo man ang ginambal mo, di dapat ka mga lalaki kung single mom ang inyo ginapangaluyagan or naluyagan, syempre kinanla mang inhanda ka mo kami mga marker words bala, kumbaga may mga word of honor ka mo nga ginatawag, kaya hindi niya lahog-lahog nga gabalay-balay lang ka mo daya, di bala? Ano to ya, para ito sang una nga nanay, tatay, to ya kag may mga kabataan, di bala, hindi na iya? Ang baliton palma, nadula ang tuyo ko subong sexy di. Halin sang kahapon, hindi nako katulog kadahon. Pag ginanota kaya ha, ubo na musika tropang ton palma, bala mo. Sino ginan nagapadula sang tuyo mo ha? Mo kadahapon, nagalantaw, kagidgali, nagabantay, kagidgali iyan. Ano ka lang subong tanog? Wow, yung napakadlaw mo ko bala ton palma mo. Kaga gusto ko gid niya pero may makita ang pangalan mo every live ko. Syempre ma-inspired man bala si Sexy D bala nga. At least bis ka na wala diri wala didto, ding gina istoryahan ta. May nagapumati pa man gali sa ako. Di wala. Eh syempre nagachat-chat ka di sa ako. Replyan ta ka. Kadasig mo lang yadaan niya sa imo mag-friend request, no? Nakakadlaw kagid man sa akon. Ikaw, be, kay lalaki ka. Pamangkuton ta ka, be, katropang ton palma. Kung ikaw sa imo na bimatabo nga sitwasyon, makonfess ka ayhan sa babayi. Or, mauntat ka na lang kay tungod nga pamilyado sa anong daya ang mahambal mo yung sa iya, be? Be? Kaya wala ton ta imong reply, be? Kaya kung ano daya ang imo, basi asubong may ma-learn man ko bala sa imo, balahaw. Siyempre, lapit na lang ang Mother's Day, no, mga katropa. Ang imuon nyo dahi, kung may mga partner ka mo daw, deserving na mga nanay tayo, ibo, itagain yung madasang gagmay nga gift. Sabi ni Madam Nanette Vasquez, Susan, para sa akin maging seryoso sa isang relasyon kasi kayo ang magsasama hanggang sa huli. Ang mga single, kontento na kasi pinagdadaanan na namin yung magulong relasyon. Wow, thank you so much, Madam Nanette Vasquez, sa pag-reply. Oo, ma'am. Bye-bye, ma'am. Thank you. Good sa pang-ali. Yes, Madam Nanette, kit ka... Yung mga single kasi, Madam Nanette, is kumbaga may phobia na pagdating sa relasyon. Ano, natatakot na ulit na pumasok sa relasyon kasi baka maulit at maulit na naman. O, Tagalog. Tagalogway na kung galisubong. Thank you so much, Madam Nanette, ha, sa pagbigay mo ng opinion mo. Siyempre, mga katropa, may opinion man kamu kag welcome na welcome gidya or pwede gid kamo da iya comment wala na di si Ton Palma, hindi na ko kabalo mag sexy di sang sabat, sorry. Doon na nagkaka-hypnotize ka di sa ako. Yan o, ano niya si katropang Ton Palma, hindi na siya kuno kabalo, kaka-hypnotize di siguro sa ako niya ho. Amo na to, katropang Makoy, muto ang bali ni Madam Nanette, kamo man na iya maupdanay, so kamo da yang mag-inchindihanay. Mahala ka mo, hindi nyo na kami diya pag-iintra. Charot lang. Kaga ng Madam Ugiliwat, nga salamat sa imo nga pagpadalasang sulat, katropang Makoy. Thank you! Hindi nakabalo si Ton Palma magsabat ko, no? Kaya nagablangko na siya. But nga, gaka-hypnotize na siguro. Nagtig-ab si Sexy Dia, managi-mute. Masay, matingala ka mo, di ba lang kapikap ko ka?
Gandoko bala ha. Okay. May ari pag ita di mga katropa, kag salamat gid luwat mga katropa sa inyo nga pag-unay sa ako naman di subong ha. Mga namian gid kuya nga gakomment-comment kamo di amo giniya ang gusto kuya bala at least bala. Napatsyagan yung mangko kag nabatsyagan tamang kami. Nabatsyagan na ilang tadi. Okay, shout out nagili sa kay nanay kag tatay da sa Panawgaw da no sa akong da nga BFF nga si Rin Gallego. Shout out lang da tuto kag see you tomorrow, de ba? Oy boss gali anay nga ma ano anay si Sexy D ha, ma rest anay si Sexy D ha, kaya may ara si Sexy D, important matter ba? Important matter. Mapa ano na tayo, mapa-music na tanga ano, ah, hindi na subo. Kaya basi kung may nagahibi na nadabalahaw. Nagahibi, gid man ay han. Anyways, mga katropa, tandaan nyo gid ang extra service sa 4 p.m. to 6 p.m. ha. Bantayan nyo gid kami na permit. Kag syempre, kaupod ko na diya siya. Sa tuntuod lang, upod ko na diya si Uncle Bob. Galing kay si Uncle Bob. Ato pasubong nag ano nag-tour siya anay, nakalib siya, 1 month vacation siya. So sa May 20 last week duro sang May pa siya mabalik, di lang ko magatag date kay base ba ano bala sala-sala ko di matumato ko di kadlawa nyo. kang nagadrama kami din ni Uncle Bob sa mga baguhan tada nga mga katropa nga wala idea about sa amon di nga ginapang ubra, nagabasa kami sang sulat kag kumiyara kamo sang sulat dang ha ipadala, pwedeng-pwede nyo gid diya mapadala ya or i-chat nyo ya kay Sexy D kay himuan namon drama ni Uncle Bob nga duwa kay para at least bala feel na feel nyo man bala ang story bala sang amon nga no galing kay tiwala di si Uncle Bob. That's why si Sexy D naga-advice lang anay kung ano da mga ay advice si Sexy D. Yeah. Ang sa utok lang na iyan ni Sexy D ang advice. Ha, wala ko diya script ha. Basi maminsar ka mo bala. Basi makamba ka mo bala. Lain na di ba yung pangambal. Oh, how? Opinion lang niya ni Sexy D. Hindi nyo lang ko pag-i-judge. sa luwa, 2 months na gali si Sexy D. No? 2 months na nga nagabura ang ba-ba di sa XFM Bacolod, no? Mga 2 months na nga chismisanay tadi. Kag kabay pa nga maglawig, paging nga maglawig. Kag di rin nalang gid-asta si Sexy D kay natapos na tasang duwa kasulat. Bantayan nyo naman na next day ang aton nga pagabasahon nga sulat kay makita nay naman ta. Syempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo, excited.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: the pain.
1: Dahil ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginpabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas malami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
4: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Xanthan Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Xanthan Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Kung vitamin C, tandaan, Xanthan

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: It's Gary. Saka service crew, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Patuka, may bag-o na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, daling na try mo kang inumunuin niyo okay nga bagusubong sa Santon Gold. Mas manangit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM News. XFM Time. Alas 6:09 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Nagalaom si Vice President Sara Duterte ang madayon ng presidential election sa 2028. Kagmang intransparent na batawhay, kagmalinong ini. Sunok kay Duterte, isa na ini ka presumptive candidate sa pagkapresidente sa masunod ng eleksyon matapos gindeklarar ang iyong intensyon nga magpapili. Yan payag sining, kuntani mangin patas ang resulta sa masunod ng presidential elections. Ini ang naging statement ni Vice President Sara sa angkit pamagkutin ni kung handa na siya nga mangin masunod ng presidente. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagogyon. Kapilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King. XFM News.
2: XFM News. FM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM Extra.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Tripocolid and the rest of the Negros Island region, and welcome to sa inyong programa ang
2: Extra Drive! Gapati bala, ikaw kay Lolo kung kay Lola, kag luyag mo bala mapamatian kung anong trending kag viral sa social media, pati papos ka pamagi mangin, yakang yaka!
1: That's right! Basta
2: kaupot
1: lang!
2: Pag inubong ka sa, para ka sa lulubngan!
1: Ay, mabi kayo din ang maganda na ako, monitor niyo! Basta kaupot ang mga viral yung wakalan. Ako si Katropang Mommy G.
2: Ako naman si Katropang James King.
1: Kakamunag ang pamati sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Bain ka bisa tanang nga mga nakatutukag na kapamati. Sini nga oras, alas 6:20 na mga katropa. Kumusta ka mo? Kumusta nga daw nyo? Kap

0: Boy, grabe ang paangin eh. Tukon ang lugar nyo base nagaulan-ulan. Well, let's say thank you, Vanessa Amon. Salamat sa ulan. Halos everyday, Mami G, nagaulan-ulan bala sa Amon. Sa agahon, kuskinsa, sa gabi.
1: May pa sa inyo, nagaulan.
0: Oh, gusto nyo, gusto nyo sa ilo ka mo dito sa Amon?
1: Hindi. Gusto ko lang. Ulan man di sa aton, mag-ulan sa kwarta.
0: Dito sa kwarta, gigay buya. Dito ya sa Granada, ya taas man ang portion, wala nag-ulan-ulan ka.
1: Hindi masyado.
0: Oh, okay.
1: Hindi masyado.
0: Hmm, sinong dapat basulon kung wala nag-ulan? Ang barangay kapitan? Ang mga kagawan?
1: Basulon natin. Basulon natin, mismo ka galingon ta.
0: Oh, okay,
1: we
0: man.
1: Did this to Mother Earth.
0: Yes,
1: charat!
0: Super.
1: Grabe.
0: Oo, oh, okay,
1: madalong-dalong doon ako sa show na.
0: Ayan po sa aton kung ano na lang mga kusero. Ginapakadlaw lang namon ka mga katropa.
1: That's no? Right.
0: Chill lang ha, samtang nakatutok sa extra drive.
1: Oo.
0: Ini ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate 3, yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. Amo yung nagani nga, always yung kami nag-remind sa inyo. Kahit what is important sa siniyang mga inadlaw, sa siniyang mga tiniot, sa siniyang mga panyempo, ang aton mismo yung health, no? Kabalo naman kita nga everywhere kadamo sa mga nagatuhaw na mga masakit, no? Kita niyo tong hanta virus,
0: oh,
1: no?
0: Hanta.
1: Sa cruise ship.
0: Naku, hanta ka na naman.
1: So, pag ano pa? Pag buga pa ni Mayon,
0: Mayon volcano. Oh,
1: diba? Oh. It can hallet our lungs.
0: Oh, but it can hallet like that.
1: Amo na dapat nag-innovate ka.
0: Oh.
1: O diba, kadamo sa mga halit-halit sa atin yung palibot.
0: Yes.
1: Nga kung hindi kita preparado, wala kita isang prevention, amo nang delikado.
0: Correct. Para sambal mo, ang importante, mahalaga.
1: Oh, correct na. So always remember, importante is mahalaga.
0: Malagang malaman mo mga katropa,
1: yes,
0: na may kakibat ka para sa mga maikaayong lawas.
1: Oo. Yeah. Kaya hindi lamang yung mga masakit, no? Ang kapalalang sa aton. Mm. Kundi pati ang mga balita nga ba? Oh. Dumasanting ang ugat mo, oh, ang balitaan mo.
0: Sample lang tabi sila, Mami G. Anong ngayon nga makapasanting sa dalunggan ng mga balita?
1: Oo, oh, makasanting siyang ugat, hindi lang sa dalunggan, no?
0: Oh.
1: Pati mata mo dumahulwa na.
0: Oh, yabaw.
1: Kung mapalaan mo
0: pati
1: sa balita.
0: Pati ka
1: magtas. Oo. Nga, ang 16 anyos na cancer patient, dogin pulihan kastigo sa mga kabataan sa isa ka subdivision diri sa Bacolod. Imagine.
0: Oh, imagine mo. Ang pulihan siya, man. Oh. Anong nangin na trip nila man? Anong nangin sila? Anong natabo? What the happen?
1: Oh. Well, the happening is ginpulihan kastigo. Oh. Ay, isa
0: kilala
1: ka din sa 6 anyos.
0: Kilalay sila. Kilalay. Mga kilala nila.
1: Ay, kaya tisa, ay, isa ba lang kalugar? No?
0: Sabagay.
1: Inaghampang-hampang. Amo na ba lang ginambal natin nga be in sports gani, not in drugs. Tapos,
0: yes,
1: kaya inaghampang sa basketball. Tunaan pa sa ginatawag kaya nga pagkastiguhan. Ay,
0: edad is 6 anyos.
1: Cancer patient, stage 4.
0: Sa no, mga so, muna ng edad dyan, o ipagka, you
1: ano
0: know.
1: Ano ba na? Underage pa na.
0: Tapos ang mga nagkastigo siya, pila edad daw?
1: At yung mga kabataan man, no?
0: Kailan
1: grupo
0: man
1: sa mga kabataan, kahit tisa dito mismo sa lugar, no? Sa basketballan, no? Nagahampang sa basketball court, no? Ha? So, no, sa report.
0: Sa report,
1: no? Sa ating sa report, ginaaligar, ginpalapitan sa isa sa mga upod sa grupo sa mga kabataan na kagining biktima, kagilayo na lamang ginhangka. No, nga mag-sparring.
0: Tudga.
1: I mean, ano man, anong... Ano hindi ko kayong shinde. Sorry, ah, nadala lang ko.
0: But anyway, sabay pamano nila ina Mami Gino. Medyo... siyempre, sabahin sa pamilya nga...
1: Nangiloy gani di si Rido magpasaka kaso.
0: Oo, dapat lang, no?
1: Oh, kay
0: dapat ibalo nila kung ano gidyan natabo, anong naging problema nga, nag-lead sa amo na, no? Kaya siyempre, kung sinong nasakitan na, mangita gidyan sa amo, kuha gidyan sa justisya.
1: Oo, kay di, oh. Sang amo to nga ginhangkat siya.
0: Na-videohan, no?
1: Oo, oh, ginavideohan. Mm. Ginhangkat siya. Pa, na malibad, of course, kay stage 4 cancer ang balatian mo, no? So, apang ining biktima, no? Ang ginsubag na lang gidya dayo niya. Oo, ginhangkat. Kaya nag-intra ang pila ka mga kabataan. Ginlagas na kitaan gani sa video.
0: Pa, no?
1: So, ang pinakalain da, kahit sa kahadlok man sang bata, wala na puli sa natabo itong insidente. Wala na puli sa ilabalay, kahit nahadlok sa mabalaan sa iloy, no? Kag nahadlok, not sa iloy, but nahadlok sa magsunod sa lugar because basip la bantayan. Pero in fact, ginbantayan, ginman ko na.
0: May ano gyud no, may natabo, may something gyud, may natabo sa ilay ano, wala ta kabulo no. Pero kabay pa manoy na masunod-sunod na matukibana para maistoryahan sang mga sa barangay.
1: Maistoryahan and syempre ti kun mapamatud-an. Dapat gyud ang makahatag sang leksyon. Kay although ining mga kabataan nga ini nga underage no. Kabalo naman kita sa batas naton diri sa Pilipinas, no? Hindi man ini sila magkalapreso, pero ti dapat gid hatagan sa gihapon kun tani isang nagakaigo nga leksyon. And kapin pa sa mga ginikanan nga ang amo na ang pagtrata sa mga kabataan sa ilang nga isig kabataan, no? Sports na dapat wala gid nalabuot sa amo na.
0: Gampang man to siya, ayan.
1: Actually ka ba tayla nagadto to? Kay mahampang kun tani ti apang kay may gahampang. Diba? But I don't know kung ano gina reason naman nga dapat nga i-investigaran gini sang maayo. No? Kay ang mga involved diri is kabataan. But then dapat ma-involve man ang mga ginikanan. And aside from that, no, sa sininga insidente, dito naman niya sa Luzon area, no, kita niyo tong video sa mga kabataan nga nagsaka sa chip, nga ginpang tutukan, no,
0: sa dito ng area man, sa dito ng area, kadamo to sa ila, nag-silakay sa, no, grabbing, tripping, no?
1: No, hindi na ako kay Chinti, subong nga kalibutan.
0: Inchindihon mo.
1: Paano ba? Paano kay Chinti ako?
0: Kung hindi man lang sila mga Korean o kung mga Japanese o kung mga Indians, hindi mo ginayawa yung chili. Unless may translator ka.
1: Okay, sige. Sabi lang klase sa ugaling lang kay tindiri sa Pilipinas sa tabo. Although we have so many islands, 1,700 plus, no? Lain-lain man ang atang lingwahe, still we can understand Tagalog. We are one.
0: Bawi.
1: Amo mo na lang ang klase sa istoryana, no? So, it goes back again, sa balay, no? Sa pag-handle sa mga kabataan sa sulod ng panimalay.
0: Correct.
1: Aside from that, no, kung nag-i-eskwela, ini sila, tani noon, GMRC, balik na lang git, no?
0: GMRC. Ano ganang meaning sa GMRC?
1: Good banners and right conduct.
0: Diba? So, na mag-enroll ka, dapat may GMRC ka, no?
1: Amo na ginabasihan dara kung para matuduan ka sang maayo, ganyan nga pag
0: tapos, ito yung usong GMRC, kung sinong mga estudyante nga nagabot si ma'am, masugata da yun, bitbito ng mga bag, mga dala na.
1: Yes! Good say good evening, good morning.
0: Yes, dala na kung sino mapisan mag-erase sa blackboard. Sino mapisan manilinig sa classroom. Mag-pisan na. Dala na mga good manners and right conduct.
1: Pero that will instill sa atin nga mga kabataan that amuna gani ang right manners and good manners and right conduct.
0: Simple nga mga katropa, pero gaano na sila mga gahatag sang learning sa mga kabataan para maging responsable sila. No? Hindi lang sa, although kung isa mo na sa eskwela nyo, kapisan-pisan sa inyo, sa balay, hindi ka mga, wala ka mong ginahimo. Nabatihan ko na.
1: Again, amuna gani, nga dapat hand in hand ang panimalay or ang sa mga ginikanan, kahit sa mga teachers naton. Sa pagtudlo ni sa ila. In fact, subong napansin ko lang, may mga kabataan sa karon nga even if there are elderies, nga daw kabudlay na balay magtindog sa mga jeep, no, or sa mga salakyan. Pero wala sila na-offer.
0: Wala na masyado. Yes. May harap pa man mga jeep, pero dutay na lang.
1: Dutay na lang sila.
0: sa mga probinsya may arap pa na.
1: Pero
0: sa siyudad diyan
1: din experience ko na eh, no? Although hindi man kasilinga tikon puti na ang buhok dapat ofera. Pero ako, for example, no, nga makakita ako basta ya mapalaan ko nga seniors na, no, kagado may kabutlayan na bala sa pag offer gi kuya mapalalaki man ina or mapababae.
0: Dili ka na sabak din na yon. Hindi mo man maambala ng mga dalaga mo na dahil hindi kita sabak.
1: Pero ako, you know what, like for example kagabi, ginamay ako gina bata nga itog diga kay matindog ko kay apakong kuoni ang senior. Although nag-offer siya niya, ako na lang ma'am, siko sige lang kay bakod patuhod ko.
0: sa tood lang. Kung sa to sa mga high school kag elementary ko na medyo ano na siya mo, contagious siya. Kung may makita mga tao gamo na, ang mata ang mga iba niya ginahimu naman na ginasubong.
1: Pero subongin ni na. Kinatulok ko na lang na gani, no? Pag nakita ko, ikaw nag-offer, tapos sila wala. Okay, sige. That's it. So, but silingon, why na? Gamat-amat na dula.
0: Gamat-amat na. Ang gisulod sa pinsara, nagbayad, kuya.
1: Kasabi, kuya. Di na pa minsan. Ako naman yan, on the positive note, gambal kuya yung ati bakod pag hindi tuhod kuya. No? Bakod, kaya ko pa yung matindog. The whole day yung ko, this time tindog ko.
0: Pero, mabutang time yan magka-edad-edad ka, damo na ma-offer sa'yo mo. Ha?
1: Kabay pa.
0: Ay, ikaw to nagpapungko sa lola ko sa tunod. Ako naman tindog, ikaw na yun.
1: Kabay pa, diba? Kabay pa. Pero ako, although I'm not losing hope, pero na-feel ko na gid nga wala na. Nadula ng chivalry nga ginatawag.
0: Mami G, sa darang, I'm sure may ara pa. Although, hindi nato masyado makita, pero kabalo kaya may ara sa Gyapon, no?
1: Pero sa mga, yes, pero
0: sa mga, laking syudad, medyo
1: sa sininga
0: gabay.
1: Mga henerasyon, no? You can count them na lang, no? Ang may amo na nga klase sang pamatasan. Good manners and right conduct ganing ginatawag. So, kabay pa nga mabuhi.
0: Elementary ginatudlo na ya mo.
1: Pero sa sinido, hindi na masyado. Kung sa private ka, I just don't know kung may ara pa, no? Depende man again sa pagtudlo gani, no? Sa sulod sa panimalay, no? And even the teachers, maski sa diin ka pa yung klase sa eskwelahan.
0: Kung hari ka sa syudad, Mami G, malaka mo makita ang ginatawag ng manopolo, lolo, lola, yes. Tito, tita, malaka.
1: Hindi tama pag-anon, pero ti sa subong is gaiwas na tamong sa health risk nga kinatawag. Depende na sa sitwasyon. It's okay, but you can greet them. Pwede mo lang makagreet. Makagreet ka nga mayong gabi, mayong ngapon, or mayong buto, or ano pa naman yung aga. That's okay. Pero it doesn't mean kinaglamugid na magmano-mano or kiss.
0: Nabasa ko kag gin-share nato before, Mami Gino. Ito pa lang daw greetings nga, no? Especially sa nag-pandemic. May greetings pa lang nga nang siya. Ginpasa siya itong greetings ka, mauyat ka sa ano. Pero sa dugan mo, saas maduko ka.
1: And then, madam.
0: Instead of shaking hands, ito mga beso-beso.
1: Ako gani, gusto ko ganyan magsunod sa mga Koreans pala. Nga they can bow. Just bow. No? Oo. Maski hindi ka na magambal kahit ang buga mo delikado.
0: Pagduko mo.
1: I'm sorry. Kaya pagambal. Hindi na magpatamin. Gabi ka ba? Kung makaduko ka, stagin sa may.
0: Busog ka mo. Nagduko ka na. Napres ang imo nga tiyan. Sorry. My bad.
1: So mo na may mga ano eh, although nag-evolve man ano, kahit depende sa sitwasyon galing nga ginatawag. Pero
0: si Mami G, sa ibang nga pungsod like Japan bikaga, makita mo ginyan duko gidya mo na.
1: Yes.
0: Dere sa gamay lang una. Mama, ano lang ang yan. Doon nahuya pa ganin do medyo. Medyo kaduwa-duwa pa.
1: Pero ako ha. Siguro because I really like ang mga acts acts of chivalry, no? Na ginatawag. So, baski ako, maglapay ko bay sa dalan, no? Nga mapundo ang salakyan, nagabawgi ko ya, no? Sa salakyan, sa driver, no? Bilang, ano, nga, nagpa-thank you ka because na-understand. Yes, appreciation. Kaya nagpundo ka, it means, in-recognize niya ka as a pedestrian.
0: Damo muna. Damo man tong pawala lang, Mami G, tulok lang, tapos tabok. Wala pagpakita sa pasalamat. Ang kwasi na yan, right ni sa pedestrian, diretso lang siya, may mga muna. Nabalan mo kung natudluan sa ngitsakto ang ano, kami sa kabata. Yung may mamon siyang mga gestures, Mami.
1: Yes. So, amugin ang gusto. Ginapakita ko actually. Kahit para that's how you create, no, something na, doon ka okay kung naman ang klases ang ginahimo, no?
0: That's why silingkanin nila ang pamatasan sa isa katawo, mamold mo sa sulod sa panimalay.
1: Correct.
0: Nagasugod din sa panimalay.
1: Sugod sa panimalay, followed sa school.
0: Correct.
1: Then followed sa mga peers ninyo. But if, hamo na ganing nakita man nato, no, nga saying sa mga karatula kong kisadara, if you can't,
0: you can't beat them, join them.
1: you can padu ka tenses daw, mahimo mo na siya. Kung hindi mahimo sa iban, mga muna balahaw. Hindi ko na madumduman specifically
0: may natanda ko sa about honesty. Be honest even if others can, even if others will not.
1: Yes, correct. That's it. No. So,
0: pwede mo gamitong change mong honest. Be kind. O si boss gani,
1: kind ka lang.
0: Diba? Pwede ka man magambal, be patient even if others are not patient, even if others cannot be patient, or who doesn't want to be patient. Change mo lang itong ano, mga katropa, itong attribute ang tawag nato.
1: So, amo nang numero uno gid nga ginabutang sa paminsaro naton. Pero there are times human lang man ta, no? There are times nga mainit gid kitaya, no? Especially kung may mga untoward incidents, no?
0: Mabastusan ka, mensyo to. Ano man?
1: Do ka freak out ka na yon. Yes, we're just human, no? And that's natural. Pero as much as possible,
0: control.
1: Kung pwede pa man lang naton makontrol.
0: Yes. Well, mga katropa, and malawig pa na 6:37 pa ng gani.
1: Okay, abang ako gani sa kauran, lawakan ta.
0: Subong gani ang ginastoryan ta, di ba, subong, nagsaka na naman, pila naman na pagsaka, pila ka pisos naman na pagsaka sang gatong, wala ko nagpatugong ka. Wala ka, pero na-notice ko, wala masyado, Mami G, kagapon.
1: Wala na.
0: Sang gabi?
1: Pero kagabi, damo sa mga gasolinahan.
0: Ay, damo ka nakita. Sa mga nalabyan ko, wala ko masyado nakita.
1: Wala ka masyado. Nakita mo ko.
0: Mo na sinig ko, sige lang, hindi na ako papapila. 3 months lang.
1: O labi pa sa mga pamasahe naton, subong, di ba? May mga service contracting, no? Mga programs. Yes. Others, no, Mondays to Friday. Others naman niya, like us, ito sa Granada, no? Wednesday to Sunday na ang discounted price. So, nakuman siya nga bulig. Imagine, makaplete kami 23 pesos. Isa na naka-away, ha? So, at least ang buhin nga ina, mas makadugang-dugang sa next mong kaplete pagbalik.
0: Tama. Ate. Tapos, ano pa, mga mainit ng istorya na isubong about amon si Gyapon, no? Ang dulyari sa mga Gyapon, mga katropa, no? Wala pa, gamay lang, may pagduuman, gamay lang. Pero, amakon mo, no? 61.56, kapinis mo, 60
1: grabe.
0: Na
1: lang. Grabe, hipay naman si James K!
0: Nga, kuha, wala na everyday ko gabato, nung dama ko gabato na everyday.
1: Kristo, basta pag nabot mo yung kinsinalya, 65 pesos. Kapay pa hindi lang.
0: Basta ba mag, at least ako mag-birthday, ano na na, 70 pesos na.
1: Wow!
0: Na.
1: Joke lang. Hindi na ni Fishball yung makao mo sa amo niya.
0: Ay naku, Arada, sala ko. Me and my big man.
1: Na, nalong-along ka. Be careful what you wish for. Pero arede o, mga katropa.
0: Nag-change na ko, mga katropa. Ginpa-amend ko na. Ginpa-ano ko na nga ako nga birthday, no?
1: Wala pa. Gusto mo nga mag-December pa again.
0: June para doble.
1: Masabi yung December yan.
0: Mga tapos sa...
1: Natawa ba si Librando?
0: Di na to si Librando ka panaguna
1: naman. Sige, tinanayakot ko eh. Pero natawa mo lang si Librando. Diba? Karte. Swerte to yan.
0: Oo, hindi na to siya. Tugara lang doon siya. Nagihis, guro.
1: Ginataguan niya na tadabalas ang pagkaon.
0: Kapanago.
1: Kapanago. Ito siya kayo nagbuno. Pangit muna. Hoy, hindi na nabala yung ano. Hindi na nabala doon yung reg na bato niya.
0: Tood ka?
1: O, diba? Basi euro, ganin na yung bato niya.
0: Diba? Bakot pag
1: ina niya? Or pound? Ay, grabe pag ina niya, diba?
0: Ikaw ka, tropa. Anong remittance mo? Dinar?
1: And speaking of that, later, we will talk about the strongest currencies, no? The bilog na kalibutan. So, pag nabatian nyo, no, ang mga strongest currencies, no, kung may mga pamilya, kamukha nga ato dito, wow, proud na proud sila.
0: Wala na sa mga, no, ang pinaka-alwan nga,
1: na country?
0: Na foreign, ano?
1: Na foreign country.
0: Na pwede mapangaso, pamana.
1: Ay, napihingin ang bali nila ko, no, uy, hindi na sila gusto nga tawag ko na afam.
0: Oh, doon ka. Oh, ano ka na meaning sa afam, though?
1: No, American. Ano ka? Sugar daddy. Sorry, ah, pero kasi pala mo yung mga akig, ah. Pero hindi sila gusto tawag ko na afam. May nagpabutsyag na nga, hindi, oo. Nga dapat, hindi wala sila ipagtawag ko na afam. Wala sila na namiyan.
0: Nangin ano lang labidagin daw, ano na sa mga tao nga.
1: Kung para sa ato niya, trajectory man, no, sa aton.
0: Ang isa pa gani nakita ko sa una, may kapamilya, may Pinoy na namang umangat ang buhok.
1: Although hindi tanan, no, gamayo ang kabuhi, even if may ara sila isang foreigner nga partner, pero swerte ka na nagidya katama kung may ara sa maalwan, no, nga foreigner nga na ano ka na pamana mo or na pangasawa mo.
0: Pero you know what, ang iba nga mga pungsot, balaan nila kakilala sila sa ano, kakilala sila sa mga Pinoy.
1: Yes.
0: Na once gin pangasawa mo.
1: Oo, mga Pinoy.
0: Na gin pangasawa mo. Bilog ka pang...
1: Hindi naman wala because family oriented kita.
0: Yes, correct.
1: Unless ang napangasawa mo napatapos niya tanan, no? Or nahatan niya tanan ng mga kinahanglanon sa pamilya. Kung natapos niya antes nagsulod ang ina ng foreigner, then pinakaswerte man ka nga foreigner nga mahambal naton. Pero you know what? Dapat wala na nato ginapaminsa. If you wanna help, especially the family, that's the greatest blessing, no? Kahit tungo siling nilagani, once you give, tenfolds will go back to you.
0: Yeah, o di bala. Muna mga katropa, kung makikita sa muna, hindi na natin sila paghusgaan.
1: Yes. Although, wala takabalo sa ginaagyan nila.
0: Yes. Well, luyag lang nila nga daw makaanumang gidang ilang pamilya. Pero nagtinguhaman sila.
1: Nagtinguhaman sila. Pero may iba naman yung super duper proud. No? Nga inablang tanan ng kadena. Tanan ng kadena na suksok na nila sa liog kapati sa kamot.
0: Kung mga, may mga tawing ano, show off na gila katang.
1: Awabi ko show off. O nalilagyan ko na muna kainit, no, sa mga tupik ko naton. Mainit man actually tomorrow ang batayan
0: na natin.
1: Yes,
0: naman.
1: From 40 degrees Celsius. Yara na kita tomorrow sa 43 degrees Celsius, which is danger na. The level.
0: Nagligad. Hindi ko magwawas. Sa mga oras na mainit, like from ano ganin na, from 10 or 11 to
1: 3. Yes, from 10. Ang layo na kayo nagsulod ko na yun.
0: Hindi pa na.
1: Piling ko ganyan ko gisa. Ano, malipong ako sa dalan.
0: Pinakalala, Jay, mga 11 to 2. Nakalala na ginag.
1: 10 nagsugod. Actually, 9. Mabatsyagan mo na ganyan init. Pero the strongest is arat na sa mga 11 until 3 o'clock in the afternoon.
0: Ang paana, kung kara kabi sa balay nyo, nga naka-aircon ka or naka-electric fan ba ka, pagwa ka daw, masulod ka sa oven.
1: Hindi lang, ano nga oven na.
0: Microwave.
1: Microwave. Oh, hindi masyado init ang microwave.
0: Gapa, ano tawag siya naman na? Gapaluya.
1: Gapa, yes. Gapaluya. Gapa, no? Gabi magsuyop na sa enerhiya. No? Gapaluya. Ang kainiton. Oh. Drained na drained kagay dyan. Hindi yes. lamang yung tubig sa lawas mo, kundi pati utok
0: mo. Pagsulot mo dahil doon nagluya ka, doon gusto mo mag... maghalong ka mo mga katropa.
1: So, muna nga dapat gid no tomorrow.
0: Mag-absent ka mo. Ay! Hindi galit.
1: Ikaw, puro ay. Tomorrow, hindi ba ka mo? Agahan nyo lang sulod para nga makalikaw ka mo sa init-init. Or yes. if not, hindi ka dyan makalikaw, no?
0: Temprano pa ka mo masulod. Temprano man ka mo magpuli.
1: Wear ka mo sa something to nga makaprotect sa lawas ninyo. So, masunglass ko tomorrow.
0: Masulod ka bibuas, mga alas 5. Guwaka, alas 2, alas 3. Timing dito.
1: Alas 4. Joke. Hindi ka mag-alas 3. Alas 5, pag-i-job.
0: Walang araw yun.
1: Walang araw. Hindi pula. Actually, pag 11 to 11 in the morning until 3 in the afternoon, pulang araw yun.
0: Pulang araw yun. Si Lito Lapid na. Lito Lapid ang company. Lito Lapid, Mark Lapid, saka yung mga po niya. Tanan nga mga Lapid. No?
1: So halong ha, 43 degrees Celsius tomorrow. Oh. So please, dehydrate get.
0: Nandawa siya, dehydrate.
1: Mahydrate get. Dehydrate.
0: Dehydrate. Wala pa gani nagsikat ang araw na lalo na ay, speaking of dehydration, tuod na mami, inaing isa sa mga dapat, ano, mga katropa.
1: Halungan.
0: Halungan, dehydration. Balon ka damo tubig, mga katropa.
1: Oo.
0: No?
1: Dala, bit.
0: Ayong. Mas namin hindi ka ganyan magwa.
1: Hindi ka na magwa.
0: Hindi ka na magwa kung mga tokoras. Kung may kaya mo lang ubrahon o tapos mga ubrahon sa sulod sa opisina.
1: May arabi nga, ang ilang work is grabe, no? Heavy work in balang ginaubra nila, yaya. No? So, likawan talang nanay, kainsindi man na inyo nga mga ano, may mga oras lang daw alang alagid, no? Pag tiner sa idalom sa kainiton.
0: Correct, mga katropa. Tapos makita nila ng ano, sample bebo, sinit na. Tapos nakita ka nga, aral lang kamo sulod. Sir, I saw the sun.
1: I saw the sun. I can't open up my eyes. I saw the sun. Tapos sa sabto, nung pagin si sir, you're so demanding. Without understanding. Di ba team song naman sa mga hard labor tomorrow?
0: Alas 6.47 na sa gabi mga katropa. Ini ang Extra Drive. Kaupo si katropang James King.
1: Katropang Mommy G sa Jataniya. Adri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trainee, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akumulaan sa Sister Pain para diro-diritso ang trainee.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag na tatlo katuig na sila nga wala nag-aisuryahan ay sa iyang magulang si Senator Aimee Marcos. Ini, matapos ginlaragway ni Aimee ang iya relasyon sa iya utod bilang non-existent. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ginpamangkot ang presidente kung ano ang iya reaksyon sa pahayag sa senadora kag makitaan sa body language ni Marcos nga dismayado ini. Dugang pa ni Castro, ginpahayag ni Marcos nga wala nagtambong sa pagtililipo ng isang ila pamilya si Aimee, rason ko nga nga wala na sila nagakitanay. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-augyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture.
6: Kamusta ka? Hayong hapon.
2: 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: Oras na ito, mga katropa, 7:18 sa gabi. Good evening, good evening, good evening. Anong inyong dinner? Nagabot na kamo sa inyong panimalay, mga katropa? Tutok lang. Kagina sa salakyan, nakatutok man kamo sa Gyapon. Well, kabay pa, mga katropa, nga basi pwede nyo man dahil share o invite mga friends nyo, mag-like and share sa aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang 103.9 XFM Bacolod. Ang oras na ito, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Iniinga ito ng food supplement ka makabulig para maglarong imo pananawan.
2: Hello sa kay Kitli Santelian. Speaking of, klarong pananawan, need good bala sa mga drivers naton, ano? Ay, stress na stress na sila sa pagbiyahe nila sa isa ka adlaw. Imagine, ang kainiton! Sa ato niya, tiyempo, gadugang na silimugan ni Dogalata ang lawas naton. Ano pag ita yan ang ice naton nga apektado man sa kainiton? Ari ay mga katropa, dapat gid nga ma-prevent nato na kung ano man ang mangin resulta sang amo ni nga klase sang panahon para ilabi na sa aton yung mga mata. So dapat nga ginom gid sang Vision X Plus.
1: For para sa mas dar pananaw kay mayaran ni daan lutein, beta carotene, vitamin E. Nga makabulig para mabatuan man ang ginatawag nga katarata, glaucoma, kag tiridium.
2: Nagigadto, di ba? Sa atan nga pagka-klasa dya, nahambal gid siya yang
1: tiridium ko to.
2: Tiridium to or katarata?
1: Katarata.
2: It's katarata. It's whitey, cloudy nga ano. So it's katarata. Hindi pa man siya fully, so mo na nga gin-recommend natin sa ila, no? Ang Vision X Plus. Okay? So kamo man sa ranggit nga makabakal ini kadto kamo bala dito sa may Yes Health Wellness Center. Kaya aragin na da. May aragin sa Vision X Plus. So, dito ka mo diretso para at least ang kadamuon nga gusto ninyo yaya, pwede gid ninyo makuha or maangkon.
1: Correct, mga katropa. And syempre, no, sa bulig man sa mga produkto para sa Santon Plus Gold, Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kagang Santon Gold Coffee Mix. Sarang nyo, pwede magdaog, mga katropa, sa 3,000 pesos sa aton nga

0: weekly draw, no? I-remind ko lang mga katropa, ang mga nag-entra sa aton nga naghuhulog sa ilang mga entries, ibutang nyo ang mga contact numbers nyo, make sure nga makasabat ka mo, or mag-reply ka mo base bala sa lang or base nagulam ka mo sa cellphone number sa iba,
1: no?
0: Oh, may tendensya mo, no? Ginulam nyo, tapos para mabalan nyo nga kamugidan nagdaog mga katropa, ha?
1: Okay. So ari na siling naton kay ina, no? Kinanda na may baluan naton ang mga countries with the strongest currency.
0: Ay, countries with the strongest currency. Dire na mga katropa, mabalaan ta na kung sino ang dagko ang kinabaton nga remittance. Kani na, sa top 10 ta, 9, 10, 9, 8 to 1, o kung 1 to 10.
1: Pinaka, sana all, kita mong dollars ta, 60 plus na, ma-expect ka pa nga, ari ka din sa top 10. Ari na, pinaka, strongest currencies, ano, ang mga lugar. Una, unang gid, mga katropa.
0: Pinakataas na, Mami G, pinakataas.
1: Pinakataas, okay. No? Pinakataas, ne. So, speaking of pinakamataas, ang Kuwaiti dinar.
0: Dinar, pila ganing dinar, bes?
1: Bes, ang Kuwaiti dinar is the strongest currency globally.
0: Uh-huh.
1: No? One Kuwaiti dinar equals about $3.27.
0: $3.27.
1: Times
0: 60. Oh, di times, ang $1, 60. Di times... Pagka, times 3.
1: Mm.
0: Oh, 60 times 3, mga katropa. 180. Darakapin 200 ang ano? One,
1: ang isa ng ka-dinar.
0: Oh, biba. So, ang mga taga-dinar, may OFW ng taga-dinar da. Okay.
1: Oh, ang kakusog sini, ang kakusog sini tungod sa vast oil reserves ng Kuwait. Strong sovereign wealth fund nga nagasobra gid sa $800 billion. No? Ang prudent fiscal management nila, kaupod ang managed exchange rate. Well, primarily the US dollar, no? Kung i-compare naton darati, dako gidi, no? Ang equivalence ni.
0: Dako, no?
1: So, Kuwaiti dinar is the strongest.
0: Damo ba lang na nag-obra sa Kuwait, Mami G?
1: Damo man. Kita mo, may mga pagpuli diri, kung isa may mga gold na sila.
0: Oo, damo, diba? No? May bracelet gold, necklace gold.
1: At ang sinsin na,
0: halos tanan nga mga...
1: Kadena
0: pang iman to. Tapos alustan ng mga ano tao di.
1: Oh, mga sing-sing.
0: May ara.
1: Grabe, no? Magurano ni Jayang Kuwait, no?
0: Pero di ba nami man na, para sa nabal mo, nami na
1: mag-
0: investment. Kay gama, wala siya nag-depreciate.
1: Wala siya nag-depreciate.
0: No? Mabakal ko buwas.
1: Kuwaiti nga, ano, nga gold.
0: Nga gold?
1: Oh, nantawanta ako makabakal ka.
0: Kuwaiti gold. Kaya ito ng mga Singaporean gold.
1: Online man na.
0: Okay.
1: So next in line, we have Bahraini dinar.
0: Dinar gyapon.
1: Dinar gyapon.
0: Sa Bahrain. Pila.
1: Well, amo ni siyang second strongest currency because one Bahraini dinar equals approximately $2.66.
0: Oh, dudra-dra. Mga around
1: lower, a little bit lower. Sa ano.
0: Oh.
1: So, well, ang next is...
0: times 3 gyapon.
1: Dinar gyapon, no?
0: Oh.
1: Next, Omani Rial.
0: Rial?
1: Oh, from Oman. Oh.
0: Oman,
1: so, third strongest currency, 1 OMR or Omani Rial equals $2.60.
0: Grabe.
1: Ay, ito ka dami ka dito sa mga muning lugar.
0: Ito mga 120 o kung 130.
1: Ano, galing ka damo? Galing ka dito, sa Middle East.
0: Kidamo
1: no?
0: Sila gold.
1: Aside research. From that, the oil.
0: The oil.
1: Imagine.
0: Oh.
1: No, next,
0: tingnan ako, mahilig siya na sa ano, sa mga pinirito kay damo sila oil.
1: Sige, pati yan, tana. Okay. Next is Jordanian dinar.
0: Dinar gyapon?
1: Dinar gyapon.
0: Oh, pila naman niya.
1: One jod is equals to $1.41.
0: Oh, grabe, $1.41.
1: Jordanian dinar.
0: Dinar.
1: Pero diri sa atin, doon wala value ang Jordanian dinar, no?
0: Wala ko masyado na kita.
1: Wala ginabay
0: wala exchange rate or ano, the currency exchange rate na wala.
1: Oo, doon wala.
0: Kasi isa lang ang ginakilala nga, ano? Isa lang.
1: Pinakilala nila. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4.
0: Okay.
1: 5 lang niya.
0: Lima pa lang. Oh, okay.
1: 5 of the strongest currencies. Lastly, we have the British pound sterling.
0: Pilaan na.
1: 1 British pound sterling is equals to... Kamudlay mo ni magbasa.
0: It's equal to, okay.
1: 1 GBP. Ayan, oh. Para short lang. Equals to US$1.23. Ang pound, no, kabalo naman kita, is historically strong bangod sa economics ng UK.
0: Mm-hmm.
1: Ilabi na sa economic stability and global financial influence.
0: Wow.
1: So may mga factors ni, no, mga katropa and katropang James kaya nag-contribute para nga mangin mabaskog ang isa ka-currency.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, sa nasiting na natin kaina, mm-hmm, diba? Ginagamit mo pang prito. Oil.
0: Joke lang yan.
1: Ang oil wealth, no? Pareha sa mga countries nga Kuwait, Bahrain, and Oman, may ana sila sa significant oil reserves, no? Kag amuni ang nag-provide gid sang makusog nga national revenue kag nagasuporta sa high currency value nila.
0: Oh, diba?
1: That's right. Aside from the oil wealth, ang sovereign wealth funds nila, dalagko niya yung mga reserves nila.
0: Mm-hmm.
1: Para sa Kuwaiti, $800 billion ang fund nila. No?
0: Grabe,
1: no? $800 billion. We're not talking about millions here, but billions.
0: Billion. Dollars, ha? Mm-hmm. Not peso.
1: Dollars, ha?
0: Japan.
1: It helps stabilize the currency kaya ginamaintain pa ang high purchasing power.
0: Grabe ba?
1: And also, nag-contribute man ang managed exchange rates, mm-hmm, no? Ang pegging currencies, ang US dollar, no? Or ang basket of currencies, nag-reduce ang volatility kaya ginapabakod pa ang values ni.
0: Mm-hmm.
1: So, ang exchange rates naton, the higher, no? Ang imong value, musilingon, the stronger, no,
0: mm-hmm,
1: ang ina-inga currency. So low inflation and fiscal prudence naga-contribute man para mas mangin mabakod ang inayayang kwarta.
0: Mm-hmm.
1: So ang mga pungsod na may low inflation rates kag careful government spending amo ining naga-maintain sang currency scarcity.
0: Grabe.
1: Nga naga-preserve sang value over time. So hindi lang gali ano ni, hindi lang utang. Hindi ka utang utang, no?
0: Mm.
1: That is why may ara sila sang low inflation rate. Dari sa aton kadasig sang inflation ta. Nagasaka actually. Oo, so amoy na kalubong na lubong na kita sa $60 pa, $60 ang isa ka dolyar.
0: Mm.
1: So kung ang Kuwaiti dinar among pinaka strongest in terms of exchange rate, ang pila naman niya ka mga currencies like Bahraini dinar, ginaconsider man nga more powerful,
0: mm-hmm,
1: kung factoring in inflation resilience kag purchasing power ang pag-aistoryahan.
0: Mm-hmm.
1: Ang high value currencies, no, nagapakita from smaller resource rich nations kesa sa the largest global economies. So, mas taas pa value nila sa dollar.
0: God. Kinangala ko nga may pariente taga-Kuwait in yung si, ano, ni Chris.
1: Oo, kinangala ko. May
0: ginpadalan
1: mga kadena
0: siya. Ginpadalan siya sang lumami, Jay, sang helmet.
1: Oo.
0: Made of steel.
1: Wow, made of steel. Ayaw mo sa ulo niya.
0: Ay, nako. Pero sila, hindi mo dito basta magupi.
1: Oh, no, hindi.
0: Yeah, basta ni paano mo sa tracking, hindi mo hindi magupi.
1: Ang helmet, hindi magupi po yan. Ano, Juro? Naipit. Naipit.
0: Bako niya. Si Chris mo eh. Langga naman si Chris yung mga katropa. Kung siyang upod naman, di ka kinadlawan.
1: Oo, nami up doon si Chris.
0: Dugay-dugay na gapamahaw, pinasal, chichirya, soup drinks.
1: Yes. So, hindi ba kapag hindi ako punta din?
0: Ano?
1: Grabe ang iya nga. Ano niya?
0: Tapos na tayo.
1: Grabe ang pag-inganyo power ni Chris. No? So, permiya biktima si James.
0: Bisa nagpangutos na ko, puhit niya ako. Dala puhit ah. Nakapadala man ko, puhit.
1: Ano ay hanang may kayuma nga may ara si Chris, no? Grabe. Epektibo, maski pa palaki, manubahe.
0: Bakod ka. No?
1: Abi, baby, share mo na bisamon, be.
0: Oo, tudloy man kami, be.
1: Oo, paano mag-akit?
0: Oo, paano maka, you know naman. Ako yan, gusto ko na mailis man sa ano, sa scooter.
1: Ako na, eh, lagi ko nang sala, Chris. Gina-target niya gina. Oh, by the way, let's say congratulations sa kay Kikay.
0: Congratulations, Kikay.
1: Yes, sayaw, Kikay. Sayaw, Kikay. Nagwa
0: si Pina. Nagwa na si Pina.
1: Nanay na siya.
0: Nagwa ng peanut niya. Dumamakot ko. Ano ni Tinan, no? Kukon, ano? Sanlag.
1: Pinong sanlag.
0: Baby boy, yung baby girl.
1: It's a baby girl. Baby because girl. P. Baby girl. Congratulations, Kikay.
0: Ano pangalan? Wala pa.
1: Wala man kung kano, pero peanut ang iyang ginabutang. Peanut. Hayo, iyang.
0: Naka-live siya?
1: Ah, si Kiluha Nanika.
0: Kiluha?
1: Kiluha Nanika.
0: Bugkat ni Guru. Ay, pilaka pounds ng pagwasin na? Pila ko, no?
1: Wala man, di nakabutang.
0: Wala, butang, okay. Mm. Para na si Shao.
1: Ang feeling niya, artista niya. No face reveal muna. Charot.
0: Para na, ginpagwaya na.
1: Wala pa face. Wala pa face. Kilit pa lang.
0: Celebrity.
1: Mahal ni.
0: Tanda ka.
1: Mahal ni.
0: Gano'n siya kanong subong? Kapatiti na siya?
1: Kasabat siya? Wala. Kaya nakita niya lang. Gini-introduce niya lang with a side view. Ayan.
0: Side view na. Masimula kang gidney, Chris.
1: Hindi bang guru, ah?
0: Hindi.
1: Congratulations again, Kikay, for the healthy baby pee.
0: Yes.
1: That was Kikay. So, sino next?
0: Sino next nga, ano?
1: Sino next?
0: Magbusong. Ako yung dugay na overdue na ako niya.
1: Si Chris ha?
0: Kasi wala gani.
1: Para makapabagi naman si Chris. Di ba? Puro lalaki.
0: Wala daw flat ang chan niya. Sa muna fetus, sa susunod fetus.
1: Pagkaya fetus sa tao.
0: 7:33 ang ato noon sa mga katropa. Well, kamusta gyapon na katutok sa aton nga extra drive. Balik pa kami ha. Hindi si katropang James Kinga.
1: Kasi si katropang Mommy G. Hindi na magsalina ang kay kasadya niya sa
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Tama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Makatupa, may bag-o na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: mga katropa. Dali na, try mo kang inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Extra. Drive.

0: Alam siya, na si Kuwana, sa is na mga katropa, kada 6 oras, no? Daw kagina lang tanag of the night. Actually, kagina man.
1: Kagina pa.
0: Kagina pa. Salamat, gid gumadamo sa inyo tanan sa pagpud, pagpamati, pagtutok. Hindi lang magkalipat, mga katropa. Maghulog sa inyo mga entries para sa aton nga Santo and XFM libu-libong pabremyo.
1: That's right. Pero hindi ba magkalipat, ano? Dapat every day prevent kita sa mga masakit sa aton palibot. Mm-hmm. Paagi man sa pag-inom sang Santo Vitamin C.
0: Yup. Hindi magkalipat na magbisita sa aton. Of course, nga Yes to Health Store, katropa. Nga namtang dira sa May Lizar Street sa Kopina siya sa Barangay 39 Bacolod City.
1: Yes, another Tuesday and tomorrow of course Thursday. Hindi ta maglupat sa Thursday, Wednesday pa.
0: Salamat kid kamadamo sa inyo tanan. Enjoy the rest of your evening. Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Till tomorrow para sa ato niyang extra drive diri lang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: exciting.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding out tanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragin pero may mga madahon, kag biyerding mga utanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangkot pangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. Eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sistopain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sistopain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sistopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistopain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon. Sang kanamit. Kagbinipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Alain mamukusang kapi. Kaya aga pa ko gamata. Inday ang tawag.

0: Pinagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Kami na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't kaya ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan na ito ang nagpamatuod sa kanamit at binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan nga kape pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato, kang pagit pagkadebioso ko, ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang git bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: mag Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
9: Ah,
10: chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag system pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag system pain.
10: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
10: System pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Sanzone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Sanzone Gold

0: Cellphone Plus Gold Plus pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold, pabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting, bro!
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
3: Madala sa kumpaya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Corbett.
2: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do per mi lang maluya akon lawas. Do per mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katrupa, exciting!

0: Sara sa aking kapita ni Lilo.
1: Sa aking call center agent.
0: Pero bigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sense the Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sense the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sense the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Naya ka pa. Nakauntat ka na, nagbalik ka pa, ha?
1: Oh, wala ka man nagreklamo, kan?
0: Ang aking kaibigang payaso. Ano naman nagsunod sa utok mo, Gulit?
1: I am Rodolfita.
0: Rodolfita.
1: The red-nosed vampire.
0: No, yawanista.

0: Isa naman ka masinadyaon nga gabi sa Bugos nga taglantaw kag tagpalamati sa phone pal nga programa. Kita mag-inop na sa alas 12 sa tungang gabi sa programa nga
1: phone pal.
0: Opod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Gwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: May 5, 20 and 26 Tuesday.
0: Kadasig sang inadlaw.
1: Gani man, do ginabutong lang.
0: Sweldo naman tatugay-dugay.
1: Bye pa.
0: Mag-o ka lang nakabaton sang imorasyon ng mga produkto sang Yes to Health. Manukot ka naman sing sweldo.
1: Amo na gani nga daw nagdako, naging ko tapat.
0: Dabati ko dumihatagan ka sa to sang mga kape mo.
1: Ha?
0: Sinatagan mo sa mga kape mo.
1: Secret.
0: Yan ang mambal mo kay Jomar. Pwede na siya kapuli. Hindi ka naki kay Jomar.
1: Sino si Jomar?
0: Season.
1: May you rest in peace.
0: Uy, birthday pala subong ni Jan Ray.
1: Jan Ray.
0: Jan Ray, atong technician sa
1: okay,
0: antique.
1: Okay, oo.
0: Birthday niya subong.
1: Yes, happy birthday.
0: Grabe, nagakiling-kiling naman ang 5,000 mo.
1: Gani man.
0: Sana all.
1: Hey, pwede ka blow?
0: Ha?
1: Pwede ka blow?
0: Naka-birthday ka na, diringari ka na, no? Sa XFM, no?
1: Oo, ah.
0: Pilihin mo nakuha.
1: Bali, saan pag ano sa to, gintagaan ako nga daan 20 mo, di ba?
0: Tiisang nagwala yung pag ito yung 20, ah, ang birthday, ah.
1: Wala ko yan na, ano, sa birthday.
0: Ah, kaya wala ka pa to namon na pasulod. Ginhungo to namon pagwa para hindi ka kabaton. Kaya welcome talan-talan ng XFM Radio Station sa NIR kag Panay Island. Naka-tune in ang taga Bacolod via XFM 103.9, 96.7, 90.3. Upod ta si Katropang
1: Chris.
0: Chris! Natandaan mo na, no?
1: Yes.
0: Magulpi sa loob si Sergio Derea. Makibot ka sa sunod nga adlaw si Sir Mitch Lipa ang maduti.
1: Hello, nagali sa kay Sir Mitch.
0: Sa Kabantkalan, mabatihan kita. XFM Kabantkalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Mayo, mayo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita. XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Almost perfect ang animal. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, IB Magalona, Victorias, Manaplaka, Disagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alex.
0: Correct! Grabe, gili-ili na di guro nga akong GCI.
1: Ay, wae, kumanada iya.
0: Daya, o lagi gili-ili mo akong GCI.
1: Mayroon nga ako niya, gili-ili lang inyo gani. Kina butangan niyo, kiko bold.
0: Butangan ko na, di bala sing password niya, fuck shit.
1: Butangan ko man, di bala nga ako niya. Porn star.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. Vaya 93.3, opod naton si Katropang
1: James Dean.
0: Hala, correct again!
1: Pwede nga, nag-inom lang ito sa sunroll.
0: Doon na isahan niya ko sa buong gabi, ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5, with Katropang. mapasala na sa pardon niya lata. Katropang
1: Rojas.
0: Oo.
1: Jan Ray?
0: Ha? Bago walang tuging greet si Jan Ray ng birthday niya.
1: Rojas.
0: One. Two.
1: Janelle?
0: Ha?
1: Janelle.
0: Again?
1: Janelle.
0: Ando, may something. Oh. Louder.
1: Janelle.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo, mabatihan kita via 96.5 XFM Kalibo with Katropang
1: Charmaine
0: Noel.
1: Ay, lain naman.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa phone pala programa, pwede kong makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. 1. It's 27 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troitisoy.
1: Sa Katropang Dolphilangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Strengthen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Strengthen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Strengthen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Sabi ko, hindi ba sa mabugtuan, nari mo nga kung alas-alasay. Ang phone pala programang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang pinakanamit na kape, may glutathione, kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Herbal Oil, nga maayo gid para sa inyong panuhot.
0: Ang tanang Yes Health products ni Doc Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Oh, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
1: Mangita ano?
0: May ara ka na sing ano haw? May ara ka na sing tinipunan nga may igasto ka na sa uyab gali?
2: Yes!
0: Buyi!
1: Oh, yes! Magkano?
0: Magkano?
2: 3M.
0: Wow!
1: Mayaman mamatay ngayon.
0: Are you sure nga 3M?
2: Yes.
0: Basi 3 months goro. 3 months delay goro.
2: Grabe naman ito.
1: 3 months pregnant.
0: Yung ngalan niya gani? Sino kaya ngalan mo liwat migo?
2: Norberto.
0: Ha?
1: Wala!
2: Norberto.
1: Toon!
0: Hindi na yan.
1: Gani man.
0: Wala niya, ginbayaran niya siya sa piyak para bulabugon. Ito. Ah,
1: okay.
2: Norberto nga lang mag-share.
0: Norberto nga lang mo?
1: Ay, sa totoo.
0: Hello, ayaw mo naman.
1: Sa totoo lang.
2: Hindi na yan.
1: Pamati, bala, nay. Wala ka bala ka balo nga. Sagrado na nga ngalan?
0: Nung sagrado, ipokrito na nga pangalan. Taga diin ka, Bert?
2: Taga Talisay.
0: Talisay? Ara ka da sa buong Talisay? Din sa Talisay man?
2: Concepcion.
0: Sa Concepcion? Wow. Ay, ba't yun tada kay ano na siya? Nang mataas na sa nga portion sang ano, nabukid na part ba, no? Concepcion. Damo dalansones?
2: May
0: pasubong. Ha?
2: May pasubong Lansones.
1: December ng Lansones.
0: Hindi ah. December ko namigong Lansones. Pati ka?
2: Hindi ba? Ha? May pasubong tigbunga Lansones.
0: Pero ano gani nga bulan ng tigbunga December, gid man?
1: Wala siya kabalo ho. Daga conception. Na?
0: December.
1: Oo.
0: Paano mo na bala, Andolf? Taga Talisay ka man?
1: Ha?
0: Taga Talisay ka man?
1: Pimi kami nagpamista sa una.
0: Ha? Sige, pila na edad mo, Bert?
2: Plug lang ko number.
0: Dali lang, gamamangkot pa kami ganit sa edad mo.
1: Ganit man.
0: Damo pa tayo isuryahan, hindi kaya magdali ya.
1: Oo, ah.
0: Pila na edad mo?
2: 40.
0: 40?
1: 40 ka na.
0: Oh.
2: Yes.
0: Ati, si Norbert, dogi man siya.
1: Oo, balo buhi, balo patay, laon.
0: Ara.
2: Bert,
1: ha?
2: Single.
0: Hindi ka man agi isang una?
2: Hindi
1: ah. Tuod pala.
0: Sigurado ha? Lalaki ka? Tisingan ta be? Ako matisting.
1: Sige.
0: Ako muna tapos ikaw din doon. Sige. Sundon mo nga sundon mo nga lan ko. Nasunod mo na gali. Sundon mo yung bal ko ha? Bert?
2: Yes.
0: Hindi ka gid maglain sang iambal ko. Kung anong iambal ko, munang sundon mo ha? Kadugay man mag sa Batman.
2: Okay
0: imodulate lang imutingog. Namin ko bala, dakua imutingog. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Tuduha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Ay, lalaki agad. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Isa pa. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko.
2: Lalaki ako.
0: Ambal ko, sundon mong yambal ko. Mang lalaki ko! Mang lalaki ko! Hindi pala magkadlaw, bala, seryoso nga. Kung ginapamanggot,
1: bro.
0: Mang lalaki ko!
2: Ano mang lalaki?
0: Sundan. Sundala ka ni ambal ko.
1: Sundala.
0: Kati, kaman isang ulo mo man.
2: Pigis lood mo man ang ambal mo.
0: Iambal ni ambal. Wala ah. Are last. Mang lalaki ko.
2: Mang lalaki ako.
1: Agi. Agi, agi.
2: Diba? Gisunod lang ambal mo.
1: Ay nga, sundal mo man. Oh, aryo.
0: Oh, may isa pa.
1: Ah,
0: aryo pa.
1: Bakanon ta ka hotdog ha?
0: Oo.
1: Te, bakaon ka?
2: Iko ah.
1: Nga hindi kao?
2: May hotdog man ko?
0: Te, paano na ka rumabalaan kung agi ka kung hindi?
1: Kung hindi?
0: Oo.
1: Sige na.
0: Ampang-ampang malang niya.
1: Oo ah. Te, makaon ka?
2: Iko ah.
0: Ah, hindi gusto niya. Hindi mo siya pagpiliton?
1: Ah, hindi na lang.
0: Isli lang. Tubo lang.
1: Tiyo, mapangos ka tubo?
0: Oh, tubo. Ara.
2: Ah, pero may mapangos tubo.
0: Tiga, ne, matilaw ka sa ngamong tubo. Nga diri sa sagay, alin?
2: Ah, hindi ko.
0: Nga, anong tubo na namian mo? La Carlota?
2: Alkawak.
0: Ha?
1: Ano?
2: Alkawak.
0: Abi ko makawat.
1: Kamatian ko man, makawat. Sige na lang.
2: Makawak pa.
0: Hindi ka gid na no manid wala man tani karon da wala man tani kaladlawan kung hindi ka magsabay kay Dolphin nagsabay ka gani sa akon
1: sabay na lang bala
0: makaon ka tubo hindi lampusan ka bisan tubo okay lang
2: hindi
1: okay hindi ka makaon tubo hindi ka makaon hotdog bitsokoy
0: oh bitsokoy tamis niya
2: nakakaon ako.
1: Ah, ara man yung isa nga niyo.
0: Hindi gitsa yung magpasakay, ha?
2: Gani. Nakakaon ako, gani. Nakakaon ako, gina.
1: ano pa ginulat mo?
0: Hindi na lang mag-intra, gina. Ginaguba mo, amon joke.
1: Gani man.
0: 40 na edad mo, ano work mo?
1: Ara ka ba, Norberto?
2: Security guard.
0: Uy, security guard.
1: Ito sa gebe.
0: Wala ka pag ito, asawa? Doon hindi ko mapati security guard. Wala asawa, ah?
2: Wala nga, eh. Busy nga sa work.
0: Sa din ka subong nag-duty, dira man sa Talisay?
2: Sa Kabangkalan. Subong hari ko sa Talisay na, ano ko, na...
0: Day off mo? Ah, sa din ka sa Kabangkalan, anong ngalan? Saan yung duty mo sa Kabangkalan?
2: 10-wheeler.
0: Ha?
2: 10-wheeler.
1: 10-wheeler?
2: Hmm.
1: Saan mo rin nga truck?
2: Mga truck ba?
1: Ikaw gabantay?
2: Yeah.
0: Ah. Ito wala ito may nakita ng uyab sa Kabangkalan nga damo na gwapa?
1: Ano na ang kumpanya?
2: Huwag puro lang truck.
1: Ah. Ano na ang kumpanya?
0: Hindi sa manugi do.
2: Hindi ako manugi dahil.
1: Oo ako.
0: Hindi ka man danamon pagkatuan. Oo, gwapo kagid. Hindi ka man gwapo.
2: Kasi
0: ano gid ang imo ipanago sa amon kay hindi ka man gani gwapo sa pangalan nung pula nga daan hindi na gwapo.
1: Sa toot bala Norberto gid man ngalan mo.
2: Yes.
0: Ay, naging sugo ni sa mga masamang nilalang, ha?
1: Ganyan,
0: mga tawag na bala sa program ni Troy, kaya ang tuntun nga pangalan ni Troy, si Norberto man.
1: Martis.
2: Hindi ko yung bayit si sugo sa mga nilalang.
1: Martis, bala subong base, kung natuyawan ka lang.
0: Wala ka man nadala sang aso nga puti?
1: Oo.
2: Wala.
0: Wala ka man nadala sang aso sang ano?
2: Supre.
0: Sang, hindi asupre, ha? Wala ka man na dala sang aso sang kabang yan.
2: Wala. Aso lang sang ano, uling.
1: Oo. Insinso, wala man.
0: Insinso.
2: May ara. Nag-sinso na sila to.
1: Tingala, kuman ka.
0: Insinso ha, hindi chainso ha. I-describe ba na imo kaugalingon para sa aton nga mga kababaihan nga nagapamati subong gabi, most especially sa area sang Talisay kag Kabangkalan.
2: Moreno.
0: I-describe gani imo kaugalingon.
2: Moreno.
0: Dayon. No, hindi mo pa yung kilala ang kaugalingon. Wala ka mo espiho sa inyo, ha?
2: Wala lang eh. Kadunlan mo sa
0: iwawa. Oh, Moreno. Hindi pala magpadunlan-dunlan, bla.
1: Oo, ang imong height.
0: Oh, aray na.
2: 5'3".
0: Ah, putot.
1: Mm-mm.
2: Ano pero ka? Pero dasok.
1: Bato.
0: Sa height ng tanay, kalo ng taso ka. Basi kung hindi nakalabot sa ngalan ni Dolpe.
1: Amogadya eh.
0: Masa hindi mo.
2: Tungkad niya sa ngalan ni Dolpe.
0: Aba. Wow. 5'3 ang height. Makatungkad. Hindi ka gani. Kalabot gani sa basket nga ra sa inyo bubong.
2: Nakasakalabot
0: yung bubong mo. Ginasungit mo pa gani.
1: Gani.
0: Sugit-sugit ka pa.
2: Mayakdan pa, Troy. Mayakdan pa ang sakal.
1: Oo, ano kaya ako da.
0: 5'3 ang height, Moreno.
1: Moreno. Ang kalabaon niya.
0: Oo, ang kalabaon.
2: 5 inches.
0: Wow!
1: Toon!
0: May palantaw sa Facebook account, be?
1: Oh, sige, be.
0: Basi daw, kurimaw mo nang muak sini.
2: Wala ko Facebook account.
0: Ay, ay nanon na yaya.
1: Tiga butig ka lang, eh.
0: Wala Facebook account. Di ko mapati, ah.
2: Wala sa Facebook.
0: Di ko mapati,
1: ah. Wala
2: na.
1: Norberto, ngalan mo. Wala ka pa Facebook?
0: Muman?
2: Why?
0: Nanunggun.
2: Hindi ko mahilig sa Facebook, eh.
0: Fishball, fishball.
2: Fishball lang, mahilig ka po. Pusok ba?
0: Bulbol.
2: Ay, hindi po.
0: Ngayon, hindi kayo.
1: Ganit man.
0: May ara ka? May ara ka, wala mo na ginakalbo, haw.
1: Ganit man.
2: Away, away.
0: Happy. Yuck, dirty.
1: Wow. Di mo ginataklos ang imo nga po, Sel.
0: Ara, ara. Ginataklos.
1: Oo, sa wala kung sa to'o.
0: Ara.
2: Wala eh.
1: Pay ka pa ako, be.
2: Hindi lang. Ang
1: to ka diyaw. Basi hindi ka man.
0: 45, 38.
2: 38.
1: Pulgadas?
2: Pulgadas.
0: Tugid ka man lang. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Simple lang ah, mabuhat lang.
0: Tag?
2: Ma-understanding.
1: Ba, understanding ka na
0: yan. Spell understanding. You? You? You?
1: You di mo claim.
0: You, tamo. Spell understanding, ma'am. Bal mo gani. Di balan mo na ng spelling eh. You?
2: Isundo ko ng balawa.
0: Spell out gani understanding. Oh, kung spell, balan mo.
1: Spell you? Understanding.
0: You?
1: Yan mo.
0: Ate na dula sa.
1: Dula sa.
0: Kaugan to sa liwat. Hindi sa pa-flagon sa number hindi yan mas spell out understanding ah.
1: Ginsugo ginyo sa guro sa malain ng espiritu mo.
0: Oo oh, man. Are. Press kami pangalan.
1: Gani.
0: O sige na. Kay total gin mention mo na gid man ang understanding spell understanding. You
1: Norberto!
0: You!
2: Yes!
0: You!
1: Spell understanding!
0: You!
2: You!
0: Oh.
1: The son?
0: Next letter. N! Ano man nga si Norberto ni
1: Norberto? UN! United Nations!
0: Aplag na da number mo ah! Okay daw, hindi ka na yung mag-tikab sa sungad mo.
2: 09 75 23 29 684.
0: Oh, spell hello. Understanding.
2: You and
1: the son.
2: Then to back up.
0: Ba, bali ba doon sa akin naka-plug na sa. You and you and
1: the son?
2: Lupat na yun eh. Yeah!
1: Maro-maro, galing isangan niyo.
0: Naka-plug na sa number niyo. You and... Ibutang na lang, Andy. Pero klaro yung signal. Wala-wala si Roberto ah. 4 minutes before 10 o'clock. Nagpadala yung phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ngayong gabi, anay, sa kay Larry Boy Garingo, Chris Jan Singpo, Marjon Suricho, kag si Emeline Dicara, si Hart, hindi ko pagpaintrahon, kaya ang iya profile picture, wala ko na namian.
1: Gagmayong gabi man sa kay Bon, dira sa Iloilo. Dumiara, man kamulit sa station. Bon, dira ka pagkagalantaw, ha?
0: Mabalik pa ang phone pa. Lopo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ineng XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: at sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock, nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
0: Ima! Sige, hapon, Troy Tisoy, kaupon nyo sa bunga gab isang Martes na tagal isabong, no?
1: Yes.
0: May 5, 2026. Mayong gabi, naglantaw subong si XFM Heart sa TikTok, Troy Tisoy Official.
1: Amo na iya, dapat islan mo.
0: Ang budlay kagabamangkot sa lapit na lang sweldo.

0: Natultulanta nila sa kung sa Pabia, Iloilo na siya, 100.7 ang frequency nga ila ginapamatian.
1: Mahinggap iman sa Kayman Mandra sa May Silay City.
0: Lino Sankada, mayong gabi. Si Lino, si Lifar, si Dudoy ang nadula, no? Dawala na siya ka-comment, no?
1: Sa subong ka-comment-comment.
0: Kay na bisto na sa mo. Hindi. Balda sa kay katropang Joy mo.
1: Oh, balda po sa agit sa
0: Hindi ka dya pwedeng ano ya. Nga madiskarte sa kay katropang Joy.
1: Sige, anong
0: masikuhan sa iyo.
1: Mahigap iman kay Francis.
0: Ay, good evening, line number 2.
2: Hello, good evening.
0: Ay, oh, good evening. Rinasa. Daog siguro. Ay, nagdaog ka na?
2: Si Aipa.
0: Ay. Try and try until you... Try and try until you...
2: Die.
0: Die ko no. Alive.
2: Ano na abi?
0: Mga die man na imo yaman
1: man.
0: Madugay ka pa mga 3 months siguro.
1: Kasi die sa buhok, hindi man.
0: Ay, kamusta na Nanay Rose?
2: Ay, mo ako abig na buligan. Ay,
1: yes?
2: And then, naman, ba mo ay mo da kape? Sige,
0: ikaw
2: dahil
0: pa-LBC
2: para
0: i-dugang
2: usapan
0: yung
1: trick. Oo! Bahay lang ka pang tipunon ko na di ah.
0: Mamulot na nato sa basurahan, damo, kani manda.
1: Ang ibayad ko sa... Ang ibayad ko sa LBC, kundi ano ko na lang sang kape para sa imo?
0: Ibakal mo na lang
1: Correct!
0: Kapila mo na ang Santon Gold Coffee Mix man. Diba?
2: Eh, tinawin mo pagi sa inyo mag-daog.
0: Katto ka na lang, diba, sa amon para maisa na lang ang mukha balay ni Dolphy. Live-in na lang ka mo. Kaya ang changi to sa balay, naputo naman to. Pwede ka mo to. Diri ka na lang star para mag-updanay na ka mo ni Dolphy.
2: Oo, alam ba yun?
0: Saan ka makadto?
1: Sigurado ka?
2: Saan mo?
0: Dolphy, ha? Hindi,
1: oh, toot?
0: Hindi kaya magambal nga makuton mo si Nanay Rose na sigurado siya.
1: Amo na gani.
0: Ang pamakuton, ikaw git kung sigurado ka na, Tatay Dolpo.
1: Kung disidido mo lang siya sa akon nga, Abiman.
0: Sa Batby Rose?
2: Ha?
0: Disidido ka man kung na kay Dolpo?
2: Oo, kaya naging gani.
1: Sigurado ka? Mintras buhay pang iloy ko.
0: Kaya hindi ko to ya pang ipaguba, iya ang payag sa luti itong baklo na mo, no?
1: Kaya ano sa imo? Total, may, di ba pamati, balanay? Total, may edad na ginmanta, companionship na ginlang man yung akon nga ginalagas, no?
0: Bahong companionship?
1: Oh.
0: No, spell companionship?
1: Pwede, updanay lang.
0: Ah, oh, sige, kay companionship ang bal mo, ano? Ano, Dorps, sa kune?
1: Amo na gani, siling ko.
0: Total, kay companionship, naging man lang, ano?
1: Si, upo na lang tanga, duwa.
2: Okay, ano, ganyan, gani.
1: Saan ka di makanto, tood bala?
0: Ikaw na lang tupuli sa Barbasa. Kay maagyan mo malang ni Ilabalay.
1: Kung sa bagay, kung sa Barbasa, kalanggit man naga star.
0: Ikaw yan, taga Barbasa. Siya yan, diri lang ni sa may San Jose, dapit.
1: Amuna, gani. Bisan sa San Jose, Antique, kapadamo kami na kaparantihan.
0: Te, gani, ikaw na lang to gani, iya, to sa Antique.
1: Amuna, gani, ambal ko sa iya.
0: Te, ang balay mo da, Nanay Rose, may upod kapada, o kung nag-aisahanon ka na lang.
2: Ako lang eh.
0: Bauti dito ka na lang. Concrete ko no ang imo nga balay. Concrete ang imo nga balay, sementado.
2: Nalagamay lang.
0: Kay tarantado ni sa nga daan. Gusto niya ko no ang semento ko no nga balay ang iya-istaran tapos may electric fan lang siya.
2: Wow. So, si naman?
0: Demanding.
1: De, ano si imo?
0: Mapuli siya da sa imo? Mapuli siya da sa imo? Mauli siya da sa imo sa Antique?
2: Oo, Sama mapuli
1: din. Tood bala?
0: Ano ka kung mapuli? Oo, na gani.
1: Ha?
0: Oo.
1: Depende kung saan mo ko na pa gusto pa katuon.
0: Ikaw ya gani kung saan mo katuya makadto.
1: kumakasupot-supot, anay. Yan.

0: Gaantan na lakas ang sweldo mo sining Picha Kinsey. Arina, Nanay Rose.
1: Oh.
0: I-advance ko na lang niya sweldo sining Picha Kinsey. Para makakadto na siya dira, masugot ka. Gaanta ka buwas pila 6,000. Makadto ka na sa Antique Doll.
2: Pagkatapos, hindi pa puto ka tol-tol.
0: Ay na, no. Hindi pa sa sigurado. Agi man lalaki.
2: Agi eh. Hindi ah. Teko na mo, langit man ah. Kunara, din ka ganit sa San Jose?
1: Dog.
2: Hindi pa matyanay, sa San Jose ka?
1: Oh, ayon
0: kasi
1: sa Hamtek.
2: Hamtek ang gijaya.
0: Oh.
2: Tika kay kon sa San Jose Antique ka. Dat lang ko hulata sa may high school para hindi ko magtalang.
0: Layo na to yang San Jose sa Hamtek.
2: Ya. Amo na gani, kun selin ko sa San Jose man lang siya.
0: Sa Hamtek lang taya ah.
2: Hindi ko na taya ka tol-tol ya.
0: Ah, ano talang ka, i-coordinar talang ka kay Sir Untoy Pasite.
2: Si Sir Untoy?
0: Oo, oh, ipatigayon taka to.
2: Dason.
0: Siyempre siya ang magiya sa imo pagadto sa balay nila ni Nanay Rose.
2: Ti ano ma serious lang ko?
0: Ay na, ano pag ida bisakyan aw pagadto to?
2: Tamo na gani.
0: Daw dali lang git bala dugo pang duwa kayo mo daw hindi ka pag ida gusto mo mangin lalaki agi ka lang ida Japan niya aw.
2: Agi git ko ya.
0: Nanay Rose, sorry git agi git ko no hindi git sa mangin lalaki eh bisan ano ko kapilit.
1: Okay lang.
0: Matilawan niya malang tani ang imo nga giha, balahaw. Yung bisyan makatusmo lang bala sa makadali lang. Ngayon ang makatilaw lang sa bala. Basi pa lang niya kung makatilaw sa nasa imo Nanay Rose, di ba?
1: Oo.
0: Te, okay ka na? Nalipay ka na? Kaya naistorya mo na kami ni Dolpe?
1: Oo eh.
0: Matulog na to ah.
2: Ang muna kanyang balko sa imo nga imbis nga LBC, bakal ka nalang sang ano, Santon Plus, bala?
0: Ano to, may pamangkot na Nanay Rose?
2: Ano to?
0: Oo.
1: Mag-greetings ako.
0: Ma?
2: Mag-greetings?
1: Mag-greetings.
0: Oh, sige, go ahead.
1: Igid mo lang dyan sa mga passengers dyan sa Exumil, si Ala Marcin, Lilibit Marcin, Mercy Bangkaya, La Arnie Bangkaya. Pwede sa inyo nga, Daiwani Choi. Doon.
2: Oh, madam, mga salamat.
0: Oh, ay, good chance, ha, Nanay Rose. Grabe na. Grabe na ni ako, what? Grabe na ni ako nilot-hilot sa iya. Hindi good sa'yo mga lalaki. Ano request mo mga kanta?
1: Minsan
0: may...
2: Sino? Emil the Papin?
1: Hindi, sino yung kanta lang. Kaya ang kanta lang. Minsan, dumarating sa buhay ang kabibuan.
0: Ah, si Claire de la Puente. Minsan na iya.
1: Hindi, ako. Minsan.
0: Sino man nga minsan? Kanta, biliwat, be?
1: Minsan, dumarating sa buhay ang kabibuan.
0: Ay, hindi na kuya magkabot sa nga mo niya nga plaka. Magisi naman ni karong Ilocan ko di karon magkabot sa plaka namon.
2: Amo na gani nga si Imelda Papin ina.
1: Sige na mamati ang ko Imelda. Basta minsan. Awa si Imelda.
0: Hindi kami nakapli kay pang Domingo pang, na nasa.
2: Pang jukebox na na iya.
0: Sa Domingo ka lang pamati kaya balon ko da ang taga Antique nga maplay sila minsan kung mga chimpo sila. No, kung hindi kagit makabati sa buong sang minsan, matumato na lang da kanto sa YouTube, Marcus request sa pamandiya mo. Nanay Rose?
2: kundi gani, pangita ka da blas ang refreshment, kaya may mga jukebox pa.
0: Refreshment? Karabi jokihan, goro.
2: Refreshment, agad gani ang balko.
0: Hindi social refreshment. Hindi na nila mag-guess sa refreshment ya, video kihan.
2: Ote, sige, karinderia. Karinderia nga may jukebox. Mahulog ka pa na ba yung 5 centimos?
1: Ano gani?
0: Babay na.
1: Ano lang ba ng isa ni Mirda?
0: Sige, try na muna. Salamat, Nanay. May gabi.
1: Ote,
0: bye. Sa mga gusto pa na mag-intra, dial nyo. Open naman din niya. Dial nyo ang 0915 0917-831-431. Kag?
2: Kag ang 0912-007-6793.
0: Ang phone palang programa, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Ipapabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag syempre with Santon Plus Gold para sa inyo nga ikaayong lawas.
2: Kag ang...
0: Ano?
2: Clear herbal soap.
0: Anong clear man?
2: Clear skin herbal na, soap.
0: Ano ni sa'yo man?
2: Na, pwede ka mo himoon daw kutis po sila na kutis artista.
0: Ang tanang ASL products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo ang mga suking abutika, malapit sa inyong lugar. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pang programa, opo nyo si Katropang Troy Tisoy!
2: Katropang doon silang ka!
0: Ineng XFM, katropa mo?
2: Exciting!

0: kubali silis. And I'm proud sister Phineas. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
3: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Iyaman sa paningo ha. Damapanas ang harina sa guya niya. Sige, ako nagpapadayin ang phone pal ng programa. Opo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Premium DT Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products ni Dr. Emilito Uy sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamong katawag sa XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: And dial nyo man ang akon nga number sa Globe, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Halin kay Rebocchio Acosta, pangita ko girlfriend, 60 years old, may pension lang. Salamat.
1: Amo na iya.
0: Ang mga lalaki naging practical man, no? Biskan may edad na, basta may pension lang. Pero tama, gastart ang pension sa babae, Dolph, 60 years old.
1: More or less.
0: Pero kung timprano napatay ang bana nga may arasing pension, biskan 30 years old ka pa,
1: makuha mo na siya.
0: Ah, single mom na lang ang may pension.
1: Gani eh? Man. Hindi gani mamasang.
0: Katigda sa mamasang ba, no?
1: Mayong
0: gabi kay Anelia Hardileza Nagalio. Salamat sa pagpamati. May caller ta sa line number 1. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Ay, mayong gabi. Pangalan?
2: Mayong gabi, si Maria Capra.
0: Maria Capra ang imo pangalan?
1: Grabe ba?
0: Sigurado ka?
2: Gaplan ko.
0: Tagadiin ka?
2: Gaklan.
0: Ang tuod na lang bala nga pangalan kay kung Maria Capra babae man na agi ka ho.
1: Basi ka pang lungi ka man.
0: Paloy, paloy ka hindi. Ati, ay ang iba na lang nga pangalan, ang nami nga pangalan. Ano gid ngalan mo?
2: Son.
0: Si?
2: Jason.
1: Jason.
0: Jason?
1: Tara, malanggali nga.
0: Tama, Jason?
2: Oo.
0: Taga diin?
2: Taga-Aklan.
0: Uy! Yung kailunggo sa imo magambalaw.
1: Gani man.
0: Taga-Aklan.
2: Taga-Aklan ako.
0: Taga-Aklan ako. Taga-Aklan gid ikaw sa diin, ikaw sa Aklan.
2: Para doon naman siya.
0: Ah, sa numan siya gid sa iya. Tiga daw ka fluent sa imo sa Ilonggo. Ah. Hindi ikaw akyanon magambal.
2: Inyo mo.
0: Ah, na-develop ka na lang sa amon hinambalan.
1: Oo. Na-adapt mo na.
2: Oo.
0: So, okay lang ba sa'yo na mag-Ilonggo or magtatagalog tayo?
2: Ilonggo na lang.
0: Ah, Ilonggo na lang ta. Sige, kaya ito ka ngayon man siyong mag-Ilonggo.
1: Ganyan man, kaya ito ka fluent man siya. Oh. No?
0: Pila na edad mo, Jason?
2: 43 na.
0: Uy, do, hindi halata siya mong boses. Ganyan
1: man, daw 28 ka lang.
0: Hindi, daw 42. Ano status mo? Single, balubuhi, balupatay, laon?
2: Balubuhi.
0: Ah, binulagan kao? Nag-separate ka mo?
2: Do, muna na.
0: Oo nga man, di kao kabalo magsalom?
2: Eh?
0: Kamaan man ti mo magsalom?
2: Mahan
0: mo. Di nga ang wala gid magdugay ha? Pila ka tuig of the nine nyo?
2: Dugay? Nga ba 20 years?
1: Uy! O, ti manggali!
0: Sino ang una nagluib sa inyo? Ikaw o ko ng babae?
2: Ambot lang.
0: Ah, ano, bala na namon, ikaw ah.
1: Oo ah. Basi lipot ang timba.
0: Hindi ka pa mag-ako. Ikaw ginaguna mo.
1: Amugin.
0: Giunahan mo ay. Giunahan mo.
2: Waya.
0: Tinga nga, nakipagbulag. Ha?
2: Separated lang.
0: Separated lang. Mayara gina yung reason niya.
1: Oo eh.
0: Gae kami sing valid reason kung ano. Kaya separate ka mo.
2: Separate kay Waya siya din mo.
0: din siya how?
2: Nasa iba niya lugar. Kung okay. Naglakat, wala na nagsag.
1: Wala man siya naglisin siya sa imo?
2: Siya man eh.
1: Titman,
0: hindi na siya mag-uli kuno sa imo.
2: Te, wala na nagpabatsag mo.
0: Ah. Hindi ko.
2: Na, mga lapit na lang 5 katuig.
0: May mga bata ka mo?
2: Duha.
0: Ah, ara sa imo ang mga unga ron?
2: Ara sa ako ni.
0: Very good.
2: Vlog ko na?
0: Vlog ko na
2: eh, kay Sugiro na.
0: So nagapangita gid sila kanakang ano, kang nanay? Nanay o kung ginapangita sang tatay, munay?
1: Wamu-amu, gid.
0: Ano gid man bala ang mamag-an sa imo tigipuso o nanay o kung munay?
2: Nana.
0: Ako niya, munay, ako niya.
1: Oo eh. Sado lang bala?
0: Ang kadaaga, ginaya na may anwi sa munay nga tinapay. Ah. Iso-so sa ano, Santon Gold Coffee Mix. Ay, mo ya Dol, kabalo ano ka kung eh? Abalo ka Jason kung anong kay Dolpe. Ang aton munay, ang iya kabalo ka kung ano?
2: No.
0: Bichokoy. Ang may taliwis-taliwis wala sa punta mo na una yung ginaum-um.
1: Ay, correct. Ang ginalubid wala sa punta.
0: Pero ang bichokoy mo, gatig-a pa man na, Jason?
2: Sus. Kung tig-a lang, grabe.
0: Oh, picture ko, no?
1: Sige, may picture ko, isend sa akon, be.
0: Nag-work ikaw, Jason? Nag-work?
2: Awa, ayah. Pambuhay, sambay lang, ah.
0: Uy!
1: Ba?
0: Hindi lang may pension ka na, ha?
1: Oo.
2: Kapoy man bala.
0: Te, paano ang
1: pangbuhay mo?
0: Pang-adlo-adlo sa imong estudyante?
2: May mga remedyo lang, ah.
0: Ah. Basi pwede kami nakaintra sa imo remedyo?
2: Wow.
0: Hindi man kami manugid kung ano gina remedyo mo, ah. Paintrahan kami dabi.
1: Ang pamatian ko gani, may video man, ah. May skandal? May skandal, wala.
2: Skandal, wala.
0: Ah, why? Sige, ano na pangit? Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Loyal lang ah, pitbull.
0: Oo. Di ang
1: pitbull,
0: ang loyal, ang loyalty abi kun of the night kamo na permi ara ang loyal, ang pagka-loyal niya ara ng loyalty yan mo. Pero may time kung kay isa nga kung maglayo anay kamo gani. Tapos right. may ara man iban nga lalaki nga sagad man ka pang garit-garit kung kay isa hindi malikawan sang ano bala. Sang babae ang ginatawag nga temptation?
1: Correct.
0: Ikaw mismo, gakatintar ka man ay.
2: Ambot lang.
0: Ari, may puti din nga paa, basi gusto mo lang tawon. Diba? Eh, normal na sa tao nga mangin mahuyang sa dalalayon. Pero mas manami na tanik dira kung day to day, imo man i-update per me kung okay na siya. Tapos, hindi ka gid magkalipat nga paludan mo gid permi hindi ka mawad ang data para may pulos ka hindi kasi lang wala data. Jason, dapat sa sining karelasyon mo dapat mangin alerto na ikaw nga hindi ka maungusan sang iban nga mga manugsuhot.
2: Okay.
0: Oo. Pero kung mas maayo da kung hindi na lang babae ang imo palang gaon
2: kaya ano na lang
0: agi. Kabate ka na sa kanta sang dagtang lason. Mga tambay lang kami sawa sa babae. Mga babaeng manluloko pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Masupsupan ka na, makakwarta ka pa.
1: Jason? Jason?
2: Oh.
1: Si ano si mo ko pangunta ka?
0: Wala ka tigaling puturo kay Dolpe, wala man ni SS.
1: Ala. Oh, sige, lang kami sinoptan man po niya.
2: Oh, boss na tapon.
0: Ang ari lang kay Dolphin, yung pabugal niya, ngarang tando-tando. Ah, kilala ka tando-tando?
2: Oh.
0: Ang tando-tando din ang bukid.
1: Kunti ka niya, pwede mo mala siya pamangkoto niya. Tando-tando din. Magiyo-giyo mo na tayo ng tando-tando.
0: Pero i-expect mo nga kung i-plug na mo number mo. Mostly single mom ang imo ma-entertain din eh. Mabaton maman ayan ang single mom nga matawag ka ni mo.
2: Okay lang ha, kay basta buot lang siya kag peaceful lah.
0: Kag mga taga diin gusto mo?
2: Mm-hmm. Kung ilong gala.
0: Sige. Iloilo, Panay area. Kay para madasig-dasig lang makadtuan mo. Okay lang?
2: Panay area. Panay area ka.
0: Manami. Manami isang signal ka radyo mo da yan, no? Klaro, amon nga managmi nga tingog, no? Kada gabi.
1: Dasa lang, iabla to, no? Do, hindi ka, kang karaya.
0: Hindi kara, hindi akyanon.
1: Akyanon, gali.
0: Lain man ang karaya. Oo. Grabe, gadya mga taga Kalibo. Number one, naging sumong Kalibo. Si Noel, sumong technician. Tada nga daan.
1: Wow.
0: Sige, ah. Pwede ka naka-plug sa number mo, Migo Jason, sang numan sa Aklan. Jason?
2: Dalam. Hindi ko na memorize na.
0: Ako na, ako na lang ma-plug, ako na lang ma-plug. Pilang edad? 40 up?
2: O, oh, 40 up pa.
0: Sige, ah. Number ni Jason? Up. Ha?
2: 40 up eh. Para...
0: Amo ka ni, 40 up.
1: Oo.
0: Ang number ni Jason, mga single ma'am, mga laon, baluboy, balupatay, pwede ka mo dali kay Jason, taga naman siya Aklan. Ang number ni Jason, 0928-533-7904. Again, 0928-533-7904. 0928-533-7904. I-update mo kami kung may matext sa imo, kung may matawag, kung may makaistorya. Ikaw, Jason, ha?
2: Okay, Troya. Salamat, Troya.
0: Oo, nakalabay kami dyan sa Numancia, Aklan, sang nagligad nga December, no? Mm,
1: December.
0: Kaysa Kalibo, kita nag-Christmas party. No?
1: Yes. Sige, ha?
2: Permisin nyo?
0: Ha?
2: Aril ako di pamati lang permisin nyo.
0: Salamat, Jason. Regards da sa mga taga-numan sa Aklan, may gabi.
2: Yahoo! Thank you,
0: okay, thank you, kids. Yes.
1: Ang una na ka mag-text sa imo si Clarissa.
0: Mapahabol ka pa, ha? Oh, may aragid ya time yung ano, no? May aragid ya time mo lagi sing perfect nga relationship sa
1: oo, imagine na bala 20 years na sila. Yeah,
0: na-pop the 9, no? Pagkatapos may nagpakalam. May nagpakalam lang kadali.
1: Correct.
0: Ginbaylo na ang 20 years sila nga pag-inop the 9.
1: Ang kalot lang yakatol.
0: Wala sing malinong nga relasyon samtang may nagakabuhi nga bigaon.
1: Correct.
0: Ay, galing kay ti, sala man na naton kung kaisa magpadala-dala kita sa temptation na ginatawag kay may part gid kay hindi sa tanan nga panahon maintindihan naton. May time man kung kaisa nga mangin mahuyang man ang aton nga pagkatawo, ilabi na gid ko mga kita kasing paa nga puti kag bugdo nga buli.
1: Correct. Amo na ni ambal ni Latroy nga wala man kuno sa may mapaturotot. Kung wala sa babae nga bigatot.
0: Hambal nila o kung hambal mo?
1: Hambal ko lang, ah.
0: 2 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

0: May nabilin pa ha. Sige, apo nagabadayan ng programa ng Phone Pals Subong at Tuesday with Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sa pinaka-the-best nga Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Available sa tanan nga Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Cubs ng Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na ka mo.
0: Pwede nakatawag ang mga bugtaw pa subong gabi sa final hours ang phone pal nga programa, ang Amon XFM call and text line sa Smart Cag TNT
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Troy, mag-utod ka muna ni Dolphy Langka.
1: Ang muna ginakahuyaya ko sina, mag-utod pa. Kurya to yaw.
0: Hindi ko na siya utod, ya tatay ko niya.
1: Lolo.
0: Grabe, trip niya Troy ba? Halatado nga may asawa siya, Malimerijoy. Hindi man guro, ah.
1: Uy, ako may asawa?
0: Hindi, ang atong kainang caller, tabala.
1: Ah, okay, oo.
0: Dali lang, may ari direho. Ilonggo and Aquianon, mutual intelligibility 66% to 88%. Pero makaintindi sa Ilonggo kay Ilonggo ang lingua franca Sampanay Island. Ilonggo and Capiznon, mutual intelligibility 91%. 66 to 68% makaintindi ang bali Mr. Sweet Guy ang mga Aquianon. Yes, Mr. Sweet Guy, pero sang sa aklan ko sang una digid kuya ka. Digid ko kasabay gidya sa Aquianon nga hinambalan gidya mo. Dali lang gid nalipat ko to sang term sang ano mo? Sang ido bala sa aton, ayam na sa antike. Sa karaya, ayam. Nalipat ko kung anong terms ang ido sa aklan. Amo to, ang na-mention ko gina, ang bata, kabataan bala, bata. Amo tong ginambal ko kay ina sa caller ta nga si Jason, ano, unga. De, di ba?
1: Unga, gid man ang bata?
0: Oo, oh, unga, unga. Unga ang bata, mag-ibig yung bata. Unga, unga. Pati ka na. Basta kayo, ba mo nang pinakanabudlayan kung ang lingway isang libot-libot ko din sa Western Visayas. Ang Aquianon, gid. Kaga, makaintindi lang sila sa atong Ilonggo. Pero kung mag-request ka mga magtinagalog kami, alam naman namin magsalita ng Tagalog.
1: Correct, yeah.
0: Wala yung problema kahit na Ilonggo yung tono namin, pero maiintindihan nyo pag kami na magsalita ng Tagalog.

0: Alam nyo ba nung unang panahon na nag-umpisa nga yung radyo, simula, 90% English and 10% Tagalog. Then, bumaliktad nung sa time na namin, nag-Tagalog, 80% and 20% English. Hanggang sa pinasukan na ng mga bakya na ng mga announcer. Kaya ngayon, andito na, nag-iilonggo at nagsisibuano na kami.
1: Correct, yeah.
0: Di ba sa una, standard Tagalog dyan, no?
1: Pag siling mo yung FM,
0: English.
1: Sa radio, English, kagad yung modulated pa na.
0: Dako, tingog mo, no? Mm-hmm. Subong niya, dako akong itlog.
1: Subong niya, labinagit ko FM ka, dapat may tutay ka nga sense of humor.
0: Damo gid ya nga sense of humor gid ya eh, kay para ma-entertain mo sila.
1: Sa bagay.
0: Kay kung dutay lang, kag more on seryoso, kay hindi ka man bakal.
1: Correct!
0: Ilabi na gid subong ang competition bala. Sa mga FM radio station, mayroon na Spotify, mayroon na YouTube. Kadamo na sing access para makuha nyo ang mga ginapang-play namon nga music. Sa una, uso-uso pa ng countdown.
1: Oo.
0: Diba? Ang countdown nga mabatian nyo lang gidya sa mga FM radio station. Ang mga latest nga mga sonata, may top 10, top 20. Subong, wala na.
1: Masugod na siya sa top 20, tapos top 10, tapos top 5.
0: Subong, ang imo na nga mga listener, ang ma-request ang imo nga kanta kag ang DJ wala nakabalo kung sino na ganing kakanta sina.
1: Hindi actually sang una ya bakal pa na ang ginatawag nato nga request bala nga kanta
0: nga, wala, request express ah.
1: Oh, butanta na kilang man. Dason kay komo nga wala pa sa ginatawag nga YouTube. Di ba? So ma-request na sila sang kanta nila sa mga DJs.
0: Te, anong pinaglalaban mo ng kilay mo nga naglainan ayaw?
1: Ha?
0: Anong pinaglalaban mo?
1: Iba lang ako ngayon. Feel ko lang.
0: Sa una pagid, makakuha ka sang latest nga mga music, ginapadala sang inyong mga mother station through courier. Diba?
1: Oo.
0: Dayon, ibutang mo sa CPU, then i-edit mo na anay sa imong Adobe. Tapos i-label mo na siya sa makasulod sa aton nga broadcast software. Tapos matian pa na anay sang imo nga program supervisor kung playable o kung hindi. Kay may ara man ginapangbutang sa 12 tracks na mga bag-o gid jaya bala kag daw pinalagpat lang ang kanta, pero ang pinakanami kag importante kung program supervisor ka o kung music director ka, may ara gid ikaw sing lagting pala matin-an.
1: Ang sang una pagid ja,
0: oo.
1: Sa mga recording companies sa Abay Paris, sa mga Alpha,
0: kasi isulit mo naman ang himbal ko. Mga Ivory Records.
1: Mga plaka pagid na iya sang una.
0: Nag CD na gani sila sa CD na ta.
1: Amo na gani sang una pagid la.
0: Plaka, turntables.
1: Tapos kung hindi ka madulungan sang ilang nga distributor, hindi man ka mo kapatokaris na nga kanta.
0: Ay, hindi oi makaputokar Japon ah.
1: Nga?
0: Oo, ang gina-play sa ibang nga station ay record ko.
1: Sa bagay, amo na daw sa muna.
0: Di ba la?
1: Ang iba niya mga station, maksiling sila nga
0: exclusive. Ang style naman sa ibang nga abot sila gina-record ang ilang mga kanta kung labi na gitong sila pero may gauna. Ginabutangan nila sing floater.
1: Oo, sa ila mismo nga station. Oh,
0: pag-play sang intro sang kanta, XFM exclusive. Diba, muna? Langka na gid yes, subong niya.
1: Correct.
0: Subong niya, ang approach na naman sa ato ng mga listener, kung anong ilan nagustuhan sa Spotify, dapat login ka ng mga daan sa Spotify mo para i-type mo na lang dahil ng kanta kag ma-play mo dayon.
1: Oo eh.
0: No? So, muna,
1: may alaga ni nga ang kopya, may gambal pa nga, this is from library.
0: Diba? Adi, amo na ang kinalain subong, pero ang importante, ang aton nga language barrier, ya, makaintindihan na kita, either English man na siya, o kung hindi ka nagkaintindi sa ilang local dialect, may harap pa man kita sing pambansang lingwahe nga?
1: Tagalog.
0: Very good, teacher. Pero gusto mo ba yung subject na Filipino?
1: Actually, bala, hindi na siya kunuya nga sila nga Tagalog. Kaya ang Tagalog,
0: Filipino ng, eh.
1: O nang amo na ganin, na clarify ko lang nga ang Tagalog ya sa Manila na na siya.
0: Mm.
1: Ang Filipino amo na siya gidaya ang aton gidaya nga national language.
0: Hindi naman yan sinasabi pag mag-abroad ka na Filipino, Filipino, Tagalog ganun ganun.
1: O, kaya lang. O,
0: marunong ka ba mag-Tagalog?
1: Yeah. Tapos bisan diyan ang Ilunggo.
0: O.
1: Ang Ilunggo ya kamilo ka mag-Ilunggo, ang Ilunggo ya sa tao na ang dapat ang iyang balon mo
0: giligay nun.
1: Kamilo ka mag-iligay nun.
0: Gulang-gulang ka nagyan, no?
1: Nabi mo pa.
0: 28 after 11 o'clock, final hours ang phone panel programa. Upo nyo si Katropan Truity Soy.
1: Kak, si Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: 42 minutes after 11 o'clock and magatakob na ang programa nga Phone Pal. Mabalik kami buwas 9 to 12 months sa gihapon. Sa ngalan sa mga tech on duty sa tanan nga NIR, nga XFM, kag Panay Island. Thank you so much sa mga station managers, kag sa tanan-tanan nga tagpalamati isang Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ano, dali lang ka?
1: Dali na lang.
0: Sa ngalan man sang amon nga CEO President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Buenas noches.
0: Good night.

0: loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
1: Santhol Plus Coffee

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligi.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Samsung Gold. Coffee Mix.

0: Say, dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Zantone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang concentrate.
0: Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinary ariwa kape. Sang nabalan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Zantone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Zantone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Zantone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Zantone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Zantone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Zantone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Zantone Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Zantone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Zantone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zantone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Zantone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zantone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katupa,

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: System pain.
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglalaan, palaki na dati ko akong lalisa. System pain para diro-diritso ang training.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
6: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pops.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagman namin manang ako ng bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimba.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: Hala, ka exciting.

0: Exciting! Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Kompletado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tinawan na kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.
0: Exciting!

0: Open ang gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa baka ug klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santan Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
2: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Mga katupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
11: Ang bibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong

entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zamton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutu.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Mga katrupa, excited!

0: good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isang ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione gapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansom. Kag Vitamin D3. Kaya, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kaya pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Sansom. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Sansom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sansom Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Sansom Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
9: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sansom and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Sansom Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sansom Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sansom and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
7: Ako si Yo Mari sa Construction Worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always lagi ako night time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: System Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
13: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
15: Samphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduti ka gid nga fresh.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty So.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
3: Yes, Daddy. Sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo ka pa mangko sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Xanthan Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Xanthan Gold Coffee Mix na.
2: Xanthan Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
7: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds. They rise above them. Feel the thrill. Play smart and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.

0: daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inamiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Plansun, amin dikit mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
5: Timo!
3: FM 103.9
6: Samsung Plus Gold
7: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
6: Samsung Plus Gold.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
11: Matibay na immune system.
12: Premium D3.
11: Proteksyon sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
14: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
17: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Sanfon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
16: X.
3: XFM.
16: FM.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait-sait. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.

0: gagluto tayo. So, bragi to, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakas ng collagen gagluto.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, exit!

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Pilipinas. Good morning, siyudad sa Bacolod. Welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. And of course, mga katropa, subong adlaw na kita sa Miyerkules. Kamusta kayo dyan? Aliwat, good morning, good morning, good morning. And welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Aga pa paang na! And syempre mga katropa, May 6 na kita, 2026. Dasig lang, no? And of course, sumuyang adlaw mga katropa, ano na mga ganaps-ganaps dyan. Subo nga, mainit ha, mainit gid ang atong panahon this Wednesday. Kaya mga katropa, yara naglabot sa 43 degrees Celsius ang forecasted heat index. Init gid ang atong yang ano lauman, subo nga adlaw. Hindi, dabalon gid sang payong. Balon damo nga tubig or inom damo nga tubig para pack na pack, hydrated ka pa rin this tag-init. And of course, mga katropa, no, sumunging aga, live na kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Service Authority. Kita naman ang mabatian na sa inyong mga tag sa karadyo. Yara kita sa 103.9 and 96.7 sa radio frequency o radio dial sa inyong mga radyo sa FM nga band. Kaya oras natin sa buong oras! Alas 5:04 na sa aga. Good morning sa ilayan ni Barry in Gada. No, nga nag-upod sa ito, Subonga. Good morning. Kumusta da iya sa bago? Ano da ang pamatsyag nyo da? Ano man drama? Paang man? Paang aga pa, no? Tungod ni Guru kay... Hindi tungod sa ito. Tungod ni Guru sa ano? Sa mga... Nagkakatabo, subong sa palibot. And kayo wala na takahoy. Good morning, manggali sa iladraan ni Christy Dumadauga. No, good morning. And over sa mga katropa na ito, yung nagpamati na sa ilang mga tagsa-tagsa karadyo. Good morning kay Hami Paul Kasungkad. Good morning! Mga katropa, tutok na tungkol dria sa itong estasyon at sa itong programa. Uy, mangpukaw ta. Maga pa. And syempre sa mga musika natin yung makapabugtaw kid sa inyong mga natutulog na damdamin. Ako sa inyong mga kasing-kasing. Awsasa. Mga katropa, saliwata. Kaupo din yung si katropa with Del Balinario. Dari lang sa programa natin yung pangpukaw kod aga. Exciting! Pilipinas! And, Ario, ano na mga ganap-ganap nyo dyan sa mga nagatigang dira? Nasimutan ko naman tong ginagisa nila samtang naglabay ako. Teko, deng ilong ko daw na ano naman agap. Napuno sang garasya. Sa mga niluto, galit nila. Muna ba sila yung kumakita kwarta, ti? Ay, tanan nga, baho lang atong si Muta. Ilan mo naman, bakal ka na sa, ay, kung maglabay ka na sa inasalan, di wala ka kwarta, sige, labay-labay. Simut-simuti lang. Oras natin, oras 5:07 na. 5:07 in the morning, alas 5:07, mga katrapa pa dahil sa pagpamati. Yari mo ang atong mga musika, aga pa, sa uta, ah. Oo, beat the init. Sa Exciting Pilipinas kay aga patama painit sa inyo dirang mga paniwalay, no? Zumbag gagmay! Zumbag ginagmay! Arewa ang Bumpanis and cha-cha-cha by Vice Ganda and Fong Navarro. Bumpanis!

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pre-oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipinagin?
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Extra.

Good morning! Good morning! Nagabalik sa inyo mga Taxika Raja! Good morning! Mga tropa, welcome sa rewards sa programa natin na Exciting Pilipinas! Good morning! Sa mga katropa natin, dira no sumungya nga aga! Usabog taw na kagsa wala pa! Sa mga nagamonitor sa atin subong via live stream, good morning! Sa ilayan ni Sir Epe Hillie, na nagamonitor sa atin, kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Kay Ma'am Elves, Ma'am Elvira Gilugo, good morning, good morning! Sa kay Jillween, good morning man! Kay Rama Baltazar, kay Clint Sinido, good morning! Kay Marivy Kipgano, Ma'am Marivy Kipgano, dira sa Talutog Morsha, good morning man! Mayong aga sa inyong atanan! Kaga sa ilan ni Toto Rodje Bini Montere, good morning!

Fritz Randall Balinario. Good morning. Kito to pring dira na Fritz Randall Balinario. Good morning. Good morning. Mayong aga sa ilaman ni Sir Antonio con Sir Jolly Antonio Senior. Good morning, Mana Balia. Good morning. Beautiful lords above. Siya, ano ko na watching ko na from Canada. Wow. Sa kay Sir Randy Medalia. Good morning, man. Sa kay Maminday Camarines. Good morning. Kaga kay Hermie Paul Kasungkad. Shout out ko na from Barangay Mailom, Bago City. Good morning! And of course, good morning man kay Sir Ray Haguren Psycho. No? Good morning man. Mayong aga sa kay Kenneth John. Good morning. Ambalya, good morning idol. Ka good morning sa mga taga-maaw kuno kag taga-Dulao. No? Good morning dira o pang tamyaon sa inyo ni Kenneth John sa mga taga-barangay maaw kuno kag barangay Dulao sa Bago City. Good morning. Good morning. Siyempre, good morning man sa mga katropa naton. Dira sa ila tagsa ka man ni Maray nga nagapamati sa aton sila mga tagsa-tagsa karacho. Good morning! Nakaluto na bala ka mo dira sa inyong mga pamahal. No? Mga katropa, this Wednesday morning. Sa may mga birthday dyan ha, anong handa tada man? Tupigado pa so far, pero ang ibang yaganda, ganyan basta birthday na ang pag-aistoryahan. Perfect na ni para sa mga katropa pips naton. Nga may birthday, ligo-ligo, suba iban daw. Wow! Sa mga falls, nga mabugnaw. Iba, kung magamon ni kainit, ito ka namin, ganyan niya sa fresh water, no? Compared sa dagat, dagat, abi, init man. Sa mga, ano ba, sa mga suba da, no? Dito sa Talisay, oh, may nakalakadtuan kami to last time. Sa Malasaga Falls. Tugdaw! Ang tubig! Perfect. Di ba init-init, subong? Ang heat index ito, no? Subong nga daw, 43 degrees Celsius. Tidig to, mga katropa. Bugnaw-bugnaw ang ilang suba. Perfect dito sa amusan na yung tiyempo. Sa iban, gani ko, no? Ti, hindi man tanan, wala man niya sa aircon, no? Ti, ako gani, wala man aircon. Ti, kundi, mga katropa, init naman nila, ano naman, mahupahulum-ulum, to'y butang ata, ice electric pa. Tanan na lang, oo. Isa pa kay Guro Ka Brown na ton, Guro, ano, mananom kita, Guro Ka. Kay man, init-init, nagid ang palipot. Thank you so much, kada sa mga nagapod sa ton. Sana nag-send rin kay Sako. No, kay Sir Ray Agurin Saika, thank you so much for the 50 stars. Grabe. Ay, pa-star na naman si Sir Ray. Thank you so much! And mga katropa, speaking of mga social issues, kada katabo sa itong palibot, dugangan pag isang mga, ah, aring mga environmental effects. So, ah,

Wala labot mga katropa. Isang mainit nga tiyempo sa karon. Si Volkang Mayon, kaganlaon pa dayon man sa pangin aktibo. So, bang mga katropa, isa ka ginabulubantayan man si Mayon. Ito, nagato naman, nag-erupt man dito, naglupok man. Bawo. Napuno man sang asopre dito sa bahin, no, sang Mayon, mga katropa. Agad, ito man sa ito, nang karlaon, wala man unta sa pagbuga-buga man, mga katropa, sang asopre, kung may erupt man sang phreatic eruption. Kasi, hindi niya mapaktan kung saan usya, wala yung magbuga, dira, maglupok, dira. So, mga katropa, ti wala labot gani sa mainit nga panahon, mahal ang gas na narapagit ang mga vulkan. So, far away pa bagyo kay titig ilinit mo, no? Pero ti mga katropa, aryo, sa ito nga trending nga video, ipakita sa inyo subong aga. Ano ba lang ubrahon mo yan? Gali kung ano ka da yan, no? Though, ginalagas kayo siya kasupre ba? Madlagan ka malang tani, ma running or jogging ka lang tani, pero naglambot siya sa do, nag-race day ka na. Tungod nagpalumba ka na sa super. Kay na timingan gid nga naglupok kag daga jogging siya. May isa pagikunit ka video nga

0: galing masave, oo. May isa pa ikaw talaga video nga ipakita man rin sa inyo. Kasi din isa katigula nga lola. Nga maninda lang tani. Ano mo kaning lupok to ang mayon, no? Sa taal, Ang mayon mga katropa. Di ang iyaya nga, ano, pa, ano sa tani, mapamerkado ba? Nagpuli siya yung nga damul-damul. Siya nga super nga gatil na pics yung lawas. Siya pati mataya. Nakakapulan, gito. Ari pala o, no, ti, syempre, hindi tanan maka-experience ni. Kung pata ko, rare moment for some nga tin-experience ni, especially sa mga lapit lang sa Bulkan. Ting mga taga, ibang dayang mga taga city, tido, hindi ni nila ma-experience. So, para ipakita pala sa inyo, ano, ay, han, yung mga reaction mo ko, feeling ko, tumakulbaan, guro ko. Muli ka, dulumbing palibot mo na. Sige bala, mga katropa, live na live sa ating official Facebook page sa XFM Makulod News and Public Service Authority. Ari na atong TikTokan! Ari na, TikTokan na! Majaging laman siya, Tani. Pero anhon mo na, Kai? Grabe ang asupre, mga katropa, oh. Kung ako grumak, kinulbaan ko niya. Imagine na, tumitom bala, tapos nag-approach palapit sa imo. Like, kita mo nang sa mga pelikula na mga, hindi, mas mga kinarton na bala. Ito ka, monster, dako ka do, ma-invade sa inyong village do. Ito ka, amo na bala ang ganaps. Or either years na hindi man kinarton sa mga, ano do lang, mga pelikula. Ako sa mga movies nga, tido, lamuno na sang kasamaan. Ang inyong lugar na wala na siyang senaryo, mga katropa, which is katikon ako makulbaan naman ito. Makulbaan naman ito sa mga amusing mga sitwasyon. Ti siya to, majaging lang siya tani. Ah, take man running go. Ayan, hindi jogging. Hindi ka pa ito magdaragan. Kung matupaan kagid ka to. Bulit-bulit kagid to. Pero wala ko ganyan na follow up kung natupaan. Giba to siya kung nalambot. Giba wala siya sa support. Feeling ko nalambot gid siya kay kadasi. Kung di ba lang napaliron ka magtupa man. Kung bugat-bugat gid siya sa kahanginan. Diba? Drisa Panlaon, Drisa Negros do so far. Do wala pa may naka-video nga amo si Nino. Pero may naka-video eh nga lapit ga approach siya ilang kabalay. Pero hindi siling niya doon mo gito kalapit. Nga daw lamunon na siya. Pero the bottom line na mga katropa is ano, halong-halong kita tanan mag-observe gid sa palibot or mangin na no permi na mangin mapagmatsyag, especially this nga mga ano na mga hitabo nga team yara gan isang bulkan yung active abi sa lapit sa aton yung panimalay kong lugar naton. Dapat preparado ka always. Okay? And of course, pamatigid sa mga balita, pamatigid rin sa aton sa radio. And of course, sa mga lokal nga gobyerno, sila advisory in case, no, na mag-patigayon niya sa evacuation. Sa'yo yan ni Nang Irene, ni Drama Laganya, good morning. Sa'yo yan ni Sir Ray Hagorin Saikong, inapa-shoutout niya. Si Ma'am Judith Saiko sa Barangay Mailom, good morning. Dapat ang yaman niya, tanan ko nung taga-barangay Mailom sa Bago City. Good morning, good morning! Kay Jeneline Granflor, good morning man! And sa tanan yung mga katropa natin nga nagpamati sa Tondria sa exciting Pilipinas. Oras natin, 5:29 na! Sa may mga birthday dyan, this May 6, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sa may mga birthday dyan, sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Sana'y pagpalain ka ng puong may kapahan. Okay na nakaibasa nga, imbis ka magnami ang imong adlaw. Sa mga birthday, haga ka pang maug sa akong tingog. Pero wado ka useful ni sa mga init. Gusto niyo mag-ulan. Camera at lang. Oh, mga katropa, thank you so much kita. Wala na kita sa oras. 5:30 na. Kaya ting magabulos man ang atong The Secret of Health. And after that, syempre ang atong gabalitaan. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos ng mga balita sa lokal, national and international. Kita-kits naman kita yung buwas mga katropa. Siyempre, no, dri lang sa itong programa Exciting Pilipinas. Kaga, everyone ah! Halong-halong-halong! Enjoy your summer vacation, but at the same time, no, maghalong man sa init, maghalong sa mga pagbiyahe, sa mga katuan, sa inyong mga olobrahon dyan. Good luck! Saliwa, thank you so much! Kao po din si Katropang Wendell Balinario! Salamat and happy, happy Wednesday!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, grado ng sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Lapos nung aming bigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkretong
7: sa kag wala isang katumbas na rason kung naka-X ka. X, naka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how.
8: Timo!
6: XFM 103.9.
9: Yes to health!
10: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Paing adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sining epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ni programa The Secrets of Health.
10: The Secrets of Health.
12: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga upod sa aton sining mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag importante gid permi Sir Josil, no? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits, dapat gid natong mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, no? Nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla non kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
10: The Secrets of Health.
9: Yes to Health.
11: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: The Secrets of Health.
11: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
12: Tama.
11: Ang iya og kalat kag ang iya nga dahon, Dok Leo?
12: Matapok ni Sir Josel, no? Kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang, kumbaga, piknit si ni Sir Josel, ligto ni.
11: Kag, ama nami ilang galing sini, kay kun maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
12: Tama.
11: Bisan ara na halos sa punta niya, kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sa imo sini nga kudal, sa gwa man o konsulod, kanami sang itsuray sini, Dok Leo, labi na gid kon various classes, tawag nina. Buta mo na sari nga kolor, Dok Leo. So, we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
10: The Secrets of Health.
11: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalong, pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sini nga benepisyo sa pagkaon sa alusiman, Dok Leo.
12: Amog lini ka simple, Sir Josel, nga tanong, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
10: The Secrets of Health.
11: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
12: Speaking of fatty acids.
11: Okay.
12: Muti hambal, Sir Josel, bla. Magambal gani kita nga omega 3. Gasulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
11: Oh.
12: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
11: Mm.
12: Samantala, gali Sir Josel, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3, amuni siya ang alusiman. May ara siya sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josel, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega 3 nga niya nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa natin na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala Sir Josel sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color blang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
11: Daw lining.
12: Yes, lining. Sa punta, gabla sa margin niya.
11: Oh.
12: Ang mga peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josel nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josel kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Idugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
10: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
12: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids.
11: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman o galing ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
11: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega 3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega 3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sini nga cardiovascular health. So ano ang iya sini nga mabulig, Dok Leo?
12: Ang omega 3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sini nga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sini sa radiosil nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sa ring heart health and circulation.
10: Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita sa radyo sila ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagkapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya, kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa nga omega-3. Kaya nga protect sa atin sa nga neurons from oxidative damage. Di magambal na makita sa radyo sa nga neurons, di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa atin sa nga brain. Kaya sa overall na ton sa nga nervous system. Kaya sa traditional medicine sa radyo sa nga ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ito naman sining, daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, butang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan na magpa-blood chem.
2: Butang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone. Mm-hmm. May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nucleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Dr. Sir Josil, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josil, sa resulta sinang insulin sensitivity ng sugar lamang. Sige, kita tumaras ang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josil, no? Pero ang pinaka-ginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josil na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amuning masami nga ginaniglek na ito, Nucleo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, ginaniglek na ito ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Nucleo?
1: Tungod sa flavonoids plus olera saints sa ni Sir Josil na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Softgel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada ato Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing ang ma-offer do kayo. Ang pagkaon ato sang alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may aras sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga ato sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa nga panit, batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Josil, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Doc Leo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium ang nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle mental function kung ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts sa imo sininga mga kaunuran sa Josel nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
0: The secret of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: And then yung lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na si Dika. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan panunaw. Kaya man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na ni in raw of form or salad, abi, maximum mga to sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At kung na mo pwede ni mo mahimuin, isakot sa imo, abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum ang imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidan ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amo ni nga, makareduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman ang presence sang oxalate.
0: Sample

0: ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo. Siling isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alas siman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina, tungod sa nga omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga, amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice dahil sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran,
0: mm-hmm.
2: ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung halayan mo, basi tagukan pang imo sining hinalayda. So, islanta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila ay kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagid ako kitisting sining doklayo? I don't know with you, no? Kung anong sabor ya sining doklayo?
0: May slight nga daw earthy siya. Alam mo, Sir Josel, depende man ni sa imo sa nga pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blanga daan nga makaundagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palang daan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sa may gamay nga hindi good sa ito sa nga sense of smell, kag maduludan log, Dok Leon.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 naton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang binipisyo nga makuha naton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa ugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
1: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sa good health, pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero tikon why kamo da alusiman, isa sa pwede na ato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Vision X Plus, Dr. Leo.
0: Kapin pa kung na-observe nyo, kung kamo so aware nga high risk kamo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sa sa screen, imbes nga itulog na sardiosil sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light galian, nag-disturbo ni sa aton sa nga melatonin production, nagapadula sa aton sa nga katuyo sardiosil. Ang pagpulaw sardiosil, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sa nga mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sa nga blood pressure. Dapat gid sardiosil may protection kita specifically para gid sa aton sa nga mata. Idugang pa sardiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sa nga diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan na ton sa mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E. Makuha na ton yun na pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sardiosil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sardiosil sa ton sa nga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita and that's VisionX Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The Secrets of Health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Dr. Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa ringalawas pero hindi yaman pagpapason, Sir Josil, ang mga friendly bacteria sa aton sa ringapanit. In fact, kanin Sir Josil, may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa ringapanit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung ginagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang, Sir Josil, kung nga nagpanimaho, nagpangilisngaw kita, kung balahas kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na buligan nga tinluan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa nga liog, kag para sa pantay balang kolor sa Josil, na hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka dry nga ton sa nipanit, Sir Josil. Kami upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles, and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto, labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong hong gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josel, ano, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto ni dari sa aton. May mga parasites, Sir Josel, nga dalaman sang lamok. Kung kita sa ni ang mapalapitan kag makutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo sir nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kag labaw, Sir Josel, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong hospital kita. Nga waay pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sa ni nga mahimo para maluwas sa tuntugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, miara kita, Sir Josel, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josel, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sa niya as Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel. Kag basis sa pagtuon, mas nagabakod na naganami pagdating niya sa niya efekto, Sir Josel, kung butangan o pagdating sa iban sa niya healthy nga oil. Peppermint oil, ginupod ang VCO. Kag basis pagdating sa pagtuon, Sir Josel, ang beneficyo sa aton sa niya panit sang moringa oil, manami pagid. Tungod siya sa niya oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sa niya panit. So in short, Sir Josel, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa niya panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild yung palanakit, palamoypoy, palamaols, kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa.
1: The Secrets of Health.
3: Kag sa palanakit sa ato sa niya lawas, kung hindi nagid man ka mukha guwanta, hindi na ka mukha antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapinpagid, no? Sa mga panahon, Blaser Joseph, nga ti, ikaw malagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin pa kung no work, no pay ka, hindi pala nakitlawas mo na himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel, nga magpilit kasi mo sa ikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero naga pala nakitlawas mo. Says the pain, Sir Josel, mabuligan. Kaya especially, Sir Josel, kung nagabatsyag ka nga kapalang ilo, imo sa ni pamatsyag, nga daw ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josel, pagsik imo pamatsyag.
1: Says the pain.

0: fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Solve the doctor.
1: Pero iniya sigurado ako kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon ka isa gakadulanan sila libido, nagakadulanan sila gana sila sa mga partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong yun pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want para maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doc Lay 1 capsule
0: para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance, Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sang clavo huasca, kagmaka, nga base sa pagtuon, may benepiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa turbo dietary food supplement for men.
2: The secret of health.
1: Gani sa baybayan, ang masunod na ton sa talakayan para sa dugang pag-insya ng kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
2: The secret of health.
3: Ako naman si Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Boy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: positive mga reviews. So, among itry, wala gud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskilahan. Diman natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pit sa inyong mga lugar.
8: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:10 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa buong bahayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At lang kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Mayo 6, tuwing 2026. Kagsubong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na, ang XFM Bacolod. Babatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, kag sa 96.7, and sa Northern Negros XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5, kag sa Southern Negros XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa sa Negros Oriental, ang XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman, 98.5.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayaras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bango din nyo na ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store o sa Google Play Store app ang aton nga official streaming app sa XFM Bacolod o kon XFM Philippines. Mga katropa, ma-access din ninyong tanan nga mga istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Bango mga katropa, masobra 50 na kita ka mga on-air stations sa bugos nga Pilipinas.
3: Mga katropa, kita may araman sa text line sa itong estasyon. Ang aton mga katropa nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:13 na. Mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita Local News.
2: Children's and Women's Desk sang BCPO ginahinyo mag-usisa sa kaso sa minor de edad ng cancer patient ng Ginpulian Castigo sa isa ka subdivision sa siyudad sa Bacolod.
3: Dua ka persona nakuhaan sa kapin 7,000 pesos sang Shabu.
2: Kwarantay-nuwebe ka mga kolorong tricycle sa Bacolod, ginpang sikop. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: PBBM nagmando nga panubuan ng presyo sa bugas, suno man sa iya.
3: Minority sa Senado nagapamatok sa pagpatawag sang Senado bilang himuon nga impeachment court.
2: Sa aton nga mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: 150 ka mga pasero ang na-stranded sa luxury cruise bangod sang Hanta virus.
3: Militar sang US ginpanginwala ang pag-atake sang Iran sa Navy vessel.
2: Sa aton nga mga headlines sa sports, Alex Ayala ato bangon si Magdalena Fresh sa Poland sa Italian Open.
3: Ito naman yung showbiz news mga katropa, si Ina, mga katropa, kag-Rosemar, may pag-inaway.
2: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King, mga katropa. Ibaloon, tanay, ano bala ka importante ang mga butilya bala? no, kisa sang ilim noon, tapos sa isang butilya, may mga butilya sang soft drinks. Pero galing mga katropa, Aryo, ang iniyang butilya, tapos unod yan ni sake, na space brood ni kuno, pero ang butilya na baligya sa 43 million pesos.
3: Mga katropa, sa ito naman yung healthy tips karon, ato ni Baloon ang mga healthy nga benepisyo nga makuha sa mangga.
2: Alas 6:15 na. Mga katropa, nyo nabatihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At ang padulungan ng mga kaundan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: DCD Dole nga magpasaka sa kaso. Ang Iloy sa 16 anyos nga lalaki nga isa ka cancer patient matapos siningin puli ang kastigo sa mga kabataan sa isa ka subdivision sa barangay Kabog, siyudad sa Makulod sa itong Abril 9. Suno sa kay Cathy, ang Iloy sa biktima nagpadulong sa basketball court ang iyang bata agad maghampang sa basketball kag kadungan man ang grupo sa mga pamatanon nga maghampang man sa lugar. Bangod may aras sa nasang nauna nga naghampang sa basketball court, ginaligarin niyang gipalapitan sa isa sa mga upod sa grupo sa mga kabataan. Kagalain sini nga ginangkat sang ang tagreklamo nga magsparing. Nagpamaliban ng tagreklamo, bangod nagabatsa gini kagara na sa stage 4 cancer, kapang ini ang ginsumbag sang nanghangkat sa iya, tutob nga nagintra na ang pila ka mga upod sini kastigo sa biktima. Dugang pa sang Iloy, wala nagpauling iyang bata sang gabi. Bangod na hadlok kini magsulod sa ilang abangga, kaginaligar ining ginabantayan sang kaangayman ng mga grupo, apang natabo liwat ang insidente sang ilanapta ng tagreklamo, kaginpulihan liwat. Tutob nga ginlampusan sa matigang abagay ang iyang atil. Pagkalipas sa pilakadlaw, natukibat sang Iloy sa 16 anyos nga hindi ini makalakat kag nagabanog na ang tiil. Apang wala ini nanugid kung anuang natabo sa iya, tutob naglipas sa pilakasmana nga natukibat sang iyang Iloy ang iya bata na lakip sa insidente. Sa karon, natumod ng pila ka mga kabataan nga kabahin sa pagpangkastigo sa tagreklamo kag nagpangayo sila sa burig sa barangay para sa nagakaigong atikang angot sa natabo nga insidente.
3: Nagpasali ang mga ginikanan sang tatlo ka mga children at risk nga na-rescue sa may Bacolod City sang Anti-Medic and Sea Task Force nga mas tutukan na nila ang kahimtangan na kaginahimo sang ilang kabataan sa sudad sang Bacolod. Ang tatlo ka mga minor de edad nga nag-edad sang 11, 13 kag 17 anyos ang nakita sa mga otoridad nga nagatambay sa palibot sang isa ka commercial establishment sa Alunan Avenue, Barangay 39 sang nagligad o kunti nalikdan nga adlaw nga nagresulta sa pag-rescue sa ang Bacolod City Anti-Medic and Sea Task Group. Ang nasambit yas nga report sa Department of Social Services and Development o SSD, gitpahayag sa ilang social welfare o ilang social worker nga mga kabataan amo ang out-of-school youth nga naghalin sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Dugang pa sa investigasyon na ibaluan nga nag-inhale man ang mainis ang delikadong substance pareho sa inhalant. Sa phone patch interview sa kay punong Barangay Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport, ginpahayag sini nga nakaginunano na sila sa DSSD agud hatagan sa solusyon ng sitwasyon sa mga kabataan. Ginkasugtan man nga ipasulod ang mga ini sa alternative learning system kon ALS agud magkapadayon gihapon sa ilang pagtuon bisan wala na sila sa formal nga eskwelahan. Sunod sa punong barangay ang nasambit nga kabataan ang wala na nagapadayon sa pag-eskwela kag nagaubra bilang barker agud makapangita sang kwarta. Apang ginpasalig sa mga ginikanan nga ila nagid pagabantayan ang ilang mga kabataan kag kumbinsihon na mag-enroll sa ALS bilang kabahin sang bag-o sa ilang pagbag-usang kabuhi.
2: Dako, pang duha ka mga persona sa gimpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod kagawang sa Mayo 5. Ang mga nadakpan, ginkilala kanday alias MM, 31 anyos, isa kalalaki, isa kay value individual o kon HVI, kag si alias Polite, 41 anyos, isa kababay, isa ka street level individual o kon SLI, kalun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sa next investigation sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, wala nagagawa ang pangalan sa duha ka mga nadakpan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon BADAC, apang nakuhaan sila sang 100 grams ng shabu. Kag may aras ang kabugusan nga balor sang 680,000 pesos. Sa karon, nakauna sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Nakumpiskar sa kapulisan ang masobra 700,000 pesos nga balor sa ginapatihan peke nga sigarilyo sa Sitio Otod, Barangay Hilamunan, siyudad sa Kabangkalan sa Mayo 4. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP, nadakpan ang isa ka 57 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias bus driver kag residente sa Santa Catarina, siyudad sa Zamboanga, na aktuhan nga nagapang-unload sa mga kahon sa sigarilyo ang nasamit ka persona kag nakuha ang 21 ka mga box ng tourism cigarettes, 8 ka mga dako nga mga kahon sa tourism cigarettes kag 12 ka mga dako nga kahon sa Bosco cigarettes kag isa ka pula nga Isufu Elf. May kapugusan man nga balor ang nakumpiskar nga 715,000 pesos kag pangapangatubang sa kaso nga paglap

0: Mayo 3. Kon madumduman ang biktima ng kilala sa KLS Roberto, 56 anyos, tumandok sa barangay Talakagay, Banwas ng Ilubaan, panginig temporaryo ng nagapuyo sa barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Sherwin Galupara, Station Commander sa Bacolod City Police Station 8, nagpapabili pa sa karoon ng at-large sa sospek kag ginapreparar na ang mga dokumento sa pagpasakas ang kaso batok sa sospek. Dungo pa ni Galupara, nagagawa sila ng investigasyon ng pagdumot ang motibo sa krimen. Kag ginapatian ng biktima bago lang nakagawa sa prisuan, bawon sa kaso ng frustrated murder nga nabuhat sila sa siyudad man sa Bacolod. Kumadumduman, antes matamong krimen, nagapong kumbiktima sa duyan, samtang naghampang sang skater, kaginali na lang iningaging tiro sa sospek, na nagresulta sa kamatayon sang biktima.
1: Nanindugan ang 47th Infantry Battalion sa Philippine Army nga maya misinterpretation lang ang katapos sa militar sa pagkuha kay Jose Escamilla nga matapos ang naglungtad niya inkwentro sa Banwas ng Kawayan sa Mayo 4. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang commanding officer sa 47th IV, ilang ginapatuman ang pagpangusisa sa kay Escamilla matapos ang natabong inkwentro. Bangod ang ilapuloyan ang malapit lang sa lugar. Dugang pa ni Martinez, ginapatihan nga si Escamilla ang gikan sa Banwas ng Kandoni kag nagapuyo na sa karon sa Banwas ng Kawayan. Kaginaligar, siya ang nasuspetsahan nga may kaantanan sa mga rebelde kabang danan ini ang gindala sa militar. Ginkompirmar man nga wala sangkong anuman nga pila si Escamilla kag ara ini sa proteksyon sa militar kag natigayon man nga mabalik sa iyang pamilya hapon sang kaangay nga adlaw.
0: Nagkaladakpan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD ng mga kolorom ng tricycle na naglabot na sa 49 humaling sa Abril 1 tuptop 30 sininga tuig. Ang nasabit ng mga tricycle, amo ang mga ginakabi kolorom o kung iligal nga nagabiyay sa Bacolod nga nag-operar sa nasabit ng mga motor nga nagkalangilain nga bahin sa syudad. Kakalakit na mga mayor nga dala noon, highways, mga terminals, kag pati sa sulod sa mga barangay. Ang pagpangdakop sa kolorom sa nga mga salakyan, ang ipasanyog sa BTTMD pagkatapos ang business one-stop shop sa tinaliktan nga Marso 31. Nga mo ang ginahatag nga deadline sa pag-renew sa mga permits sa mga operators. Gipahayag ni Attorney Ruben Mikael Sabig, officer in charge sa BTTMD nga base sila sa esmenta, ginabanta nga nag-abot sa 30-40% sa mga tricycle nga nagabiyahe sa syudad sang Bacolod nga wala nag-comply sa legal nga proseso. Sa nasabit nga numero, 27 ka mga units na nadakpan bangod wala sa motorized tricycle operators permit o kon MTOP o kon business permit. Samtang 22 naman ang may kakulangan sa papeles, kaangay sa driver's license o kon iban pang makinang lanon nga dokumento. Patay ng panawagan sa BTTMD sa mga tricycle operators kag drivers nga magpasakop sa regulasyon sa syudad agud malikawan ang penalidad kag maprotektahan man ang kayuhan sa mga pasero sa syudad.
1: Ginpahayag nga may nakatakda nga pagsaka sa renta sang duta sang syudad nga pagatukuran sang waste to energy kon WT facility sa Bacolod City matapos ang 5 years. Sa interview kay Attorney Carol Joseph Chu, ang City Legal Officer, iya ginpaathag nga base sa ginpirmahan nga contract of lease sa Forza Development Corporation kon FDC, may escalation clause ang nasabi ako na nasambit nga estado nga magpakatakon pagkatapos ng 5 years magataas ang renta sang 10%. Dugang pa sini suno sa nasabit nga kasugtanan, maisa pa kadugang nga 10% nga pagsaka sa renta kada 3 years pagkatapos ang inisyal nga pagtaas. Naibaluan man nga suno sa kontrata nga ginaprobahan ni Mayor Greg Gasataya, ang FDC ang magabayad sang 1,010,000 pesos kada 2 years nga renta sa syudad para sa duta nga pagatukuran sang WT facility nga nahamtang sa sanitary landfill sa barangay Felisa. Ang nasabit nga proyekto ginalantaw nga isa ka dakong atikang sa syudad sa pagpatuman sa moderno na pamaagi sa pagdumalas ang basura, samtang ginatagan man sang dugang kita ang mga lokal nga panguluhan paagi sa renta sang duta.
0: May inobserbahan nga pagsaka sa presyo sang kada kilo sa bugas sa merkado. Ang rason sa Department of Agriculture Negros Island Region nga manubo na ang supply sang humay bangod tapos na ang ani. Ini sa karon nga magasaka gid man ang presyo sang local rice. Hindi malayo ang pagsulod sa imported nga bugas, agud masabana kinanglanon nga konsumo sang pumuluyo. Ini nga sitwasyon ang tuigan nga nga season sa Pilipinas gani kumagpasaka sa presyo ini ang normal lang kagambalan tayo na mo ang hindi magsobra ang presyo sa merkado. Napilitan nga magpatunga ang gobyerno kung may tuman nga increase kag gamiton ang mga ang

0: mga bugasa o kung bigasa ng bayan o kung bigasa ng bayan centers nga ginadumala sa National Food Authority o kung NFA.
1: Mataas sa gihapon ang sulfur sa Bulkan Canlaon. Rason nga kadaadlaw, may emisyon nga nagaluntad. Iningsuno sa kay Fivox Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division nga si Maria Antonia Bornas. Suno sa kay Bornas, bangod sini, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Kagsundon gid ang advisory nga wala sang human activity sa sulod sa 4-kilometer danger zone. Kasunod sa paglupok sa Bulkan Bayon sa tinalikdan nga Sabado, nang indelikado yad to ang hitabo kung wala na butang ang alert level 3 sang mas timprano bangod madasig ang pagpanaog sang pyroclastic material sa Linsa crater. Dugang panibornas nga special case ang sitwasyon sa palibot sa Bulkan Canlaon bangod ang mismo national highway nga ginagaagyan sa tanang mga sa isang transportasyon ang aras sa sulod sang hazard zone. Kaga kun may kasubong nga paglupok sa Bulkan Canlaon mahimo ang mabudlayan ang madasig nga evacuation. Dugang sini nga madasig ang eruption nga hindi na dapat magbalik sa balay kag maghimos pa sa baylo, may mga nag-standby na dapat nga ma-rescue kag evacuation vehicles.
0: Iga deploy na dason semana sa nagkalain-lain nga mga opisina kag barangay sa Bacolod City ang kabugusan nga 975 ka mga summer jobbers sa idalom sa special program for employment of students kon SPES sumugod sa Mayo 15. Sa interview kay Peso Bacolod Coordinator Jovelyn Canoy, ginpatag sini nga 200 sa nasambit nga numero ang ginpunduhan sa Department of Labor and Employment akong dole, samtang nabiling nga mga beneficiaryo ang ginsuportahan sa lokal nga panguluan sa Bacolod. Sa sulod sa ambiente kadlaw, may bahin sa mga summer jobbers nga ibutang sa mga barangay. Ilabi na sa mga lugar nga limitadong serbisyo sa peso. Agon magpatigayan sa survey kag makilala ang mga persona nga nag-aida 18-30 anyos nga wala sa trabaho. Samtang ang iba naman ang ipahamtang sa nakilalay nga mga opisina sa syudad. Kung sa rin gin-align sa ilang kurso ang ilang opisina nga sudlan na. Ibaluan magabato ng kanay beneficiaryo sa honorarium considering na 12,000 peso o 12,400 pesos sa 200 ka summer jobbers nga halingin sa dole kag 9,600 pesos naman ang sa iban pang gikan sa lokal nga gobyerno. Bisan pa nga mga nga napuno ng mga slot para sa mga programa, padayon gihapon ang pagdagsa sa mga aplikante sa peso nga naga-request nga ma-appeal sa waiting list. Gipag ni Canoy nga may pila ka mga aplikante ang wala na aprobahan bangod sa ilang mas mataas ng economic status, kakulangan sa pag-comply sa requirements kag bangod sa manubo nga grado sa eskwelahan. Dugang pa sini, ginpabutsyag ang ginatagan gid sa prioridad ng mga estudyante nga naga-perform sa maayo sa eskwelahan agud makabenepisyo sa nasambit nga mga programa sa gobyerno. Alas 6:30 na, mga katropa, inyo na batay nakabugusan ng mga impormasyon o kon detalye sa balita sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng mga kaunda naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Ginmandoan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Agriculture Department na panubuan ang presyo sa buga sa ikanong nga sinapol sa Uplift Committee sa Martes, Mayo 5. Sunod kay Palace Press Officer kag PCO Undersecretary Claire Castro, ginabantayan sa Presidente ang presyo sa mga balaklon sa merkado. Lakip na ang bugas. Luyagman sa Chief Executive nga pungga ng mga hoarders kag profiteers. Nagpaandam ang Malacanang pasabton ang mga pamatudan nga may kailiptanan sa kasubong nga aktibidad.
1: Ginanunsyo ni Senador Robin Padilla nga pamatukan sa Senate Minority Bloc ang pagtawag sa impeachment court bilang pagsumeter sa articles of impeachment ang Kamara batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang depensa sa senador among kabahin sa katungdanan sa minorya ang pagpamatok sa pagsunod sa pamaagi sa parlamento. Bisan pa nga ang mga senador ginasumpa bilang mga hukom. Gindugang sini nga magapreparar man siya sa tion nga magpungko siya bilang senador judge. Samtang nga nagapamatok man Senator Jinggoy Estrada sa impeachment bangod sa madamang problema sa pungsod pangin panindugan sini nga igabase sa gihapon ang iyang kaso sa mga ebidensya kung magapadayon ang proseso.
0: Inanunsyo ni Caloocan Representative Edgar Irese nga hindi siya mag-intra sa impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo bangod sunod sa iya ginagamit lang ini sa politika kagkakulang sa moral o kung moral ascendancy ang Kamara. Sunod sa mamalidad, ako nga nga ginapili lang sa mga mamalida nga gamiton ang konstitusyon ko nining pabor sa ila. Samtang mandato sini nga magtuga sa anti-political dynasty log na ligar nga wala ginatuman. Ginpanindugan sini nga ang impeachment, hindi isa ka prinsipyo nga proseso, kundi isa ka inkwentro sa mga anay kaliado sa politika. Nga nagtapos sa isyo sang gahoma, dugan pa sang kongresista nga nagpamalibad siya nga maging kabahin ang iya nga ginatuwag nga political spectacle nga wala nagabulig sa pumuluyo.
1: Nagasalig ang Philippine National Police o PNP nga madakpan man sa mga otoridad ang negosyante nga si Atong Ang kag-anay ako Bicol Party List Representative Zaldico nga lunsay nagapangatubang sang high profile nga kaso. Sunod sa kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. padayon ang operasyon sa kapulisan gamit ang establisado nga mga plano kag-koordinasyon sa nagkalain-lain nga ahensya agud matukiban ang duha. Si Ang kagpila pa ka mga akusado ang nagapangatubang sa kaso nga kidnapping with homicide kag mabugat nga illegal detention na may kaantanan sa pagkadula sa pila ka mga sabongero. Samtang gin-issue man ang arrest warrant pato kay COS kag 17 kay ban pa nga ginalagipan sa pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways sa DPWH kag mga director sa Sunwest Corporated o corporation may kaantanan sa anomalous flood control project.
0: Alas 6:32 na mga katropa. Inyo nabatihan ang kabugusan ng mga detalye sa balita sa National. Kagining inadulon sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At na padulungan mga katropa ang makaunta naman sa balita sa International.
3: Express Balita. International News.
0: Gina-evacuate sa mga medics ang duha ka pasayrong nagapakita sa sintomas ang hantavirus pagkatapos ang ginasuspetsahan ng outbreak sa isa ka luxury cruise ship nga nagdungka subong sa baybayin sa West Africa. Ginabulubantang ang 150 kataong nagapabilin sa luxury cruise pagkatapos ka tatlo ka pasayro ang napatay samtang pila pa ang nagmasakit. Ang hantavirus isa ka talagsaon nga balatian gamay mo makatugas ang kabudlayan sa paginawa kag nagapang laton paagi sa hangin nga kontaminado sang ihi o kunhiko sang ilaga. Apang hindi naman nini mahapos ka mapasa gikan sa isa ka tawo pagkadto sa isa. So na sa World Health Organization na ini ang manubo nga risgo sa mas malapad nga publiko kag wala sa kinanglanon pang nga pagdumili sa pagbiyahe. Apang bilang paghalong wala gitugutan sa Cape Verde nga magdungka ang Dutch flag MV Hondios.
1: Ginapanginwala sa United States Central Command ang report nga ginbungguan sa Iran ng isa ka sakayang pagdagat sa US Navy. Kasunod sa mga pahayag sa pila ka mga news agencies sa Iran, ang isa ka barko ginaligar ginatake malapit sa isa ka pantalan sa Strait of Hormuz. Sunod sa Iran, ginpahayag nga naglapas sa maritime security ang nasambit nga sakayang pagdagat. Rason nga napilitan nga mag-atrasa apang nagapanindugan ng US Central Command nga wala sang barko sa Navy nga naigo sa nasambit kay insidente. Sa among mangitingon, ang militar sa Estados Unidos nag-anunsyo sa isa ka bag-o nga inisyatibo kag gin-endorso ni Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nga mahimo magamit sa mga naval kag air assets sa paggiya sa mga komersyal nga mga sakayan sa Strait of Hormuz sa diin madamo nga mga barko nga stranded bangod sa tensyon. Sunod sa report, pila ka mga barko ang gin-atake o kon gin-detain sa Iran nga wala sang ila pahanugot. Ang mga barko gin-laygayan man nga mag-agi sa kadagatan sang Umani sa sulod sang gintukod nga in Han Security Area.
0: Alas 6:35 na mga katropa, inyo nabatihan ng mga kaundaan nga balita sa International. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Aton padulungan mga katropa ang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Makasumpong ni Alexia lang si Magdalena Fresh sa Poland sa first round sa 2026 Italian Open. Si Fresh nga subong world number 45 ang mayara sa 10 wins and 11 loss record para sa 2026 season. Samtang ang Filipina Tennis Ace ang nagsulod sa tournament ka may ranggo o kon rank number 42 sa WTA. Wala pa man gipagwa ang petsa sa hampang sa duwa apang magadaog sa ila ang makaatubang ni Shen Yu Huang sa China nga nakaangkon sa first round. Bye! Ang balita sa sports. Kinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan mga katropa ang balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, balita naman sa showbiz. So, may ara sang pag-inaway ining si Ina De Belen, mga katropa, bata no ni Janice De Belen, kag si Rosemar, mga katropa, o kung nakilala nga si Rosemar Tan. Ini matapos mga katropa, nga may ara sang daw post ba lang, nga daw gin-associate ko nung ito daw gin-hambal, wala nga daw kalook-alike ko no ni Ina, mga katropa, si Rosemar. Sa nag-post si Ina De Belen, sang litrato, hambal nga lang lookalike mo bala si Rosemar do something amo na mga katropa. So ang sabat ni Ina nga, guys, sino ba si Rosemar? Hindi ko siya kilala. Na-research ko na siya. Please don't associate me with her. Ew. Amo na naging pahayag niya mga katropa. So si Rosemar nga wala man kabalo mga katropa. So ulihin na kita niya ang comment o kung ang yung mensahe ni Ina mo sa mga followers ni Ina nga naghahambal nga lookalike sila nga duha. Mga katropa, ang sabat naman ni Rosemar sa yaman nga natsambit nga post nga, okay lang sana na di mo ako kilala, pero anong ginawa ko sa'yo para sabihan mo ako ng ew, starlet na di nga sikat, attitude na agad pwe. Amo man ano, ang nangin ano yan, nangin ano bala no, nangin reaction man ni Rosemar matapos siya nabalaan, ining pahayag ni Ina De Belen, may angot sa iya. At mga katropa, mga netizen subong, ang naga ano yun, nagatingala, eh nga sa Ina De Belen, tapos sa golpe yung makontra si Rosemar, balado ka muna. Tikay mga katropa, ang ano man no, naging abang istoryahanay sa mga netizen sa comment section, may hambal, diribing may hambal nga, ang paghambal, abi ni Ina, kuno sang ew, hindi man kuno ng ano bala, meaning nga yak gid kay do either way, kuno do ka lol, do ka muna bala, o do ka lul, hindi siya super yak gid bala nga yak ka muna, may ga-explain amo sina, may hambal man nga, baw na, numuni si Ina, abi namon buo, at do ka muna bala, no, tinagsabat ang mga netizen, mga si Rosemar, ito valid man ang naging reaction ni Rosemar, tungod gin ew siya gani, no, ni Ina De Belen, pero tido ang nagwa di subong yung mas law ay ang ano no, ang ining batasan ni Ina, mga katropa. At si Rosemar, doon lang naghilabot siya bala ito, pero doon muna naging reaction niya. At nagambal nga, same lang gid sila tsura, may gamo naghihapon sa comment section nga, kayo magkalookalike, lagid sila yan ato, nga daw nga, kigid, ano, hambal sa isa, sabi nung isa, ew, sabi naman ng isa, pwe, at yung muna mga katropa, subong, tingnan di, sadya naman sila, may gambal pag hindi, ilabas si Rigor, kaya tayo mga katropa, si Rigor, ang muning papa ni Ina De Belen, nga sikat, no, sa, si Janice Estrada nga sikat sa ang probinsyano. Tiga gambal ang mga netizen nga ilabas si Rigor. No? Tapos may gambal pag hindi parehos lang gid ka ni Korte kapati ka inyong agtang. O, igaamo pag hindi mga katropa. So, tido nag, ano no, ang comment section kumagad nag-busy, nag-gamo mga katropa, no? Kaya naghambal pag hindi nga nagdagamugin na bing bata ni Janice How, no? Mga tigulang bala mga katropa mag-comment. Amugin na How. Kung hindi ikalukalik, mga balang siya nga daw layo man ah. Pero galing bing nga, nag-ew-ew man siya bala mga katropa, no? Ting isa, doon na-hurt man si Rosemar. Nga, i-ew-gid sa gani ko, no? Kaya wala man siya kapang hilabot. Then nag-banat na lang siya, eh. At hindi ka man gani si Kat, starlet ka lang gani. At ito, puwe man ko, no, mga katropa. Taya mo ni Subong sa Diao, si Ina versus Rosemar. Mga katropa, nga itong balita sa showbiz, ang kinatulong gid sa inyo sa ngatan habon nga mga pampaputi. Una din nga ito niya, Santone Plus Herbal Soap. Para makaprevent ka din sa early signs of skin aging, plus makapaputi sa aton mga panit. Manami gamiton, adlaw-adlaw. Ining Santone Plus Herbal Soap para gisang bugos nga pamilya, mga katropa. Pero syempre, may isang pakita kahabon man para naman mahilig dirabla sa mga glutathione, mahilig ka mo sa Kojic. Aring nga ito nga, Clear Skin Herbal Soap with VCO.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Right in your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Hindi na ba tayo na balita sa showbiz? Kag mga katropa, ito naman padulungan ang balita espesyal Kaupod si katropang James King. Ano mga katropa, no? Ibalunta naman ito, may pinakabarato, may pinakamahal, may pinakamadako, may pinakagamay, kag may pinakamalapad, may pinakamalipot, kag kung ano pa nga pinaka. Ang gintalakay diri sa ato ni katropang James. Pero mga katropa, ari, kung ikaw pa mang kuton, magasto kagid man bala sa amuni nga balor sa kwarta? Para lang gid sa butilya, sang sake? Mangkot, ano ning sake? Amuni siya ang traditional wine sang Japan. No? O kung ginatawag bala nila nga rice wine, mga katropa. Sake, ang tawag sake na siya. No? Kung sa ato, hindi ang traditional tadi, coconut tuba. Wine, tuba. Kung dito sa Italy, wine nga, ano na, sa grape, sa ubas, di ba? And kung ano pagidang mga wine, no? So, ti katropang Wendell, dito yas Japan, sake na itong ilaya. Amo na itong gabulig, painit sa ila. Rice wine na siya, gina ang bugas, no? Gina ano na nila, gina pabukala na nila. Tapos, I don't know kung ano po yung mga process nila, nakita ko na mo. Pero galing yung inang mga sahi sang bugas or variety sang humay, yung ginahimo sake, ano na katropang Wendell, mga nami na yung mga klase ya. Doon kung saan pa bala, may aranis lang eh, no? Kaya kabalo ka naman sa mga Japanese dati. Utin is lang ya. Dapat niya amun ang kalidad sang bugas ang himuon para mangin sake. Oh, may pa mga, gusto ko man ganyan makatilaw sina. Pero siling nila, init na kuno. Kag dumay ara na siya nga do sweetness kuno nga ano nila. No, namit na siya noon every summer. Ginapainit. Basta ginainit na nila mo. Inom na. Tapos ang iya ng butilya, do porcelain na siya. Do porcelain. Abi wala to, mo do vase. Wala. Pero gali ang iba dito yan sa Japan na mo. Nagali, naginasudlan, nagali isang sake. Pero ari, yung katropang Wendell, pinasahe. Ti, mag-brood ya, diri sa kalibutan. Pero ari, ang sake ni kuno, space brood. Ti, magsinag ka space brood dito sa kawaan, gin-brood nga sake. Wow. Tay ang iya nga butilya na baliga worth 43 million pesos. Katropang Ed naging traka man sa auction.
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Mayong aga mga katropa, good morning once again. Si katropang James King ni para sa aton Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kag ang aton nga balita espesyal sining aga, butilya sa nga space brood sake na baligya sa balor nga 43 milyon pesos. Nagdangat sa $700,000 ukod masubra 43 milyon ang balor sa isa ka magamay nga butilya sa traditional Japanese alcoholic drink na sake na ginhimo sa kawaan. Nakikbuligay ang sake brewer nga Dasay sa aerospace kag-engineering firm nga Mitsubishi Heavy Industries ang maghimo sa mga specialized brewing equipment kag mapadala ini paupod ang mga panakot sa International Space Station ukon na ISS. Ginpatigayon katropa ang proseso sang fermentation sang Nobyembre sa sunod sang ISS sa diin ang gravity parehas sang sa bulan. Ginbalik ang mash sa Earth sininga Pebrero kag ginpaidalo bini sa refinement sa Japan sang Marso na nagresulta sa 116 milliliters sang sake. Ginbutang ini sa isa ka 100 milliliters na butilya kag kabaligya sa isa ka wala giningadlan na baligyaan sa balon nga 110 million yen. Samtang ang nabilin nga 16 milliliters ang ginpain para sa taste test. Sumusudua ka kumpanya na ang matipon gikan sa nabaligyan ng sake ang igaalukar para suportahan ang mga proyekto sa Japan's space development. Dugang paniga na ginapakita man sa resulta na posible ang paghimo sang sake bisan sa kondisyon na may gamay at gravity na kangay sa bulan gamit ang proseso na mapanggid sa ginahimo sa Earth. Inangatag na balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Bulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, magsantong plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Eh, Grabe, no? Amuna kamahal gali to. Space brewed Japanese wine o kon Japanese rice wine ang sake. Sake! Tama sa mga hubog mga hapon. Sake! Mamo na sila.
1: Ah, amo na siyang doon nga inom nila sa daw. Amo na kita yes, kapabas. Yes!
0: Correct. Doya ho nga gamay ko sa ato niya. Ginimutan niya sa usawan.
1: Amo na siya gali.
0: Meron sila nga ang do-do-yahong.
1: Oo. Nablangga, pungko sila lang, ga-cross leg, tapos ga, amo na sila.
0: Amo na sila. Amo na sa ginatawag nga sake.
1: Sake! So, po yung balat tea kay sake!
0: Sakete! Bro, curious ko na sa sabor niya pala.
1: Ako man, ano
0: ba yung one? Kaya, Del, may mga nakita o mga Japanese movie, nakita ko ba niya? Every time mag-inom na sila, ginainit na. Ginainit nila. Every time winter, kung mag-winter pala, gina-opdanan nila sang mga sashimi. Opdanan nila sa sashimi.
1: Basta namit guro sa buran.
0: Namit gid ba na sa? Kaya damo gid man gambal nga amuna no. Pero galing.
1: Hindi siya guro pait gid yun, no? Like sa mga...
0: Kaya may may sweetness na siya kuno eh. Amunang description sa iba. May
1: tamay
0: siya.
1: Kasi ito tuba
0: man. Ang sa ato yati siyempre may aslom siya ya. Ayang sa akin. Kaya ti do... kalimpyo lang tawag. Kaya ti klaro siya bala.
1: Oo.
0: Do pares bala sa Korean. Bala nga sojo na nila. Pero galing yati isog na. Ang soju is equivalent to dojin bala kun sa aton tere. Pero kung kita nga mga Pinoy, ka na nanad, matuwad ka na sa kaisog, makibot ka lang. Ito ka namin, tinong ito ka light lang. Pero pag ito gito, pag ito yung duyo, ganang kayo bakot sa iyang, isog na siya, no? Para sa itong mga Pilipino, pero galing, may, ang iba sa itong mga manginginom, may iba ito, daya. Kunti mo ito, Katropang Mendel, ang balor sa botilya sa ginatawag ni nga sake. Ano ganang good morning sa Japan, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo.
0: Ohayo. Ano na ganing mga ano pa yung mga konnichiwa. Thank you ya mo ng arigato, no? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Nagahinapon tadi, okay? Ang sake, no? Sake.
1: Ay, pinaging kasi kita katropang Francis. Kaya diba hindi, ito kabalugi dyan mga Japanese. Kaya wala man na yagin na ano. Oh,
0: pero sa una, katropang Wendell.
1: Sa college. Sa college.
0: Mga lula yan.
1: Oh, ang mga lula. Kabalo, kalolo, kabalo. Mga Japanese before. Nana. Ano ba lang ko lang kay Tokyo, Tokyo. Pagkaon lang.
0: Mga siya kalanan. Pero pag kita katropang Wendell. Tingala ko na sa una. Nga kapatid, mas makatigulangan. Kudumo. Ang kudumo, oh. Kudumo. Gali bata. Kid sa Japanese kudumo. Kudumo.
1: Namin mong sarihanan.
0: Uy, mga dubate ako na sa acton ng mga
1: lulam
0: yan. Ang kudumo. Uy, kudumo. Mama na. Bata. Kid. Kudumo.
1: Mga gampasagad-sagad. Kamusta ako si Gatag Kamulines in Japanese. Wala kagit may dumduman. Toki-tokyo na lang sa bat ko yan. Tanan sila. Mga regatto. Mga mana. Ako lang yun. Toki-tokyo.
0: May mga pag...
1: Kung sa Chinese naman niya, Chow King! Ay!
0: Oh, pero mga basic mga greetings, basic words, wala no?
1: Wala na.
0: Pero, ano na yung China ya? Chinese, ni Hao Ma. Ni Hao. Ni Hao Ma. No?
1: Sayonara. Bye-bye.
0: Bye-bye, yaka Japan. Sayonara. Sayonara, Japan. Goodbye nila. Alas 6:49 na mga katropa. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Rinda ni Mabakal.
1: Mga katropang Mabakal, ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health stores sa syudad siyang Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Iniman, ang ma-order mga katropa online sa mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Ma, or mabakal man ni mga katropa ha, sa mga lokal nga butika dra sa inyong lugar, ipamakutan nyo lang ang mga Santon products so kung mga produkto sa Yes to Health.
0: And for the greetings, good morning sa mga katropa na tondera.
1: Yes, good morning sa ilayan ni Sir Randy Santisas. Nga nga pamating subong listening ko, no? Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
0: Maing aga.
1: Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Good morning. Happy birthday ko, no? To Lia Lombrado.
0: Mm-hmm.
1: Agsa iya ko no nga kainan sa inuma ko no. Masiyahan kayo. Thank you. Nana, happy birthday dera ha, Ma'am Lia Lombrado. Kay Shirley Arevalo, good morning man. Kay Sir Lloyd Avalos, thank you man sa pagpamati. Kay Sir Epehelia, thank you ka monitor man si Sir Epehelia sa bongyang aga. Good morning sa inyo diyan. Sa ila man ni nung Jojo dera ha, good morning. Sa ila ni nung JR Noble, good morning. Kay Tita Salina Trahe dera ha, aga pa nagpanitig, good morning. Sa ila ni Tita Daisy, good morning. Tigrasya ng Maymay and Tita Susan.
0: Good morning. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday, gali.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Inatami ako na gali si Ma'am Maria Fe Burgos Agael sang happy birthday. Happy birthday, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Okay, happy birthday kay Denmar Apsay.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday. Boss Bao. Mga birthday boss, namo birthday boss May 7. Oh, ginatambi ako nadadaan sa advance happy birthday ng akon nga mga akon nga Mike kag akon nga father-in-law do nga nila birthday. Advance happy birthday na dan boss May 7. Dungan-dungan nila birthday yo. Papa dira sa kay papa ko ano kay Boy Burgos dira kay Francisco Burgos no kay Regino Plaza na no katropang Wendel no sa dungan gid ako nga amay kag ako nga padre in-law May 7 pagaling ting ako nga padre in-law yata na ano nag una na to ya ano nagtaliwa na so okay, happy birthday ni sila advance happy birthday. Damo kilala ka to pang Wendel nga birth May.
1: Damo
0: May no?
1: Samon pa lang nga group of friends kita ng friends May.
0: May man?
1: Oo, May 7, May 10,
0: okay.
1: May 15, May 20 na.
0: Kasi nanda na yung mga birthday ko okay. May. Mga muyo ta nga may gasto ta sa birthday mo, Che ah.
1: May man siya, Che.
0: 27. May 20 dias pa kami mangi-touch ya. Yeah, alas 6:53 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa ha? Kahit mga katropa. Inyo na paglis sa mga radyo nyo kay magabulus ng Bullseye. Kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaria.
0: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganun, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa System Pain para diro-diritso ang training.
10: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Color sa XFM.
14: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Super Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
10: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo, Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-Sister Pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-Sister Pain.
8: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: The pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Apo gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape na Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nakapangapi ka na?
12: Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: XFM 103.9.
16: Yes to Health!
17: The secrets of health.
18: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
19: Yes.
18: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
19: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctor nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
18: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
19: Yes.
18: Kung wala na gid,
19: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
18: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
15: Santon Plus Gold.
17: The secret of health.
18: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
19: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas nga blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa quarantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kanyang lanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
18: Hindi na sa kabatsyag.
19: Yes.
18: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
19: Again.
18: Again.
19: Yes.
10: Gusto mo ba ng

0: secrets of hell.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapi na sila sa Radiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. The secret of health.
3: Sa mga kalalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon. Correct. Kasi ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsama kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig
7: na testimonya
6: tungkol sa Santhon Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
7: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
10: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting, bro!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Xanthan Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Dolphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Tok Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: For the basis of the world, the issue of the world, also to find a way to my people of the state.
2: I am a citizen of this country before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtungin sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamu, ang reklamo sa tao. Bullseye!

Mga mga katropa, mga aga sa inyo tiran. Welcome sa programa Tabol sa Ay. Pare, bago naman nga daw mga katropa, medyo mainit kahapon. Kahapon gini naka 43 degrees Celsius. Medyo mainit ni mga katropa. So that's why darako mo payong nyo. Stay indoor as much as possible. Drink a lot of water. Inom sa damo tubig. Kag hindi hakay palak. Okay, para hindi ta ma-dehydrate. So mga kuturan, ta pala inom soft drinks, kaga pala kape. Hindi pala gina-advisable nga magpangape. So sa kapupukan sa init, no, okay lang ako na aga. Pero kung mag-tagalas 12, mga pick up, sobra-sobra na gina. Mapainit kagid, mapaano kagid, mga pika sa grabe ka, singkal sa init, subong, do... Ang paang triple, di ba? Ang paang daw kanipis ba sang hangin nga ginhawa mo na experience na katropa, no? So dulo delikado, hindi man advisable nga magtinerta sa mga lugar nga hindi fully ventilated. Dapat nag-aratas balay ta mga katropa most often time. Kanto sa gwa, langhap hangin kaysa sulod paang luwas ko may aircon ka, ti okay na. Pero kung wag ka aircon, medyo gwa-gwa tanay kay budlay, no? Sa ining mga panahon nga daw may transition bla sa init pagkanto sa tig-ulan, no? Daw amo nang pinaka mga sitwasyon katropa nga daw nag lain subong, daw na batsaganta ang kasingkal sang init, tapos mabatsaganta pa ang kapaang, no, sa mga lugar mga katropa. Ang iban ga kadala sa init, gapainit man sa ulo. Welcome sa pamakaraganda. Ako naman si katropang Winsolina. Sukod natin sa technical side si katropang Junel Apsay, mga biyat. Of the night kita sa atong nga pamakaraganda this morning sa Bullseye. Panibagong nga atlaw mga katropa. Panibagong nga mga pagpanghangkat sa aton, ha. Sa aton nga mga negosyante, gabatsyag-batsyag mo ni sila subong mo. Amuna ka ninit ang kita subong. Hindi amuna ka nami ang kita sa negosyo mga biyan. Pero okay na. Importante, steady pulse lang, no? Ang istorya gani, hindi na income get too much, no? Survival, kumbaga break even, okay na. May ara ta pulis balay ta, okay na, no? May ara ta sang ibakal sang sudan, bakal sang pagkaon, bakal sang kinahanglan sang aton balay, okay na. Lenta na magandom sang dako nga income nga maka save pa anay gabay. Importante, may ara lang kita anay. Oras mga katropa, 7:20. Aring pinaka mga balita. Headlines. Mga katropa, kapin sa 49 ka mga motorista gindakop nga kulurom sa operation sang BTTMD mga byan. Headlines. Check on tira karon pinaka mga tricycle operators naton, anong tabo sa sila? Why na nagapati sa regulasyon sang aton nga lokal nga pangulohan, no? Ano ang mga concerns sa mga motorista ta karon? No, ari pa mga abyan. Headlines. Piki nga sa grilyo, nakumpiskar naman liwat sang otoridad sa Kabankalan. Headlines. Matapos mga abyan, nagpahayag na ang aton nga DILG secretary nga naghambal sa nga ang ining negosyo sa sigarilyo

is to rin naman latest development dyan ng mga katropa. 47th IB from Philippine Army, aminado sa pag-usisa sa isa ka persona sa Banwa sa Kawayan na posible may kaangtanan sa rebuilding NPA. Okay. Kamunay ang kalatabo sa mga mga katropa. Medyo init ang Negros Occidental sa istorya sang insurgensya. Insurgency problem. Ang rebuilding NPA ara sa kilid-kilid. Golpe lang magkitanay, sumalang, balbalanay na yun. Samtang pila ka mga balita pa mga katropa. CHR nagaparawagan sa National Inquiry angot sa nagaluntad ng red tagging sa mga human rights defenders. Grupo sa mga Chinese Coast Guard katropa na padulong sa pag-asa K2 no? Sa pagpatindog man sa bandira nila. Inikasunod sa atin to mission nga ginpangunahan man sa pila ka mga volunteer groups. Nagkantoto para itusok to patindugon ang watawat sang Pilipinas. Pero ang natabo, nagsunod-sunod mo na yung mga Chinese. So, ang Philippine, ang ila Coast Guard ya, ang nagtanom to sang ila bandera sa Pag-asa Island. Inikabahin sa Spratly Island, mga katropa, nga ginaangkon naton nga aton. No? Kag sila, gaangkon man nga ila. kaga diri man kita nagpanindugan mga byan nga ining nga mga bahin sang lugar dira sa West Philippine Sea aton. Isurihan ta na karon sa pagpangalagad nato. LTO nagapangunang ngayon siya sa gobyerno nga may pinakadamo nga reklamo suno sa ARTA. Kanaon tani pinaka-update karon mga katropa sa ining nga mga nagakalatabo sa aton nga pungsod katropa. Kalakip sang ining mga latest development sa Kongreso kag sa Senado tungod sang impeachment nga complaint nga gin-file sa Kamara katropa kag karon nag-angkon sang mayoriya unanimous nibla mo nga boto mga katropa for article of impeachment kag karon inugplastar sa plenary no kag butubutuhan kun anong plastada sa mga ambyan kun ma-impeach bala ang aton BC presidente. Ano tara pira ka latest development samtang ari ho mga katropa pinaka pabalik-balik kun tanang ni iban mga kauturan ta aware naman kita niya na sa social media King Cobra Philippine King Cobra nakitaan dito sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. No, ariho, pakita po sa inyo mga katropa ang video ba, no, sa nga ining King Cobra nga nakit-an to sa isa ka toilet sang isa ka resort nga ara nagaluto init kid guro sumong kayo. Ariho mga katropa ariho. Ang video ba, pakita namon sa inyo ang ining manog nga tuki, yung tuki, nan. Ara, so, itom, so. Nan, kita nyo? Ginakuhit sa. Duga katulog pa. Ilan, ano man naman ginasabad nyo kung katulog ni tao, di. At na wala mga katropa mo ni so. Nan. Ga itom sa. Pinsar mo kung ano nga, sa unod, pinsar mo. Laba lang higo katawo. Aman ugli, bow. Amo na bihima sumalang ta. Sus. Mauna pa ni espiritu tagurod lagans nimo. Nan, gumawa ang ulo. Ang ulo. Ulo sang manog. Nan, kita jud mga katropa. Ara so, no sa isa ka ginakapoy. King Cobra ni mga katropa. Sa Don Salvador Benedicto sa isa ka resort mga byan no amo ni ang isa ka ginpakita naton liwaton ta bra mga katropa kayo ka nami ilang taon no ang manog ni ho makita ta nga sa kalamo damo nga kalantuan kag panaguan dito pa saya sa toilet nga kon mag pops ka to away ka kabalotok bonya ka to is ka git. Karabanan nabi mga katropa na rin di gaging mga sapat ba na? Like ang kung hindi insaktong plastada sang inyong toilet katropa pwede na sudlan sang ilaga pwede sudlan sa mga manog

0: kay bugnaw na tumo. Init na sa nga bahin pero pwede ka sulod sa balay. No, may buho abi mga katropa. No, grabo na sa mga insidente ang iban magkalpagani nagsulda. Ang reticulated python bra. Nagasulod sa sining panahon ang pag-explicar sa pinaka mga eksperto ang mga manog is cold-blooded ni sila. No, gapangita sila sa mga lugar nga mabulubugnaw-bugnaw. Way sa kabalo, kung may gagamit sa CR, giinit na damo. Di gapangita sa outlet, amuneng nakantuan nila mga katropa ang mga toilet. Gasuloda sila, kag nagatinerda sila because they may tubig, may bugnaw, kag wala siyang singkal o hindi init kayo, no? So, parawagan gani, ambal gani sa mga eksperto, nga dapat ang atong toilet, nga alagyan sila na mga katropa, may proper nga ceiling, pagkatapos may arasang taklo, brang ano, pagbubo mo, may aras tumatabon dayon. pagkatapos kalabanan mga byan sa amoning nga mga ano ang ilang alagyan sang ilang toilet naka angot bra sa mga kalug. So ginagyan da sa mga sapat, ginasudlan sa mga ilaga kaga ari man og ho. So mga katropa no, ang pagpahayag naman sang ano sang banwasang Don Salvador Benedicto, it's more on ang diversity bala sang aton nga palibot ng mga katropa nga ti highly preserved pang area. Pagkatapos kada mo so nagpakabuhi da nga mga sapat including sang king cobra nga ni mga katropa. Abot lang wa ta makita di mga katropa ko na secure gid man na rescue ini no, kay ti usually ang aton DNR ang ining mga sa ining mga manog mga katropa gina-consider naman ining endangered species mo. So gina-preserve ini siya, gina-rescue kag ginabuy-an sa mga ano sa mga kagulangan. Pero mga kauturan, wag ka basi maripay ka mo bla nga may ara sa manog senior economy ni kay at least may manog pwede nga mo niyo nami pa sa environment ta. Pero kung matukban kas na no katropa pwede ka mapatay na. Okay? So mga pinaka mga latest na itong mga byan, I hope highly venomous ni siya mo ang Philippine King Cobra. May ara sang cobra nga dako ya kayo, laglag ko. I don't know kung anong tawag na. But ang ato niya, ang cobra sa Pilipinas, gamay ni siya. Pero highly venomous mga katropa. Gina consider one of the most dangerous nga manok sa bilog kalibutan, katropa, ang Philippine King Cobra. So grab preserve ni madumduman ta during sang dito malbulas bago nagwa man ni during summer time oh, no, so init ang palibot kapag itan sa tuning lugar nga medyo mabulubugnaw-bugnaw. So wag ka ang inyo mga lugar da ha palihog na ko check basi may mga manog da o basi may ara naging mga manog da. Oras na ito mga katropa, 7:30, tatlo ka mga produkto ang aton ginapaibalo sa inyo. Pwede nyo gamiton, pwede nyo baklon, katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang aton nga Premium D3, aton Santol Plus Gold, kag aton Santol Vitamin C, nga makabulig sa pagpataas, elevate sa aton nga immunity kontra sa mga viral infection. Ang aton nga mga kabataan nagasipon, aton nga mga elders nagaubo, might be may infection sila. So ang ginahambal naton dira pakonsulta para madapatan sa nagakaigo nga bulong. Now kung mag-ayo i-supplement sa mga vitamins kag minerals para magtaas ang immunity level sa mga kabataan ta kag sa mga elders ta. Sa aton nga mga edadya, okay pa ni. Pero sa mga kabataan ta, medyo pigaw-pigaw, vulnerable sila sa mga infections. Infections nga posible nga magresulta sa mga masakit, magresulta sa pulmonary problem o respiratory problem, no? Possibly mahalinan sa mga komplikasyon. So dapat mapunggan natin ini ang mga masakit katropa. Premium D3 sunlight vitamin, makuha natin ini ang mga vitamin mga katropa sa aton nga adlaw. Pero subong hindi ito ni ma-take advantage because sa pagka-TL kapag init kayo, no, makadto ka, guwa ka, pagkatapos pa-init ka, malapdos lawas mo kun So, ang ginahimo na lang daton diri mga katropa, i-supplement na lawas ta sang premium D3, no? Ang vitamin D nga kinahanglan sa lawas naton for bone support. Pagkatapos ang aton nga overall health katropa, no, pagpataas ang immunity kag antioxidant pa ni sa mga katropa, ginobdan pa ni isang virgin coconut oil nga bakod man nga isa ka ingrediente nga ginaproteksyonan ang aton nga mga body cells, no, kontra sa mga infections kag mga viral diseases katropa. Kag syempre ginasuportahan man ni Fall Pacman because may balunggay, ha. Ang balunggay ni istorya naton katropa, sang una ang aton nga mga ginikanan nakarilay sa mga herbal, ha, nga mga tanom, no, may arad da artemisa, may arad da balunggay nga panguna gina sa kag iban pa nga mga pagkaon o kun nga mga herbal nga pwede gamiton naton sa pagpaayo. May ara man da sang lamponaya, may ara man da sa alibhon, ginalaga na sa una para makabulig sa aton pagpataas ang aton immunity level. Ang isa sa gina ano ta once more trangkaso, okay, pang ano ka to be, panibin ka to alibhon, pagkatapos laga ka to sang balunggay, asin nila nga, no, pagkatapos dutay lang asin, tapos imna tong tubig pagkatapos kauna na. Pero tingala kabla mga katropa, after 2 to 3 days ga kaulian ka. Amo na sang miraculo mga katropa. Amo na sang advantage, no, sang ano, sang balunggay, no, known to be full sa mga vitamins, nutrients nga kinahanglan sa lawas naton, vitamin A, ara man da ang potassium, ara man da ang calcium, no, damo sa mga suplemento nga open vitamins kumara sa balunggay. Ari man is sa Santon Plus Gold katropa, no? Ang ining ginapabugal naton nga kalamo na sa mga kulturan nga nagpamatuod sang ila sang kaepektibo kag sang bulig sang Santon Plus Gold, no? Especially sa mga pre-existing conditions may ara na ginakabig nga immunocompromise nga mga kulturan naton sa aton palibot. May mangosteen, ampalaya, balunggay, garlic, kag spirulina na makabulig sa aton lawas, maabyan sa pag-regulate sa aton blood sugar, regulate man sa aton pag-improve sa blood flow naton para sa mga high blood kag sa mga diabetic mga katropa sa normal naton nga ginag-regulate niya ang sugar spike. Kabalo ka mo sa kada kaon naton, kada pamahaw, panyaga, panyapon, no, may sugar spike na nagaluntan, no, pero kung ikaw medyo diabetic ka na, delikado na siya, no, so that's why ginanglan i-regulate ka tropa, no, kag antioxidant because may arap man sa mangosteen na ingredients ang Santol Plus Gold ka tropa, okay? So amo na, pwede nyo makantuan, eh, pwede nyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, pero dapat ma-absorb din sa lawas natun, no, ang ining mga vitamins, ang ining mga nutrients, no, kinanglan nga ma-absorb sa lawas natun pinagi sa pagsuplemento naman sa vitamin C. Amo ring roles ang vitamin C sa aton lawas sa pag proseso sa mga ining mga nutrients nga kinahanglan sa lawas naton katropa, ginapadasig niya, no, ang aton nga pagpudpod bala pagproseso sa mga vitamins. All right, so vitamin C, kung ginestoryan ta vitamin C, simple lang ang aton vitamin C nga ginahambal ang Santon vitamin C, no, because alkaline based, mga abyan, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, kag wala man sang gatrigger ang hyperacidity ta. Okay, swabe lang ang epekto katropa. Amo ring ultimate trio nga ginahambal naton, mga abyan, pwede mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka makakadto sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Stores nationwide. Kag pwede man mabakal, mga abyan, sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, so amo na pila ka mga latest development, pila ka latest nga update naton sa aton mga kauturan, no? Stick around, no, because may mga development kita sa mga issues na ginatalakay naton, especially ang medyo nag-iinit subong ang ining istorya sa impeachment, istorya sa nga nagkakatabo nga ang pakanay sa mga ebidensya para i-impeach ang BC presidente, mga katropa. Ano ayhan ang puturo sining, ano pakantuan sa mga katropa sa sining ginahambal naton proseso sa aton konstitusyon sa pagkakas sa isa sa pinakataas nga opisyal sa aton gobyerno. 7:37, balikay ta pagkatapos sa mga panunod.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba strider?

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik din mga katropa sa pagpaparagad naton. Check on ta pira ka mga latest kay pira ka mga update naton sa aton nga patrol this time, no? Konseho sa Barangay Filisa suportahan kung ano ang pagpatukod sa pasilidad sa sanitary landfill dira sa nga makabulig sa Pumuluyo. Tapos katropa mo ning pila ka mga ano pila ka mga latest angot sa linya waste to energy project bless ang aton nga sudan sa makulod mga katropa, no? Way man yung problema, okay man siya. Importante we go through sa kinahanglan nga mga compliance ang aton nga gobyerno, no? May ECC, may ara sa mga pagpamangkot da sa pila ka mga residente sa Barangay Filisa. Okay bala na sila, no? Anong type sa anong sahi sang waste to energy project ang ibutang da? Because kung maglantaw ta ang isa sa mga delikado ang incineration process mo, ang combustion process, gasunog kita sa mga basura para makakuha kita sang enerhiya. Delikado na para sa pila ka mga kuturan ta nga may ara sang sakit nga hapo, respiratory problem kag iban pa, especially sa mga elders natin. Ang Filisa abi katropa medyo malapad-lapad ni sa dito sa likod amuto ang sanitary landfill composed of 10 hectares nga ginaparagihan sang siyudad sang Bacolod katropa. Pero ti amo pa ring pangayo kita sang kasanagan anong matabo because may existing nga mga may existing da nga makontrata with iSWIM, no? Sa diin to dampi, abi, no? Sa konta, pinakamalitis development dito mismo sa Barangay Filisa, kaupod sa kay Katropang France, Andrew Burgos.
8: XFM Live Reports.
7: Katropang France, pang-aga. Okay, nautod pa sa sige lang. Kwa, untanong ginugay mga katropa. 7:42 sa pagpangalagan natin. Ginalantaw to man ang posisyon, no, sang aton nga mga official sang barangay da kag lantawon ta syempre una gid iya ang aton nga mga residente, no, lantawon sa mga official naton da sang barangay kun anong sentimento, no, kay ti kun mag okay na ba lang ta without checking sa pila ka mga dokumento nga kinahanglan sa pag-operate sa ning waste to energy project sa aton syudad mga byan, no, medyo daw sakay-sakay naman lang, you know? Oras na 7:43 mga byan, no? Balikan ta si katropang niya Franz Andrew sa Filisa, no? Ari ko rin sa linya mga katropa.
8: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz, may aga?
9: Yes, katropang Irwin, pisar nga ti natigayo na ning mapirmahan ang lease contract.
7: Oho.
9: Ang sa sininya waste energy facility nga ikatubod rin sa kinabulukan ta 25 hektarya sa duta. Kaya nasakop di kita farming sa sanitary landfill mismo sa Barangay Filisa. May mga naninong, may mga ginalantaw ni and also may pila ka mga gina-expect ang aton during syudad and also ang aton nga ang mga barangay during malapit kasi nga posible pagkatukuron ng pasilidad. So, matrapo yung drink kita lang pagulong sa kumpiyo sa Barangay Filisa. Kaya di sa kopi sa landfill ang barangay ang ining landfill kung which is ting madumduman ta hugos ka basura sa Bacolo drink na bigin haboy drink na bigin na pagtipon. So, drink na kongin palapitan si Kapitan Francisco Paranilado ang kapitan sa Barangay Filisa. Agod nga ma Balo, ang tabalik at apartment, kung ano ni ang panindugan sa barangay. ang ito sining facility dira sa may barangay Tirisa, no? So, ang payas sa ito ni Kapitan Milato, yung paduluhan, ito yung pag-ESA niya nga balay, at yan ang kakuha mo kita sa pamano sa yan yung bahing ito farming. Kaya ang una pa ni, sa naging mayor pa ni si sa karoon congressman Alvin Benitez. So, natalakay na ni Katropa-Urvin ang hining project mo.
1: Oo.
9: O ang hining programa dira para matukod ang nasa dating facility.
1: Uh-huh.
9: Eh, si Katropa-Urvin ang tinutuyo with man sini is for, ano mo, no? For the pagiging eco-friendly, bala.
1: Oo.
9: Makabilipisyo ang palibot.
1: Oo.
9: And also ang mga kumuluyo dira.
1: Oo. Uh-huh.
9: Kay ang hining na mga information niya na kuha naman ganili ni Kapitan Hilato.
1: Uh-huh.
9: Ito hindi tagid na Katropa Irwin na ano ba lang, ay hindi tagid na siling na Claro.
1: Oo.
9: No? Ang ining project kay ti, last time, bila na katoy naglipas daan, may more than 3 years na, sang si Congressman Alde ang Mayor Padres Macolod.
1: Oo.
9: And also, do I pag ito ka sa Irwin na discuss ang husto kung ano gini ang tinutuyo sang sining na pasilidad.
1: Oo.
9: Katropang Irwin, kahit sinilang nga nga mga tiyon na hibaluan naton matapos nga ginaprobahan ng sasagulian panglungsod sa Makulod ang pag-atag sang poder kay Mayor Greg Sataya na mapermahan ang ining lease contract for this masinig kita lease pag-arkila ng ginabuluban 25 hectares sang duta dira mismo sa bahin sang sanitary landfill sa barangay Tilisa sang pag-arkila ang Forza Development Corporation which is a muli investor for this facility man Katropang Irwin. So dari na to na ibaluan ginpayagan ni sa to ni Kapitan Hilato kung sa diin ni posibleng gampang ang nasambiting ng facility. So tingin payag dari sa to ni Kapitan na ano Katropang Irwin ang pag-abutangan ni Galing sa pasilidad dira mismo sa tunga sang landfill. So, may bahin sang cell number 4 tuwang payag ya pa. Dira na dayon na bahin sang landfill kung sa din hindi maniplano nga or tuyo nga itukod Katropa Irwin.
7: Pero Katropa Franz, hindi niya within sa ano ha, sa sanitary landfill ta, sa guwa ni siya, bali daw dugang sa mga property.
9: Hindi, sa sulod git siya.
7: Sa sulod git siya?
9: Sa sulod git siya. Kaya tingin ko pa rin, dira-datanan, kaya tingin ko sa panaysayon to sa mga information tanga nakuha kaya. Ang mga basura, dira sa landfill, gabi po na da. Dira na kami ito for astro materials. Sang sininga produkto sang facilidad. Kaya himuon ni Katropa Irwin, wait nakabalo kung ano ni siyang product ang sininga facility, no? Kaya tiwa ito man din na-disclose kung ano gining mabuhusan nga resulta kung magamit na ni ang mga basura sa sulod ng landfill. Kahit ti, posibleng ang mga nakakot yan ng basura, gamiton manadara astro materials mo.
7: Correcto.
9: Tigit panindugay man to last time ni Councilor Robert Baez sa pagpamangkot naman siya sa interview naman. Kaya basically, guro, maubos ang basura sa Bacolod and ma-extend ang lifespan sang
7: sanitary landfill.
9: Muna sa Katropang Irwin, no? Pero ang kay Kapitan Hilato, yan, siyempre, ang barangay, kung ano day ang matalakay sang syudad sa ila to help man ni Katropang Irwin mapahangok sa pumuluyo ang information na angot sa sininga plano or sa sininga sining nga mga sining nga pasilidad. Why man na sila question kung sa kung ano ning nga mga development ang pagkatukuron dira sa barangay. Pero may idea na ni sila ni Kapitan.
7: Why pa sa kasturihan na eh?
9: But to deep discussion guru or
7: presentation?
9: Seryoso nga discussion no on ano pa Katropa Irwin wala pag siguro. Kahit sa consultation kinanglan ng presensya sang pumuluyo mo.
7: Correcto.
9: Bakit higing pamangkot naman ang kapitan, so ang kay kapitan lagi dyan, may tsindihan naman ang side ni kapitan. Ay siyempre, ang barangay Tilisa, ang Katropang Irwin, outskirts na niya sang Bacolod mo. Buha na niya sang Bacolod kung nang taon ta. Mala, hindi na siya siling sa proper, bala, which is the ideal, gina nga lugar. nga drai hampang ang landfill kay tikon ng taon sa palibot daan ka province sa Pilisa kag siyang landfill. Sa masilingi din ato yung layos pumuluyo. No? Pero galing kay niya kay na din mga residente nga nag-start ra malapit ra kay nakabisita sa da a year ago. Kay sa ato mga serbisyo katropa nakakita kita ka province sa sitwasyon sa sulod. May mga balay na dagani nga hayub-hayub nga eh ang palangabuyan sa mga nag-i-start ra sa basura man. No? So, tiyan mo ni Katropawin sa karon, ang kay Kapitan niya, nagalantaw si Kapitan sa ito brighter side sa facility mo o sa Silinga Project eh. Kaya ang luyag naman ni Kapitan, ang pubuluyo ang unahon. No? Kaya kung matukod ni Katropawin ang nasambiting na pasilidad, eh siyempre basi makatanyag sa dugang trabaho sa pumuluyo, tira. Kung kinanglan nung gidman sa manpower ang sa bitin nga facility.
7: Ano pang France, ara naman ka sa trabaho-trabaho tapos nung tiba. Ang style lang. Ang style lang sa mga public official ta nga acceptaran nyo ni kimi ubradi. Importante na mabalanta may social acceptability. I-plastar sa kapitan sa mga residente nga ano ba na, pabork bala kamus ni? O may consultation, maayo ta consultation na para mabalanta ang konsensus ng tao.
9: So, amo ni bala ka pa-permitin kita ang akong dalang ano, ang kinatikat ang bench kid man di sa karon. Ang katika doon mo.
7: Correct.
9: So, kaya mo ni subong ang ano sang barangay, amo pa pa-ire kasi sa nila to sa ato. Na kung kinanglan ang presensya sang tao. Buktan sa barangay. So, pero kaya ito parabil, kung nung sundon na ginamuskaw ang proseso, kinanglan kitman, disan hindi na pag-iambal. Nga kinanglan ang presensya sa tao sa pupuluyo for the consultation na. Or pagpamulong-pulong ng ito parabil. Pero kasi siyempre si Kapitan, nag-ambal yan si Kapitan niya for any kind of development within the barangay. Pero hindi na siya ito parabil magpamalipat. So, hindi nila pagpalabagan. At kung ang proseso or ang nature of operation sa sininga facility, which is the makatagid ng bisang paayong resulta, o kung hindi, tidra sila ko na katraparwin mag-question din man. No? Di manindugan man yung barangay, sa kapitan, kung may... kung ang epekto sinabi, hindi maayo sa palibot, o sa pumuluyo. Hindi man natin ni Siling mahibaluan pa kung ano kita sa Farwin ang pamaagi dira, ang process in using sa Siling mga waste material ito sa certain kind sang type of energy kita sa Farwin o kung ano dira. Gaseous na siya o kung liquid man dira. So kaya mo nasubong kita sa Farwin kay siyempre kung gamitan sa Siling mga materialis. Kay basura na na ganit, ikabalo na magkitadaan ka sa Farwin kung ano ang epekto sa palibot. Magkapasura ang pag-istoryahan, kabandana na ganit na ginadispose ang gusto. Pinapangitaan sa lugar nga dito tanan pwede matipon para ang health hazard dala. Amo na ang hindi iya siling iya nga maglala. Basta health hazard na pag-a-istoryahan. So, di ka sa Farwin, na mulang mani ang fire sa ato ni Kapitan Francisco Paran, Francisco Paran nila ito, na di sila yung mag-question kung ano niya ang mga programa sa gobyerno sa syudad. Pero, ang kinanglan ng gitrina nila is gusto nga pagpangok. May bastante nga mga informasyon kaga pag-explain sa ila, gusto kumunuyo. In short, big transparent sa sininga sa isang
7: ang ginanamin guro ni ano ang iyat term ng guro do ano na sa dokolokya lang bla nga balya ti hindi kami mag-question hindi kami mag ano pero ayo man sa guro clarification sa aton sudad nga ano ang ano gidi bala pwede diha kami bla nagpirmahan na ina kamuda
9: well kasi naman gani guro katropawin kita gani sa solo brahan ta no. Kasi hindi kita nga
7: katagal.
9: Ano ni siya man, atagal lang kay ipaangok na sa akong to na nung gusto bilang nga pagsulundan. Kahit kung maintindihan na sa tao, may post naman lang na mo.
7: Oo,
1: Oo.
9: As long as wala na sang tanan eh.
7: Nami epekto sa atong environment, wala sang health hazard as you've mentioned katropang France. Pagkatapos can create opportunities, hambali kapitan, jobs, trabaho. Kag insakto nga nga channeling, no? Requirement nato na comply naton from the DENR. And then I think way man problema siguro ah.
9: Amo na para kay katong farming basta sundo nang mas mga proseso ah. Ana kay sa ibang nga mga operation diri nga which is nag-operate na kulang pagali ang isang DNR.
1: No. Oh.
9: So di amo na pala no. Pero nalindugan man niya sa ato ng konseho sa Bacolod.
1: Mm.
9: With ano ang representative do last time si Councilor Romer Baez.
1: Mm.
9: Kina tiyagin man ang komitiba katong farming ng environment. So di amo na iya na nindugan siya nga may mga dokumento na need i-process sa Department of Environment and Natural Resources or DNR and to Department of Energy upon DOE. So, kay Tito Parwin, ang iningin sa isang operation, si DOE ni siyang mag- DOE ni siyang mag- ano, Tito Parwin, mag- land house niya.
1: Mm-hmm.
9: You know, so, ang DNR kay sa DOE, yeah. May mga balasihan na sila mo kahit basta energy ang talaka yun. Under ginaya ka to Farwin sa Department of Energy ang ilaning nga doon may kinanglan i-regulate dira sa DOE. Dira ang DOE magasulod. Pero when comes sa effect sa palibot, DNR na ka to Farwin na mag-question man dira.
1: No? Mm-hmm.
9: So tiyan mo niya ang atong napagpakigangot with Kapitan Francisco Hilado. Sa Barangay Pilisa, no?
1: Mm-hmm.
9: Sa pamatigahan, tata pala.
1: Oo.
9: Si Kapitan Francisco Hilado sa Barangay Pilisa.
1: Oo.
4: Bangod sa sining investments ang Forza Development with the city, sa stand sa barangay, kay diri mismo sakop sang Barangay Pilisa ang sanitary landfill kung sila na muning lugar na pagatukuran sa sining facility o kung na muning waste to energy facility. Kapano ang panindugan sa barangay para diri? Ano mahambal mo lang?
5: Kung parte sa ako niya na maayo man ang apekto, no? Parte sa subong, wait, pa naman makita kaya pagin makasugod kung ano wala ang development siya na kag ang benepisyo sa pumuluyo. Ako niya kung madayon gin man niya na, pabor man na sa amon sa Barangay Pilisa, di isa man na makabulig sa amon mo, sa amon nga katawahan. Pero di, wait, akabalo kung ano gin lang status niya okay. Sa sitwasyon niya, kaya wala pa nang gin makastart.
4: Yes, pero kap na lang kamo kap ang pwesto nga kung dira itukod sa landfill na bisitahan mo man.
5: Huwag permit ko ikakadito sa landfill.
4: Pero nabalaan mo kung sa diin ihamtang ini nga facility?
5: Ang nalantaw na namo dahil sa may bago na lang agin bakal dahil sa may ng 25 hectare dahil sa nalala kabilugan mo dahil sa kaforsyon sa tunga.
4: Ano na siya? Cell number? Ano?
5: Weapon man malambot sa cell number. Wala pa kayo pa na. Noon di pa na nalambutan.
4: I see. So ano ka? Pagsulod mo siya entrance sa landfill, sa punta pa siya?
5: Hindi, sa tunga-tunga na siya.
4: Ah, sa tunga-tunga lang siya.
5: Masulod ka, di ka agi sa may... Well, hindi ka na maagi sa piyak, di sa forsunod, lapit ang sigadala.
4: Okay. But any discussion with the LGU ta sa inyo de barangay na nagtalakay na ginagay or na dumay hint ka lang ka about sa amon yun?
5: Sang pormero, pag-start siya na sa cell number 4.
4: Yes, ka.
5: Kantugin mara siya kaya ko na katiyan na amo timing ito nga na may seminar ko yung kantuan.
4: Okay.
5: Di pagkuha na sa barangay na wala ko wala mayong naka-attend siya na kang ako ng mga kagawad.
4: Yes ka.
5: Pero di nakahagim siya sa barangay na apartis na antes na mag-umbisa dara.
4: But based sa background or historia about sa siningin development, pagbati mo ano ni siya, do another development for or another opportunity for the barangay?
5: Correct. Mm. Mm. Amo ginaya nga muna lang tao man nga. Okay. Pabor gina sa amon.
1: Mm.
5: Sa katawahan. Kasi isa pa na dugang naman siguro kapadyat mar para sa amon barangay. Pagkamo, mga kabeneficios nga lang.
4: Okay. Oh. So, why pa man gina talakay kung ano gini ang kabugusan nga lakat sang ang sining pagkatukod sini.
1: Mm.
4: But possibly ayan ka makaprovide sang dugang palangabuyan for the residents that is
5: at release. Oo, makadugang siya. Walang tao ginamahong. Dako ginamahong beneficio naman sa amal kumuloy o rin kaso ginamahong madayon niya.
1: Hindi, kung kamupasugtan eh.
4: So, ang in kaso, may plano gid manika.
1: Kung tao sa Pilisa, ang pobrahon.
4: Sa residents. Pero sa imong observation, Kap, malayo ni Ayhan sa kumuloyo ang pamtangan sini kay dumay mga ginarequire nga mga areas nga para malikaw sa paglain sang kaing lawas ng tao or sa palibot.
5: Ano? Hindi na sir, kung madayon yun man ata siya, hindi na gaman natin manigar na sa ato, no? Kasi isang nanon na siya kalayo o kalapit, ang konsen na ang baho sa kung trus ang basurahan, hindi na gaman malikawan na damon. Kaya ang amo na lang niya, si bilang host barangay. Yes. Kung ano man daya nga rada, kahit di man naman na mapunggan, kahit i-project man sa gobyerno. Basta kami intindihon man nila, kahit siyempre pumuloy, ito kinalaman naman ang mga. Ang servisyo, kag ang kung ano dang amoy na reklamo para sa amon pumuloyo, patagaan man nila ituloy pangod. Kaya para nga, safety man yung amon.
4: Amon na lang importante. Kahit upload kapway pa man gid ni na hibaluan natin kung anong paghimo sinasang ilad ang mga produkto sa sinang pasilidad kahit waste to energy. Pero kap ang barangay is bukas kung ano gid maning matabo. Kung may kinanglan pa malabagan kap, kinanglan ta man question na nakapur.
5: Akon kung may dapat kami dapat ibarawag kung hindi man lang kami maintindihan na ito kulang-kulang marespeto. Natural ganda siguro maupusig kami eh. Pero kung ang kayuhan lang para sa muloy, akong respeto kayo malang walang kulagad ganyan sila. Dati nga mo na lang, ako na lang tao. Hindi isa personal kundi para sa tao.
4: So tikap ng...
7: Muna ibanat, tikap.
4: Kung ano gid man ang matabo kay do na permahan na tong kontrata kay maarkilalang na di mo sa duta nga na but kung maabot gid man ang tion nga may pagtilipon to discuss this tikap pa agdahon tang pumuluyo
5: correct kinanglanon gid para mabala nila kay silim dyan si magsiling sa labda nga kami na lang yan naging tindahan yung pumuluyo dapat yung aragin yan pumuluyo kay kung ano man ang proyekto nga maubotera
4: yes
5: beneficyo man sa OND importante ang tao yung kaya bala
7: oo.
4: Kap, may mensahe ka lang sa ato ang LGU. Kaya todo ang LGU, ang parte sa LGU is ang duta. Mula na mo parkehan, parkilahan ng nila mo. The rest, eh, bala na din ang ininga corporation. Ang
5: Ang ako na siguro na madugan niya. Kung ano madang ang ila pagsulod kung basta makabinipisyo lang pumuloy ang dila yung makahali sa amon. Ako yung wala kagawa upos na damon.
4: Yes,
5: basta nga ako na niya. Kung ano man nga proyekto nga basta maayo lang din, open kami magbatong yes, sa ila.
7: Nan.
9: Kata pa, Arwin.
7: Amo ito mga bad nuts, yung mga bakod, ha?
9: Kapitan Francisco Hilato.
7: Oo.
9: Saan ang sa slogan ni Kapitan, kayo number one sa puso ko?
7: Oo.
9: Garing tamtoy, garing number one sa puso ko.
7: Madumduman ko man, madumduman ko man ang taglay ni the late Juan Ponce Indrilli. Gusto ko happy ka.
9: Gusto ko happy ka.
7: Ano sa puso ko? Number one kayo. Pero okay naman to. Basta hindi makahalit sa mga residente yung tao. Sa residente sa Felisa.
9: Yes. Baka pa yung talaga sa farming, may transparency sige sa pag-discuss na siyempre. Ang sanggol yung panglusod sa Bacolod, yeah. Sila na yung kaproforway ng magatuon, di dyan sa gusto, dira mo. Sila na yung magatuon, and sila na yung kaproforway ng magagibalugid sa gustong proseso. Pero, mula man nga, ito lang naging napangabay sa SP sa Bacolod.